0: Priso na ang arestado sa Mandurriao PNP kag natalana nga pasakaan sang kaso sa pagbayular sa RA 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa mga suki naton, kung gusto nyo magpa-check up pero way ka mo kwarta, sugiran ta ka mo. Ako na bahala sa check up mo. Libre ka na. Kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy, ang check up mo, libre. May kwarta ko man o kung waay. Pero kung waay ka kwarta, ngita to paraliti. Kung pabayaran ka sa doktor sa check up, dala di sa ako ng resibo. Plitihan ta ka, gaan ta pa ka pamahaw, i-refund ko pa ang check up. Ina! Kung ginpabayad ka sa doktor sa check-up. So, kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, sulod sa Pasig, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kay Subuman, sa Davis Building, sa Jordan, sa probinsya, sa Ngimaras.
2: Satak, RMN.
3: RMN News, Sports.
1: Nagabot na sa Wuhan, China, si Alexandra Alex Yala, antes ang WTA 1000 Wuhan Open, nga natalanan nga magasugod sa masunod na simana. Gipagbibahin sa Wuhan Open ang pictures ni Yala nga nagdom sa training sa China. Magabar kay ini sa pabalik ni Yala sa WTA Tour matapos wala ini maghampang sa China Open sa Beijing agud mag-compete sa Asian Games kung sarin nagkakuha sa isang bronze medal. Antes ni, nagsupred ang Filipina tennis sa isang second round exit sa Singapore Tennis Open. Ang balita sa inampang ang ginadulong sa inyo sa non-slenement oil, butang mo sa palad mo. Ibanyos mo sa palangkit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututon sa lamok, may NEM3 extract, ikatatlo. May balanyos ka na, may kulon ka pa, ang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, wala na sang iban. Magkaradyo man, magnans, Lenement Oil.
0: Magabalik na si Sofia Laforteza sa group activity supod ang Cat's Eye sa unang semana sa Enero 2027. Sa Weavers, gipayag sang Hive kag GFN Records nga ginauna ni Sofia ang ikaayong lawas nga may bugos nga suporta kag resources sang management. Nagpasalamat man ang management sa fans sa grupo sa ilapadayon nga pagpalangga, suporta kag pagintindi kay Sofia kag sa Cat's Eye. Madumduman nga sa Agosto 7 ginanunsyo ang hiatus ni Sofia. Debut ang Cat's Eye sang 2023 kag kilala o kon kilala sa ilang mga kanta nga Gabriela, Gnarly, Gameboy, Touch kag debut.
1: Amo ni sila ang nagkanta sang ano no? Ang Cat's Eye. Amo ning kay Vice ganda nga no? Hindi no? Lain pag ini ya. Eh anang nagkakanta bala sang ano ganin?
4: Baby Dolls na.
1: Ah, Baby Dolls na ya gabi. Baby Dolls na ya. Amo nang gusto ko subong ang mga
4: Papa. Papa-ulala.
1: Las 8:03 antag na sa aga mga karadyuman sa mga tabpalamati naton subong aga sa mga suki naton. Tamyawon ta ang aton sini nga mga kasimanwa. Rajuman Julin, sinong aton mga talamyawon subong aga?
0: Maayong aga gid kanday Sir Stephen Fanega, Cory Higado, Shi Rivera, kaya Jimar Bitanalion, maayag niyo pagpamati. Amuman kay James Francis. Kay Dira, sa may ginatamyaw niya sa maayong aga ang Hentoleo family sa barangay Manyakaba, Caniway, Iloilo. Good morning man, kanday Ayi Casa sa Tikod Zone 2. Kay Rodel Pakura sa barangay Kaingin Zone 4. Good morning. Amuman kanday Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family. Kay Ma'am Maria Lourdes Campos and family, good morning. Kay Romy Olyosa sa barangay Bagakay West, Maasin, Iloilo, good morning. Amuman kanday Konevi Marie Molina Yamado and family. Kanday Rebecca Beria Dalia Madrial. Kay Lola Julie, kay Lola Wanil, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dicong Madera, kay Abet Lastimoso, kaya syempre, kanday Victor Pabular and Marlene Actoy sa Kubay Haro, maayang aga. Kay Lola Amalia sa Magaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, Tita Lira Tumbukon, Tita Amora Relias and family, good morning. Kag syempre, ang maayong aga gid kay kanday Toto Hector, kay Tita Marichu,
1: yes,
0: kay Tay Tatoy, kay Naikon Sing, sang Tatoy's Manukan and Seafoods.
1: Ginatamyaw gali naton na Juman Julin, kuwani ba pamatiga, hindi pwedeng, hindi tani matamyaw. Ginatamyaw naton subong aga, magkara Juman, si Nanay Irma Arriola. Dira sa Banwasang Concepcion, ka pamatigi sa subong.
0: Good morning.
1: Gawinakal na sa kuno subong. Yaway ko na tamyaw, tamyaw na ni Regan Sugabo Arlos. kay Nanay Irma. Nay, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Nagakuan ni Subong, oh, medyo may edad na ni si Nanay. Gapamati sa sang radyo, Radyo Man Jelly, no, araw. Gapamati sa radyo, araw. Kuan sa hugas, ginasulit-sulit, yagi ko nung Sugabo, Arlos, Sugabo, Arlos. Nay, hulota sa 2028 kay mapuslan mo ginang Sugabo, Arlos, na madalagan ko, Mayor. Mayor sa din. thank you good sa kay ano kay Nanay Irma dira. Nay Irma Ariola, good morning kay Pari Alan Nobles sa Ginyas, kay Kagawad mi Ariola mayong aga. Ginatamyo naton gali si Subong Radyoman Joy. Ginatamyo naton sang happy birthday si Denden Pagayon, hinablos ko ni hinablos ang asawa ko na asawa. Happy birthday Subong dira sa Mayban Wasaniway. And Subong gali, no? Subong gid nga adlaw, birthday gid ni tatay. Kaya nagligar ko, nagpuli kami ito, nag-celebrate kami gamay. Pero tisling ko kay tatay, hindi ko kapuli na. Happy 89th birthday sa kay tatay Ernesto Erning Arlos.
0: Happy birthday!
1: Tay, musta ka na da tay? Hindi ka na magkabalaka di tay kay ang imo bata tay, guwapo gyapo na. Gambal sila nga, mas guwapo no si tatay sa akong sinuhambal. Ako yung guwapo. Abaw! Happy birthday gid sa kay Tatay Erning. Sino pang akon nga may matamyaw? Basta talan ka mo nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you so much gid. Dita na kamo maisa-isa. Pero salamat gid sa inyo sini nga pag-upod mga karadyuman diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na sa programa Straight to the Point Part 3. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Bagoy na, base kung gamit pangumang ginapagitan nyo, kadto na sa Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing, General Services Incorporated, talang nga gamit panguma, pati makina, generator set, ara dira, mga seeds ninyo, mga fertilizers, itaan nyo si Mom Susan o si Mr. John Erlan Pudadera. Kaya ang inyo nga minimum 3,000 pesos nga gin-purchase, may coupon ka. And ang coupon nga ina, ihulog naton sa Tambiolo sa December 5, bunuto naton ang grand prize naton, kubuta traktor para sa imo. You see? 1,000,000 ang bilis ang kubuta traktor. Gani sa mga sakasuki naton mga karadyuman, ganto na sa Iloilo nyo Agri, kag magbakal sa ila sila nga mga produkto. Salamat yun sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad sa mga aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Jaylin Tamayo para Onda.
3: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN, broadcast sa Luzon City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naapi ko na bang kami.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampal sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
9: ACS. Gikan sa number one

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Galabog pala ang iba pananaw? Basi myopia, diabetes, ukot eye strain na hindi na paganto sa. Kay Arina ang Eyeberry.
2: Ako si Ana, mga taga-Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulog sa layo, kagpermisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
1: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kagsa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
3: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
4: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
5: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
6: Top, top, top! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Panuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: maulan man, no worries, na apoy ko na bang kami.
1: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob? No, amoy ko love.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa RMN.
4: Oras alas 8:18 sa aga.
5: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kung may SDP 1 kag 2, may SDP 3 man kada Sabado. SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people success story and humanity. SDP. SDP.
4: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa Sapat Turismo kag Pumuluyo.
6: Ari kita sa adlaw ng Sabado, October 10, 2026.
4: Nga kita sa gihapon, magulop na nai sa ngalan sa Ustisya kag Kamatura. So that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
7: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Man Novi Guazo.
6: Radyo Man Regan Arlos.
4: Mga karadyoman, topic natin subong sa Tasapat Turismo kag Pumuluyo, ang hyper-personal, passion-led travel. Ano bala inisya? Paano ninyo inisya makwartahan? Kunara ka mo sa negosyo sang turismo. Patudlo kita sinikaron, halin sa eksperto nga nagtuon, halin sa Pungsod, Canada. Si Ma'am Irene Rita Manikan. Nga ginahimo natong ini kada Sabado, ang radyo hindi lang basta nagabantay sa mga diferensya o punsala. In fact, nami gani kunway nagid kita bantayan. Kung matadlong ta ang panggobyerno, kagbisan ng araw sa pribado, nga nagapangagrabyo sa ila-isig ka pareho.
6: Magbuto nyo kami kung anong nami discuss. Tamaran kami ang mag-discuss ang sala.
4: Kagsang problema.
6: Kagsang problema. Gusto namo niya ang development. Gusto namo niya ang kaayuhan. Gusto man namo nga wala kami kontra.
4: So we want to change the face of radio. But while we are into it, it does not mean man nga ang mga abuse, ang mga crimes, ang mga graft cases.
6: Yeah.
4: Ang tanan nga mga pagdaog-daog sa iban, ginapabayaan ta na. Pero lantawan nyo bala ang kalibutan? Because ang social media na-amplify ang tanan nga negativity. Da wala na kita sang mayo kung kaisa ng hambal. Luwas sa reklamo. Kamu abi mang kutanyo, sang sano ang katapusan nga tion nga ang gobyerno? Gindayaw nyo man ang mga mayo nila binuhatan?
6: Puro lang na lang lain.
4: Sang sano ang katapusan nga si mayor ninyo, si congressman ninyo, si kapitan ninyo, si kagawad ninyo, gintagaan man ninyo sa compliment sa mayon nila nga nabuhat.
6: Malaka na, kumiaragin man.
4: Tandaan nyo ang datong o kunang fuel sang tao para nga ma-inspire siya nga mag-ubra pagi sa mayo.
6: Ang thank you nyo.
4: Thank you.
6: Thank you nyo.
4: Dayawon mo siya.
6: Oo. No? Gamay nga dayaw, Radyo Manovi, amuna nagapabaskog sa ila.
4: Lantawan nyo bala ang motivation nyo sang una sa eskwilahan. Subong bala nyo na sa inyo kabataan, kagkapuhan, sa inyo nga mga utod. Kung ginawardan ka at the end of the school year sang honors, hindi bala nalipay ka, so bilog na tuig, gatuon ka sa insakto, kapakabuot ka sa eskwilahan.
6: Totoo na.
4: Pero testingay bala nga bisan nagatuon ka, nagapakabuot ka, kada puli mo ginahuyapan ka ni tatay mo kagambalon, way kagid pulos klase bata, kamangu si mo. Di bala may tendency kita nga mag-rebuilde.
6: Totoo na.
4: Nga mambal ka, bisan ano na lang ya.
6: Sala, may
4: sala. So, amo man na ang feeling sa mga tao sa gobyerno? So, until when nga ang ubrahon ni Permi, pakalain lang, pakalain. So, pwede kita kapakalain sa level lang hindi man personal.
6: Mm-hmm.
4: Kapin pa kung may sala sila. Pero hindi nyo man pagdaloki lawas nyo. Nadayawon sila. So, amo na ang pag-ilis naton sang face ang mainstream media.
6: Kinatingwa namon nga bisan isa lang kadlaw kada simana, may amo kami ning segment para sa inyo. Kay Radyo Manuvi, gusto naton nga mapabalo sa mga tagpalamati naton. Nga diri kita iya sa kayuhan. Diri kita iya sa development. Diri kita iya sa may kwarta. Ang turismo subong ang para sa iban wala na ginasapak, pero Radyo Manuvi ang turismo sa Pilipinas ginapabaskog natin, pero sa ibang nga lugar ang turismo nila amo na naga-convert o nagahatag sa ila sa madamo sini nga kwarta kada tuig.
4: Example ta lang sini gapanagiya ka subong sang isa ka boarding house. Ang iban gani gusto man boarding house.
6: Yeah.
4: Pero layo kaya abi sa eskwilahan. Ti mas i-prefer ya sang estudyante ang lapit, lapit eh.
6: Siyempre.
4: So ano ang imuon mo nga mga gimmick?
6: Nga
4: mambal ka, bisan layo-layo kami.
6: Pero nami di.
4: Nami di.
6: Hindi kami.
4: Daw mo manangaton gusto matabo sa turismo. Why gin man kita dako ang kapital to improve our facilities. Pero kung kaysa, it comes with unique ideas. Ti abi karon ano ang maobra ta sini? Kon ginatawag nga hyper personal passion led travel.
6: Travel.
4: Kaya ang nabalaan ta sini, although explain na karon ni Ma'am Irene. Normally kita abi malakat kita nga duwabi subong desisyon kita mapa Vietnam. Magawad ta ticket. Sa nota makadto, sa notang puli, dinta nga hotel, kagtanan. Pero patakbalog, manot ato.
6: Yes.
4: Dapat ya, ikaw nga manog-travel, ikaw yung maambal kung ano yung gusto mo.
6: Ano ba gusto ko? Yeah, tama na, Radyo Manuvi.
4: Di, kung ikaw naman negosyante sa turismo, pwede mo niya i-gimmick na kadto ko mo de, kahit kung ano ang inyo gusto, amo na ipa-experience naman kag-i-service inyo. Di kung ikaw ang turista, maambal ko, do pinasay niya.
6: Do namin niyang isay.
4: Hindi kay kitaya ang mapayon sang ila. Tayo na nila nga ton. Pero, bayad kita. So may kwarta. Karon bala kay marami ining diskusyon.
6: Mapamati ka mo kay ang iban sa ino nagaplano bala. Mga ginatawag sila ng mga backpackers sa Radyo Manuvi nga makadto siya sa kalugar. Pero wala pa ko ka-decide kung pagkadto ko to, dinggig ko. So mga style nila sina nga inang lain niya sang nagkadto ka to nga nakakuha na ko to hotel. After sa hotel, komuniko ang kadtuan. Ang iba niya why, makadto lang sila yabi for example, makadto ko sa Concepcion. Tapos sa Concepcion, kadto ka to. Maminsar ka na, dira ka na lang din maminsar. Makadto ko to sa Pandiasukar Island. Makadto ko sa Agua Island. Tinang mga opportunity ngayon na, basta damo gani tao, may kwarta din na iya. Basta, kung din man, bisan din man nga lugar, Radyo Manuvi, basta damo tao, may kwarta, ti amo nang aton nga i-grab nga opportunity. Nga, kung ara sila na sa aton, makwartahan ta sila. Ti ang kwarta ngayon na, kaduro na sa ipikto galuibot ang kwarta ngayon na. That's why nga kada Sabado, ining aton nga programa, ginatagaan, ginaton inisang tiol para kamo ang mapaintindi.
4: Yes. Pero speaking bala of turismo, kabuli kita sa mga negosyante tang magka-idea sila para mas makwartahan nila ilang negosyo. Na, naga-sulod sa akon paminsaron bala subong. Pila na kita ka years nga kita lang permi ang hinakwaan, no? Diba? Kita lang permi ang gahatag, no? Dumay nagigita yan nakapanumdom sang lawas ta. Naman ni gusto man kita yabu sa idol, no? Kung lang taon ta.
6: Damo naman ta na balaan Radyo Manuvi mo?
4: Binulig ta. Damo na sang natandog ta nga kabuhi. Pero asa subong daw imol man kita.
6: Manajap.
4: I mean, hindi man tanga imol-imol, gid, no? Balay man ta, may slakyan man ta, may swildo ta, may mga gadgets man tanga mabakal ta, may appliances man, piskwila ta man ang atong kabataan, may mga solo savings man ta. Pero ang inamin ko labo sa idol nga, we should have deserved more.
6: Tani! Oh?
4: So kita gatag ideas pero nga nga hindi ta na may mo abi kung kita na lang press na blas ang inambal sang una sang isa ka media mogul sila nga subong may radyo na ko may bangko na ko may phone shop na ko may kadutaan ko tanan nga negosyo
6: ara na sa'yo ara sa'yo
4: gintodlo ina sang maestro ko sang una sa University of San Agustin kung paano magniguso
6: di nagalam siya
4: pero sila niya nagtudlo sa ako na sa subong batudlo patugyapon kita mo ang unang brilliance ni Injap siya si Injap siya si Mang Inasal
6: kag
4: si Double Dragon kag si Mary
6: Mary Mart
4: no? Kag kung ano pada ang mga niguso kinuha niyang maestro niya nga nagtudlo sa iya sang una sa universidad para nga buligan sa padlagan ni gusto niya. Oh. Tiga pati kaway niya tuging gan franchise.
6: Tiyo eh.
4: Sa muna, mayad gigita magtudlo, mayad gigita maghambala mo ning obrahon, pero way taman gina-apply sa aton kogalingon. Ti, nalipat kita, middle age na kita mo sa idol.
6: Tiyo eh, Jesus.
4: Ti, saan o pa kita ma-withdraw sa permi lang iban, why not aton naman?
6: Pwede.
4: Pero ito sa admin, mapabayaan ta ang aton nga commitment to public service. Kaya at the end of the day, no? Kita, kag kita man lang yapon, gid ang mga buhi, kag pilakad lang mapuli kita sa aton niya pamilya. Hindi sa kung kay sino nga mga katawhan sa palibot, sining kalibutan. Kaya katawhan ngayon na, may pamilya man na sila yung ila.
6: Pwede yun.
4: So, tumpak gid ang topiko ta subong no para nga ibulig nga magka-idea ang tanan para sa ila negosyo
3: Tata RMN
4: standby ah sa aton nga mga tagpalamati kay mga segments naton dugay-dugay may isa nga nag-ayo nga ma-feature ang iya nga unique nga produkto
6: okay
4: nga pagkaon to konami man galing kay naalangan gid siya way sa kabalik sa aton feedback tiambot ko may nga gawang feature sa iya. No? Pero sa aton karon nga segment sa animal welfare, ibalo na aton ang ginpreparar ni Radyoman Fia May Otero. Ang aton iyang istoryahan karon sa animal welfare, ang natuhoy busa idol sa celebration para sa aton kasapatan.
6: Okay.
4: Animal Welfare Month sa Iloilo City ng buksan pagi sa pag-empower sa kapulisan sa pagtibong sang kasuguan batok sa pagpangabuso sa kasapatan.
3: Tatak RMN
4: Daga Subuman sa aton nga be the best you can be a hero in your own little way. Si Radyoman Lineth Tulatris ginpreparar niya ang segment nga pagpating ang tag sa kabata nga hindi kabalo magbasa ang kinanglan lang sang insakto nga pagtudlo kag guidance. Amo ini ang nagtulod sa 29 anyos nga teacher. Gikan sa Banwa sang Lambunaw, agud mangin isa ka volunteer reading tutor.
6: Gabi na.
4: So karon ni baloon naton ini sa aton pagpangalagad.
3: Tatak.
6: Speaking bala ra juman ubi sang pagbasa, kundi ang iban sa aton di pagin manggali ka balong. Hindi ibala ka lumabasa. Dayon hindi ka balo mag-spell. May na istorya sa akon nga mag-text siya or para sabi mag-text siya akiga mga akig sabi no sa text siya akig mga akig siya hindi niya ang spelling bisan hiligay nun spelling hindi niya pa ma-master ginapabasa niya to anay sa kilala niya dayon ni editon dayon ipasa niya to kung may ara gani isang English nga text sa iya or chat galala libog ng ulo niya kung paano niya sabto ni na. Mm. Muna nga sa mga estudyante, subong sa mga nanay, hindi nyo gid papabayaan ang kabataan ninyo. Tuni sila basa, paiskwilaha maayo, kaysa simple lang nga spelling, bisa nang ihiligay nun bala nga spelling, hindi ka pakabalo. Dahil mang walwal ka mo sa social media, tadlawan ka mo sa tao.
4: So, standby sa ato nga pagpangalaga.
3: Tatak RMN.
4: By the way, may proposal subong ang Congress sa House
6: at
4: sa
6: Senado
4: nga dumilian ang mga nagaedad 13 panaog sang paggamit sang social media.
6: Actually, hindi ganit 13 mo. Daw 15 Radyo Manuvi. Pero daw nag-angal dira si Senador Risa Ontiveros.
4: Pero perdi siya sa butuhay. Pero in fairness kay Risa Ontiveros, mambal ko daw siya lang nakaintindi.
6: No? Para sa akin, Radyo Manuvi, na-justify niya eh. Nabatian tang ginambal ni Senador Risa Ontiveros nga bawalan. Okay man nga bawalan. Pero siling niya ining mga nag-edad na mga 15 anyos, start na ina, Radyo Manuvi, ang iban kinanglan nila nga mag- may iba nga mga bagay nga pwede nila gamiton kaga para sa ila makabulig na sa ila. I think na justify niya, pero ang mga sa idalom like ang mga 13 years old below, para sa akon bilang tatay Radyo Manuvi, gusto ko gid man ako pabor ako iyang ang gadget nga ina ang social media, limitahan sila
4: pero
6: sa mo nang edad
4: ang ginaistoryahan tadi hindi limitation eh.
6: Ban galing eh.
4: Meaning, hindi gid pwede. So, alimbawa, 18 and below ka. Si Senator Ontiveros, isa lang gid nga nagpamalabag.
6: Yeah, isa nagpamalabag.
4: Tanan nga senador nagsugot.
6: Yeah.
4: Balanon gid nga hindi sila inclusive thinker. Notaran nyo si Senador Ontiveros, author sang SOGI Bill.
6: SOGI Bill.
4: Author siya sang empowerment sang LGBTQ, sang kababaihan, among others. Iyaman ay gani ang Safe Spaces Act.
6: Yeah, iyaman na.
4: Nga bawal bastos law sa mga workplace. Ang mga medyo may sexual innuendo ng mga statements sa
6: bawal air. Bawal na.
4: Bawal!
6: Makasuhan ka na.
4: So, actually, kainchindigid siya sa ginaubra niya. Tiyang iya may tatlo sa giginsight na cases sa Busaydol. Sili niya, may nabalaan ako nga below 18. Bata sang isa ka OFW. Niya ginbayaan na siya ni nanay niya diri. Sili niya, ang makakompensate sa loneliness sang bata kag need niya for guidance, bisan online na lang, through social media.
6: Tama na.
4: Nga may daily interaction siya sa nagdiginakaidlawan niya nga Iloy. Kuha niyo ang point? May punto siya. Niya may kilala man ko isa below 18 years old. Sili niya, pigado gid. Pero bangod sa social media, dira siya ga online selling sa mga dinapang-ubra niya ng mga produkto.
6: Tama na, tama na.
4: No? Bisan kita damot na din na feature ng mga kabataan ga pang-ubra bulak-bula. Ga pang-ubra sang kunanoda nga pwede nila marakit-rakita ng iban. Ga pang-baligya, bayo.
6: Pwede mo nang venue nga makabaligya sila ng free?
4: Tisili niya, these are kids. Nga why man niya nagbitbit pusil kag maniro sa eskilahan. Kaya mo nang rason nga ang mapasar kita laying ano eh. Kag ikatatlo, sili niya, may 15 anyos man ako kakilala. Nga by the way, sili niya, makabuto na ina sa sangguniang kabataan.
6: Gusto na.
4: Ginapabuto, taman, santo sa layita. Paano sila magka-informed choice?
6: Ito yung sila social media.
4: Sa choice of candidate nila, pag sang gusto man nila advocate nga kampanya, kung dumilihan ta sila, ti sila niya, wala man na nagbit-bit pusil kag maniro. Sila niya, dire sa better way, kung paano ta naubrahon. Okay. Sa 13 naman panaog, Busaydol, ti paano naman niya ang kabataan? Nga, why man niya nag-chika-chika da sa social media?
6: Ilang nahot man lang ng sus.
4: Why man niya ga-intra sa kung anong iso? Ginagamit nila sa ilang online learning? Ginagamit nila sa online schooling?
6: Kaga sa communication eh.
4: Oo. Oh.
6: Subong Radyo Manuvi para sa akon sa panimalay ko, ang tatlo ko bata, why ko yag-load para sa text?
4: Oo. Oh. So siguro ang balonta,
6: chat yung gamit
4: subong. Butangan nila restriction.
6: Siguro
4: pero it does not mean ban, i-ban mo.
6: Muna nga, kung i-regulate mo lang po kung i-ban.
4: Yes. May iban nga countries nga ginimo nila ni.
6: Mm-hmm.
4: Ban ang kabataan sa amo ni nga mga edad. Abi mo nung natabo.
6: Mm-hmm.
4: Gwa nila kung sa negosyo, nag-black market sila.
6: Nakita sila idean, Japon.
4: Nagagamit sila Japon, pero illegal na.
6: Illegal na.
4: Tiya mo na malain kung illegal na nga paggamit, kapin pa kunara sila sa eskwilahan, hindi na maintrahan sang ginikanan ang ginapang post nila, ang behavior nila sa chat nila, hindi na sila mamonitor kung ganaan sila da.
6: Kaya legal na ilang mong tago na mo.
4: Pero kung legal, kabalo man lang ang ginikanan, mag-guide man sila kung paano, mas marami. Kaya mo na sumung sa mga OFW palamate da, kagang iban sa inyo, by the way, iban lang ha, kinanglan prangkanay kita ni Permi Kadaga, mga mahilig ka mo magpati-pati sa algorithm sa mga bala nyo na na. Patalang bala kon kaysa ng mga balita.
6: Kaya ang utok hasta man isa man ang kakuan mo.
4: Ang iba na, ang iba lang.
6: Iba lang ay iban.
4: Kung hindi ka guilty, why manadiya? Kag kalabanan sa inyo, kamong gabuyayaw kay Risa Ontiveros. Kung ang taon tagid, mangkota. May kaso si Risa Graft and Corruption, wala?
6: Wala.
4: Luwas at chismis to sa fake news. Nga tamo man nag-share?
6: Ay, nai.
4: Ang iban sa inyo, ha? Parte to sa PhilHealth. PhilHealth lang a scam. No, at that time, pagkatabo sinaway pa sa SPL Health, galing, kiti gingamit ang social media to spread fake news mo.
6: Gubunda sa mo.
4: And for somebody nga victim, permis ang fake news, si Ontiveros, siya pa ang defense subong.
6: Yeah.
4: No? Nga hindi tapaga muna ang kabataan. Ti, ang OFWs pala mati, subong nga nagyaw-yaw kay Risa Ontiveros, kay nagpati ka mo kay Harry Roque. Kakunsin o pada ng mga nagapambal Risa Ontiveros, no? Kung ano da ng mga inapatihan nyo, ang pamangkot ko sa inyo, subong, Aryo, ang ginayaw-yaw nyo, among ga-defend, subong, sa inyo nga makakommunicate kamo sa kabataan nyo, nga gindilin nyo diri sa Pilipinas. Kuha nyo?
6: Kuha nyo, kuha nyo punto namon.
4: So, hindi kamo mag-usgar dali-dali sa nabasa nyo social media. Let us be responsible. So, while ginabalabagan, ini, hopefully, kay super majority, ginang pabor, yeah, na ibawal kamo ang kabataan nyo, ari na lang, no? Ipakita nyo ba lang kamo as adults, responsible kamo man, ng mga users ng social media?
6: Kabay pa.
4: Kete, how can you guide your children kung kamo mismo kapati gani sa fake news?
6: E kung luskanon kamo na jumanubi, kung makita man sa kabataan yung tananda ng mga hulag nyo, white pati-pati kamo, pagkakita nyo to sa kamo, ni nagkomentar kamo,
4: no,
6: na white ganit na mo, why man kamo ka pangusika. Yes.
4: Kag anong
6: kasi kamo? Kamo sa bata mo, brahon?
4: Kete, sa aton tanan, applicable ining yambal ko. Ano kita klase ka mga adults? May mga alam na kita, ibang teachers pa gani makita. Tapos abroad pa, mga amigo tapang ibang kaligan.
6: Professional sa Radyo Manu.
4: Oo. Gafalo ka mo sa mga pages na full of hate.
6: Yeah.
4: Bisa na balong tapabi, sakto sila, no? Pero until when nga full of hate, nga klase ka content, amo yung inyo, gapamuyayaw, gapakalain, sala na lang perming makita, kagang lain, selective. Ang makita nyo lang, sala, sang kontra nyo nga hindi nyo pagbutuhon or why nyo ginbuto. So nga away nagidya kayuhan ng ibang hao. So muna bla, full of hate ang inyo ginapang sunod ng mga content sa social media. So ano nga guidance mahatag nyo sa kabataan nyo? No? Kung kamo mismo gapati sa mga puno sang kaakig ng mga content sa social media,
6: budlay gaman sini.
4: Paano nyo mag-guide kabataan nyo kung kamo mismo gapati sa fake news?
6: Yara na sa inyo.
4: Oh.
6: Galing kay ti Radyo Manuvi, ginambalan ka mo, ginapalusot mo lang sa piyak ninyo mabuusan dulunggan. Ngayon di tani ka mo magpati-pati, dapat mga responsable ka mo sa mga ginapost ninyo sa social media. Anyway, kamay ka mo pamati.
4: And sadly mo sa idol, pero ironically at the same time, ang mga nagapati nga mga parents, kapin pa sa abroad, ang iban sa ila, sang fake news, ang mga bata nila nga ready sa mga universidad, wala yagapati sa fake news. Kay kabalo ang kabataan mag-validate sang fake news. Kag hindi. So, muna nga irun eh. Ti, sa mga nagpo-post nga dumilian tang kabataan, kabataan gidayhan ang problema? Ako ay kuya kapati. Amo man na nagligad to nga naimbitaran kita sa revision sang communications curriculum sa WVSU. Tatlo ang inquiry tato. Pero kadamo-damo realization. Ginambal ko first, we have to integrate financial literacy to our communication courses.
6: Mm-hmm.
4: Communication subjects. Not on the basis of stability, but on contentment. You need to be contented with your income. As a media practitioner, parang ma-observe mo ang
6: natrabaho mo, yung trabaho.
4: Trabaho mo, nga balaan mo nga hindi katulunghulan lang sa kwarta.
6: Tuna.
4: No?
6: Tuna.
4: Nga waay mo gin pangabulayan, that eventually would affect your credibility. Number two, ginduso tatubo sa idol, rationality. May fact ang balita, may fact ka nga imo, based on your personal bias, and ang ikatatlo, amo na siya ang fact with data. Nga makabackup nga, amo ni dapat ang pagpresentar sa inyong balita. E may tendency, kisa nga, balita mo, may tao nga naniro, di kami akig kasga paniro,
6: dito ko na.
4: Ang imo personal yung blatsago na mo na itong nadala, hindi na yan kung ano ang dapat. Ikatatlo, ang in-suggest ha, we should be able to know kung communication sa practitioner ka sang human behavior.
6: Kaya naman.
4: Human behavior in the sense nga, halimbawa, may ginpatay ang tao nga ni. So, din ka matutok. Siyempre, una na yung pagpatay niya gini, no? Pero usually, diraan nilang kita ga pundo. Kag-depende sa level sang utok sang angkurman. Ang pinakanubo nga level sang utok sang angkurman, iyo di kabrun ka, iyo di patula ka, kriminal ka, wala ka huya.
6: Gusto na.
4: Pero kung may alam-alam ka gamay, mambal ka nga, what are the factors that contributed to the behavior of this criminal? So kung namuna nga attitude mo, madig up mo ang istorya niya sina. Bata bala ini siya sang una nga wala guidance kay halin sa abandonado
6: nga pamilya. Broken family.
4: Broken nga pamilya. Bata bala ini siya nga sang una

0: man nga nagabulos. Lan tawan nyo bilang mga angkor sa mga radyo subong. They are in their 40s.
1: Iba
0: 50s.
1: Tuwa-tuwa na eh.
0: Wala na kita sa amin na produce ng mga angkor nga daw pwede.
1: Yeah. Wala sa mga
0: bulo. Diba?
1: Wala mga managalaw. Ano mga bag-usubong.
0: Pero kanami isang din-share ni Professor Dave Kimpo. Kag dito, it dawn on me, sakto ka. Siling ko, mayield kami sa sina ng pagpati. Siling niya, hindi pwede nga ang mga kabataan subong ang pangitaon niyo, ang korman lang, kundi ideahan niyo nga, bisan hindi sila kang korman, pero ang impact sa maubra nila, do parehas man sa ngang korman?
1: Tama na.
0: Dito, kag dinakop ko na dayo ng aton eh. Ang aton, bala pagka maestro sa radyo, nga pasimplihon tang dinamin niya, ti akademisyan mo, tayog. Siling ko, correct. Ambal ko, ginabawi ko nga mon paglantaw sa muna. Siling ko, kung mangita kita sa bagong ahirang employee sa media, ang aton nga istoryahan, it's not a question of who. It's a question of what. What you can do. Eh kung ho, may potensyal ni bala sa magang kurma, mayo, pero kung what, anong mahimo mo?
1: Anong masarangan mo?
0: Oo. Kagrabe ang mga realization to sa idol. May isa nga pinakanami ito nga nagwa na siling ko, if that is the case, ang WVSU College of Communication, kinanglan, makundak ka mo sa media summit. Ang maten hindi ang mga lokal ng mga executives sa media, ipatawag yung mga tag-iagid.
1: Yeah.
0: Then, dalun ang sharing nga muni. Kaya may isa tubo sa idol nga realization nga mo itong induso kugid sila. Siling ko bisan ng corporate manual nga rada na butang ang plantilya sa employees nga i-hire. Produkto pa inis ang daan na panahon.
1: Tiyo, eh, ginsuno mo lang na nila.
0: Wala na kasanto na sa skills ng kabataan. Gagre tong PTA president nga isa ka architect. Siling niya sakto, sir. No? Siling niya hindi tanan nga task ihatag talang niya sa angkurman. Kung wala potensyal ang isa ka batang mga angkurman, why not paubrahon ta saya content nga ang content nga ma-view sa tao, do parehas lang na komentaryo man sa isa ka angkurman nga equally it can influence people, no, to change their behavior for the better.
1: Dapat ka muna nasubong.
0: Oh, isang ambal ni Professor Kimpo ara si Professor Sheila Kiro kag si Professor Rafi Galan kag si Dr. Meljo Kabag. Siling nila ang kabataan subong kung interviewon mo, hindi sila yung magsulod sa media or communication sa.
1: Yeah.
0: Intra naman kita, no? Kulang lang simpo mo. Siling ko, janay ka. Hindi sila magubra sa media, hindi sila magubra sa communication sa business. Pero ang balkote nga ang una bes nagkuha sila sa ngamunay kurso. Huwag ka plano mag-ubra sa ospital nga nag-nurse ka.
1: Nag-nurse ka nga. Huwag ka man gali plano nga mag-doktor nga nga
0: nag-medicine ka. Huwag ka gali plano mag-ubra sa construction nga nga nag-bit-bit ka pala.
1: Kaga huwag ka plano nga mangin police nga nag-crime ka.
0: So, ang balko hindi natuod. Yeah. We just have to identify din ang diprinsa. Tiga pinitahay kami ko din. Bako ba lang ko ng diprinsa? Bako ang hiring nga mo na di permis media, gapangita kami sang newsroom worker, sang anchorman, sang reporter, sang driver, sang technician, nalipatan tagid ng tanantang skills gina-enhance ta na sa social media era, pero waay kita sang social media department. Nadira ang skills sa mga kabataan subong sa communication sa courses.
1: Alang-alangon ko lang sa mga kabataan subong teke kayo Radyo Manuvi.
0: Ti siling ko manami ini. No? Pero may mga detalye itong hindi ko na ma-share. Kaya tiyan na yas ang
1: course
0: na.
1: Yeah.
0: Ngobrahon. To enhance their curriculum. So, I think every 5 years sila ga-revise ang ilang curriculum. So, mayugid, no? Pag mga hubin-hubin ini nga mga professors. So, kanami isang sharing po sa idol. Kaya siling ko na, we must realize ang role sa media is very important sa susudad. No? Kay we shape public opinion. we influence people to think

0: No? We influence people to learn, unlearn, and relearn.
1: Actually, hindi lang ka-influence. Uh-huh. Kapatigid yung tao sa atin.
0: Tiyan mo na, ti silingkot ti buyan ka ni, gohuyo-huyo na si Ligan Arlos at 65. Siya na lang yapo ng arada.
2: Yeah.
0: Gambala.
2: Yeah, siya ato ng mga...
0: Yeah. Why na ang kabataan? Siya. Na mas may dynamism?
2: Hindi ka mo mag-liso. Tiri lang ka mo pamati sa tatak RML.
0: Tisiling ko, hindi pwede. So, hindi na ito ni Marisol Dri. Kanto ka mo sa top executives and inform them, this is now the trend. Kung presentaran nyo sila data, gapati ako, mamati sila. Pero talaga innovate ang media, subukan. Galing, may mga missing link. Yeah. Ang missing link na tumbok ginamon to sa open forum nga to, Busay Do. Sa breakaway session, kayang journalism, ang development communication, kag ang broadcasting, nagsiparar. So, gindiskusyonan na to. So, kabay pa, nga matigayon ini, kay who knows? Aton kabataan, pilakadla, mangin parts ang curriculum nga na, in case they decide, sa nga mo man ang direksyon sa kabuhi.
3: Tatak RMN.
0: So, amo na ang ginambal naton sa mga nagapalamati subo in relation to sa balita at takaina. Nga, ang kabataan subo nga panahon, ang ila reaksyon nag-cringe sila bo sa idol. Ano ganing cringe? Gakurisong? No?
1: Gakusmod.
0: Kaya ang konsepta sa ngangkorman, hard-hitting, maisog, gapang-ataki.
1: Dako-tingog.
0: Yes! If you want the media to survive, let us change the landscape. Kabaluman tang maghanot, ang isog na tilawan tang no?
1: Tamara na gaya ko.
0: Pwede man na balikan at times, no? Kasi kinanganon mo gimana, na, pero hindi amula na tanan. No? Ti kung gusto mong mag-survive ang media, nga hindi lang tigulang, nga nagkakapatay na, kakunwain na sila, way naman may mamati, radyo, isot mo sa needs ang kabataan ng inyo. Di ang kabataan, subong chill. Di na sila gusto sa may kontra.
1: Yeah.
0: In fact, ang mga kabataan, subong mag-post. Wala sila ya sa post. Dira sila ya sa story, pag notes. Di mamangkot ka sila nga, siling nila 24 hours.
1: Why yeah, na na, yagado
0: lang
1: na.
0: Mag-post ka, may kontra ka na. So chill ang kabataan, tikon na-attribute kanila o na-associate kanila nga ari naman nun, dopermila ni Akig, dopermila ni may ginabuyayaw, hindi na na yung kabataan. Susikat kas mga malaming, huwag kay Bob. No? Pero sa mga kabataan, lain na. So, suit kas ang bag-o mo, na content para sa kabataan, or else, kung ang korte gapon, innovate ka. Amo na nga may sapat turismo kag pumuluyo.
3: Tatak RMN.
0: So, kadamo sa mga bagay ni. Tika mo manda nga nagapalamati. So, ang parents ga patis fake news, ang kabataan wala tiyang pamangkot. Kabataan gid balang dumilian ta maga gamit social media o ko na mga wala ya kay evolve nga mga tigulang sa social media.
1: Ako lang ni ha. Ako lang ni. Radyo Manuvi, mas damo guro sang balahuba, balaho, ano na, balasubas nga adult.
0: Barahubal.
1: Barahubal nga klase sang ginikanan. Sang sa kabataan. Kay ang kabataan, subong bisan paano, gabasa. Ga-fact check. Pero ang adult, si nanay, kag si tatay, kapintakon mayara na sang baya sa politika. Pagkakita ya, way na nayaduro gamuya. Share! Doon may comment pa na. Ngayara ko na kilala sa Kapitulyo. Sus, mareka gusip. Hindi siya mag-share sa balita nga...
0: Manami.
1: Manami. Kundi dito siya ma-share sa balita nga tama gintatiko.
0: Nga pakalain.
1: Puro pakalain. Ti, mga tao nga ina, Radyo Manuvi, kung makita mo lang, ti, may mga maayuman ka mo nga mga... May mga iniskulahan bala. Ini mga kabataan nga ni mga elementary, mga high school, kanubo pa sa iniskulahan nila. Pero wais, nagapusa nga muna. Sa balay, panilagan ko lang tatlo ko kabata. Magluwas sa ikaduwa ko, Radyo Manuvi, nga daw tama sa karadikal, no? Intra sa iya sa mga post sa Amerika kay sa Iran. Hindi sila amuna mag-post. Amo na nga kami sang akon asawa, hindi man kami mag-post sang makita sang amon bata. Kay siyempre ma-influence naton sila kung ano mga ginapang post naton. Like politika. Wala ko ga-post gawa sa politika. Kay makita sang bata kung base may mga biases kita dira. Base ko ma sense nila nga amo ning bias ko sa politika, amo ni ang naindian ko, amo ni na namian ko. Ang mga kabataan nato nagalantaw na sila mo. Ugaling ang nami lang niya sa kabataan subong Radyo Manuvi. May fact checking na. Laka lang na iya, ang balong ka mo, laka lang na iya mga bata da iya nga
0: barahubal
1: man. Kalabanan niya sa mga bata subong iya maayo ah.
0: Sige, bawalan ta na sila.
1: Bawalan ta sila sa social media. Nga balaan ta man ang social media. Gabulig ba na sila bisan paano?
0: Dira sila gatuloon. Sa balaanong ginabi ang mga kapulungkos, gobyerno. Why ka evolve?
1: Pero isa pa, gapatigid ka mo nga kung matigayon ina Radyo Manuvi, totally mabanigid man ako.
0: Paano mo?
1: Paano mo iban kay subong ang bata ko si Lian, 12 anyos, 10 at 11 anyos? Mambal sabi, bana. Ti paano abi karon kung Radyo Manuvi pag ubra yas ang account ibutang iya nga ng 18 years old sa kabutangan sang picture yana iay
0: muna
1: mababanyo ako nga pati nga hindi ya ang ban ang pamaagi diri i-regulate ha isa iban nga nasunag nami man ang ilang ekonomiya nga way malagin ban
0: ti amak mo kabataan ma-research ka matuon ka no dahil ang teachers nyo dira ginasend may mga group chat na sila subong dira ginasend ang ilang mga reading material
1: ara na subong.
0: Paano mo na punggan? Kaya mo na, huwag ginigang pala minsan ang mga congressman ka mga senador ngayon eh. Doon ka nami, panglampusan, luwag.
3: Tatak, RMN.
0: Ara, tinaga naman na sa angkurman. Pero mo na ginambal ta, at times kinanglantang ka muna.
1: Mayaman ko sa akon, siling nga masakit ka mo maghambal ni Radyo Manuvi. Siling mo, siling ko, ang tao, kinanglan mo gidya nga sakit-sakiton ang balatyago niya para mabinag-binag yung diferensya niya.
0: Kung sobra na gid.
1: Balan mo ang bata nga way mo man ginaduro da pulay. Ang bata nga tanan may kung may sala sa Radyo Manuvi, humo ka lang pirmi sa iya. Mambal na sa way matos tatay ko pangakit.
0: Ang tawag sina, gentle parenting.
1: Okay man na.
0: Ginapauso na nasubong.
1: Okay man na.
0: Nami gentle na. Parenting. Generally, nami ginman.
1: Nami ginman na siya.
0: Isa na mga pedyaga, mga advocate sa gentle parenting. Pero, kisa, balokang sa experiment man na nagaling.
1: Yeah.
0: May research man na, nga daw, nagamuna. Hindi na mag-recommend.
1: Nami ginman na.
0: Kung wala mo na. Pero, remember, ang experiments, wala na sang 100% nga, nga result, nga effective gain or efficient. Take, kung 98% efficient, go na.
1: Yeah.
0: Sundo na siya. Kaya dati science.
1: Yeah.
0: Pero what if ang bata, iasang tao, natuon sa 2%?
1: Nah.
0: Kaya mo na kisa ang 2%, di mo madalas gentle parenting.
1: Amo na yan.
0: Kinanglan pa, paon mo gid. No? Dira na nagasulod ang
1: muna.
0: Case to case.
1: Case to case.
0: Depende sa sitwasyon.
1: Depende sa sitwasyon.
3: Tatak, RMN.
0: Alright. Pabati pa mga segments. Tama yung football subong sa La Paz, oh. Pero check na
1: natin
0: Facebook page na kami. Pasalak so good kay Nan.
1: Sa mga kapalamati nato mga garadyo man, sa masuki nato ng kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen. Inom kita mga garadyo man sa ato sining Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga nagpaparami sa ato sining panit ka daw, kwan ka daw, mistiso ka daw, Korean ka sa mga kapalamati nato, no? Ikanuwa sa mga suki nato nagpapagod sa ato sining atulan. Gani sa mga suki nato inom kita sang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, Santon Gold Coffee Mix.
3: Tatak, RMN.
0: Yari nga ton nga Papi Love. Upod kay Radyo Man, Fia Otero.
4: Papi Love. Gugma sa kasapatan.
5: Gugma sa kasapatan.
4: Kasundayag sang ila kinaadman.
5: Papi Love.
4: Papi Love. Expression of love to a man's best friend.
5: Papi Love.
6: Tingatikang para sa proteksyon, kagayuhan sa mga kasapatan sa syudad sang Iloilo. Nagtingob ang City Veterinary Office kag Iloilo City Police Office sa pagpabaskog sang ilang mga programa may kaangtanan sa Animal Welfare Month subong Oktubre. Sunod kay Dr. Fernando Abulancia, head sang Iloilo City Veterinary Office. Naghatag sila sang orientation kag workshop para sa mga law enforcers kag mga investigador sa tagsakapasinto sa syudad. Tinutuyo sini nga mapasiguro ang istrikto nga pagpatuman sa mga ordinansa kaysang Animal Welfare Act of
7: 1998. Kaya this is part ng strengthening ng aton program, especially ang mga animal welfare desk naton sa kanan nga police station diri sa city. Mas ginapa tagaan natin sila sa refresher orientation kay may mga bag-o kita nga ng mga animal welfare enforcement officers. So kada presinto diri sa syudad well represented man, at least tatlo apat ang investigator na nag-attend kada presinto.
6: Sa pagtukod sa animal welfare desk sa Tagsaka Police Station sa syudad, hindi na kinahanglan nga magdiretso sa social media ang mga pumuluyo kung makakita sila sa mga paglapas sa kinamatarong o kung kapintas sa sapat. Mahimo na sila magkadto sa direkta sa mga estasyon sa polis, agud gilayon nga tubangon, hatagan sila sing laygay o kung i-escalate sa isa ka formal nga kaso.
7: This is part ng strengthening ng program natin, kaya ang enforcement napaka-importante sa isa ka program, especially ang ato na ordinansya na as we all know na may ano na kita, dapat may strict enforcement kita. So amat-amat in partnership with the Iloilo City Police Office, mas pinahapos na ang kung may complaint sila, pwede na sila magpalapit sa ato ng mga police station sa diri sa pulo ka police station sa natin may animal welfare desk. So mas pinahapos na when it comes sa addressing mga complaints kung may violation sa ato ng ordinansa kag sa mga national law natin, especially ang Animal Welfare Act of 1998. Kung makita natin ang problema natin, though i-voice out lang nilang ilang problema sa SOCMED, so dira lang kung makadto sila sa mga police stations natin, maka-assist, maka-facilitate ang ato ng mga kapulisan para kung whatever ang ila complaints, kag makahatag sang mga advice, ma-file sang kaso. Kaya muna ang naton pinahapos na subong naton, hindi lang sa SOCMED ang kung mag sila sang ilang mga problema sa kung may mga animal cruelty na sila na nakita or na sila mismo witness.
6: Magluwas sa mga training, mayaraman sang serye sa mga aktibidad, pareho sang libre nga kapon para sa mga inoptanan, lakip na ang natalana ang aktibidad sa lapas kag lapus sa Oktubre 16. Pamatuod lang ini nga ang lokal nga gobyerno kag kapulisan nagahugpong para sa kaluwasan kag kinamatarong sang aton mga hinoptanan. Paagi sa ningalihok, mas matimong sa syudad ang pagbinuligay para sa mga makatawo nga pagtratar kag kaayuhan sa mga hinoptanan. Kaysa City of Love, palangga ang tanan. Hindi lang ang katauhan, kundi pati man ang mga kasapatan. Ini si Radyo Man Fia Panes Otero, nagapanumdum sa inyo, let's spread love, share with us your puppy love.
3: Tatak RMN.
0: Salamat Radyo Man Fia Otero. Ayon nagidang direksyon sa Animal Welfare sang Iloilo City Government. Ari naman ang aton nga be the best, you can be a hero in your own little way. Volunteer reading tutor ni Radyo Man Lines de la Tris.
8: Be the best, bida ka na, best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo, pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig kapareho. Be a hero in your own little way.
9: Be a hero in your own little way.
8: Be the best, because every Ilonggo inspires to be the best. Be the best.
10: Hindi kinahanglan apang gintundan. Sa Cebu nga panahon nga halos na nagapangita sang ubra agud makakwarta, may mga tao pa sa gihapon nga nagaserbiso hindi lang para sa sweldo, kundi para maghatag sang dugang nga ihibalo.
11: I am Talavid Garcia Monterio, 29 years old, and I am from Barangay San Gregorio, Labunaw, Iloilo. I have experience as a private school teacher and a substitute teacher in Bepe. Currently, I I am serving as a Barangay Best Basa Volunteer Reading Tutor, where I help and support our young learners in developing their reading skills.
10: Si Sir Tel ang isa lang sa madamo nga volunteer tutor sa idalom sang Bulig Eskwela o kung Best Basa Initiative sang Iloilo Province. Wala man na padayon ng iya profesyon kag naging regular teacher. Gin sigurado man si niya hindi mauntat ang iya passion sa pagtudlo, ilabi na sa mga kabataan nga nabudlayan sa pagbasa.
11: Nabalaan ko ang Best Basa paagi sa orientation.

sa mga volunteer na handa magbunit sa mga kabataan sa ilang pagbasa. Gani na lipay din ako nga mangin kabahin sin. Wala ako na pinagbuha ng mga volunteer kabilang isang man ka-educator. Kabalo ako kung ano ka-importante ang pagbasa sa kabuhi sa isa kabata. Bilang volunteer reading tutor, ang akong tanunan na naubra ano ang pagbulid sa mga kabataan na mapaano pag-ib ang ilang reading skills. Ginatubuan ko sila sa mga letra, sa tunog, sa pag-blend sa mga tunog.

0: sa buong hindi buwat silingon na hindi siya makahimo. Kinahanglan lamang niya sa gusto na pagmuli, pagiya, at pagpalangga.
1: Kaangay sa iban nga manunudlo, ginako man ni Sir Tel nga hindi mahapos ang pag-atubang sa mga kabataan na may nagkalain-lain nga weeding skills. Apang sino sa iya, ginatunghaan niya gid nga manging simple kag enjoyable ang pagtudlo agud hindi lang mahangpan sa mga estudyante ang leksyon kundi maka-enjoy man sila sa pagpamati kag pagtuon.
0: Isa sa mga challenge ukon pagpanghangka nga ginapangatubang ko amo ang pag-atubang sa mga kabataan na may nagkalain-lain ng reading skills. May mga bata na dasig makuha sa leksyon. Pero may ara man na kinahanglan sa repetisyon, practice, kag-guidance. Kisa kinahanglan gid sa malawig na pagpasensya kag pag-intindi. Ginahandle ko ini paagi sa pag-adjust sa akong pamaagi sa pagtudlo. Depende sa kinahanglanon sa bata. Ginahimo ko nga simple, enjoyable, kag hindi makakulba ng learning activities. Para sa akon, ang pinakadakuo nga nabulig sa akon sa sining na volunteer work amo ang personal na fulfillment kag kalipay. Makalipay din sa tagipusuon na makita mo nga ang mga bata nga sang una nag-struggle sa pagkilala, sang letra, o kung pagbasa sang tinaga, sa amat-amat nga nag-progress tungod sa ginahatag nga oras.
1: Subo nga Teachers Month Celebration, sa diin ginahatagan naton sa importansya kag pagkilala ang aton mga manunudlo, ang ginakabig modern heroes. Hindi naton pagkalimtan nga ang ininga kadungganan, hindi lang para kay Ma'am kag Sir nga makita naton sa sulod sang eskwelahan, kundi para man sa mga tawo nga dedikado sa pagtudlo sa mga kabataan, bisan hindi man kunta ni ininila katungdanan.
0: Sa aton tanan, nga nagahatag sang tion, talento, kagtagipusuon para sa kabataan. Hindi kinahanglan nga may dako kita nga titulo para manging manunudlo. Basta may tagipusuon kita nga handa magbulig kag magtudlo. Mayara kita sa kapasidad nga makapauswag sa kabuhi sa isa kabata. Padayon kita. Kaya ang aton ginatanong nga ihibalo subong, amo ang magbunga sa mas matahong na palaabuton sa aton mga kabataan. Ako si Sir Telmo, kag ako ang bida sa akon istorya.
2: Tatak RMN.
3: Alright, salamat gid sa aton nga bida best sa ka-volunteer reading tutor. So, diretso na kita sa aton nga main topic. Ini nga bahin mo
4: sa
3: idol.
4: Magkaradyuman sa matang palamati na ito ng aton vitamin C, mighty C, alkaline, kalidad, and effective nga vitamin C. Maayon sa inyo nga sipon, ubuhilan, at trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga balatian. Gani magkaradyuman, malikawan na ito ng mga allergies. Ang lugay nyo nga mga balatian ninyo sa panit, mabuligan ni na kung kita ang nag-inomabian sa vitamin C, mag-mighty C. Alkaline nga vitamin C. Kaya sumuman, ginapabalo natin sa inyo, inyong kita, San D3 Bio, inyong food supplement, mga karadyuman. Ang makabulig sa aton, labi na gid kay maara siya sa MCT medium chain triglycerides, nagabulig ini para mangin fit, mangin relax ang aton lawas, nagapadasig sa aton metabolismo. Ikadua, maayo ini para sa mga suki natin, kay maara sa some virgin coconut oil, nga nagabulig naman para pungga ng mga bakterya kag viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kag subong man, nagapadamo sa aton good cholesterol, ginasilig niya pagwaang good bad cholesterol. Mga karadyuman, mag-inom kita sang D3 Bio.
2: Tatak RMN.
3: Ari na sa atong alinya, aton nga na assistant tourism officer sang Iloilo City Government. Kag subong, isa ka tourism practitioner dito sa Pungsod, Canada. Si Ma'am Irene Rita Manica. Ma'am Irene, mayong aga.
5: Hi, Sir Nubi. How are you, Boss Idol?
3: Well, blue and maroon plus black, perfect combination, Ma'am Irene.
4: Kag ang imo subong aura ma'am daw way kadaguroga problema kay nag-shine ang face. Radyo Manuvi, as in, guwapa subong si Ma'am Irene na Rita Manikan. Mm-hmm.
3: Eh, kumusta?
5: You know what, guys? I realized, gidya bala something, no? Pareha, gina ko kay Boss Idol. Every time nag-absent ko, I feel so bad. Doon nag-FOMO ko bla, doon nag-fear of missing out. Pero na-realize ko, amo manika mo, kung mag-absent ka mo da, na it just fuels you. It fuels you to do greater or to ensure na ang future yung lang ang mga content mas nami. Like, what we will be talking about today. Man ka muna kung mag-absent ka mo.
4: Tihoy! Magluwas si na, Ma'am Irene, ti part naman na da nga makapahuwayway. Pero ti, after si na, gusto namon nga manami man ang mga content namon eh.
3: So, naka-recharge ka.
4: Naka-recharge ka na.
3: Rejuvenated ka, ti galain kung nakapahuwayway.
4: Pahuwayway ka.
3: Okay. So, antes ang topic, tanong aton ng mga pakulo sa buong Ma'am Irene.
5: Okay.
4: Pili, Ma'am.
5: Okay. Actually, Sir Novi, gusto ko gid nga, can you hear me?
4: Yes, Ma'am.
5: Nag-utod-utod, tanong.
4: Oh, nag-utod-utod gamay, pero okay, Mama. Audible kayo.
5: Okay. So, gusto ko bala to give you a break. Like, sang hamba nyo kagina, no? I was listening to you nga. Ang Saturdays is really different from your usual. So, gusto ko gid ma-relax ka mo every Saturday. Gina, take to heart ko gid na. Ang ating sumbong hampangon is free flow ni Boss kag ni Idol. So, gaan ko ka mo sang apat ka topics, no? To choose from. Dapat duwa ka mo ma-agree. Kung ano lang ang two topics nga istoryahan naton. Gaan ko kamo apat ka main topics, so ma-choose ka mo sang two. Based na nga inyo choices, pamangkoton ko kamo nga duwa, lain-lain nga questions. And then, if you don't want to answer, because I will be asking provocative questions para mainganyo ko kamo, if you don't want to answer, kabalong na kamo sinasang paborito ko, you sing. Okay?
4: Okay. Wala problema. Okay.
3: Sige.
4: Wala problema.
5: Bato?
4: Bato eh, anytime.
5: Okay. So, very good. Ang apat ka main topics, choose na ka mo to, ha? Number one, impeachment. Number two, married life. Number three, career or professional life. Kag number four, health.
3: Sige. So, impeachment kag health, ang akon mo sa idol?
4: Ang gusto ko, married life.
5: Agree ka mo. Isa, mag-choose ang isa-isa. Ang isa, mag-choose isa.
3: Impeachment kag health.
4: Imo? Sige, okay naman ko na eh. Impeachment kag health. Okay na.
3: May politika ta, pero at the same time, may pang-pamilya man ta kay health is wealth. May manggad man.
5: So, if you don't want to answer, guys, you have gali three choices, ha? Number one, you answer. Number two, you sing. Or number three, the big whooper is you answer and then you sing. Okay?
3: Okay.
4: Okay. No problem.
5: Sino ang una ko nga pamangkoton?
3: Boss Idol.
5: Okay. Boss Idol. Ano ang imo nga weight subong? Kag ano ang imo dream weight? Can you want to answer? You want to sing? Or you want to do the big whooper?
4: Ma-answer ki kuya, ma'am. Kay para mabalance ang taong muning goal ko. Gusto ko, ang goal ko, ang weight ko subong is 72. Ang goal ko, mangin okay. 65.
3: 7 kilograms.
5: Oh. Ay, wow! Okay!
4: Pero, kuha na ayaw, ah. From 78, nag 72, goal ko sa December 70. Pero gusto ko 65, pero ang goal ko hasta sa December 70.
3: Sa December pa.
4: Sa December pa.
5: Reachable kid. Ti, why gid ta dat? Hindi gid magkanta.
3: Oh, Diyos ko, sa December pa sila mag-goal.
4: Ti, at least may goal lang.
3: Gani mo. Okay. Gani.
5: Okay. So, Basnov, ano ang imo fearless forecast? Ma-impeach or hindi kag pila ang voting number? Sing, answer, or big whooper?
3: I think makonvict siya. Makonvict siya. Na-impeach na siya eh. Makonvict siya and makuha ang 16 votes. Not just 14.
6: Okay. Wala sing.
3: Ha?
6: Okay.
4: Di kayo na sabat man to namon. Sabat man to namon. Sabat man to namon.
6: You have gani an option of choosing the big whooper. Pwede mo ka mukat ka answer at the same time the year after basing ka mo. Okay, wait, boss idol, boss idol. Pare, makanta ka gini. Makanta ka gini. Boss idol, sino ang pinakalawlaw nga Senator Judge kag nga
4: Budlay gi mamagambal no mag kung sino gin
3: ang lawlaw gin no
4: sino ka lawlaw
3: wala lang di ang pinaka incompetent ah tala mo nang meaning niya
4: galing di hindi lang ko guro mag makanta lang ko guro naman
3: sige masakit ka na lang
4: masakit ko ang balatyagon sang Senator Judge
3: ah sige
6: go ladies and gentlemen.
4: Oh, kandilay bata ni Binansyo nagalakat sa dala nagapasan sang baong may ginapasan may ginatuwang-tuwang pobre man ang bao, pobre man ang bao, kalbong iya ulo.
3: Kanta na. Lamig pa ganyan siyang kanta.
4: Original pa.
3: Kaya ko ako, simple lang na sabton mo. Sabton ko malang si Lito Lapid. Lito Lapid, gadya sa tuntun. Hindi yes, Ruben Padilla. Lito Lapid.
4: Okay. Kanta lang ko kay Dono, yan ako magambala. Oo.
6: Okay, Boss Novi, ano ang imong diet usually every day? Ano yung imo diet? Can you share with us? Ano ang imong ginakaon to ensure the or na make para sa lawas and stuff like that?
3: My meat
6: and servicing.
3: Three meals my meat, pero ang meat ko hindi red meat. Kung maka-red meat ko isa lang na da sa tatlo ka meals. The rest is da na na. Pero two meals gid dapat may fiber.
6: Like ano ganing mga fiber?
3: Di mga utan eh.
4: Mga utan mo.
3: Utan, prutas.
4: Basta may fiber.
3: Basta may fiber.
6: Banana.
3: Pwede. Pwede. Pwede. Basta plant-based. Basta plant-based. High fiber.
6: Okay. Why na? Why kanta?
3: Why eh. Tinasabat ko na.
6: Boss Idol, ano ang imo nga favorite nga ginahimo nga ginasilbi mo man nga exercise? Ano ang paborito mo nga ulubrahon sa balay nga ginasilbi mo naman lang nga exercise?
4: Panglabada? Huwag ka kabalo ma'am nga sa balay, abi mo, bana lang ko, sawa pa ko. Ang ako nga day off, ang Sunday, abi mo day off, hindi. Sobra pa sa trabaho sa opisina. Abi mo lang di magwantang lubrahon sa balay.
3: Tatlo bata. Tatlo bata.
4: Tatlo ka ido. Sa trapo lang lalain ka nagpanglabada eh.
3: Grabe man.
4: Labada ma'am, labada.
6: Okay. Oo. Ang mga gina-advise ang ako nga physician dire, maano gid kita kuno magiwagid kita especially if kada sa mga 40s and above dapat kuno hindi ang adlaw hindi stagnant bala hindi nga gapungko lang more often na dapat gagiwagid. Okay, good Boss Novi. Sino ang pinaka matanda or maalam nga Senator Judge kaga
3: pinaka matanda? I can say matanda, without batting an eyelash, si Chis Escudero. Malo ka mga irin, kinanglan mo insindihon as presiding judge, ang direksyon kagtanan nga na-present na, hindi lang sa oral argument, kundi hasta sa dokumento, sang prosecution kag-defense. Dayon i-manage mo na ang duha ka magtimba nga puro mga maalam. And yet, ma-manage ni Chis Escudero. Ti, i-apply niya pa ang rules, no? Sa ang tanan, timplahon niya pa hasta ang mudo sa mga judges. nga may sa pihak, may sa pihak man ang direksyon.
4: Budle.
3: I-manage niya pa ang media kag public opinion. Jesus Escudero is the man for me.
6: So, ano, right choice, no?
3: Right choice.
6: Okay. Yes, Idol. Boss Idol, I advise you to look na for a song that you want, okay? Oh, aring ko man kwat. Pila ang ideal na calories nga dapat kanon sang isa ka tawo a day?
4: Tinuntok, pipitik, budlay.
3: Pwede ko ni Google mo eh, no?
6: Okay.
3: Okay, te.
4: Kanta ko.
3: Kanta. Tapos yung kanta man lang lapit-lapit man sa kaon eh.
4: Siyempre, mga original song ko lang niya.
3: Hindi man taguro ka Sharon Cuneta na, balutin mo.
4: Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal.
6: Daya.
3: Di balot man niya po. Additional kalorin. Oh.
4: Doy, iwain ako, hindi na ako mag-google. Hindi na ako mag-google. Sina ma'am kay sakit lang ng buot ko sa Google-Google na
6: kung nakita mo. Oo, namin na to. Pero some question. Nag-amo kasi na sa birthday ni Gov Toto, wala.
4: Wala. Yan kalimtan ko ang... Wala. Nagkaon ko tudo-tudo okay. Yan ang birthday ni Gov.
6: Ano kang dato?
4: Nagpa-Vikings kami.
3: Vikings, ah? Tanan?
6: Okay. Ay, social.
4: Itulukan to yun.
6: Ay, grabe. Wala na ko po si Boss Novi.
3: May naman tayo membro sa press corps.
4: Wala sa upod.
6: Ah, press corps.
4: Press corps.
6: Ate Mayo, again. I'm sure nalipay din siya. Okay. Boss No. If ma-impeach or ma-convict si Sarah, ano ang impact sina sa Pilipinas? Ano ang reputational effect sina sa Pilipinas? Answer or sing?
3: Answer eh. The Duterte machinery is not that formidable. It will weaken the impression nga daw hindi matinag ang Duterte sa Pilipinas. That is the first message sang sini.
6: Okay.
3: And the way they behave lang tawabla, ang sense of entitlement nila nga kung i-criticize mo, bumbaan ka sa criticism mo, pahugon ka, pakalainon ka, adik ka, daw tanan na lang bla. So, it will send a message nga at some point, we need to reset the way we look at other people nga nagalain ang opinion sa atin. Ila simpo ya, guba tanan nga institusyon.
4: Tuna.
3: O, kung sila ya, basta sila tandugon ya, ang simbahan malain, ang mida malain, ang tanan malain. So, ano ka mo kasur? Kamu lang yung mayabihaw? Munabla? So, amuna siya ang mensahe, siniya kung maigo siya, hindi man amuna kabaskog gid ang Duterte machinery. And even, kung maigo na sila, mensahe na sa iban nga gusto pagin magbulos pa rin sila, nga hindi sa tanan nga oras imong alas.
4: Tama?
3: Tawabla si Philip Salvador.
6: Ay,
3: walang Duterte na magnanakaw. Gatrending na.
4: Tiyara, sumunga ito, 817 million.
3: Why mo gani masustintuan, bata mo kay Chris Aquino, nga imo na ginabata. Ano kag sigurado nga ang tanan sa Duterte, nabalaan mo gin?
4: Bilang-bilang ni si Kuanima.
3: Pero amo na siya ang produkto mamayrin sang daw na-hypnotize. No? Sa Duterte ang tao. I'm not saying this nga malain sila. Ang punto tadi is, ang iba niya pagambal malain, damay mapati. Kung Duterte, yan din yung pati tao, ano na yaman? Tidak dula na yung accountability. Accountability is number one consideration. Kung ara ka sa public service, hindi na pwede yung way kayo may accountability kay kiso muna pilido mo, hindi kang tandog.
4: Tama na.
3: So kinanglan matandlong ini. Mariseta. Kagtidason naman na masulunod nga muna popular sila katama sa masa. Matuluan leksyon nga, hindi ah, hinay-hinay ka mo. Kay we are still a government of laws and government of morals.
6: Ay, hindi. Gid ko yung kapakanta. Okay, last question for Boss Idol. B.I. Ano ang tatlo kabilog na activities na gina-advise ni mo na ubrahon sang kabataan subong to have a healthy lifestyle?
4: Untatan ang gadget, number one. Kaya ang gadget subong, bilog nga adlaw, ang bata, giniligid na lang, puro na lang gadget.
6: Ay, ang mugin na kami, ilirinaway.
4: Ilirinaway ka mo sa inyo, sa amon gani, hindi nagay masugo. Tapos pa mga kaon na mo, nagmanuhugas ang pinggan lang. Dinalaga na sila, kundi na sila tumahampang gadget. Kaduwati, gusto ko ya sa kabataan ko, engage sila sa sports. Kung ano man da, badminton, pickleball, basketball. Kag ikatatlo, duwa lang guro ako, mama. Okay na ko na sa ikatatlo. Okay na ko sa ikatatlo. Okay. Duwa lang ako. Ayos na para sa kabataan. Gusto mo.
6: Thank you. Those are very good suggestions. Okay, last question for Boss Novi. Boss Novi, kung ikaw si BBM, after the dust has settled, after the impeachment, na convict, na whatever, what is your message to the Filipino people?
3: Nga, no person is above the law. Including myself. Muna dapat iambal ni BBM sa lawas niya. So siya, kung may mga busar man, mabot gid simpo, lagson man siya. Mabot gid sada.
4: Tama. Wither lang.
3: No person is above the law.
6: Thank you!
3: Okay.
6: Boys, thank you again.
3: Sige.
4: Okay, Ma'am Irene, sugod na kita, pero before sina, gusto na muna ni mabalaan, ano ang istorya sa background mo subong nga makita sa aton mga listeners? Din ina, ma'am, kag daw ka pinasahi sa background gayna.
6: Thank you, Gid. Amo ini ang isa sa mga major nga example, no? Kay gina, ginakurog ako, ginakurdam, gid ko, kay gina-challenge ko nga, I know, karon ang maubra naton sa mga negosyante. Paano ta sila mabuligan, no? So, I really had to choose this picture kay para mahatag kita sa small nga story behind this. This is the world-famous Aurora Borealis. Amo ni siya ang makita naton in Norway and sa punta sa Canada, sa Yukon. So it takes a lot to go there, no? Medyo magasto, medyo mahal, magkadudigto, wala pa ko digto, kakadto, gusto ko gay. Pero tanan-tanan nga naghambal nga kung magkadto, kadigto, it is truly life-changing. Kala ingit, it has a hyper-personal effect, gidya, sa imo. Kay doara ka kung sa lain nga planeta, doara ka sa lain nga space, no? And so, tanan nga ang lugar nga na nga ginlawag ko ang Norway kag ang Yukon is sa Canada, ginahimo na nila na kapital para i-invite ang mga manugadto, no, ang silbing visitors to go to them who have this hyper-personal experience. So, this is Aurora Borealis, which is also made famous by two novels nga gin-turn into a movie. Muna nga nag-famous sila. Why did I mention that? Let's talk about that later as we go along, gentlemen.
3: Alright. Okay. Kaya kung nang lugar nga inibo sa idol, kung makakadto ka, kag makapapicture ka, hindi mo na kinanglan ni Photoshop ang itsura mo. Kaya gakadala, no? Ang itsura mo, ay nagamater, ang background mo. Okay. So, sa mga malaway, da, nga may kwarta, katuko mo to. Kaya muning lugar para sa hyper-personal experience.
4: Hindi, magtulukon ang tsura mo.
3: Oo, ang background.
4: Ang background lang yung tulukon.
3: Kag sa background, madisponiran ang itsura mo.
4: Nami,
3: no?
4: Nami.
6: May kwarta. Tinungod, kung gita mo sa idol, para madisponiran ang tsura ko.
3: Why kami agatumod sa imo, Mama Erin? Kay mapinoy ang kutis mo.
4: Guwapa kaya, ma'am. Isang makita mo na subong.
3: Akinambal na mo niya. Sa mga hindi man gin pariya sa aton, malang naman na yan na yan.
4: Kung ako, ya, Radyo Manuvi, bisan gabi, ako na ako malang picture. Bisan ano lang yung i-background mo sa ako, nang ayan ako, ya.
3: Exacto, man.
4: Pero kung hindi man niya ang itsura mo manayanaya, dira ka. Kaya kadto ka na. Kaya hindi ang itsura mo ang ang lantawon, kundi ang background.
3: Gani. Mga donut nga karton, kag mga tuktokon nga salsalon. Amo nang gina-background kay Busay Dol, nami ka dyan kwa niya. No? Ginasiparan ka dyan nabubulok sa hindi nabubulok mo.
4: Subong istoryahan natin, Ma'am Irene, ang passion-led travel. Para sa mga tamparamati natin. Gusto natin maintindihan, ano ang but silingon sina? Ano ang ginatawag, ano ginanaminsang hyper-personal, passion-led travel, Ma'am Irene?
6: Okay. Kat nami gid, no. Thank you so much. Pero actually, natumbok na ni Boss Novi kagina as always, no. Pero madugang lang ko. What is hyper-personal, passion-led travel? sa una, no, last year pa lang nakabatiin kita sila yung word na hyper-focus, hyper-local, pero bitagid ni mo batian, starting last year, no? Pero ano bala ini siya? What is hyper-personal, no? And how is it important sa amusin nga industriya? Well, hyper-personal, Boss Idol and Sir Novi, mainly suggests nga ang experience nga imo nga gina ang experience nga you have when you travel is directly connects to you for personal reasons. Dapat kuno subong kita balaan nga mga travelers or visitors more kita sang una sang naga-travel kita tungod nga famous lugar nagakadto kita sa lugar kay nga siyempre kita nang nakadto sa Italy, tanang nakadto sa Paris, di dira man kita magkadto. But lately, dapat nagasuli na ang sequence. Ano ang dapat nato nga i-considerar? Nga ang makadto kita da sa lugar kay may personal siya dapat na connection sa aton. Now, What is it that will connect us to the place? It's either something that we really want to discover, something that we want to taste, no?
4: No, ma'am.
6: Or in a book, muna nang ginawag ko kanina, and that we want to be a part of. For example, nagtanaw kita sa movie, naging feature ang Aurora Borealis, nakahit ina siya sa notes sa aton. Pagkakita naton, pag-show dito sa movie that it has a totally different effect sa aton, gusto ko man ang experience, ang na-experience niya. That is the essence, Boss Idol, of hyper-personal, passion-led travel. It has to be something that is important to us and that connects to us. It should not be like in the bandwagon, nga kung ano ang gusto sang tanan, amo man ang aton nga gustuhon. Remember, I just have a side information. Based on research, 56% no of the people globally are going into travel because they want to rest and they want to recharge. So buot silingon, Boss Idol, personal ang rason. Nan. Kaya muna nga nag-come about ini ang hyper-personal passion-led travel. May isa pa gid ko kay share sa inyo. And this is so breaking, ha? This is only in STP3. That is why there is a new niche that is going around and sooner or later, mabatian nyo na ni, but most definitely for our Ilonggo most loved listeners, dali nyo ni sa STP3 first na batian. We now have the term Y-cation. Why? W-H-Y. Yes. So we now have the term Y-cation. Nagabakasyon kita kay tungod. May personal nga rason, may personal nga koneksyon ina sa aton. Pwede ako naman mamangkot.
4: Pwede. Ikaw pa. Pwede. Okay. Anytime pwede, Ma'am Irene.
6: What? Boss Idol, kung ikaw lang ang pamangkot mo, ano nga lugar ang may ara sa imo personal nga koneksyon kag nga?
4: Personal nga koneksyon?
6: Oh, very good that Boss Novice here. Okay. Ano nga lugar ang gusto, based on the definition that I gave you, ano nga lugar ang may personal sa imo nga koneksyon or nga gusto mo gin? Gusto mo ako mauna?
4: Ikaw, Abi, ma'am. Sige, be.
6: Okay,
4: sa imo, Abi, ano nga lugar ang may personal connection sa imo nga gusto mo gid?
6: Yes. Ang akon nga isa sa mga favorite ko gid, no, nga writer is Juan Miguel Marquez, who wrote the 100 Years of Solitude, no. So I think, if I'm not mistaken, do Mexicana siya. That is why isa ina sa mga rason na gusto-gusto ko na gid magkadto didto nga lugar. Cause nga produce sila sang amoy ka grabe-grabe nga mga tawo, amoy ka alam. So buot silingon, that country is so rich in history. Kay kanamit nami gid, Boss Idol, sang kag Sir Novi sang story, no, and then nahimo na siya into a movie. So my personal kung a reason on why to go to that country because of the novelist or the idol nga writer that I have. Ikaw, ya, Boss Idol, ano nga lugar ang dumay hugot ikaw?
4: Ako, ya, simpleng tao lang, kuya, mamo.
6: Tungod sa pagkaon, tungod sa
3: ako ka na pala.
6: And then, Boss Novi, I will ask you also.
3: Oo.
4: Dutanan man lang iya sa ako niya, do okay lang kuya.
3: Kuya, ako na lang masabat para sa iya, mamayrin.
4: Do wala man kay kuya.
3: Gusto mo mamayrin ako masabat para sa iya?
4: Oh, ikaw sabat na Jumanovi.
3: Kanto ka sa Germany. Okay. Kaya may utod ka to. May personal ka na koneksyon to.
4: Okay,
3: dito
4: man.
3: Dito ang perteka, advance ng medisina. Unless tamaran ka magkanto pag ito bisa may utod ka.
4: Ako, Abi, do wala gin man niya, ako na iya, Jumanovi sa mga mga mo na. Why ka? Basta, hindi lang yung kuya, basta, do why lang yung kuya, paminsar sa mga mga mga.
6: Banang kuya, what fuels you eh? Basta upod lang ka mo sa pamilya mo, okay kaya?
4: Pwede kuya. Pwede kuya, ma'am. Pwede kuya. Pero sisiling abing nga daw, makadto ko to, nagay may emo to. Do wala na sa akon nga, mind subong. Do wala. Do hindi ko na. Do asob na, ha? Pero tikon, upod ko gurong tatlo ko kabata, upod ko nga akon isa, nag-aisahan nun ng asawa, kaya hindi ko naman sa paglugangan, mas masugot. Okay kuya. Okay.
6: Okay. Ikaw ya Boss Novi, what country or ano nga lugar ang dream mo gid kadtuan because do may hugot ka or do may personal nga nga may ara ka own nga curiosity to conquer.
3: Gusto ko ma'am mayrin Japan. Kay nangin colonizer ta sila at once. Dayon paborito ko gid yan Japanese food. Kag conjugal ina nga favorite. So if may chance ha, Japan gid ya ma'am.
6: Dito okay. That's it.
3: Kagi ko Malaysia. Dogin sumpa ko. No, kay di ko ko yun pagkaon.
4: Amo na.
3: Pero di sa kayo. Japan mo ko dalon mamerin sa ni saksimana guro. Okay gi ko to ya.
4: Amo na ang sabat ko mamerin nga bisan din ng kuya.
3: Are na.
4: Kay balan mo ako yung bisan bisan ano lang ya kaunon ko mo.
3: So napukawan na Japan naman gusto niya.
4: Di man ko mag Japan. Sang nagpatailan kami namitan mo ko sa pagkaon. Ang ambal nila magkatuon ko sa Vietnam namitan mo ko. Ambal ko no siguro sa pagkaon kung kaon man lang yara Jumanovi. Why gid man kuya? Why ko pilian? Mapa Japan, mapa okay. Spain, mapa ko na no kaunon man nagyapon. Okay lang.
3: Tiyamo na
6: yan.
3: Hyper personal passion led travel ko gid ya guro Japan. Uh-huh.
4: Tidak dapat na yun muna na.
3: Kaya passion ko ganyan magkaon sa pagkaon sa Hapon.
4: Kita mo Ma'am Irene, kung may kulukwarta lang kami, gahagaray kami nga makaon kami sa Japanese restaurant.
3: Ex-governor pa na ang inagad niya.
4: Kung makulukwarta kami, galing kay Y kami kwarta, manghagad kami.
3: Palibresa.
4: Dayon, parang nga, simpre, wala mo naman ha, kung nahagaran to sila, ito sila mong bayad eh.
6: Humble, kagit yung balabos idol. Janay, I have to say this. Si Junsei, bala nagapamati, subong, te nugay na siya kapanumdong nga, diin nami, maglagaw, upon kay Sir Novi, kag kay Boss Idol man, te ala, bati anya na to subong, sa Japan, gusto niyo.
3: Japan, gid ya, Boss Idol.
4: Te ko maglakat si Radyo Manovi sa Japan, basta siya na nagani mga agad, maupod ako. Kaya kung ako magagad sa iyan, isang magupod mo.
3: Tiyo eh.
4: Pero kung siya maghagad kag siya tumalakad, maupod ako.
6: Okay. Mayo.
3: Japanese restaurant.
4: Japanese restaurant. Pero kung lolo Japanese restaurant lang, damo na di isilu-ilu. Yeah. Ang iban gani, nang hindi man authentic lang ang mga Japanese. At least may sabaw-sabaw, may idea ka, naka-chapstick ka, no? Japanese ka man.
3: Sige.
6: So, did I answer your first question, Boss Idol? Mr. Novi?
4: Yes, ma'am. Mamangkot pa ko sa second questions ta or diretso na ta sa second questions?
3: Second na ta eh.
4: Or dala na to sa ikaduwa ta ng pamangkot?
3: Nasabat niya
6: second
3: na ganun.
6: Mamangkot
3: siya. Nasatisfied ka sa una mga question.
4: Nasatisfied na ko.
3: Mamangkoton mo man sa ibalik. Mamay rin, okay lang mamangkot talain. Anong nga klase?
4: Hindi kayo duway ko balaga pamati masyado. Duway
6: ko balaga pagkakot. You guys?
3: Sige.
6: Okay. Daan ko na lang. Amo na lang ni ho. May lang kayo remind mo ko. Okay, may some question. I think may some question kay. You want to ask, so ano nga examples ang natin,
4: yes,
6: no? So unahan ta na lang ka. Now, the best examples for that is, like what ang ginaliwat-liwat ko sa inyo. For example, may book ka mo nga nabasahan, no? May book ka mo nga nabasahan, kag may nagustuhan ka mo sa libro nga na. Ang setting, ang pagkaon nga gin-feature, ang muna ang isa ka mga reasons why you can go hyper-local travel. Number two, ang ginshootingan, nag-famous, no? For example, ang Hollywood. Ang California is more famous because of Hollywood. Diara ang sini. So amo na iya ang hyperlocal na experience na gino-offer sa California. So that's how to develop.
3: I have one in mind, Dama Myrin. Gusto ko man magpa New Zealand. Kay nakita ko sa movie.
6: Why?
3: Ang ginsutan bala sang Lord of the Rings. Di ba New Zealand na siya?
4: New Zealand. To, tama so, na. Tama
3: te, kung makita ta ang nasa movie, nga rana lang digital footprint sang dinga na, kag nakakadto tala ka nakapapicture, amo na nga akon nga hyper personal passion led travel po sa ito. O, doon mo manimo eh.
6: Very good.
4: Dudumang ko sa una sa...
6: Very nice.
4: Si Kwan bala, si the late Congressman Arcadio Coriceta, nagpa-Italy siya. I think sa Rome. Sa Italy, no? Italy. May ara dito sa lugar sa Italy nga Pavia.
3: Okay.
4: Na-mention niya na sa akin na sila nagkadtuto siya. Kay sila niya, ang Pavia nga name.
6: Nagpa-picture.
4: Dito kuno nag daw dito naghali no. So nagkadtuto siya may Pavia nga lugar sa Jumanovi.
3: Okay. So may interesa.
4: Gusto ko din na ma'am gina-shoot ang Baywatch man. Baywatch na blang movie.
3: Di Beverly Hills eh, California.
4: Baywatch? Gusto ko na ka
6: Baywatch. Basi sa mga beaches, malang naguro sa Baywatch, California.
3: Galing kayo, tiduway mo na pulos. Okay. Galing ko nga muna yung interest.
6: Santa Monica, okay? Na kuno, I think eh. Santa Monica Beach. Pero kung yung
3: bugi dyan, sa Lord of the Rings na, no, makita ta ang Lord of the Rings lang, sa New Zealand.
4: Kung damo, ta kwarta, matravel lang ta eh.
3: Hindi ko may kwarta eh.
4: Ako sa tuna, kung may kwarta, matravel lang.
6: Ari, boys oh. Boys, mapatikim kita sa mga listeners ha. Now, let us think of a place or a community in the province or in the city kag ubrahon ta hyperlocal. Ubrahon ta hyperlocal story. Come on, tell me something that you want.
3: Kikwan eh.
6: Do you have a certain place in mind or do you have a certain hotel in mind kay ubrahan ko?
3: Okay. Bali ubrahan mo sa story eh. Para sa
6: ubrahan ko how to make it hyper local.
3: Okay. So name a place mo sa idol nga para sa imo do importante man kag manami ubrahan sang hyper local story.
6: Kay gaan ta suggestions ang stakeholders naton.
3: Tingi mo ba? Ang pande sukar mo guro. Mount Manapag.
4: Mount Manapag. Mount Manapag. Siyempre, hyperlocal. Taga dira ko, hindi ko papag-ihambal na.
3: Gane.
4: Mount Manapag. Mount Manapag o Bande Asukar Island. Or in Bande Asukar Island.
6: Okay, now. So from the name itself, no, I would gather that it's a mountain.
4: Yes.
6: Una ni Tani, ang ginalawag ninyo kagina, nga ang backpackers, pwede ninyo ma-attract ang backpackers to go to that certain mount, ano nga lang niya?
4: Mount Manapag. Manapag mo.
6: Mount Manapag. But, do something personal. You have to create a personal activity in Mount Manapag that will attract those backpackers that they cannot find in any other. For example, what if when they arrive in the Tuktok, they will have a special chocolate eating session with a bonfire. Something like that.
3: Okay.
6: So, you will create a hyper-local experience that they cannot probably experience in any other place because that chocolate could be produced somewhere

0: ano to sila, mapadamo. Okay,
1: pwede ta ka suggest ko, rung pagsaka to sa Top Gear, may food festival to. Halin man sa ginaproduce ng mga marine products, halin man sa mga seafoods nyo, dira man sa isla nyo po sa ito.
0: Nami man to, pero gawuri ko blaya magpasaka ito kung dito mulutuon niya.
1: Nga man.
0: Dito sa taas mo!
1: Tiya mo na gani, experience gani. Oo.
0: Pwede man na ito na sa dagat ng nila, dito nila present. Pwede man, pwede man. Oo.
1: I-preparar eh.
0: Preparar man. Or idala sa package. Na magsaka ito, like magpacker ka, saka ka mo ito, hindi na ka mo magdala sang balo niyo ha. Pag-abot mo dito, extra money ka lang, dugang na, amo na yung package nyo. Pag-abot nyo dito, pahuway-huway ka, pero may pagkaon dito. And, ang pagkaon nga, diri na dito na nakuha sa isla.
1: Okay. Sige. So, before I second question, ta, balikan
2: may share ko bala sa inyo.
0: Yes, ma'am.
1: Balikan ka naman.
0: Balikan ka naman, ma'am. Balikan ka naman, ma'am, in a while. Kayo
1: alright, sige.
2: Wait a time.
1: Yeah.
2: Okay.
1: 1 minute.
0: 1 minute, ma'am. 1 minute. So, balikan ka naman.
1: Okay, no? Pero paubos na ganing, paubos na ganing aton oras git sa straight STP3, no? Sige, balikan ta ni si Ma'am Irene. 9:47.
0: Magkaradyo man sa matab, balamati naton sa mga aga, hindi ka mo magkalipat sa mga suki naton, inom kita sa Super Fiber. Ang Super Fiber, inom naton ini 30 minutes bago kita magpamahaw, magpanyapon, or bago kita magtulog. Pero kunara ka man sa balay ninyo, anytime, pwede ka mo magkaradyo man, magkainom sina, basta hindi ka lang maglakat, para nga hindi ikaw maigo, kag hindi ikaw mabutang sa ital-ital. Sa mga suki naton, inom naton ina para mapagwa naton ang kalain natin sa buot sa atong sinimabian nga tiyan, wala constipation. Gari sa mga suki natin, inom kita sang Super Fiber.
3: Tatak RMN.
1: Okay, so standby, no? Kay karon may harap pagkikita news of the week. Kag may tourism vocabulary ka pa po sa idol?
0: Kung mahingagaw ta. Mahingagaw ta ang atong siling oras, ha? Sa mga tabalamati natin, ikaw mo magkalipat, mga karadyuman, subong Sabado, pwede mo anay ito mapakadto si mga kabataan mo sa Daylula, kag Luluya, radyuman dyan. Puli lang sila buwas. After tapos panyaga, pahunay-hunay ka, inom ka na isang migaman, may nang pang-adlaw. Sa mga tapalamati natin, kung nakamigaman ka, mayo ini sa inyo nga pag loving-loving.
3: Tatak RMN.
1: Alright, balikan ta si Mama Irene Manikan. Arian ang aton health news. Radio man. Okay, why man sa? Okay, standby ha, sa aton nga mga tagapalamati. Ini nga bayan dulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix, ang kape nga naghatag sa aton sang mental clarity. Gapanami pa sang kondisyon sa aton nga prostate, likaw sa enlargement, likaw sa pag tiga kag pila kadlaw kung nagaedad ka na kag basi mahulog sa prostate cancer. Kung nami ang kondisyon sa imo prostate, nami man ang imo nga intimacy, no, sa imo nga partner. Gani para super healthy ang aton pangginawi sa mga kadagadlaw. Upo ng inyo kape, Megaman Gold Coffee Mix.
3: Tatak RMN.
1: Sige, balikan ta si Ma'am Irene, Busaidon.
0: Para sa aton siningalinya si Ma'am Irene. Ma'am Irene, sa mga tapalamati naton nga ang subong nga ang mga Gen Z or ang mga Gen Z gidamo subong sang gusto nga mag-travel kag daw mo ning ginaubra nila, Ma'am Irene.
2: Okay. Ang Gen Z, no, subong lain ang ilang what you call this, lain ang preference na balaan nila because hindi pareho sa atong bisang una, no. Ako yung belong, I don't know sa inyo guys, no, but I belong to the Gen X. So kita sang una, we are more into the relaxed, we are more into the kung ano ang famous. Ang Gen Z is they so want to detach themselves from all these gadgets. They so want to give do respite bala, total stop kumbaga, or total rest from anything. So they would prefer the mga slow travel, they would prefer ang mga hyper personal, whatever really relaxes them, what answers to their curiosity was movie amuna ang mga ano sumo. And being most having the most number, no, of this generation nga nag-work sumo, thereby they are the ones having the income, they are willing to spend as long as ang gusto nila matumbok bisag isa ka lugar, no. For example, ang isa ka example nga gusto ko kagina i-highlight is the Koreans right now are so famous sa ilang mga beauty products, Busnovi. May amuna ang ila gina-highlight. In fact, may nagakadto dito literally para lang amulang na, hindi na siya maglibot, hindi na siya maglagaw, mamakalang siya.

0: isang beauty products. Kaya yung ubiligid sila sa mga Korean products. So, dira nagka-create sang niche, no? Kag successful ang marketing sa Koreans regarding those things. Okay. Na, mga isa na sa mga major nila, ang mga kliyente, Gen Zs.
1: Gen Z, oo. Kagdo mo ginang batasan sang kabataan, subong. Tikag sila na mamayre ng future sang tourism business. Kaya sila mga bataon mo. So, sila na mga pilakadlaw, tao sa kalibutan. So, kung ma-please mo sila, kapasar ka sa ilang needs or wants, iula nilang kwarta nila si imo. Pero because of this, mamayrin, kadako isang pagbago nga dapat ubrahon sa mga hotels naton, kag mga destinations. So, paano niya ni gin-reshape ang old shape sa aton nga industriya sa turismo? Bangod sa amo ni nga nature nila, mamayrin.
0: Marvelous question. Nag-change, no, ang aspect na or ang point of view sa accommodation sector. Because ang unang accommodation sector, plainly, boss no, answers the simple langit problem. Where will they sleep? Where will visitors and tourists sleep? At the end of the day, when they go around the place, diin sila mapahuway. Mm. Right now, it has totally changed. It is not, they shouldn't be looked out upon as only the place to sleep. Dapat kuno may ara na sila additional feature. And may ara na sila highly personalized reason nga ana dira ka. Particularly why? Nga ana na may an kada. Number one, kay pwede sila ka-offer spa at the end of the day. May ara ka na kaduan nga may ara pag-insang spa antes ka magtulog. Number two, nakita ka ng emergence ang you can now have your personal massage. Mm-hmm. Diba ka ba, teka na, boss, no? Pwede ka na kapamasay sa hotel. Nga makadto na lang ang masayista sa imo. Makadto na lang sa imo kwarto. And then, you can continue your sleep. So, kumbaga nag-elevate naman ang service, ang sector, nagsang mga accommodation, kung sining bag-ong demand. Ano ang advice ko sa mga local nato ng mga stakeholders? Amo na na dapat kita, very attuned kita sa nagkakalain-lain na demand sa ato nga tourist, no? Kung sa Iloilo, ano basically, we have to know kung ano ang market na sa Iloilo. I would assume businessman, kay bayara, kita mais mo. Tag number two, mga foodies. Mga foodies, kibanto, gijang Iloilo, nga namin, gijang mga pagkaon. Then, hotels should cater to that. You should, for example, in your breakfast spread, you should make sure that you offer bachoy. In your snacks buffet or in the afternoon buffet that you get, you can also feature that. Or, may ara, pagid mas nami, in hotels, why not offer bachoy cooking sessions? Like in 60 minutes, you will learn how to cook bachoy and we have our ingredients here that are ready for you to buy and to bring home wherever you end up living.
1: No?
0: Mga amuna.
1: So, I don't know, that's only message ka namun sini. Kung ano ang kinalain niya sini sa ginambal na nagligad niya experiential tourism, no? Kaya medyo galapakay sila mamayrin, no? Pero ma'am, tisubong damo nagapalamati sa aton, pwede gali ang amuni. Sang una, biyang pamangkot, paano ko ni-state kon sa question man? Kung ako ang kalantuan ng lugar, ang pamangkot, permi, this is what we can do for you. Subong niya, lain na dapat. Ang manugkad to sa imong turista mo yung mambal nga, no, what can you do for me? No? No? Hindi nga, what can we do for you?
2: Baliskad na.
1: Oh, baliskad na. Ang balong nila subo, ano, what can you do for me? So, this is what I want. Can you give it to me? Okay, makanto ko na. Namigli, no? Hindi kayang ila ang sundon mo, imo ang sundon nila. Okay? Kaya anyway, mabayad ka man niya, mamayarin mo. So, tiyan mo ni subong, paano kung kita bi gusto maghimo sa mga passion-led ng mga biyahe, paano tani planuhan, mamayarin?
0: Okay, very, very nice question. Oh, stakeholders, take note ha. Kaya muna ni ang tip na gusto namong ihatag sa inyo. Paano? How can someone plan their own passion-led trip, no? Paano naton suguran? Number one, know what you want. Amo na to ang Sir Nubi, you always read my mind. Dapat ako na tani mahambal pero nakunahan mo na ko.
1: Okay.
0: Pita ka namin ko sina no nga statement is don't let the destination talk to you. You talk to the destination.
1: Correct.
0: Nan. So, amo na dapat find your passion. Like for me, I love to read. So, attracting, I find it so attractive if I get to go to the place. Kung sa diin, nabasa ko, nag-teacher nila, nga muna nga lugar.
1: Mm-hmm.
0: Number two, I love food. Oh, kamu dason ha, kamu naman sabat. Number two, I love food. So, I am always big on places na kabalo ko, makatilaw ko sang namit nila. Siyempre, ga-research ko mo kung ano ang namit ng pagkaon, kung ano ang gusto, because I want an elevated experience. Hindi ko yung gusto nga, kadto kasi italigay, famous na itong Rome, famous itong patikan. No, the experience should be tailor-fitted to what you like. Kahit, amuna gani na you have to have that hyper personal experience to make it worthwhile and to make it worth your gastos.
1: Okay, sige.
2: Damo sa mga nabalaan to subong nami gidya Radyo Manubi ko may mga bisan paano may maistra kita kada sa badubla no. Doga
1: dito sa gwa yang exposure eh.
2: Do naga
1: para hindi behind
2: no mas tira lang tabla.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa mga sukin naton subong aga mamairin anong aton sininga Tourism News of the Week. Ma'am.
0: Okay, kanamit-namit, isang aton ka tourism news. Pero, ano unahon ta, tourism news or ang takeaways naton sa aton discussion?
2: Ah, takeaways sa aton discussion, unahiyan na yan. Kaya ikaw man daang amon nga, ano, nga, nagang umpisa siniti, umpisaan mo lang dauna eh.
0: Okay. Sige. So, ang major takeaway, no, para sa mga nagkapamati natin, kaya masiling ka mo, like what Sir Novi was telling us this morning, paano kami makabulig sa inyo sa amusin nga discussion? Simple lang ha, tagaan ko kamo tatlo ka major things to bear in mind. Number one, choose a singular experience. You don't need to cater to everyone. You don't need to tell everyone, come here to Iloilo. No. Choose that singular experience that will catch the attention of a very important number of people. Remember, what is a healthy tourism industry? We don't want overcrowding also. We don't want over-tourism also, which is now a problem of Barcelona, Italy, Paris. Di mga dream countries, ginakantuan. Pero subong, ang mga residents, unfortunately, kapanumpa na sa mga turista. How sad is that? So we don't want to be like that. So choose a singular personal experience. Number two. My God. Ginaliwat-liwat ni namon nga tatlo ha, ni Sir Novi and ni Boss Idol to prepare a very, very compelling storytelling idea. Tanan nga tao, mabakal gidya, basta ang istorya mo namin. But it has to be authentic ha, hindi may kusmekos. It has to be authentic. Like for example, diin naghalin ang batchoy. Sinugid sang una ang nagluto sina mga Ilonggo gidman nga family or mga Spaniards. And then you revolve and then you make that story very attractive and make it your own. So amo sina, the story has to be compelling, your storytelling way, no, the way you present it has to be very attractive, hindi man typical, hindi man boring. And then you can feature one ingredient, hindi tanan ingredients. You can feature one very attractive ingredient sa batchoy. Nan. And the third that you should never forget is always remember, everything is trial and error. Hindi pwede, hindi kita ka perfect sang isa ka bagay in one go. We have to accept nga may arap times kaya hindi kita mag-succeed. May times gin nga mas-succeed kita because the tourism industry is very dynamic, no? Nagabag-o ini siya kag nagalain-lain. All we have to do is we have to be hyper-focused. I follow ko ang term. I ibarro ko ang term. We have to be hyper-focused and we need to have the community support to ensure the success of the industry.
1: Okay. So, insakto good, no? Sige. Mamayrin to reason
0: you should do it. Ano yung take away?
2: Ang
1: damaman
2: to, ma'am. Hindi na naman to pagdugangan ng imo. Naglaway pa nagkaroon.
1: Siguro, isummarize ko lang. Happiness over business. There is business in people's happiness. Sa tagay sila sa kalipayan, satisfaction, contentment, kay masulod na mala ng kwarta. So, kung unahon mo gali ang customer mo yabo sa idol, maganar ka gid.
2: Ti dayon ti ang maganar ka gid. Dayon ti customer mo na ko nami man ang imo nga pagamuma saya kundi manugid to siya. Kada mahambal to sa tali kamo to nami to ang Arlos Hotel and Resort. Ang ginapangita ta to gidto wala ang ano mahambal kita anong gina-offer yo sa amon ato didto
1: so hindi na pwedeng this is what we can offer no kundi nga what more can we offer amo na dapat ang attitude nila sa tourism
2: kabay galing kay amo nagyapon na Jumanuvi daw kuno ko bala may gamay lang ko nga gina reservation dira paano ta namo brad di Saturn na? Duka budlay gyapon kay duka ba
1: Actually mo sa idol hindi mabudlay.
2: Behind pa ta gyapon.
1: Hindi ka. Hindi budlay ah. Hindi budlay ah. Non kita nga country nga flexible katama mo. Dalan mo ni produkto sang kano mabakal. Dalan mo produkto in check bakal man. Magkadto gani ding European sulusundo man nilang paginawi sang European. Sa pagka flexible ta pwede ta gidya mahimo eh, no? So kapin pa dokwan nimo kuani ng experience bla ang ginahatag mo sa tawo ti kon ginabaligya mong experience why kasang kinanglan nga kapital da kundi kinanglan mo lang busay do mang inflexible
2: ka. Sadly ra Jumanuvi kay ang aton di subong okay na mang inflexible pero daw hindi panaya mo ginam
1: hindi hindi budlay halimbawa makadto ka sa hotel tapos ma demand sila gusto namon batsoy ni nakmi magkadto sa batsuya na dira na lang sa hotel gusto man namon mag pickleball da dira na lang. Oh, dra na lang kami ya. Gusto man namo niya nga magkaon sang seafood, no? Dra man lang ya.
2: Tuli nami gid
1: man. Pwede gid ya.
2: Muna, kaya mo na nga dapat ang aton nga
1: di magambal ang hotel ta nga di kami why kami sang amuna.
2: Na dapat amo mo nang inanamin ko nga
1: basta why kami di gusto yatag namo si mo. Bayad ka lang ya. Oh, bayad ka lang ya.
2: Sige, sige.
1: Okay.
2: Katapusan. Tourism vocabulary ta subong gin research ko ni Rajumanovi.
1: Ano ang tourism news mo?
2: Hindi mo tourism news ngari ma'am.
1: Ah, ma'am. Sadya lang.
2: Sadya lang. Tourism news naton Ma'am Irene.
0: Okay, da sigo man lang. Ang tourism news naton, gentlemen, very very important no. Kani ka pamati sila kay dili ta mabalaan nga amo na yung trend subong. Because tourism's decision makers, ang mga big time, no, decision makers all over the world, will gather in Malta for the 26th World Travel and Tourism Council Global Summit. Nga matabo sa Valletta in October 7 to 9. Kagapon, nag-ending, no? Kagdayon, ano ang mga topic ko? I just want to highlight this para mabalanta nga munigali subong ang tourism industry hot topics. They will be talking about artificial intelligence, resilience, investment, and changing traveler expectations. Sara na, naisurihan ta ng bagong niche in the industry's biggest table. So more than 1,000 ang ma-attend and hopefully they will go back enlightened and willing no, to download what they learned in their respective communities. Now, my take, kabay pa tani no, nag-participate kita sa mga angusin eh, kag hindi lang yan, magkadto sa balta, kag maglinagaw, kag magpinapicture naman to, ang mga empleyado sa tourism or whoever, you have to get what they taught you and then download it to the respective communities.
1: All right, okay.
2: Alright, ako naman ni Timpo Rajumanovi.
1: Duwa
2: gini ka simana nga research ko suni. So, word of the week natong subong, tourism vocabulary, slow travel.
1: Slow travel.
2: Slow travel. Wow. Pamati ah, slow travel, mahinay nga pagbiyahe. A style of travel that favors longer stays in fewer places, deeper engagement with local life, and a less hurried pace. Ma'am Irene, lipot lang kay ako na nag-research. Kai kami anay. I-explain anay sa amon. Ako na nag-research mo so ikaw may explain na. Ma'am Irene, anong take mo diri?
0: Okay. Nilawag ko na to kagina, no? So, slow travel means staying in the place longer than expected. Right now, if the usual is 3 days, no? And 2 nights, you have to ensure that you can attract certain visitors or tourists for slow travel. Himuon mo na nga 5 days, himuon mo na nga 6 days, and then i-maximize nyo man ang i-offer nyo because of that. So, slow travel is starting to become a trend, Sternovi. Sige nang ba ko na, Gen Z's. Love that so much. Yes.
1: Ako na muna, amo ko ni nga klase, actually, ka-traveler.
2: No, why kaya Pagka-stay ka sa isa ka lugar.
1: Tapos din ako yung maglagaw ko din. Dapat ara na datanan. No? Para nga tawhay, kita maran ako yung magsagad kalinakat.
2: Mm.
1: Di ko matag yung malansa ko ng amuna nga klase ka pangabuhi, magasto ako mo sa idol. Makanto ko da, aramad ang pagkaon, aramad ang inapangita ko mga set of games, kung ano da. Okay na ko ya.
2: Tiyan mo na ang imunta.
1: Hindi na ko ya sagad, pabiyahe ko din din, patuya matuntuhan, pakuros mga taxi driver.
2: Kung mag-travel kita nga duwa ya, magpa-Japan kita abi, draka lang ya eh.
1: No.
2: Daka lang ya, ako ya, malakat ki kuya kung din, tumakadto ko to sa lugar to ni Hatsiko to bla, ang itong ido to.
1: Sabagay.
2: Kadto ko to, para nga, pero, mas stay man, mas stay ko to, kung, muna ka bali ma'am, kung manamian ka namin gina-offer,
1: dira na malang
2: dira ka na malang matuod.
1: Ah, or ma-extend ka. Ma-extend ka. Sige mo nang slow travel.
2: Slow travel.
1: Okay.
2: Okay. Ma'am Irene, bago kita mag-wind up subong aga, tagaan ka namon ma'am sang chimpo nga makapanamyaw ma'am Irene.
0: Okay. Well, thank you, Gid. You know what? I posted something. So now everybody is saying there. So maayong aga, Gid, to Ma'am Susan. Si Kad, no? Amon nga big time nga office mate sa City Hall sa una. To Tatay Lomar Chavez, nga gapahambugid siya. Nga he always tells me, gapamati ako sa imo sa akon istasyon. Kay ang meaning ko no sa RMN, radyo ni Lomar. Or something like that. And then, kay bro, Brad Pet, my agagid, to Ariel Halandoni, to my cousin, Alessandra Leal, and sa akong kumpare, no, nga pinakapalangga ko, gid, nga bana ni Kapruth Argelies, Junjun Argelies, sir, mayong aga, and to all who keep on listening to us, please don't make taan lang, kay we have so many things pa to share with you and to offer with you. Mayong aga, gentlemen.
1: Mayong aga, ma'am. Salamat.
2: Thank you, ma'am.
3: RMN.
1: Diway, nakikita, Chimpo, Bus Idol.
2: Kita na naman kita sa Dasun Silinga Simana. Pamati naman kamo sa mga Amon Silinga Tupiko sa Sapat Turismo kag Pumuluyo.
1: Radyo Man, Novi Guas.
2: Radyo Man, Reagan Arlos.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Community.
7: Community
6: Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
7: Runs Herbal Capsule.
8: Partner,
6: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko bipalad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner? Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na liver cirrhosis.
7: Runs Herbal Capsule.
6: Ano gid palang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
8: Of course.
6: Una gid ang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
8: Oo, ate gwapo.
7: Runs Herbal Capsule.
6: Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nans Herbal Capsule. Kaya ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatap na sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
8: growers yes,
6: garlic,
8: mushroom
6: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
7: Nans Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mega Herbal Capsule.
6: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na gid ang bubon.
7: Mega Herbal Capsule.
6: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire pero baskog ka pa na iya. Luya na gid ang uraraw.
7: Sus, wala problema, partner.
6: May diyaha na yung magbaskog kag makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
7: Mega Man.
6: Mega
7: Herbal Capsule.
6: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
7: maca,
6: honey goat weed, gantong kat-ali, gayara sa
7: Megaman.
6: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kaslapro.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Megaman. Herbal Capsule. Yara lang sa mga butika. Nons Liniment Oil. Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa. Nons Liniment Oil. Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malas

0: siya nga isa ka fungi nga yara naga-star sa scalp mo. Kanipat yun ato ng malasisya nga ini partner. Butang ibalas ang lima katulo sang non-slinement oil ang imuduwa kapalad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
1: Non-slinement oil!
0: Yes, partner.
1: Kibot ka no?
0: Pero amo nang matuod kay ang non-slinement oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag nagarelieve sa mga pananakit sa muscles, joints, kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
1: Non-slinement oil!
0: Kinakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
1: Non-slinement oil!
0: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
1: Mabakal.
0: Sa mga butika.
1: Non-scorn coffee!
0: Partner! Daw wala man may naglabay nga gwapa? Nga sa agad kaya pangilay man? Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
1: Non-scorn coffee!
0: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
1: Non-scorn coffee!
0: Kung magsigisigi na partner, base bla kung mahulog naging sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang
1: non-scorn coffee.
0: Non-scorn coffee! May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
1: Non-scorn coffee!
0: Wala caffeine!
1: Enjoy ka na?
0: Healthy ka pa!
1: Non-scorn coffee!
0: Mabakal sa mga butika!
1: Remind! Herbal Capsule!
0: Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity, nagapadula sa pagkamalipatod.
1: Remind! Herbal Capsule!
0: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind! Herbal Capsule!
0: Also available.
1: Remind! Choco Mix!
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase, o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
1: Remind!
0: Choco Mix!
1: Mega Man! Cold Coffee Mix!
0: Yari ng kape para sa matuntung uod ng mga lalaki.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka, kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Nagabato sa pulaw. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: GTX 500.
10: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
11: Sa mga wala pa nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
8: GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, apdo, ang unod, and ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, driki taya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tun-an ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
13: Mm.
12: Simptoma kita anay, Doc. Ang simptomas ang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
13: Sakit pag-ihi.
12: Sakit mangihi. Tapos sakit kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon na busisaw ka, Doc. Mm. And then, ang imo nga ihi, tama kaisog ang baho.
13: Mm.
12: And Doc Laudy,
14: DTX 500!
15: Ginakano, nagpuyo sa uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
16: Sa kadlo, kapila ka maginan?
15: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
16: Subong kamusta?
15: O, ayun, ikaw ginabatya, maskin gamay.
16: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
15: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
14: DTX 500!
12: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
13: It will urethra sa bacterial niya. Infection.
12: Correct.
13: Mahubag. Pwedeng ang rason, ano, sobrang akaon nga tamis.
12: Isama na.
13: Mahubag ang imo, ano.
12: Palakaon ka sa white bread, ano. Mga starches.
13: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Mm. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
17: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
12: Isama na.
14: DTX 500.
13: Para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selyula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
12: Layo. Layo.
13: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
12: DSE.
13: DSE. Dari nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan, atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
14: DTX 500.
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
19: 470.
18: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at
18: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
18: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
19: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
14: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Anong ginapangamban nyo kay Marlon, Mang?
21: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
20: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
22: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
21: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
20: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sang mahimo, bana ko na siya!
22: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintindi ka! Ha?
20: Mang!
23: Ay, di, amo ginayali ng gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
13: Amo ka na?
23: Diba? Oo, sometimes.
13: Love conquers all.
23: Oo.
13: Amo na galing once.
23: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
13: Gani man.
23: Tanugun.
13: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
20: Kun ako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, pahambalon!
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
24: Sample Plus Gold.
25: Coach Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold.
26: Mamakal sa mga butika.
24: Santon Plus Gold.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: Kamusta? Kamusta? Kamusta? Kamusta ka mo dira? Nakapamahaw na? Kag nakapaligo na kay para priska ka mo, antes ka mo dira nga magtambay kag magmarites? Kagari nang ginahulat nyo, oh. Kay kabalo ko nga makarelate mangin ang iban sa inyo sa mga story din nga ginapadala ko mga sulat. Ari na ang sulat ni Morgan. Oh, Morgan. Morgan. Ang hataga naton sang pagtamod. Morgan, hello. Birado.
28: Mayong adlaw lang sinyo, ah. Kugali si Morgan. Believe ka mo, ay. Daw kano ang ngalan ko, ay, no? Pero ang itsura, well, you know, I'm a tourist guide. That's the point, you know. Well, I'm living a place where I belong. Bam! Kabalo ka mo? Amo gid ko na ya, play English gid ko ya mo. That's the point. Bam! Agad mang panyo na lang. Kaya daw nagamuha na ka mo sa akon. Suguran ko sa pagsaysayang tanan. This is what we call the Little Baguio of Negros Occidental. Refers to the municipality of Don Salvador Benedicto. Located in the highlands of the province, it is known as the summer capital of Negros, rich cold climate, fine forest roads, and sweeping mountain views.
27: Ah, ayala, sa ulo ba?
28: Well, that's the truth.
27: Ah, oo. Ay, tiko pa mangkoton, kabi ko na no, kalapad sa DSB.
28: DSB, monsieur? Anay ka bala, kabudlay mo niya sa ginapamangkot mo sa akon man. Ngayon di ka mamangkot kung ano ang dapat kagtuan, kag kung ano ang mataong nga lugar sa DSB. Sabad, ah! Kabalo ka nagid nga, hindi ko hilig sa mga numero, bro.
27: Eh, di mayara, ginaya sa mamangkot. Dapat kahibalo kasi na, no?
28: Eh, kasabad man si mo yaman. Gusto na niya. Galingin ang ulo ko.
27: Morgan!
28: Nang, ang importante nga makakita ko sa babae nga foreigner.
27: Morgan! Morgan!

0: Aba, ada siapa?
1: Orangnya? Kayang iya ngebuk, blan, pelapitan tu sa. Abau angayan sesang iya ngebuk ngeblandi.
0: Hello, good morning.
2: Ahap, subo.
0: Ano kuno?
2: Hi, Morgan.
0: Nga.
2: Ano matsag mo sa babae, foreigner?
0: Nang? Nga, tulog ka blang buk yao.
2: Te pato ba nga?
0: Please, look at me.
2: Ay, ang buta ka very good, ah. Ay, para sa ano?
0: Ano kuno?
2: Ay, ang buta yung chidihada. Kaya hina pa kami nag-istoryahan, ay. Pero hindi, hindi kami mag-inchidihan, ay, nga duwaya.
0: Ay, nga, taga-diin na siya ko, no, ha?
2: Bao, Morgan, tulog ka, bala sumayong itsura niya. Mga sawa ka na sa iya, te, sa jagid, eh.
0: Ano nang ginagawa mo sa akin?
2: Ano pa? Buon-buo niya, eh. Sudlan mo ko na kurta.
0: Ay, ma'am. Ay, hala. Ba't siya na siya na?
2: Ginambal mo pa.
0: Ay, ma'am. Ano na? Ay, abi ko po rin na. Hindi pa dali. Ay, malas.
2: Subo.

0: Ano gidang gusto mo haw ha?
1: Ma'am. Ayo. Kung lagi diyan mag-alin dis balita. Loyag ko magkadto sa Australia, sa England, sa Amerika. Kag kun sa diet pang lugar nga bagay ang kagwapo ko.
2: Gwapo sa katunto mo?
1: Ba, pang.
2: Amo na ang kadako sa ilong mo, mahambal ka ng gwapo.
1: Pang.
0: Ay sus, Morgan. Pangasawa sa Pinay. Kay bagay ang kagwapo mo sa Pinay.
1: Bang, Pinay?
0: Pang!
1: Nangikay ka mo yan sa akong niya?
0: Wala ka rin nangikay, ah. Kundi nga tigulang ka na sanghala kahulat sang foreigner nga ina. Pero asa subong, wala ka gihapon makakita. Amo na gani nga, si Tinay na lang ang pangasawa, ah.
1: Over my dead body!
2: Morgan!

0: Ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
3: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maprodose ang ano?
4: Ang probiotics.
3: Kag gadamo pagit ang imo probiotics.
4: Correct.
3: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
3: Abot sa tinae.
4: Sa intestine, mayo ng imo nga gut bacteria.
3: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
3: Probiotics kay ari pagkaunang mo ni.
4: Oh.
3: No, paghaman si probiotic magproduce ang
0: vitamin B.
4: B complex.
3: Wow. Te, sa plain nga D3 ara na. Wala.
0: Wala na.
3: Wala na. So kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
4: So D3 Bio.
3: D3 Bio na ta sir boy.
4: D3 Bio check.
3: Check.
4: Plain
3: D3 wala sila mo na.
4: X. Sunod, improves absorption of fat soluble vitamins A, D,
3: wow.
4: E, and K.
3: Tiki arambisyo mo. 4
4: points na.
3: 4 points. Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
3: Pero the reason why, tungod kay May, BCO o D3 Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
3: May upod nga good fats ang D3 Bio.
0: Correct.
3: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
3: D3X.
4: Apat ka X.
3: Plain nga D3.
4: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
0: May vitamin D lang siya.
4: Tapos one check.
0: One check.
4: One check.
0: One check lang siya. Gaano na. One check.
3: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bacteria
3: kagaw
2: tanang nga klase nga kagaw itrap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Tandugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no, isang saton chan protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
3: Yes,
4: nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
2: sunog.
4: Buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Correct.
3: So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gid nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May caprilic pa kag caprilic.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!

0: D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: D3Bio.
4: Health News.
5: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang dami.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Kapuli si Bibi, masanay ko din allergy. Kaya magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Prokon stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Sampo Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sigay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sampo Plus Gold. Anakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
9: Number 1.
10: A popular roadside statue take photos with the giant lion monument. Mm. Well, this is the what we call the lion statue, and we have so many rice terraces here in the DSB.
11: Ah, okay. Mm. Oh, may mga mayo di giling ang mga kalan-an, no?
10: Yes, sir. Yes, sir. Hola, gisela. Upod nga puro nerba. Pero sige lang Morgan, tsaka lang. Sige lang Morgan, makakita gid sa puro ner. Ba, ato. Ay, putuguro nila eh. Palapitan, bla. Hi, I'm Morgan. I am the tourist guide.
12: Ay, ti ano ka ron? Hindi ka kinanglan ng tourist guide, no? Kay tourist guide man ko.
10: Ay, hala!

0: Dere naman ko ah. Base dere ko makakita. Abaw ah. Ka mga guwapa sa pictures nila, ho? Huh? Hmm, ari pagi dong isaw?
1: Hoy! Morgan!
0: Mang!
1: Kagaho na ho, wala ka pa magtulog? Wala ka pa imuya katamod sa cellphone mo?
0: Mang! Tulo, kabla.
1: Ano?
0: Okay mo na yung mangin umagad mo niya, ho? Huh? Ari mo?
1: Okay.
0: Okay, ma'am.
1: Ay, abaw. Naghandom ka naman sa puti kag taas sa ilong.
0: Ba't mga? Kung makakita ko gani bala sa foreigner, daw may nagatibok-tibok na yun sa akon. Duwagin niya, ma'am. Ang sa ibabaw, kagang sa idalom.
1: Ba, anong siling mo?
0: Agay na! Agmang! Agay! Tapayan mo, kuya dayon, ma'am. Nano, man? Kabalo ka na gidga. Amo na yung handom ko sa kabuhi ko, kagdumot mong. Ang makapangasawa sa foreigner, kay luyag ko nga madulang sumpa sa ato pamilya.
1: Ano? Ano nga sumpa, ha?
0: Ay!
1: Hip!
0: Agay!
1: Ano? Saling ko nga sumpa?
0: Ano naman, ma'am? Sakit, bro. Amo na nga wala ko Amo na nga wala nang gagana ang uto kong kesa, kaya alam mo na lang yung katampay at tapay sa akon. Kung laluya ko yung makapangasawa, foreigner, agad nga magliwat ang itsura sa anak ko, mang! Hindi na sila dako ilong pariyo sa mga ilong ta, nga dadako pang ilong ta sang sa mga guyat ta!
1: Ay, Morgan!
2: Ito, di may lock

0: Ay, salamat. Nagkapungko gid man ko ba? Kaapoy man gali ang ubra ko ba? Los Pinoy gid ang mga turista namon kay na. Lasla katulog sang ilong ko. Nga parilariyo man lang kami. May mga pakpak mga ilong namon. Are. Tanawon ko ba yung akon nga account sa debt site? Are na ho. Wala ko kabukad kay nagisako gid ko bimo. Ay abaw! Kadamo nagali isang message sa akon. Are ayo. Basahon ko. Dako ilong. Di pong garoya. Ligay nun man eh. Ari pagito. Ay abaw! Tagalson! Ay, ayaw ko sa kanya. Kasi malaking ilong niya. Bam! Sobra pagit niyo. Inikaya niya ko ah.
1: Oh, di na.
0: Ah, mang.
1: May ara ka na nga nakita nga foreigner.
0: Mang, tanawab lang ho. Hmm? Pati din sa dating site. Ilong kong giyapo na makita nila. Ah! Hindi na ko mang. Hindi na ko.
1: Nak. Nakalabot ka sa edad mo nga ina. Sanghala ka pangita sang foreigner. Gani sigiha na lang.
0: Ah, hindi na ko mga, hindi na ko. Ang kalapan sa ilong ko, ang makita lang nila pirme. Ah! Magkikwarta lang ko, ipano slip ko niya para makabatiman lang ako sang dayo sang ilong ko. Hindi ka pa mo yayaw lang pirme ang makita ko kung mabatihan.
1: Nak. Ang importante, may hangin nga nagasulod nak. Kay kung wala na, end of the story na eh. Patay na.
0: Tuod no.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumik mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Isa ka importante kang seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyotag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinaligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
6: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
7: Charm Babcon with Blue Crush technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mapakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luzim Amor.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagkalabuan akong panulok. Bo pareho bala nga pirmi akong katanaw sa adlaw? Grabe gigat taas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
2: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: GTX 500.
7: Rosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
6: GTX 500.
8: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
9: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
11: Samphone Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. Cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Samphone Plus Gold
13: sa mga butika.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
15: Number 1.
16: Ilong naman! Ah! Ilong naman! Amo naman yung problema! Nga! Kada kita ko sa tao nami ilong, nag-admire gid ko. Pero kung makakita gani ako sa mga tao nga pareho kami ilong, nag-aambal gid ko. Ay, bilong! Bang! Ginaykayan ako tungod sa ilong ko. Abilay gayin nyo ko kung anong waton ko sa inyo, be, kung kamong pambalon, Morgan.
17: Kanami, pasangalan.
18: Morgan.
17: Diba? Morgan.
18: Kapang artista. Morgan
17: Freeman. Oy, favorite ko ng artista, yes, Morgan,
18: yes,
17: Freeman.
18: Yes.
17: Oh, oh, 'di ba? The best na siya sa mga detective story, mga detective ng mga lason do ka namin niya sa iya, do ka seryoso, blas ang tsura yaw.
18: Di siya advice antay, hindi naman si Morgan.
17: Pero si Morgan niya,
18: ang iya problema ni Morgan ilong is ang ilong
17: na,
18: niya.
17: Away na problema, subong.
18: Ipakakas ang ilong ah. Joke lang, joke lang.
17: Oo, oh, joke na. Ipakakas ang ilong kung ilisan na in.
18: Oh, abaya ganyan, kami kwarta sa ipa nose lift.
17: Nose lift yeah. Niya, oo. Oh. Amo na ganyan.
18: Pero magasto mo mandaan magpa nose lift ka, subong is do 150,000, I think.
17: Ang nasisiw.
18: Busisyo. Wala kaya so, mga, na. Mga taas ko mo yung ilong, no?
17: Mga pariyo, bala sa...
18: Hindi ko mo yung mga dapa ilong, no?
17: Ay, ganyan,
18: mga perfect nose.
17: Taas ko yung ilong,
18: babe. I'm sorry.

0: kakakad lang ako.
1: Ano problema niyo sa amunti?
2: Inong.
0: Ata, ano?
2: Okay na kami?
3: Okay nang ilong mo?
0: Wala pa ako. Okay. Last na ni Tani. Huwag yung haparan niyo mo.
3: Nagdugay pagi kami mo,
0: nagdugay
3: no?
0: Nagdugay pagi kami. Hindi na kami fail to.
3: Oh, te, sige. Sa ilong gapon eh. Hindi naman tabi. Ay, te, amo ng problema mo, Morgan, sa ilong mo? Buta, hindi na problema. Subong at chimpoy, ah.
0: Mm-hmm. Ano, anang, accept your flaws, kumbaga.
3: Ay, damo ko, bala nakita, bala nga mga vlogger.
0: Hindi, kayo pagturisuka. Idasok
3: ako. Bala nakita ka mga vlogger, balaling.
0: Nga, ano?
3: Nga mga dlagko ilong. Di ba, may ara ko ng problema niya, ginang ilong. Ginaikayan sa permi. Yang imuya ilong, takot-dako. Ginaayam daw, mas na makita pa ko no ang imo ilong sa itsura mo.
0: Do ilong sa itubuan, guya mo na.
3: Hindi, kaya tiba ka mag-ano siya sa kamera, syempre, ang una nga makita sa tao nga nagatanaw sa iya, ilong yagid mo.
0: Mm-hmm.
3: Di siling nga, nang ipa-no slip mo, kaya damo ka nakita sa, ano, sa pang-vlog-vlog mo, sa iya nga, hindi ah, dire ko ganun nakilala, ya kaya kita mo nga ako nga ngalan, basta na may ilong ang iyang ngalan.
0: Oo, oo.
3: Di siling nga, dire ko ganun nakilala sa tao, tapos ipaliwat ko pa ilong.
0: Tapos ilonggo na sa, I think, oo. Oh.
3: Hindi siya ilonggo.
0: Ay, hindi. Kamera na ilonggo, yung nga grabe man ang ilong. Pero iya, ang iyang ginakontent na muna, pero nagsikat sa tungod sa amos na niya yung content.
3: Tamo! Diba? Eh, pa, ano malana mo ng...
0: Makabal-kabal, ah. Diba? Ako gani, uambal. Sa una, ambal nila ko na, napanot ko ko, no, kalbo ko, no. Di, ano? Kalbo na lang kuya, eh. Di, ano? Sa buong mas nagbata ko, tulok ko niya, girl. Diba? Batunon mo na lang ginaiya. Kaya kung hindi mo mabaton, paninguhaan mo nga makapanuslif ka eh. Amo as long na, as nga malipayon ka.
3: Amo na ang...
0: Kaya amo na yung insecurity mo. Tanang kita may mga insecurities sa ato na life.
3: Hindi na naman problema. Importante, may kwarta, kapangita, bala kwarta, damo, kaya parang makapa-opera ka sa ilong mo. Kung amugin ang problema mo.
0: Pero kung may tao man yung nga magabaton sa imo, kung ano yung ang imo, da yung nga mga flaws nga ginahambal mo.
3: Kagabi mo bala, bisan pa-operahan mo pa na... Pataaso mo pa ng ilong mo, magwa mo nagyapon sa bata mo.
0: Oo bala, may story na gani dito sa ibang pungsod nga, why kabalo ang iyang abana nga nagparito kaysa gali pagwa sa bata, ay,
3: wala, gidya. Iya gidya tsura.
0: Iya gidya.
3: Tiyan mo na, hindi mo na pagliwato ng ginhatag sa imong itsura. Papayida sila. Importante, wala ka sa may ginasakit ng ibang nga tao. Diba?
0: Ikaw lang yung kasakit sa self. Padayo na papadala sa sulat din sa itong palatuntunan!
3: Kuna ko, pahambalon!
4: Kuna ko, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop din sa atong palatuntunan, ipadala lang sa atong FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
3: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang kabudabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Kamusta mga kabyanan? Ang health and wellness program na ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Historyahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu, mas kilala sa tawag nga trangkaso. Iniisa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o kon-ubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mangluya sa gilayon ng imulawas. Ang iban sa mga nagapanguna kasi sintomas ang trangkaso, amo ang hilanat, pagpalangluya kag paranakit sang lawas, paranugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta-analysis and systematic review of randomized control trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza, na identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugalion nga mag-life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Safe, effective, kag masaligan. Mag-Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakalas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong Vice Alcalde sa siyudad sang Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ining sakit, amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicine. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch Branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo. SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court. Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Poton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-un ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pagang bilogo ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN. Number 1.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang sulat ni Ephraim sang Iloilo Province. Bahin sa mga tao nga iya nakaupod, sa tunog eskwela pa lang siya sa kolehiyo nga aton gintiguluhan. Sino ang maulikit? Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Ano? Lima ka katuig nag-aobra sa Manila. Subong ka lang gani nakapauli. Wala ka kita labisan bayo lang.
2: Wala ako sa tiyempo sa pagpamakal dito sa Manila. Construction ang obra ko dito, hindi sa mall. Pero, hindi ka mo magabaraka. Malaka ko kita, boss. Mamakalas banwa sa inyong mga gusto.
1: Ay, sustay! Mga parutpot na yung mga tela nga baligas banwa. Kuwain niya tupa, ya. Kuwain niya galing ipabugal sinis sa mga classmates, ta. Do pareho lang tayo nga. Wala ka ng obra sa Manila.
2: Fidel? Taro nga gani ko nag-istorya ka sa akon, ha? Dugin palusot mo lang ako sa giyas sa mga tudlo mong krona.
3: Hey! Fidel! Hindi ka maganda! Hindi ko magtaliti! Fidel!
2: Ano yung malya, ha?
3: Wala kita mati! Naglagatid palayo!
4: Ipakaon na tanan kayo rin ang tinapay mo tayo! Daw siya mala na makauyon?
3: Taro nga, ganyan suwat mo, ha?
4: Itampa mo kuya, ha?
3: Ina, tungkol wala na kasi pagtakas, akon!
4: O tingala, kulera sa kiton mo! Si Manong Fidel, ganyan kit pa ba?

0: Si Daisy. Naglain ang butsa ko tungkol natampaan ko.
1: Oh, ano? Nga?
0: Daw yung lima yung panabat niya sa akin eh. Pareho na sila ni Fidel. Doon wala na sa pagtaas ako ng amay nila.
1: Oh.
0: Nagsubo sila mga anak ta. Lima lang ako katuwig na hilayo sa ila. Amo na silang batasan nila? Ika, paano mo silang lipan ako? Wala mong gituluan sa mayong pamatasan?
1: Oh, Federico, nakahibalo kagit sa akon. Malumanay ako kon magkampal.
0: Ay.
1: Bisan akig na ako. Malulugi hapon ang akong tingog. Siguro, naanad lang sila sa akon nga sa pensar nila. Bisan akig na ako. Tuman gihapon kalulo sa nga kon...
0: Donasyon, hindi dapat nga mo sila. Abi, oh. Magtuon ka sa pagpangakig. Disiplina sila. Guto nga, hindi sila mabuyo sa katuntuhan. Tindugin pagkailoy mo sila. Tuloy sila magtahas sa kinikalan.
1: Tanan nga lahi, ginahimo ko na.
0: Uti.
1: Wala ko nagkulang sa pagdisiplina sa ila. Ambot! Nakibot lang ako nga, nagsubong na sinang ilabatasan. Bisan sa ilang maestra kag maestro, nagasabat sila nga wala sang respeto.
0: Ay, Diyos ko. Iti mayo, ina. Ay! Kung pabayaan na sila, magalalang ilabatasan, kag posible, may layo sila sa banas kay ila ginasubay.
1: Buligi ako sa pagtadol sa ila. Hindi ko masarangan nga ako lang. Kinanglan nga ari ka. Agud matap na mong ila malain nga gawi.
0: Ugaling paano kita kung diri lang ako, ha? Hindi makaigong ginaganar ko kung hindi ako magbalik sa pag-ubras malayo. Mas hindi sila masuportahan sa ilahan dum kung kulang kita ta. Dahil kinahanglan nga mag-ubra ko sa malayo. Ginatugyan ko sila sa imo mga kamot, dahil hanuta sila kung nagkadapat ako itong manuto. Hindi pag-ibaligyan sa ilang imo kinamatarong bilang iloy sang sa ila kabataan.
1: Oh, Federico!
0: Ginbilin kong kabataan sa ila iloy. Gintugyan ko ang pag-iya, pagdisiplina kagapag-atipan sa kamot ni Donasyon. Ginasali ko sa iyang pagpanako nga may pagpalangga, pagtahod kaga, pagkalulo sa kabataan.
2: Nagbalik agid sa Manila, bisan pang amusad tong ila sitwasyon, lo?
0: Para nga masuportahan kong ila mga handom, nagbiya ako. Oh. Nagpasimpalad ako sa luwas. Walo katuig ako dito antes makapauli.
2: Walo katuig? Lo, kung amo, kulihiyo na sila sa magpauli, kaloy. Eh.
0: Kuntani. Pero, amo sini ang natabo. Dorina, ano ini nabalitaan ko sa akong magpauli? First year college ka pa lang, ang handog naman sa ilo ninyo na magtarong ka mo sa inyo pagtuon. Pero ano ini grabuhat mo? Nadrop ka sa pinaka-subjects. Tungod wala ka nagasunod sa klase. Sa diin ka nagakat.
3: Mabot, ah! Ano ka, investigador? Nga mamangkot ka gidya kung sa diin ako nagakadto. Understood na ina nga nag-a-escapo ako kay wala ako nag-a-eskwela. Wala ako sa eskwela.
0: Ikaw! Ginagastuhan! Para mangin maayong palabuto mo. Pero diin na kalabot ako, ta, ha? Wala sa eskwelaan kundi sa mga luho kag nakwatsa mo.
3: Ikagalong, manyatay! Nagpauli ka lang dere para sermonan ako? Sa kamilang di bala ni nanay, wala gid balaga mo? Kalinong lang sang balay? Ginapagustuhan lang gali niya kami kung ano ang amon gusto? Pero ikaw, ya? Sobra po sa babae ang baba mo? Maayo pa nga wala ka na lang dere nagpauli!
0: Duhin na!

0: bagay pa mga tol. Sky is the limit. Hindi ka mo magkabala. Akon taya.
1: Inagid ba lang na namiya anamon sa imo may gufit. Dala mo? Ay kabugana sa imo. Abunansya.
0: Basta ilim nun niya mga tol. Wala ko yan agadin na look.
1: Una ya.
2: Lingit man magbusto da mo kwarta.
0: Jesus! Pindil pa ya. Kwarta namon niya mga tol. Hindi niya maubos kung hindi pa gaston. Man, sir, pat. At tuya sa abroad mo. Kapadala lang na yung kapadala din sa amon sa kwarta.
1: Ay, Diyos.
0: Sabi niya siguro, nag-iskila kami. Wala ba kayo malong tambuhaw niya nga wala gali?
1: Wala nagapanugid, sir, mat niyo, haw?
0: Wala na yung mga tol.
3: Ay, dali!
0: Man, tama ka buot sa iloy namon. Tugagaw lang.
4: Gusto ba na nabatian ko? Ba, nagaga ang inyo iloy. Ha, Fidel?
1: Sino kaya?
3: Sino kaya?
1: Sino na iya ho?
0: Ikaw? Uy! Nakapauli ka na? Welcome back, Joy!
5: Kita patapusin.
6: Ano galing mo?
0: Ha? Pabulion mo ako? Wala pa gani kami katapos inom. Pabulion mo na ako?
5: Mauli, Miguel.
0: Kung hindi ako, ha? Namimo ka?
5: Hindi ko papunitan sa duyon ka. Halin din si Rinan pauli sa balay.
0: Kag hindi man ako pagpilita. Ngayon pakastigo ka sa mga barkada ko. Hinalik at ang dugon mo ako, tay!
5: Miguel!
0: Tingin niya lang di ako. Ay, pasi, malipat ako nga amay ko bala ikaw. Kag ipadusla ko na lang ikaw sa mga tupa ko!
5: Fidel!

0: sa bugos ko ang kabuhi. Hindi ba kaisa? Wala magsunod sa pensar ko magsubong siling aton kabataan, Dulasyon. Wala ko iniginanom. Wala ko iniginangad. Kamagdako sila na wala'y pagtahas sa ginikanan. Kamangin matigas sa ating ipusun. Ito kinakubo sa duguhan ko sa pangalabdal ko sa buong. Tumal kasakit!
1: Daw hindi ako makahipalo. Kung anong isapat ko sa imo, Federico.
0: Dulasyon?
1: Para sa ako ng kapaltahan. Kitugyan mo sila sa ako'y mga kamot. Halin sa pag-atipan. Sa pagkiya sa ila. Tub-tub sa pagdisiplina sa ila. Kipilin mo sila sa akon. Sa rason niya magpangita sa ginawala. Agot-kuntani. Mahatakan sila sa maayo. Labos damlang. Pero naging mahuyang ako. Wala akong matuntan ang akong pagkailoy sa ila. Tangin wala ako sang pulos sa mga mata nila. Tungod wala ako sang tinintugan bilang kinikanan sa ila. Sabong, sabong, abusin ang resulta.
0: Donasyon?
1: Nangin masinupakon sila sa ginikanan. Kag nagpatuyang sa kaliputan. Ako malasunan sang tanan ngayon eh. Wala ako sang pulos nga akla sim
0: Donasyon.
1: Wala ako sang
0: Donasyon. Donasyon, hindi naguyo ito lang si Donasyon. Diyos ko, asawa ko.

0: Pinoy Squalene Capsule.
1: Ako si Bersel Dacromayan.
2: Ako si Jovin Lara.
3: Ako si Rose Caparangan.
4: Maher mo yun na agisan do.
2: Barsing Biating ko. Pinapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Nagayong mamatyag ko.
6: Bilipid ako sa

0: Aqualin Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system. Sample Plus Cold.
1: Uso Mercy. Nara po ang Almoranas. Ipacheck up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Ibutong duwa ka bulan noong pawan.
0: Sample Plus Cold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Cold. Sa mga butika. Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabakal sa mga butika.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon na naton ang kasugpon sang sulat ni Ephraim sang Iloilo Province bahin sa mga tao nga iya nakaupod sa itong nagka-eskwela pa lang siya sa kolehiyo nga aton gintiguluhan. Sino ang maulikin diri sa aton palatuntunan? Dabu-dabu!
1: Para sa ako ng kapaltahan. Kitugyan mo sila sa ako, mga kabot. Halin sa pag-atipan. Sa pagkiya sa ila. Tub-tub sa pagdisiplina sa ila. Kitpilin mo sila sa akon. Sa rason nga magpangita sa ginawala. Agot-kot tani. Mahatakan sila sa maayo. Labos damlat. Pero naging mahuyang ako. Wala akong matuntan ang akon pagkailoy sa ila. Tangin wala ako sang pulos sa mga mata nila. Tungod wala ako sang tinintugan. Pila kinikanan sa ila. At subong. Subong. Abusin ang resulta.
2: Masyon?
1: Nangin masinupakon sila sa ginikanan. Kag nagpatuyang sa kaliputan. Ako malasulon sang tanan ngayon eh. Wala ako sang pulos nga aklasim.
2: Donasyon!
1: Wala ako sang...
2: Donasyon! Donasyon! Donasyon! Di! Lagoy ko'y dalas! Donasyon! Diyo! Donasyon! Pagsaw ako! Day! Day! Day! Pagbuktaw ko! Day! Ha! Nagkat pala gitong na lang siya! Nagkat pala naroon ka siya! Donasyon! Hindi! Malayin eh! Tapag! Tapag ka mo!

0: ang ating decision. Nagawa na sa iyer. Sumitawag siya! Doktor! Dok! Doktor! Kamusta na asawa ko? Oo, okay na ba lang pangatiyag niya? Nakabugtaw na ba si Dok?
1: Mister, dali ka diri sa bangko.
0: Doktor!
1: Magpakatawa'y ka, anay, ha?
0: Ha?
1: Dali ka. Mapungko kita.
0: Sige, Dok. Sige.
1: Kalma.
0: Doktor!
1: Ipagwaan na yung pagkabalaka. I-explain ko sa imo kung anong nadangtan sang imo asawa. Si Mrs. Mo nagpasan sang mabugat nga stress, family heartbreak, and physical pain that went far beyond what her body could absorb. Ang tuman nga kasubo nagtugas ang chemical flood of adrenaline that directly struck her heart. Madamo sa mga cases kaangay sini nga ang ila heart naka-recover from the shock. Pero sa case ni Ma'am Donacion, the damage to her heart's electrical system and blood pressure was too severe, too sudden, and
0: Doktor,
1: too heavy.
0: Doktor, ano kin ba lang buto si Lingon? Diretso ako! Hindi na ako magpahawat-hawat na pa, Dok! Kamusta na sawa ko? Nakabugtaw na pala siya!
1: Sa likod sang amon pagbulong,
0: Doktor,
1: padayon niya CPR and advanced cardiac support, her heart fell into a fatal arrhythmia. Takot subo cardiomyopathy o kun ginatawag sa medical term, broken heart syndrome.
0: Doktor?
1: Amoy nang gintunaan sang iya kamatayon.
0: Doktor! No! Hindi mo imoy! Buhay pa ang isawa ko! Buhay pa si Donacion, Doktor!
1: I'm so sorry, mister.
0: Doktor!
1: Ginhimo namon ang tanan sunod sa amon ikasara. Pero wala na siya!
0: Donacion! Donacion!

0: Ginakalipay ko ang inyo pagbisita dari sa balay, mga anak. Salamat. Nakabalik ka, Mudre. Sa sulod sang pulo katuig matapos nga tagtaliwan ng inyo, Iloy, wala ko na kamo makaupod pa dari sa balay. Ni fuwalagan na ninyo ako may bitar sa mga okasyon sa inyo panimalay. May kaugalingon na kalikamutanan nga pamilya.
1: Hindi na importante, ina. Hindi kami interesado sa kadramahan mo. Nong, ihambal na.
2: Nabatian namun nga nagamasakit ka?
0: Balay ng rason at inbisita ninyo ako diri sa balay, anak.
2: Hindi. Bila ka na gani?
0: 58.
3: Ay, ang bot, ah. Kadamo, pasang paliko-liko nung, ah. Diretsuhan na bala. Oh, nagdrama naman ang tigulang, oh.
2: Relax, Dorina. Ilan na lang gali ka tuig, ah. Madula ka naman sa kalibutan, oh. Tigulang. Di na kami makaulat nga mapatay ka. Kag-amo ang pagtunga-tunga sang imo propiedad. Gusto namon, subong pa lang, bahin-bahinon mo na ini. Kag-ihatag sa amon ang nagakadapat sa amon.
0: Fidel?
3: Ako ng balay, ha? Excuse me. Ano nga imo? Ako ang agot. Sa akon dapat makadto ang balay. Duta lang sa piyak nga baryong inyo.
2: Akon dapat ang balay. Kaya kong subang.
1: Ang jeep ang imo nung?
2: Ang pagalpalor nga jeep ang hatag nyo sa akon? Inong to!
3: Bahala ka muna kung hindi ka mo magbaton sa jeep o kung sang duta! Basta, ang balay akon!
4: Yun yung bunga ko!
1: Nagkagto
4: man na ka mo, Driagon, awayan ang pagkabutang! Naging patay-patayan, kobra! Niwala gani ka muna nga musta sa akon pagsampot nyo! Wala pa ako mapatay! Pero kuwaon ninyong propiedad ko nga daw inyo! Pwa! Hindi ka mo makatilaw, sinit!
1: Ano?

0: Gulo katuig ang kamingaw ko sa inyo. Nagulat ako nga magbalik ka mo. Ginakailawan ko ang bisan maka-istorya man ang kamo. Pero wala ninyo inamay mo. Karun! Kaya nakabalita ka mo nga nagamasakit ako. Nagapalumba ka mo para kuhaon ang mapalubli ninyo. Nagapainis-indis, kagawayan pa ninyo kung sino ang makalamang. Ano ka mo ang klase sa kabataan, ha? Sa diin ang tagipuso ninyo! Wala lang din bala ka mo sa nikatiting ang pagtahasa ako? Ginpatay na ninyong inyong iloy sa kalain sang buot. Pati ako! Dalian na ninyong akon pagtaliwan! Maglalayas ka mo. Tungod ni Onsinti mo. Wala ka mo sa may mapalubli sa akon!
1: Ano? Adiyos ta! Naglain pa! Hoy! Mga bata mo kami tigulang! Hindi pwede nga wala kami sa may mapalubli sa imo!
2: Kagago nga utok!
1: Este!
2: Abi mo! Kulo at ang namon, hindi!
1: Mag-amon nga istorya! Sugod sa bong! Kalimta na namon nga nangin amay ka naman!
0: Madugay na ninyo ako ginkalimtan! Ginsikway! Ginpakamalaot! Ginyaguta! Kaginpatay! Maglilayas ka mo! Kay sumugod sa bong! Kalintan ko naman na may kabataan ako!
1: Ano?
3: Diyos ko. Nahimu inasang kabataan mo sa imulo?
0: Ilang raspon. Kula hasta subog. Wala sila sa pagtamon sa akon. Harala sila sa palibot na gapuyo. Pero wala nila akong ginakilala nga ila pamilya. Lakip na ang akol mag-apo. Wala man sa respeto sa akol. Ambot! Nga nagsubog sinihang akong kapalaran sa akong kabataan!
3: Tingala ko man nga daw maano kagid nga may kaupod ka diri. Tuman ang imong kalipay sa napasugot ako nga mag-upod sa imo. Makita kong imong matamis nga yuhom samtang nagakaon. Tungod sa malawig galing at inion, uhaw ka sa pagpalangga sa isang kapamilya. Lo, nagakuluro ka sa hibi. Kakalma lang, Lo.
0: Kumal ka sa gitar sa akon.
3: Pitili ko.
0: Hindi lang kumusang ako na matiyagal ko na eh. Gisi na ginay. Ako! Tugal!
3: Lolo, Pedro Rico!

0: Ano mo sa lingon sa nagalagaw nga istorya to? Dira ka kuno nag-estar sa balay sang tigulang?
1: Kakuan? Oo ta. Ginpaboard ako ni Lolo Pedrico sa balay niya.
0: Wala man ako makabati nga ginhimo niya boarding house ang balay dako.
1: Nagaplano pa siya nga himuon boarding house ang iya balay. Kiti malapit lang ini sa eskwelahan. Bali, ako ang una niyang border tita.
0: Hindi ako pagtawga nga tita. Kay hindi ko ikaw hinablos.
1: Om.
0: Hoy, maglayas ka dira ha?
1: Om.
0: Abi mo kung wala namon maabot ang ginabuko mo? Ginakuha mo ang buot sang tigulang agun nga mangin malapit ini sa imo.
1: Om.
0: Interesado ka man guro sa propiedad niya, eh, no?
1: Be-

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3
2: GTX 500. Si Edding Grace paglumutan.
3: Ako may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. Subo.
2: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 nga migit ingi sa aron nga lawas.
0: GTX 500.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
6: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
5: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
7: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bahin sang sulat ni Ephraim sang Iloilo Province. Bahin sa mga tao nga iya nakaupod sa dto nga eskwela pa lang siya sa kolehiyo nga aton gintiguluhan. Sino ang mag-aulikin? Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

Kila na lang kabalding sa kubong ko. Maabuta na dayon ang tab nga ginapunduhan ko sa tubig si CR Lolo Federico. Pagsunod ko kayo na sa kwarto niya, wala pa siya makabugtaw. Himala ba? Kalabanan, agapay na siya kabugtaw mo kag gabantay sang nagalibod ng isda sa dalan. Mabakali na siya agad nga palimpiyuhan niya sakon. Ipaluto dayon niya. Paborito niya daan nga sa nabawan mo. Butangan malunggay o kung ubos ang tinangkong. Malipay gina siya, manamitan gina siya. Yeah. Oh, daw kasano lang. Isa na gali ako diri katuig. Fourth year college na ako. Isa na lang katuig kag magka-graduate na ako. Ang ginakabalakan ko sa to kung sino mabulig-bulig kay Lolo Federico kung makatapos na ako. Pero te, tungod padamo siya sang borders, hindi na siya mamingawan o kung masubuan. Hindi na siya mag-isahan ng diri siya balay. Hapaton ko rin doon kabaldi kagdalon sa CR.

0: Bago ka lang nagabot, Efraim?
1: Oo nang. Nag-meeting pa abing amon OJT coordinator regarding sa amon balang internship.
0: Ay, oo. Kay may OJT, nagali ka mo sa masunod nga bulan, no?
1: Oo nang.
0: Ay, nakapanyapon ka na? Ay, kung wala pa, may isda kami nga ginluto. May bilin pa to sa kaldiro. Panapo lang to sa kusina.
1: Bauti, sige, sige. Salamat, gida nga. Mayon ni kay hindi na ko magluto o kung magbakal pa sang pala niya punon ko. Ay, si Lulo Federico Galia, kumusta?
0: Ay, wala ko bala kabalo. Dulom naman sa nakapauli ako eh. Though, wala man siya nakagawa sa iya kwarto hasta subong.
1: Ano? Hala, wala niyo gid siya kinlili sa iya kwarto?
0: Wala eh. Basta bala nagapahuway na. Pag maistorbo ang iya tulog, malingin pa sa ng ulo niya.
1: Ate, okay. Ako na lang masunod sa iya kwarto ah. Dulungan ko na lang siya dayon sang panyapon niya. Basi bala ko nagutom na ato siya.
0: Ate, sige. Suka dan to isda ah.
1: Oh.
0: Ingat pa tong sabaw.
1: Salamat, kidnang.
0: Sige.
1: Karoon lang ko masukad para sa panyapuno ni Lulo Federico ah. Madiretso ako sa iya kwarto. Tagsikyaron kung bala, kumusta ang pamatyag niya? Oh, ano ka? Bukas malang nigaling puwerta sa iya kwarto. Kagwalagid mahimo sa mga birdmates gali ang... Ano ka dulo na diya hao? Sigaon ko bisugap eh. Para... Uy, gahigda gali sa siya, Katrio. Lo? Lolo Federico, mayong gabi, lo? Kumusta ka, di, lo? Wala ka na kung gagwa-gwa halin kay Inas ang aga, lo? Natulogan ka na? Bangon na nga'y kay manyapon ta. Dungan ta kaon, lo?
2: Lingin kasama, lo.
1: Ano? Ote, nakainom ka na sang imo maintenance? O kon wala pa?
2: Wala na ko bulong.
1: Ano? Ote, lungaway ka na gambalaw. Unta ni ginbaklan ta kakaina sa banwa. Madali gid lang ha. Kay paidagon ta ka. Kay manyapon ta dugidugay ha. Dagli. Ba, hindi. Inali ka lang nagkulurog, lo. Kagdagaburang imo, baba. Diyos ko, malayin ni. Mga birdsmaid, bulikin ninyo ako. Si Lolo Federico, tabang niyo mo! Tabang!

0: Maayo kay nahingagaw ninyo ang pasyente daladri sa ospital. Nadapatan gilayon naton siya sang bulong.
1: Doktor, naa dok. Anong natabo kay lolo dok?
0: Nakaabot ang pasyente diri sa emergency room nga tuman kataas ang presyon sang iya dugo.
1: Ha? Huh?
0: Posible siguro nga wala siya nakainom sang iya maintenance para sa iya high blood. Rason nga naka-experience siya sa ginatawag naton nga hypertensive encephalopathy.
1: Doktor?
0: Ang buot silingon sini, sa tuman kataas ang presyon sa iya dugo, naapektuhan kag nagswell ang mga ugat sa iya utok. Amoy ini ang rason kung nga nagapalanuka siya, nagapalangurog, kag tuman nga kalingin sa iya ulo. Sa subong, ginapaamat-amat naton panubo ang presyon sa iya dugo, paagi sa mga bulong nga ginatayo naton sa iya dextrose. Hindi man pwede nga gulpihon ta papanaog kay basi magkabos ang dugo sa iya utok. Delikado. Ma-request ako sang CT scan sa iya utok. Agad masigurado naton nga wala sang pagdugo o kung stroke sa sulod. Hindi ka mo magkabalaka. Ginahimo na mo ng tanan, agad manginstable siya.
1: Doktor!

0: Federico, kuan nangisog ako sa pagkanto diri sa inyo. Hindi tungod ipadayaw sa inyo nga close kami sang amay ninyo. Hindi tungod nga interesado ako sa pagkabutang o kun mangga ni tatay ninyo. Kag labi sa tanan, ma'am sir. Wala ako diri magkanto agud nga magpangaway kundi sa pagpahibalo sa inyo kag pagpangabay.
1: Diretso ha kami ko nanong tuyo mo.
0: Ginapahibalo ko kamo nga si Lolo Federico na hospital na naman.
2: Oh. Pati anong labot namon dira? Ara ka man ayhan nga nagapasipsip sa iya, hindi bala?
0: Wala ko yung nagapasipsip sa iya.
2: Ano ba kayang panawag sa imo? Kay ginakuha mo ng buot niya agad mahamutan kaniya. Sa sinha, maka-estar ka dira sang libre.
0: Ma'am, nagabayad ko ya sa akong pag-estar sa iya.
2: Pati ano man galing punto mo nga nagapilit ka sa iya? Para makatunga kung magtunga ay sang manggad niya?
0: Sa nasiling ko na sa inyo, ma'am. Hindi ko ya interesado sa manggad ninyo. Iya ato. Kag mangin inyo man sa pila ka adlaw.
3: Dapat lang nga makadto sa amon. Kay kami ang kabataan niya.
0: Kanami bala pamatian niya. Sa baba ninyo mismo nabatian nga. Kamu mismo nag-ako nga kabataan niya kamo. Choy. Chay. Kukuan. Ginakabig bala ninyo siya nga amay?
3: Ano? Kag sisinuo ka nga maghambal sina sa amon?
0: Sa liwat, Choy. Nagkadto ako diri hindi para mangaway o kung mag-inter sa gamo sa inyo pamilya, kundi pareho ni Lolo. Nagapakilimos man ako sang inyo pagpalangga sa iya. Kinahanglan niya ang inyo pagtatap. Kinahanglan niya kamo subong. Kung hindi kamo, sino magulikid kiti? Kamo man lang iya kabataan.
2: Efrain?
0: Nagapangabay ako sa inyo, Chay Choy. Bisitahan niyo man si Lolo Federico sa ospital ay ipabatsyag niyo man siya ang pagpalangga sang kabataan nga madugay na niya nga ginapangita. Kung ano man ang nahimo niya sadto sa inyo, kung ano man ang kukulangan niya sa inyo, mahimo ba lang nga kalimta na lang ninyo ato? Mahimo ba lang nga patawaron na lang ninyo siya? Kag kun sa banta ninyo nga kamo ang may diferensya, kabay madinagbinag ninyo nga makapangayo kamo sang patawad sa iya sa wala pa siya dalayon madula.

0: Last na lang ni nga hong itlo ha. Dako ang ba. Dako ang nga.
1: Hindi nalala ako. Busog na ko.
0: Lulu, katapusan na lang niya nga hungit. Hindi pwede nga ibilin pa niya. Dapat, ubuson mo gini ang ginserve na pagkaon. Para nga manumbalik ang kusog mo. Kagsasina, makainom ka dayon sa bulong mo. Ha? Sige na nga. Last na lang nilo. Sige na. Nan, amo na ha. Ara, gali. Very good, gali kay Lolo ah. Nan, magkaon ka para manumbalik ang kusog mo, ha? Siguro, madasig ka na makarecover, lo.
1: Salamat. Salamat sa imo pagbablangga.
0: Lo?
1: Mayo ka pa. Bisan, hindi ko ikaw kadugo, bro. Wala mo ako gila patumbayaan. Kamagal sa balat, Jagol. Kamay nag-aulikin pagali sa hakol.
0: Wala sang anuman, Lo. Nahangpan ko ang balatsyagon mo, ha? Ang ginapangita sinang takipusoon mo. Kung hindi pagin ako, Lo, sino? Sinong maulikit sa imo? Naluwi ko ba sa imo, Lo?
1: Piktuan lang.

0: mo pag-eskwela. O wala ka na sulod-sulod sa klase, sa bantay sa ako.
1: Wala sang kasulo ah. Nakahangop yung mga profesor, kuya.
0: Wala ginamor ang kabataan ko sa ako. Wala sila sang pagulikid sa ako. Mga matig-asig tagipusun.
1: Lo, hindi ka magdula sa paglaom, ha? Nakahibalo ako nga may pagbagugid sa ila tagipusun. Nabatsagan ko ina matapos ko sila nga maistorya, lo.
0: Nakigsugilanon kasayla.
1: Olo, sa tong ikaapat mo palang kaadlaw dire sa ospital. Yun pabantayan ko ikaw kay Sheila.
0: Maisa na ako kabuhulan dire sa ospital. Pero wala ka sila makaduaw sa akon.
1: Sige lang, Loha. Hindi lang magdula sa paglaom kaysa pila kaadlaw. Mabinag-binag din nila ang tanan.

0: Arina Kitalo. Alalayan ta ka ha. Hintay lang sa pagpanaog. Hinay.
1: Sige.
0: Ops. Okay.
1: Salamat. Nakabalik ako dre sa balay ko. Wala pa mag-untay ang akong til.
0: Ta, dali ka. Masulod kita sa kudal mo. Alalayan ko ikaw, ha? Dali.
2: Maripayo niyo pagpahuli. Tatay, tatay, hindi mo to.
0: Oh. Ano? Ang kabataan kang kaapuhan mo, lo? Hara sila sa ugsara, no? Nagahulat sa pagpauli mo.
1: Diyos ko. Natuon balay niya. Nakita ko. Ang kabataan ko. Nagasugalaw sa akong pagkabot.
3: Tatay Federico.
1: Kituwang nila ako. Tatay! Diyos ko! Mga anak ko!
4: Tay! Patawad tay! Patawara kami!
1: Titil! Anak ko!
5: Sorry, tay! Sorry sa amon pagsikway kapag makabalaot sa imo!
1: Anak!
5: Tay! Patawara kami ng mga kabataan mo! Ilabi na gid ako! Nangin masinupakon ako sa imo! Nagbato kag nagyagota sa imo. Nagaidos pala ko sa tanan niya pagtamay ko sa imo. Patawara kami. Patawara kami.
1: Turina. Turina ko. Nawala ko sa butangal sa kakukulipay. Kabakita kagpamatagal kong inyong presensya, ang inyong pagulikit, ang inyong pagpalagasakol bilang inyong amay. Salamat sa mahal ka Diyos! Amo iling kagatulan na akong ginagawawan kagirahandong palagam. Palagago ka mo! Mga anak ko!
5: Tay!

0: Ang ginakauhawan sadto nga makaupod ni Federico, bisan sa pagkaon lamang sa lames ang iya kabataan, natuma na. Nakaupod niya sa isa kabalay, kag nakaupod niya sa mga nabilin nga ginutlo sa iya kabuhi. Ang ginakahangawan sa doon ni Ephraim, kung sino ang magaulikid sa tigulang, natambalan sang kalipay, tungod sang iya nasaksihan ang pagpatawaray sa mag-amay. Nakagraduate si Ephraim sa kolehiyo, kagkaroon may trabaho na sa Iloilo. Apang sa pihak sang kasakuon, bisan sa panalagsa, iya ginaduaw sa gihapon si Lolo Federico. Makita niya sa karon ang kalipay kag pagkahirop sang bilog ng pamilya. Mga pinalangga namon ng mga tagpalamati, diri kag natapos ang sulat ni Ephraim na hanungod sa mga tao nga iya nakaupod sang siya ang nag-eskwela pa sa kolehiyo nga aton gintiguluhan. Sino ang mag-aulikin? Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginhadagan kabuhi nila ni Jose Emmanuel Labansawan, Vincent Buena, Gian Mercurio, Tricia Maxine Tabol, Jonah Jones Ledesma sa papel ni Donacion, Vanessa Togoto bilang Daisy, Roslyn Borromeo Vinson sa papel ni Dorena, Fel Bemri Margati sa papel ni Fidel, Danny Oberio bilang Federico kag Winston Timblor sa papel ni Ephraim, Soundman Hannibal Istunina, Musical Scoring Lozar John Mendoza, ginsulat kag sa Audiotech ni Joseph Maido, kag sa idalam sang direksyon sining inyo alagad Caroline Ladrillo Jama, sa supervision ni Mr. Gerard Andrade, ginadurot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Muntisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Confiansang sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At isa mga buta.
4: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok, tok, tok. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak RMN.
1: Sample Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. So, butang duwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Gikan sa number one.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. It's Repile with Physio.
2: Ako si Jay, tasak ng sugar. Pilasko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatuga sang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
8: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ang kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS. Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Salada. Max Protect ako pa.
15: Help stop cavities even before they start. Pag-ipin pre.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's sulit busog meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDonald's. Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
5: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa panatuntunan tergita na isa udto karong adlaw. Adlaw kita sa buong mga kabiyanan nga Sabado. Ato nga pagpangalagad diri sa RMN tergita na isa udto karong adlaw pet sa Diyos sa bulan sa Oktobre 2026. Kamusta na ato nga mga suki sa kanginan tabok sa karagatan kaumahan gagabukiran. Welcome Iloilo, welcome sa Visayas, welcome Philippines, bilog ng kalibutan, basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo. Sa ngala ni Radyo Man Don Dolido, iningin niyo lagad Radyo Man Ronel Sorbito. Kadalag ko din mga impormasyon ng mga balita nga itong pagkatutukan mga kabyanan diri sa itong pagpangalagan. Medyo mainit-init subong toto dyan. Ang itong panahon, i-check ta dugay-dugay upo ng itong pag-asa Iloilo Connection sa pinakauling nga dalagan sa panahon mga kabyanan. Sa mga mainit kag mga talalupang doon itong mga balita subong weekend, duwa ka mga motorista nga nag rides pilason ini matapos nga nag sa gidanay ang ila mga motorsiklo sa Banwas ang Saraga Iloilo. Along-halong gid sa pag drive sa mga motor kay bisan kagagmay kita mo mga motorsiklo mo man gabinunggo anay ay isa man di ka napatay mga kabyanan kay ining isa ka babae bumunggo ning gina-drive yang motorsiklo sa isa ka naka-park na truck dira sa Banwas ang San Miguel. Agintunaan, ginsang iya sini kamatayon, 27 anyos bata po. No, bumunggo ni kay nag-park ning isa ka fuel tanker dira sa barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Kay ina, mga alas 4:20 ang kagahon, mga kabyanan. Naging kabangdan sang kamatayon sang isa ka taga barangay Sulong, Alimudyan, Iloilo. So, i-check na ni karon mga kabyanan, nandugang impormasyon, diri sa ito nga pagpangalagad. Muni nga, magkagahon nga dahil medyo madulom-dulom. Di kung nag-park ka na kagwahi sa mga device, early warning device, kag kung nag-motor ka man, nabi mo, tika hawan kay ti kagahon, kung kay isa, igaw mo matalupang danara na sa tubang mo, di kung madasidasig dalagan mo. Huwag ka pa bikaroon ka sok-sok helmet. Disgrasya. Check ta na mga kabyanan dugay-dugay, duga nga detalye. Pero halong-halong gid sa aton nga mga motorista. Check ta na dalagan sa panahon. Palay number one, upon naton si Karadyuman Jeff Makiling. Jeff, si Radyuman Ronel, mayong undo sir.
6: Yes sir, mayong undo sir. Amo na ikaw sa buong ating latest weather update sa adlaw sa Saturday, October 10, 2026. Aso sa train today ang ating ginabantayan nga LPA. Ara sa kabayon nga 420 kilometers east of Pataraman, northern summer. Kag may ara kita nga ginabantayan nga typhoon nga kasi nga ara sa Tagwa sa ating nga Philippine Area of Responsibility man. Ang init nga LPA naka-embed along the IGCZ nga kasi din ga-apekto sa southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Easterly is dayon nga ga-apekto sa eastern section of northern and central Luzon. Northeaster living zone naman dayon nga ga-apekto sa extreme northern Luzon. Diri dayon sa aton, kinalantaw ta nga maging galom nga kalangitan. Nga dira sa katang kapagulan, pangilat kag panag-uugtugas ang LPA kag IDCZ. May natubtog sa raka sa direksyon nga miyan, sinang natubtog miyan nakatundan para sa hangin naton. Maka na itubtog sa raka naman para sa mga balod naton diri sa atong katigatan. Forecast temperature, 24 to 32 degrees Celsius. Dawn ng butlak, 5:38 a.m. ginating aga. Magkatudo rin siya 5:35 p.m. karon sa gabi. Mga latest weather update halin sa Iloilo Tupper Station. Ako si Jeff Makinam.
5: Yep! Medyo mainit na sa mong bumawi, no? Nagligad, medyo ito patupang ulan, pero lakalaka man lang. Ining low pressure area, may arak iban? Nabatian ko, bago lagit sa ginambal mo, Jeff?
6: Yes, sir, sakto, sir, may arak. Tagang ginabatay ang LPA, na may kalayoon 420 kilometers east kang Katarma, Northern Samar. Pero ang ining LPA, sir, ano man, unlikely man na ma-develop sa...
5: Okay, pila kabilog din, sir, ang ginamonitor ng LPA, isa o dua?
6: Sumo sir, isa ka, may anak ito, duwa ka LPA, ang ginabantayan, isa sa sulod, ang isa sa sagwa.
5: Mm-hmm.
6: Ang may anak ito, ginabantayan man nga isa ka bagyo,
5: okay,
6: or typhoon sa sagwa, makampar na.
5: Pero ang bagyo nga ginabantayan, may tendency nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility?
6: Subong sir, based sa ating mga forecast na nantaw tang manubo mga chances nga kusulid masulod sa par natin, sir.
5: Okay. Sige, Jeff, thank you so much sa sining information, sir.
6: Yes, sir. Manawang salamat. Sigmayin ka ang loob sa RMN News,
5: panahon. Abatihan mga kabiyanan si Jeff Makiling. So may duwa ka mga LPA, pero may chance nga ma-develop nga bagyo. So may isa ka bagyo, pero hindi pa mabalaan kung bala makahapit o makasulod sa Philippine Area of Responsibility. So para yun sa pag-monitor sa mga programa sa RMN Iloilo para sa pinakauling dalagan sa panahon.
3: RMN News, panahon.
5: Logan na ito ang mga dalago, din ang mga impormasyon ka mga balita. Nagkita sa mga mainit-init sa gihapon mga kabiyanan. Tutukan ta. Diri sa ito nga pag-pangalagad mga kabiyanan, pangamuyuan taman mga utod na ito dito sa bahin sang Panama. E bangod nga nagintayog sila sang linog. Mako mo 7.7 na magnitude sang linog. Linog niyo? Diyan? Gintayog sila sang magnitude 7.7 na dira sa southern coast sang Panama. Sinilang mga kabiyanan nga kun sa diin nagkalarumpag tong pila ka mga building kag naguba. Grabe nga klase sang linog ni. So linibo naman di ka mga residente na pilitan nga mag-evacuate. Magwa sa mga building kay delikado. Ara sa dalanon subong kag hindi ani pagsundan ang mga building unless ma-check. Kung bala, pwede pa masudlan yun. Kung basi man nagkalalitik na kag may nagkala tubuan sa balana na. May kadalumon nga 12.6 kilometers ang epicenter sa Siningalinog. So bong, gina-check pa kung pila kabilog ang mga pilason. Kag kung may mga nagkalamatay, standby. Abay pangaway lang. Ay grabe ni ko mag 7.7 mag-igo ni sa area nga populated kag taas sabing mga buildings at tapos ano ni kumag tabo ni nga mga natuon sa mga uma-uma kagway mga residente ay medyo safe pangamuyuan nato ng mga utod ta sa Panama mga kabiyanan kabay pa nga hindi lang madamo ni mga pilason o mga casualty sa sining linog na nagluntad sa ilang lugar. Standby, check tayo mga dalagot ang mga balita nasional kag balita international po ng RMN Network News. Magabalik ang targeta na isa udto.
3: RMN Network News.
1: Soda, ayon pa sa calendar of activities na ibinahagi ni Julia sa TWNX Ariminaga. Kahapon na, tumungo ang COMELEC Naga kasama si Naga City Mayor Lenny Robredo at iba pang kinatawa ng mga ahensya ng gobyerno sa probinsya ng Albay para sa isang komperensya na dinaluhan na ni COMELEC Commissioner George Garcia. Nangako si Garcia na maglalaan ang COMELEC ng 30 million pesos para sa mga gagastusin sa plebisito. Kasama mo sa DWNX Ariminaga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
7: Iba't ibang grupo nagkasarang kiros protesta sa labas ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa Mandaluyong City.
8: At tatlong beach sa Pilipinas, pasok sa top 15 best beaches of the world sa isang luxury travel magazine.
7: Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
3: Kahit saan, kahit kailan, RMN Network.
4: Network News ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa. Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMNNetworkNewsPH @RMNNetworkNewsPH at panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News, balitang sigurado, balitang totoo.
3: RMN Network News.
8: Kinalampag ng iba't ibang grupo ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa Mandaluyong City ngayong Sabado ng umaga. Ito'y para ipanawagan sa Senate Impeachment Court na hatulang guilty ang Vice Presidente. Bumog pa mga realista ng Human Chain, bit-bit ang kanila mga placards na may nakasulat na Convict Sara. Giit ng grupong hukbo ng malayang bayan at kabataang sagisag at gabay ng Pilipino, malinaw at sapat na ang nailatag na argumento at ebidensya sa impeachment trial para hatulang guilty ang Vice Presidente. Dagdag pa rito, hindi umano magsasawa ang grupo na magkasa ng kilos protesta hanggat hindi nakukulong at napapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente.
7: Mga batas na kailangan silipin o amyandahan para hindi nagayahin ng ibang opisyal ang mga irregularidad ni Vice President Sara Duterte, inilatag ni Batangas Representative Gerville Luistro. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chelsea Arcilia.
3: RMN Live Report.
9: Matapos ang 37 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, naniniwala si Batangas Representative Gerville Luistro, chairperson ng House Prosecution Team, na kailangang silipin o amyandahan ang ilang batas sa bansa. Kabilang dito ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Anti-Money Laundering Act, Procurement Law, Code of Conduct of Public Officials and Employees, Securities Regulation Act at mga rules ng Commission on Audit. Ayon kay Luistro, layo nito na maiwasang gayahin ng ibang opisyal ng gobyerno ang mga irregularidad gaya ng mga naitiwalat na sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa halimbawa ni Luistro, nakakapagtaka umano na walang naihaing tax evasion case ang Bureau of Internal Revenue kahit pa may mga hindi idineklarang pera ang Vice Presidente, maging ang posibleng kakulangan sa pagpapatupad ng procurement law. Gaya na lang ng conflict of interest kaugnay ng umano'y koneksyon ni VP Sara sa 19 contract sa Davao City na pinamumunuan ng kanyang kapatid na si Mayor Baste Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
8: House Prosecution itinanggi na mahina ang aligasyong bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay Rajuman Grace Mariano.
3: RMN Live Report.
9: Mariin nga itinanggi ng House Prosecution Panel na kaya nilang inilaglag ay dahil mahina ang ikatlong Article of Impeachment patungkol sa umano'y panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa ilang mga opisyal ng Department of Education. Di ni House Prosecutor at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ribbon, hindi mapapabilang sa mga Articles of Impeachment ang alegasyong bribery laban kay Vice Duterte kung ito ay mahina. Katwira ni Ribbon, kaya nila inilaglag ang Article 3 ay dahil mataas ang tiwala nila na sapat na ang tatlong iba pang mga Articles of Impeachment para patunayan nag-guilty si VP Duterte sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Paliwanag naman ni House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, ikininsidera din nila ang pagpapabilis ng paglilitis kaya nagpasya silang wag ng talakayin ang alegasyong bribery. Tang-ayon din si Flores na malalakas at sapat na ang tatlong articles patungkol sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya, gayon din ang maling paggamit sa confidential funds at ang pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman na hindi maideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
10: Even if you mahina yun, I don't think he would have breached, it would have breached as an article of impeachment kung mahina po yun, but we have absolute faith in the first three articles. Kaya tingin ko sapat na po yun dun sa presentation po na ebidensya po ng prosecution that we don't need to proceed the last one.
11: Do the decision to not proceed with the bribery had nothing to do with the strength of the case, no? Ang amin dito is we're conscious about the timetable that the prosecution set for us to prosecute the entire articles of impeachment. And kaso, hindi na siya kasya or pasok doon sa timetable that we set ourselves.
9: Yan po sina House Prosecutors, Representative Terry Ridon at Cabe Flores. Kasama mo sa PCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak RMN.
3: RMN Network News.
7: Manifestation ng prosekusyon na iatras ang Article 3 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte natanggap na ng impeachment court. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conde Bata.
12: Kinumpirma ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na natanggap na ng Impeachment Court ang manifestation ng House Prosecution Panel na iatras ang Article 3 o ang bribery ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tunggol, sapat na ito at hindi na kailangang formal na ipahayag sa Impeachment Court. Hihintayin na lamang ang magiging aksyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero sa manifestation sa Lunes.
13: They said that kanina sinabi ni Congressman Chel Jokno na they will be resting for the Article 2. So we are assuming na yung susunod na Article 3, no, ang kanilang ipresenta. Pero alam ko na alam nyo na rin na nakatanggap ang impeachment court ng manifestation that formally manifest to the impeachment court na i-drop ang Article 3. Hintayin po natin yung ating presiding officer to take that up on Monday.
12: Isa pa anyang kailangan linawin ang susunod na hakbang sa Article 1 o ang misuse of confidential funds dahil hindi pa formal na isinasara ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya dito. Matatanda ang naantala ang pagsasara ng prosekusyon sa Article 1 matapos isalang-alang ng korte ang posibilidad na tumawag pa ng mga dagdag na testigo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak Tatak RMN.
3: Network News.
8: Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng motion ni dating Speaker Representative Martin Romualdez na pirmahan ang pre-trial order sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ang pre-trial order ay isang opisyal na dokumento na inilalabas ng hukom matapos ang pre-trial conference at bago mag-umpisa ang opisyal na paglilitis sa korte. Si Romualdez ay nahaharap sa 7.4 billion pesos na plunder case na isinampa ng Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y kickback nito sa flood control anomalies. Nakatakda rin itong humarap sa unang araw ng pagdinig sa kanyang petisyon para makapagpiyansa sa Lunes, October
3: 12.
7: Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ngayong Sabado na ang debris ng orbital carrier rocket na nilaunch ng China ay inaasahang babagsak sa karagatan ng Palawan. Ayon sa PhilSA, tinatayang 25 nautical miles mula sa Palawan ang projected fall ng nasabing rocket debris at inaasahang ding lalapit sa protected marine area na Tubataha Reef sa Natural Park. Sa kabila nito, siniguro naman ang ahensya na walang tatamang inhabited areas sa isla, ngunit pinapayuhan naman ang mga residente na huwag lapitan o hawakan ng debris dahil sa maaring panganib na dulot nito.
8: Dating House Speaker Martin Romualdez dadalo via video conference sa unang araw ng bail hearing para sa kasong plunder. Detalye mula kay Radyoman Chelsea Arcilia.
3: RMN Live Report.
9: Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker at late yung Representative Martin Romualdez na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Payatas, Quezon City, pirmahan ang pre-trial order sa Lunes o October 12. Ayon kay Attorney Dennis Pulma, Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, nangangahulugan ito na dadalo si Romualdez via video conference sa unang araw ng kanyang bail hearing para sa kasong plunder sa Lunes. Matatanda ang nahaharap si Romualdez sa nasabing kaso na may kaugnayan sa umunay 7.44 billion pesos na kickback sa mga infrastructure project ng gobyerno noong 2022 hanggang 2025. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mat Chelsea Arcilia, Tatak RNN.
7: Gumuhong River Bank Protection sa Pampanga, pinaimbestigahan ni DPWH Secretary Dizon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
14: Pinaiimbestigahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong River Bank Protection Structure sa Arayat, Pampanga na 2 taon pa lamang mula nang maitayo. Sa isinagawang inspeksyon sa Barangay San Mateo, nakita ang tinsala sa istrukturang dapat sana ay pumuprotekta sa pampang ng Pampanga River at sa mga kabahayan sa paligid nito. Dahil dito, ipapatawag ni Dizon ang kontratisa ng proyekto upang pagpaliwanagin kung bakit agad bumigay ang naturang istruktura. Partikular na aalamin kung nasunod ang tamang sukat ng mga sheet pile o bakal na ibinabaan sa lupa upang hindi gumuho ang pangpang ng ilog. Magsasagawa rin ng joint investigation ang DPWH kasama ang lokal at pamahalaang pananawigan ng Pampanga. Kasama mo sa DZL RMN Manila, Radzoman Michael Dimaayo, Totok RMN.
8: Mahigit 200 individual ang nawala ng tahanan matapos sumiklab ang sunog sa residential area sa Bagong Landas Compound, Barangay San Agustino, Valiches, Quezon City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang apoy pasado alas 7:30 ng gabi na agad-agad iniakyat sa third alarm. Isang 59 anyos na lalaki naman ang naitalang sugatan at nagtamo ng second degree burn sa kanyang braso at dibdib. Sa pahayag ni Fire Senior Inspector Erickson Gila, Station 5 Commander ng Quezon City Fire District, pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero dahil sa mga residenteng nakaharang at sumasabay sa mga bumbero. Iniimbestigahan ng BFP ang sanhinan sunog habang pansamantalang nakituloy ang mga apektadong residente sa kalapit na simbahan sa lugar.
7: Responsable sa pag-abandona sa patay na sanggol sa Tagum, patuloy na hinahanap. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Karen Beltran ng RMN Davao.
15: Patuloy na pinaghahanap ng pulisya sa Tagum City ang taong responsable sa pag-abandona sa bangkay ng isang sanggol na lalaki sa gilid ng kalsada sa Barangay Magugu West, Tagum City, Davao del Norte. October 9, 2026, natagpuan ang bangkay ng sanggol sa loob ng isang plastic cellophane malapit sa Purok Talisay bandang alas 8 ng umaga matapos mapansin ng isang concerned citizen ang hindi magandang amoy mula rito at agad itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Agad namang rumesponde ang mga tauhan na Mobile Patrol 44, Women and Children Protection Desk, WCPD, at General Investigation Section upang suriin ang lugar at imbestigahan ang insidente. Patuloy ang imbestigasyon upang matukoy kung sino ang responsable sa pag-abandona ng sanggol. Wala pang kumpirmadong impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng suspect at patuloy ngayon na sinusuri ang mga CCTV footages. Hinikayat naman ng Tagum City Police Station ang sino mang may impormasyon na makakatulong sa imbestigasyon na makipag-ugnayan yan sa pulisya sa numerong 0919-748-5024. Kasama mo sa DXDC RMN, Davao, Radzuman, Karin Beltran, Tatok, RMN.
8: Freelance bet collector arestado sa operasyon kontra ilegal na sugal sa pari. Kasama mo sa balita si Idol Stanley Talagtad ng IFM Kawayan.
16: Arestado ang isang freelance bet collector sa isinagawang operasyon kontra ilegal na sugal ng Criminal Investigation and Detection Group Cagayan sa Barangay Makanaya, Apari, Cagayan noong 8 ng Oktubre. Kinilala ang suspect sa alias na Lena na umano'y nangongolekta ng pustahan. Ayon sa ulat ng CIDG Region 2, aabot sa 752 pesos na perang pustahang nakumpiska mula sa pag-iingat at kontrol ng suspect kasamang iba pang ebidensyang may kaugnayan sa operasyon. Samantala, hinigayat ng CIDG Region 2 ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na ipagbigay alam sa pinakamalaki kapit na himpilan ng pulisya o kinauukulang otoridad ang anumang impormasyong may kaugnayan sa ilegal na pagsusugal. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talagtad, Tatak RMN.
7: Dalawa patay sa magkahiwalay na kaso ng pamamaril sa Bacolod City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: binawian ng buhay ang 37 anyos na lalaki matapos pagbariling sa barangay Mabinurigon, Bangka Aning, barangay Panukoy nitong lungsod. Kinilala ang biktima na si Teddy Boy Bilaong ng Bangka Aning na nasabing barangay. Ayon sa kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, Station Commander ng Police Station 8, nangyaring insidente nang lumabas sa kanilang bahay ang biktima para magpa-cash out ng kanyang online wallet nang nilapitan ito ng lalaki na sakay sa isang motorsiklo at pagbarilin sa ulo na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Samantala, ang walang pagkaunawaan sa di pa matukoy na transaksyon ang pinaniwala ang dahilan sa pamamaril ng suspect sa kanyang kaibigan sa Barangay Barago. Ayon sa Kepulisa Captain Rami Saison, Station Commander ng Police Station 3, magkasamang naglalakad ang biktima at ang suspect nang nagtalo ama ito. Dahilan kaya hinabol ang suspect si Mark at pinagbabaril. Narecover sa crime scene ang mahigit kumulang 4 na basyo ng hindi pa matukoy na armas. Inamin naman ang asawa ng biktima na gumagamit ng ilegal na droga ang kanyang asawa, samantala ang suspect ay dati namang may kaso physical injury. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hener. Tatak Remen.
3: RMN Network News.
8: Pasok ang Pilipinas sa listahan ng isang luxury travel magazine para sa top 15 best beaches sa buong mundo base sa 2026 Condé Nast Traveler Reader's Choice Award na kapasok sa top 15 ng beach sa Coron, El Nido sa Palawan at Boracay sa Aklan. Nasa pang-apat na pwesto ang Coron, pang-walong Boracay habang nasa ikasampung pwesto ang El Nido. Kabilang din ang Palawan at Boracay sa mga pinangalanan bilang World Best Island sa Asia category. Nangunguna naman sa listahan ang Veligando Island Beach sa Maldives. Sinundan nito ng Mandis Bay sa Anguilla at pangatlo ang Onang Beach sa Thailand.
7: Balita tayo sa Ibayong Dagat. Niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang bansang Panama na ikinasira ng maraming gusali at establisimiento kaninang bandang alas 7 ng umaga Philippine time. Sa ulat ng U.S. Geological Survey, ang epicenter ng lindol ay nasa 10 kilometro mula sa syudad na Pitaloza, Arriba sa katimugang bahagi ng bansa. Dahil sa pinsalang dulot ng lindol, kasama ang mga lumang simbahan, mahigit 4 milyong katao ang naapektuhan ng lindol. Agara naman ang pagresponde ng gobyerno ng Panama upang matulungan ang mga naapektuhang residente. Binalaan naman ang mga karating bansa ng Panama na posibleng magkaroon ng mga tsunami at aftershocks kasunod ng malakas na pagyanig.
8: Nilampaso ng Barangay Ginebra San Miguel ang Rain or Shine Elasto Painters para masunggaban ang ikatlong panalo sa PBA Season 50 Governor's Cup na ginanap kagabi sa Ninoy Aquino Stadium. Sa score na 129-111, binasag ng Gene King ang 4-game winning streak ng Elasto Painters nang magpakawala na mahigit 18 lamang para maselyuhan ang 3-4 fresh standing sa Group B. Sa pangungunan ni Abarrientos na nagpakawala ng 34 points kasama si Jordan Murphy sa kanyang debut game na 34 points dahil sa tagumpay, nagbigay ito ng seguridad para makapag-qualify ang Jeans sa papalapit na playoffs. Bukas sa harapin ng Ginebra ang Magnolia Hotshots para sa Manila Clasico matchup na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum.
7: Sarah Labate, lumalove life na ulit. Alamin nga natin yan live sa ating studio mula kay Rajaman Myra J. Nasayaw.
18: Magandang tanghali, Rajaman Jenny at Rajaman Chanel. Tila hinord launch na ng actress at model na si Sarah Labate ang lalaking nagpapatibok na muli sa kanyang puso. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Sarah ang ilang reposted photos mula sa birthday greeting sa kanya ng malalapit niyang kaibigan. Kapansin-pansin naman ang isang mirror selfie nito, kasama ang isang mystery guy at ang caption na "Happy birthday to this Wonder Woman." Sa sumunod naman na larawan, makikita ang coziness ng dalawa habang magkayakap at nag-i-enjoy sa kanilang beach vacation. Ang nag-post ng mga naturang larawan ay si Mikael Shim na isang negosyante at executive ng isang events at entertainment enterprises. Sa ngayon, hindi pa kumpirmado kung ito talaga ang bagong boyfriend ng aktres na matagal nang hiwalay sa asawang si Richard Gutierrez. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Arimen.
3: Network News.
7: Sumayin niyo po ang mga nangunang mga balita. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga.
8: At ako naman si Radyo Man, Chanel Salazar.
7: At mula sa Arman Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga-Legazpi, marhay na ugto.
3: RMN Network News. Sample Plus Gold.
19: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
20: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio.
23: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Bakal, sumagod ka.
24: Good morning.

0: States. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthy your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang halungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-aedad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
6: Yes, correct.
5: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
8: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na work.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
10: This newscast is brought to you by iBerry.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. Aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadutlan sang banatian.
4: Mighty C,
8: babaka sa mga butika.
4: Mahigro bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindo sang imo mahigro nga dugo.
4: Nga sa masami,
8: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
15: Nuns Liniment Oil.
16: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
15: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
16: Nuns Liniment Oil.
15: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
16: Nuns Liniment Oil.
15: Feel better. Live better.
17: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Sample Plus Gold.
20: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold.
16: Makal sa mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag official nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.
0: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
12: Charm and Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon at charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
0: ACS.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio.
23: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
23: Yung may D3.
22: Mga butika.

0: Herbal Capsule.
1: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
0: Nance Herbal Capsule.
1: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start. But keeping breath fresh.

0: Aliaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Sample Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
7: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Mag-TDX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: TDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: TDX 500!
13: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
14: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpakalaga diri sa reminder kita na sa Untong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakala sa 12:52. Standby kay Dugirugay kwa untang update report ni Rajuman Marjorie Herbomiane angot sa sining asod-asod ng mga vehicular accident nga kung sining isa diring patay kay sinilangin nga kagahon mga kabyanan madulumpang banwa sang San Miguel Iloilo nagbunggo sa isa ka parking truck sa isa ka fuel tanker ang ining isa ka babae nga nagadala sa SUV motorsiklo masama subo nga palad ginto naan gid sa iya sir kamatayon kag ining duha ka mga motorista man nga naga rides pilason man eh kay nagasagidanay man ang ila sir nga mga motorsiklo dira naman sa banwa sang Sarga Iloilo long halong gid kay kalapad sandalan pro mga motor gabi nung guanay ho ha check ta ni karon standby ha labi ng sini nga weekend base kon magagwa-gwa kamo kag maginom-inom as mayo gid nga kon nagadala ka mo motorsiklo ni kamo maginom kag kon napilitan man ibili ng motor puli sa balay sakay sa kon ano da taxi man grab una no mada nga mga salakyan sakay sa upod mo padulong kag pagadasoy nga adlaw nga mo ampawan amo pagkuha di da diyan una ang pinaka the best da i-secure mo na itong motor mo nga hindi man makauti sa iba eh. Kaya base pagbalik mo, liabi na lang ang bilin. Liabi sa balay nyo. Pero ngiya ka motor, ito na. Check to ni Dugay-Dugay, mga kabyanan, pang importanteng liabi sa balawig ng kabuhi. Ang pag-inom, mga kabyanan, sa mga produkto, di kalidad ni Tita

0: Alin Kansang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Pingampahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Alin kag Herbsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw na ganami, kagapagsik nato ni kayang ang lawas naton. NAN Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isa sa panay kag probinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod yung maginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kaya sila nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami yung users yung isang NANS Super Plus, gusto mo naman palabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kag ipiktos ni kay namigid. So ipabati na ito yung mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakal man sini kag makapfeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikaing lawas. NANS Super Plus, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
2: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagaplan na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masayan yung gamit ang NANS Liniment Oil kaya may araw ni soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alapaps tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Yes, hindi ka magka dengue. Dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskuno. Nami pang masaj sa, no? Dula pang arikis sa lapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
2: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, di rin nakita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay nang gagamay ina o kun ang imo abilidad o nagadwindol bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
1: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
2: Ay, grabe.
1: Sido ba sini, no? Kag ang magamo mo nga kwan nga Strait of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay-singkay, sang imo nga J-Junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pag isa gadong lime lang na. Pero para sure ka gidya, subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siring sparring, another one, mabilib gidya ang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
2: And of course, ato mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, do ka grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadidri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Selinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod. Mo. Pero Master Don, nga rin pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix. The best ni mga kabiyanan ng kape. Ganit mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyo na para mga pikit na. Kung kapiling niya, why man niya sa nga nung kuana binos? Bala ka kuana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pagpuli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon mo, mga kabiyan, ang pangapilang, Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo naman inom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kaginilalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
0: Yes, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, sa itong pagpakalagad kag ang Mega Man Herbal Capsule. Siyempre. Hoy, by the way, sa Nans Superplus Blay, isa sa pamatuod, yari ang isa sa mga users sa Nans Superplus.
3: Nans Superplus Capsule. Bulong man sa kidney stones. May kidney stones ka? Hambal mo?
4: Oo, nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakita nga akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang non-super plus capsule kay nabatian ko nga manami ini sa may mga kidney stones. Subong, nadula ang nabatyag ko nga sakit sa akong likod. Hambal sang doktor, maripit ako abdominal ultrasound.
3: Nabatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Ariglado mga kabiyanan, isa sa mga users sang NANS Super Plus. Sa ito kapag pangalagad, bagulangid mga kabiyanan, breaking news ha.
5: DYRI Breaking News.
0: Naglupok na naman ang Bulkan Canlaon. Wala ginamang madugay mga kabiyanan. Bagulangid ka ba? Napila lang gig ka minutong nakaligan. Check tani karon ang dugang detalye sa ang sining paglupok na naman sa Bulkan Canlaon. Sa ako no sa Panamaton ang ginong ganaan niti. Gatalay og kunong duta to sa Negros no. Paglupok sa Canlaon, mabatyagan kunong pagtayog sang duta. So layo na sa Canlaon no ang nag-inform sa aton pero ti ang tayog kwan pa batyagan pa podali lagi i-check tani dugang report kag update kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani angot sa sining ahay daw operations manager kuno sang isa ka sikat nga kalanan blang mahal na blang mga steak na blang Radyo Man Rezi ang ining babaeng naksidente sa motorsiklo sinilanggi nga kagahon nga gitunaan sa isa ni kamatayon kay may isa pagig kaaksidente dira sa Banawas ng Saraga. Yaring report Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
5: DYRI Radyo Man report.
6: Man Ronel patay diri ang babaeng na driver sa motor matapos nakabunggo sa nakapark nga fuel tanker dira sa may Banwas ng San Miguel, specifically sa Barangay San Jose, San Miguel. Ining biktima, inapahayag isa ini ka-operation sa personnel or hindi ko siya kung manager. Pero,
0: manager or hindi man?
6: The operations officer ang term of service
0: okay.
6: Sa mga kilalang restaurant. No, ang biktima, ginhinago kay alias Jai, kasado ini, 27 anyos. Residente sang sulong Alimudyan, Iloilo, samtang driver sa fuel tanker. Amo naman si alias Alan, 49 anyos kasado, residente sa barangay Kamambugan, Dingli. Sunod diri kay Police Captain Brian Alejo, hepe sa San Miguel Municipal Police Station, halin sa duty, diri sa syudad ining biktima. Kag nagamotor, ini papauli na puntanin sa Alimudyan. Apang pag-abot sa barangay sa San Miguel, nabungguan sa niya nakapark na fuel tanker, bumunggo ini sa likod. Kag bangod sa impact, gindala ini sa ospital, ginbawian gid ini sang kabuhi. Pahayag pa ni Alejo, Radyo Man Ronel, ng driver sa truck, hali naman ini sa Aklan. So naghapit dira sa Miss San Miguel, kay nakabatyag sa tuyo, kag mga pis sila na, parang dumadula bilang katuyo.
0: Unfortunately, so, meaning ang itong tanker to, nag-parking da, para na magpangapi. May kapihan da sa area?
6: Nagpapi sa area, oo.
0: Para madula man katuyo, ang kadawan na daan, nakatuloy, yung iman kung may indupidupoy kahangin, labi na gyan.
6: O, di Aklan pa siya nga daan, halin. Radyo Man na Ronel 420 AM. So, pag-abot nagkapian ay gamay, parang dumampawan sang katuyo. Unfortunately, ining nakamotor nga si Jai, papuli, apoy man kagtuyo halin sa ubrahan. So, wala niya matalupang dan nga may truck kabangdanan nga nabungguan niya ini. Kag ini siya ang ginbawi ang isang kabuhi. Actually, dead on arrival ining biktima. sa ospital. Pamatian tabla si Police Captain Brian Alejo, Hepe, siyang San Miguel Municipal Police Station, ay sa atin interview.
7: Bali, ang kagabi, no, sa accident na nagbuntad sa may barangay San Jose San Miguel, no, na tabo siya mga alas 4.20, no, sang agahon. Oh. Bali, ang involved siya ng mga nakyan, isa ka Honda ABV na motor, kaya ang isa ka fueling tanker.
8: Oh.
7: Bali, ang ano, abe, ang motor niya, yung driver sa ating ang ating biktima din yung nag-drive sang ano, sang motor ginagawa ng atin niya kay alias Danica, no? Taga taga Sitio, at taga barangay Sulong, alin mo dyan, Iloilo, mas kasado. Nag-operate sa operations sa manager sa may isa ka restaurant. Ang iya sinabi niya, obra pang gabi, night shift.
8: Oh.
7: So, pag-aon siya na puli, so halin siya sa city, pakipapuli siya limo dyan. Pagka, buti dito sa may barangay, atubang itang isa ka soft drinks na planta, nabungguan niya, no, ang isa ka fuel tanker. No? Ako yung driver niya mo, si alias Alan, no. Alinabi niya fuel tanker sa aklan, pagkantuman sa limo dyan, galing nag-short stock lang sila dito sa mga San Miguel para mag-kape-kape.
8: Okay.
7: Na tuyo sila sa biyahe. Muna, galing, no, siguro sa kanil si motor, huwag niya na-notice, no, nga may nakapak na fuel tanker sa higyan sa ambalan. Kaya, makulid ang damage na insure siya, no, ang motor, no. Kaya, unfortunately, ang aton nga, no, ang motor na po sendi na gumuyan sa kabuhin ng gindikala siya nga din on arrival sa Aliosan District Hospital.
8: Balang ko, sir, ang victim papuli na ni sir o pakanto sa work? Papuli na?
7: Papuli na siya.
8: Bali, ano sir, ang ginbunggoan niya? Sir, likod or unahan ka fuel tanker?
7: Likod.
8: Likod. Okay. So, bali, because ng impact. Pero may helmet man, sir, ang victim?
7: Helmet ang victim, galing daw mag-mukpis ang helmet, no? Full face siya daw pang babae yung helmet. Pero mukpis siya. Mga walang ika protekta ang helmet sa ulo sa lawas.
8: Bali, ang driver, ang victim ng napatay babae.
7: Yes, yes.
8: Ano sir na ang driver sa fuel tanker arrested?
7: Yan ko, arrested subong sa, no? Sa custody natin sa may familiar protection.
8: Oh, wala pa ka-decide ang family kung mag-file sila kaso?
7: Wala pa man, pero nag-isunahan yung sila kayo na dito sa may protection. Wala pa-update kung ano yun. Siguro wala pa na naman naka-decide ang family sa victim.
8: Okay, sige.
6: Medyo man na, Ronel, si Police Captain Brian Alejo, Jefe ng San Miguel Municipal Police Station. Actually, kung lang tawon mo ang comment na sa social media, sobra ka damo, lapit na siguro 800 sa natabo ning eksidente. Ano garalain bala ang mga pumuluyo? Because, I mean, ang mga netizens, kasi siyempre, under the law, kung nakapark ka ba o nagpahuway ka, di ba, dapat bigyan na advocate na kung nag-drive ka nga tuyo, pahigad ka para nga makapahuway or mapawan sa katuyo. Unfortunately, pag pahigad niya para nga magpaampaw sa katuyo nga nabatyag, amo man nga, bumunggo man ang isa man ko tuyo nga driver nga naghihingagaw man nga magpuli. Radyo man na...
9: Tip ko, may babata ni Yadang Kwan, ang babae?
6: Wala lang mapatpat
9: ni sir. Ang report, married mo, di ba?
6: O, married siya, married. Based sa data nga gin-sensang police. Pero mula na ganing masubo, kasi nagpahigad ka gani. Actually, amo na yung comment, yung mga 600 plus. Kaya ginamangkot nila nga na preso ang driver. Kaya nakapark ka ni para mga pay, para nga hindi bala pag tuyhon. Kaya kiti wala abi sa mga designated parking area sa mga karsada. Kung kapin pa kung tuyo ka, di ba? Mugi ba na Radyo Maronel, kung driver ka bala, kinanglan mo pahigadigad para nga maampawan. Para likaw bala, disgrasya, gali kinatabo, accidente. So, isa gid ang napatay, no? Sa ining natabo, dira sa mga
9: panuha. Ang kwan kita, kundi ang iyang motorsiklo ba o kwan gido? Sa likod gito daw sumuhot gid ang iyang kwan nga motor sa dalom.
6: Kay because ang iyang dalagan bala ti kagahon siguro mga pahuway may nga
9: do ano ni dulom nga area na dia kay lapad ang dalan man mo.
6: Actually hindi man gid dulom ang area kasi San Miguel kay nami may gani ilang karsada
9: dia. May helmet ang biktima way.
6: May helmet pero nipis siya nga ano nipis nga helmet nga daw pang babayi ni helmet.
9: Grabe, tibot silingon ko pang babaeng helmet na ni Pace na yun.
6: Hindi ang bali, sir. Ang pang girly nga helmet nga daw.
9: Girly, guro po, nasin palong. Ang pang babae, ang pang babae, ang style, ang design, no?
6: A full face siya, pero may mga helmet. Abi nga daw, medyo affordable. Pero hindi siya bala pag-target nga, mahambal mo nga, makaprotected ng ulo mo.
9: So, amo na. PS mark? Dapat may mga PS mark na eh, di ba?
6: Amo giguro, Rajuman, Ronel.
9: Kaya rin, nakapahigad, yun man yung...
6: Sahigad, saka matulog, mano siya mo, mapuro pa ang pause.
9: Nakita ko din sa picture, makita ko nga naka-park light ang fuel tanker.
6: Oo.
9: May nga lang flammable pero naka-park light siya. Kaya bangod gado gasigang iyang suga?
6: Hindi ko sure kung gasiga siya because
9: basi siga, di ba? Nakita mo?
6: Oo, gasiga siya.
9: Gasiga siya, oh. Eh, doon naman kung ipasiga bangod may natabo na or nagasiga na nga daan. Amo nang pamangkot, balo ka. May natabo na posibleng ipasiga para ma-alarm ang sunod, no? Unless otherwise nga ginpandara ni, no? Pero kung nagasiga sa kadaan daw, kahit posibleng man gilip mo makita, di ba?
6: Igaling kay amo na gani nga medyo tuyo wala Rajuman doon. Ay, Rajuman Ronel ang ang victim. So, amo lang na-aksidente ginang natabo. Kagati, actually, preso ang driver subong, pero doon may
9: amuning, mga... Amuning budlay, no? Kay kun panggabing imo duty, tapos sa limudyan pa si Kapuli, no?
6: Oo, sa limudyan.
9: Wow.
6: Oo, ti...
9: Kilayo pa na. Ti, kung kagahon ka na magwa, puli ka. Tapos, muna na nga oras, bao. Ano ni? Four ano ni? Las 4 ano ni?
6: Oo, pasada las 4 oras yung na, Ronel.
9: Though, galing kati usually ang mga munang mga kalanan do hasta malan panyapon Rajuman Marge.
6: Basi,
9: basi maging kantuan siya no?
6: Basi man hindi ta lang makuan pero
9: papuli. Basi maging kantuan siya bala pero papuli na. Okay.
6: Papuli oo. Sa Piyak na Bangin, pila sila duwa ka riders matapos nag sag idanay no ang ilang motor sa highway sakop sa barangay Poblacion Ilaya, Zaraga, Kaina, Launa, Imedyo sa kaagahon. Ang mga biktima mo sa Realias Bray, 15 anyos, wala driver's license, residente sa Barangay de Benegra sa La Paz. Tag-alias JM, 24 anyos sa Barangay Zone 1, Ungka, Haro. Sunod, Ricky Police Major Beverly Catalunya, Hepes ng Zaraga TNT, nahalin sa Zaraga ang mga biktima, upod ang lapit kapulo ka mga grupo sini nga nag-rides. No? Kung sabihin, madasig ang ilang pagpadalagan, apang pag-abot sa Barangay Poblacion Ilaya, nagsantika na yung ilang motor, kabandanan nga na disgrasya ining duha. Dugang pa ni Catalunya nga hindi sila makumpirmar kung nagakarera mga ini bangod ang rason sang ining mga natungdan sa kapulisan nagapatigayon na sila sang ride no nga mag-abyan. So ari naman ini sila sa maayong kahintangan pero ning minor ni 15 anyos ti wala lisensya ambot kung paano nga naka-ride sa ride basi indalalamlas ang grupo o kung na-impluensyahan man radyo man na Ronel. Importante nga wala sang nakaangkon sa dalagko nga saman ining mga biktima. Amo na madulong naton nga balita subo nga hapon. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iliilo, Radyo Mana Marjorie Herbo, Minyane, Tatak, Aramen.
10: Tatak, RMN.
9: Thank you very much sa Radyo Mana Marjorie Herbo, Minyane. So, masubo, no? Ining kapararan sa isa ka Iloy. I mean, hindi pa makonfirm ko ni Iloy, no? Pero isa ka asawa nga kung sa dinti ginbawian gin sa kabuhi bangod patal ang pilas niya bangod sang impact mga kabyanan sang lawas siya kag ulo sa nagaparking isa ka fuel tanker sinilangi nga kagahon dira sa Banwasang San Miguel Iloilo. Ma shot kita na i-conversa mabalik kita dugdugayin dugang ang detalye nabirigid sa sining natabo kapag lupok sang Bulkan Kandao nga nabaskog ko no mo. Check na video guys sa pagkaligan na sa mga pahibilo. Pinigabahin sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Pinigabahin sa ato nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life ha. Life Extension Vitamin D3. Inope ka mo, adlaw-adlaw. Kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadiday, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
11: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong lawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
9: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. Na fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga maigko ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pag nahulat mag Super Fiber adlaw-adlaw.
11: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga maeliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang atong nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
2: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
2: And of course, Parikoy, amo ning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
12: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
14: D3 Bio.
16: Ang D3.
14: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
14: Yung may D3.
17: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
18: Ay, nako, iho. Grabe din ang labo. May katarata ko nung ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na purmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
19: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras sa 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit ka chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
22: Pinakamanamit ka chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25426, Series of 2026.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung nga padayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Importante nga pahanundong, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
25: Super Fiber.
26: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super

0: Maximal de Pica. Life Extension, Farang in D3.
1: Mrs. Anong yan ikaw, ma'am?
2: Ikinan, Danilio Maras, 62, in hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, life extension, D3. Hindi na patalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Namakal sa mga butika.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali ka sinapit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
6: Kung capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula,
7: wala na ginagbalik ang rightis ko.
6: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka na Jester Nurse, sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio ang D3. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. D3 Bio. GTX 500.
9: Gina Kanon. Ang ginibatya ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
10: Sa kanon kapila ka mag-inom
11: sa GTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nagugina pa
5: siya. GTX 500.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal capsule. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Vibo, da COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sunshine Plus Gold, itestingan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sunshine Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas na levels ng antioxidants ang Sunshine Gold Coffee Mix.
3: Sunshine Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Ang baha pwede matabo bisan sano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa upo nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanongdom, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
13: May problem sa una sa kurason ko, no?
14: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isang adlaw ka duwa siya sa ng umom. Nang gayon, manano sa mga dito. Ang takuod yung pagkansalamat.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Maulan man, no worries na ako

0: kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy ko love!
2: Pangkong kumakablos sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Kapsol.
5: Importante mga lalo, Dok. May si pasyente, gikita nga oxygen sa ato nga dugo.
6: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy's Choline Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
3: Dr. Pinoy's Choline Capsule. Choline Capsule. Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan po tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusas. Cellphone Plus Gold.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
8: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm and Fabricon, pangong tomato blue, amoy ko lang sa pangon ng charm.
0: Charm Babcon with Nutrex technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy ko love!
2: Pangkong kumakablos sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
9: Oo, oh, tumar kong Ibirecream. Wala na yan, hantid ko ron, wala na. Ibirecream Capsule, kay Bitibo kayo.
8: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
12: Ronel Sorbito.
11: Kag Radyoman Don Dolido.
12: Don Dolido.
11: Targetanay sa Udto.
13: Mga Radyoman, balik sa ato kapag pangalaga diri sa RM. Enter kita na sa Udtong oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalaunang 27 sa hapon. Standby kay Dugay-Dugay, i-check na ito mga kabiyanan kay Buas Ngadlao. May ara sang libreng orientation ng World Connect sa mga gusto mag-apply abroad, gusto mag-eskwela, labi rin dito sa bahin sang United Kingdom. Damo din nurses mo? Ti Buas Ngadlao, may bisita sila from United Kingdom. Pwede gid makapungko dito ka makapulopamangkot. Libre man yung bayad mo, no? Kung anong nagahulat ng mga maayong kapalaran para sa mga nurses dito sa abroad, labi rin sa UK, United Kingdom, no? Kag sa mga hindi man yung nurse, pwede man niya sa ibang pagid nga lugar. Ti may ara man Malta, may Spain. Sa Spain, may duwa kakatuig na nga obra dito, no? Pwede ka na maging citizen, no? Pwede ka na ka-apply citizenship. Bayad sa mga Espanyol sa pagsakop sa aton for more than 300 years. Makaw mo 333 years naging sakop kita. Amo na ning bayad pang amigo. So, ano mga nagahulat dito, kaga anong entry naton dito, ini nga mga lugar, naging pag-mention nato, may mga pathway ini, pwede ka to maging permanent resident o maging citizen, pilakadlaw. Umayo lang record mo ka maka-atiner ka sa sininga mga lugar. Sekta na dugay-dugay, liyog ko parikoy, ini nga bahin sa aton nga pagpakalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. The best in yung klase sang kapsula, mga kabiyanan, kag pwede na ito mainom ini. Adlaw-adlaw. 2 to 3 capsules a day, pwede na. Para sa aton nga memory enhancer, no? Kay mintras bata, kapag nang nanon, mugid ang pag-amlig, kag pabaskugo ng memorya, eh. Para malikawan ini pagkamalipaton, kag tunaan sa sakit ng dementia, kag Alzheimer's, kung mag-edad-edad ka na. Amo na nga dapat sugudan mo na pag-inom gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy, may omega 3 fatty acids ini nga mabaskog nagapabaskog isang aton memorya. Sunod sa mga ekspertong omega 3 fatty acids, ngayara sa Dr. Pinoy may importante ini nga trabaho sa aton utok tungod nga ginapunggan niya sini. ang pagdasig sang brain aging nga kabandanan sa pagpigaw sang aton nga memorya. May omega 3 ini, Dr. Pinoy nga makapaalam sa aton nga utok, makapaalam sa tawo. Correct, no? Nagaalam ang tawo diri tungod sunod sa pagtuon ng omega 3, nagahatag ina sang enerhiya sa mga cell membranes kag nga ara sa aton nga utok. Gani ini mangin healthier, happier kag productive nga brain cells. Gani ano pag inuon nato lahat ninyo? Maginom na 2 to 3 capsules every day sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Kilabot sang mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Bulido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa punto.
13: At tindri ka nalang agi papangski, oh. Tarang dro-dritso, no? Tawagan to nalang ang numero na bito sang World Connect. Parang mangin kuan ini makuha na ton Rajuman dyan ang mga dugang detalye ang 0939 bito lago 0939 587 4134 sa luwat, no? Kaya pwede ka muna makakontakt diri sa cellphone number nga ini kung gusto niyo mag-attend buwas nga daw 0939 587 4134. Liyo ko na gani, Rajuman. Kay may mga good news ini para sa aton yung mga utod nga diri sa Iloilo. Labi na sa Visayas, pwede ka mga makatid buwas, hindi man na limited for Iloilo or mga Ilonggo. Basta ari kita diri sa area nga malapit kag may time ka mo. Buwas ini nga daw, alas 9 sa aga diri sa 4th floor. Sang sa Days Hotel, no, sa Atrium nga building dira sa bahin sang General Luna, siyudad sang Iloilo.
14: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito kag Rajuman Don Dolido. Don Dolido target anay sa unto.
13: Sa ato nga pagpakalagad mga kabiyanan, ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Nagabaligya sila sa mga machinery spare parts sa Kubota, kag Kubota tractors, no? Diri sa Bilog ng Panay Island silang exclusive dealer. Ara sila sa bahin sang Balantang Haro. Sunod sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal, nagabaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Kubota Sugar Cane Harvester, Kubota Cane Loader to Truck. Kantoy na, hindi magalipat, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Sa dugang na impormasyon, tawag lang sa telephone number 320-6883. Sa line number 1, naka-standby si Bang Cathy Sarigo, ang branch manager sa World Connect Iloilo. Ara sa line number 1, Ma'am Cathy, si Rajuman Ronel, mayong hapon, ma'am.
15: Hello, good afternoon Sir Nel. Good afternoon sa tanan nga mga listeners ng RM and Iloilo.
13: Ma'am, kabalo kita nga buwas nga daw alas 9 sang aga, may ara naman sang libre nga orientation. Kag sinong pwede makakadto, kag anong nagahulat nga good news para sa makakadto buwas nga daw?
15: Gina-invitar ko ang tanan nga mga bachelor's graduate, professionals, or even K-12 graduate, pwede gid mag-join tomorrow at 9 o'clock sa Days Hotel. Madamo ka mga opportunities na ma-avail ninyo if ever.
13: Mm-hmm. Ma'am, ano boss, may mga bisita bala? Kag mga taga-diin ni mga bisita mag-abot boss kag para at least makapamangkot man, no? Kayo may nadamo sa mga nurses na nag-inquire kung may ara sang mga bisita boss nga adlaw ang World Connect.
15: Yes Sir Ronel, may ara kita visitor tomorrow from UK. Mag-speak siya tomorrow regarding sa school nila and pathway na magiging RN ka ng UK.
13: So mga nurses, ano dapat RN kagid or may experience siya magkadto boss or nano?
15: Pwede mo siya sir na newly graduate ka or may mga na-experience na pwede din mag-join tomorrow.
13: So mga nurse nga wala pa experience siya, pwede man?
15: Pwede din. Kahit newly grad, pwede.
13: Mm-hmm. So, namo man sa nagpamangkot, kiti, isa sa mga na-mention nato ti UK for nurses, but may na-mention nga Malta kag Spain. Now, pwede bala hindi sila yung nurse? Ano ang requirement, ma'am?
15: Yes, for Spain and Malta, any bachelor's graduate, sir, pwede gid magkadto sa Spain or sa Malta. Even K-12, pwede. Kahit anong courses, pwede, sir.
13: Mm-hmm. So, bisan na siling mo, K-12?
15: K-12 graduate, pwede. Mm-hmm.
13: Pwede na. Okay.
15: Yes, po.
13: Mm-hmm. So, anyway, so it's a date, no? Buwas nga dlaw, alas 9 sang aga. So, libreng orientation, dira sa Atrium, dira sa may fourth floor sa Days Hotel. Pangitaon na nilang World Connect, ma'am, no? So, siguro, anyway, lastly, ma'am, ang imo sining pangagda for the last time para buwas nga dlaw sa mga pumulo na tunri sa Iloilo.
15: Okay, sa tanan nga nagpamati sa RMN, gina-invite sugid ka mo na mag-join tomorrow, 9 o'clock, sa Days Hotel Iloilo, nasa fourth floor, para makapamati ka mo kung anong mga opportunities na gahulat sa inyo sa Spain, Malta, and UK, especially nurses for UK.
13: Mm-hmm. Sa mga, by the way, may pamangkot na ko sa mga indigili nurses, no? Ang mga Malta, anong pwedeng ma-applyan dito? Ano nga mga kurso, halimbawa, ang pwede nila makuha?
15: Sa Malta, sir, pwede man kita nurses, pwede man dito, bachelors, like business administration, any course, sir, pwede.
13: Mm-hmm.
15: And ang lang po sa Malta is siya lang ang European country na wala siya sang language barrier.
13: Mm-hmm.
15: So, English-speaking country si Malta. And aside from that, sir, any person pwedeng mag-sponsor. Kahit hindi mo kadugo, pwede siyang mag-sponsor for Malta.
13: Mm-hmm. Ang Spain naman, kahit ito, amunigo. Agalik ito kung sa Spain, anong particular nga sa lugar sa Spain, ma'am?
15: Actually, sir, we have in Barcelona, we have Madrid, we have Murcia, and we have in Valencia.
13: Galing ito, dapat ano, Espanyol kagida, anong sistema na kita, kabalo kita.
15: Actually, sir, ang sustain natin is hindi magid siya na required ang Spanish language.
13: Mm-hmm.
15: Kay English speaking man, sir, ang ilan na teaching. And also, we have also schools na invaded na, sir, ang Spanish language sa ilang program.
13: Mm-hmm. Okay. Sige.
15: And
13: so,
15: if gusto mo, sir, na madali ka maging citizen, go ka with Spain.
13: Mm-hmm.
15: So, kaya kung lang ng Spain, maka 2 years ka lang work, legally, you can now apply for your citizenship.
13: Mm-hmm. So, ang imo mo on lang, kuha ka lang tukwan ng, ano ganun ni, diploma? No?
15: Para program. Oo. 1 year program lang naman, sir, ang kailangan mo.
13: So, 1 year lang yan. May ibang na lugar, abi nga daw, tag 2 years, yun, no? No?
15: Like Australia, Canada, New Zealand, 2 years ang ilang masters. Pero sa European countries natin, like in Spain, Malta, UK, Germany, Finland, 1 year lang, sir, ang program.
13: Mm. Sige. So, anyway, ma'am, see you sa buwas, ano? Kag, good luck sa mga makadto buwas nga daw. So, pwede man nakakadto, ma'am, ano dapat makuangin sila, palisagin o walk-in, buwas nga daw, pwede man lang matumato dito.
15: Pwede
13: man
15: walk-in.
13: Yeah? Mm-hmm. Pero kung gusto niyo may reservation din sa bangko, din siya pwede makakontak.
15: Pwede silang mag-text sa 0939-587-4134.
13: Okay. Sige, Ma'am Cathy. Ma'am, thank you. Good, Ma'am, ha? See you, boss, Nadlaw.
15: Thank you, Sir Ronel.
13: So, boss, Nadlaw, mga kabiyanan, free orientation ini. So, sa mga nurses, the UK ang the best. May ara sila bisita sa isa sa mga schools dito sa United Kingdom. So, grab the opportunity. Total libre ni wala bayad. Pwede kang mag-text or call para sa seat reservation sa cellphone number 0939-587-4134. So, 0939-587-4134. Pero sa mga hindi nurses, pwede ka mo sa Malta or pwede man sa Spain, pamati ka mo, no? Kaya para nga ma-inchinihan ganin nyo. Pwede man maka-walk-in o pwede makakadiritso bot silingon. Saan din ako magtawag na ako mag-text. Pero kung gusto niyo magdiritso, ah, tiara lang sa fourth floor. Ah. Lapas sa function room sa Days Hotel Iloilo dira sa General Luna Street, Iloilo City. Magkabali kita pagkiligin na sa importante ng mga pahibalong oras. Philippine Standard Time, tatakalauna 40 sang hapon. Iningabahin mga kabiyan ang ginadulong sa inyo sa kalawan sang produkto ng D3 Bio, ang Mighty C Vitamin C kag ang aton nga DTX 500.
16: Ang iningabahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy, ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang-coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Ganiano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga baklon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy kun mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
17: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amunin pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sang Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero malindok na milo din lang gin. Hindi ko makontento nga VCO lang gin butang. Butangan ko pagin sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
16: Ini tara nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinai o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid yung gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
17: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang ra mo balan nga.
16: Very mighty
17: gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Doc Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kun high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
16: Correct.
17: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban ng mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level, kung di layo ka sa diabetes parikoy.
16: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane, may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagfunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C, ginatawag nga
17: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
13: Arigladdo mga kabira ng oras, Philippine Standard Time. Tatakalauna 43 ang hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
18: That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: DTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
20: Pero pila na may mo sugar?
19: 136 na lang. Naamin na diyan kaya kong tulong sa DTX 500.
21: DTX 500. D3 Bio with Visio.
22: Ako si Anay. Before problema, kagid ang akong irregular nga regla. Pisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio po, okay, gid ang resulta, super normal na gid.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
23: Ang Visio.
21: Yung may D3.
23: Magabuti ka.
24: Maulan man, no worries na ako.

0: some worries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pagkong kumakapal sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Health Line segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatiang ta ang istorya ni Aling Maria.
8: Sang una, taw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
7: Mas klaro na bala maski gabi?
8: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawa sa mga kulang sa
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cyst ko sa ovary.
4: 3 cm na gali.
5: Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold.
4: Sa sulod sa isa kabulan,
5: naripay ko sa resulta kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas hinanakas, hinagaling, hinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.

0: 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo, mapagwa na ang mga higkog na hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, inom ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Tag-life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawan-lawas ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
2: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
3: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong
3: kapa. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa. Sunfall Plus Gold.
5: Ako gali si Van, nirbilang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sunfall Plus Gold sa radyo, hinintistingan ko ito, mayalit ko gid. Salamat gid sa Sunfall Plus Gold, kay kagulang ako nga
3: 7 Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, hindi ako makabatch ng sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Hit me

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. Ang visio. You might D3. Mga butika. DTX 500.
1: Ilay Lady La Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Tige ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
0: DTX 500. Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling si Juan Ray Patuan.
5: May high blood ka ba sa una?
4: Oo, nara. Umatumba ko lang ang dugo ng kaya. So, dun sa nga nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulahay ng tanan-tanan sa ako.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Galabog pala ang iba pananaw, basi myopia, diabetes, o kung eye strain na hindi na pagantusa, kay Arina ang iBerry.
7: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko, kataas ang akong grado sa mata, budlay gid, magtulog sa layo, kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Your number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Hindi may box na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
12: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako na may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung

0: hindi ka pa kumpirmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, yung 1 capsule, okay na ako.
1: Swalling capsule!
0: Maulan man? No worries na ako.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangungang pangabuhian ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Kaso pare ko, tumaro sa Don Plus Gold, kayo okay ko nang isa arthritis. Matungagin na luwag na uman ang pag-inom, okay good day. Wala nag-atake ang arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Samphone Gold Coffee Mix. Huwag maswakit sa akong palabor, ito na kinanglag pa magbakal sa collagen kag gold. Bago magyara na sa Samphone Gold Coffee
1: Mix. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
4: Ako galing si Sherry. Kaya ligid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, ngayon lang kukunosan Samphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka sumana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
5: Kundigaman Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maka kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix.
6: Yara na sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maayong aga sa tanan nga nagapamati.
2: Ini ang inyong Healthline segment.
1: Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, taw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unang sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Mga karadyaman, ang oras, tatakala oras, sigutay 8 sang hapon. Yari na ang ECL sa probinsya sang Iloilo, Radyoman Mon Kimin.
8: Probinsya sang Iloilo, yari na ang pagdiling resulta sang ECL, October 2026, first draw aras do sa hapon. First winning number, numero 8, number 8. Ari na matagdiling na, kaduhangan numero, subo na hapon. Numero 22, number 22, at ang siling second winning number. At ang siling adulting head subong hapon, Mr. Ryan Adelino, the operations specialist. Victoria Custodio, SL representative na ito, Mr. Vienzo Nio. Register person, Mr. Robin Almirante, kaupon sa ESC ng mga members, Mario Cortisano, Clark Dinoguda, at Sir Vita Villete. Yari na nga itong siling katatlong numero subong hapon, pagkakompleto sa itong siling official winning number. Numero 10, ang kompleto sa considering official winning number, subo nga po. Congratulations sa considering mga winners na sa propinsya sa Iloilo, isa ko na pamagaw. Dadayon ng kita sa pagdaya para magkabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa Estel Draw Court sa PCS o kaysa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon Yales Kapalihan at Kaparanan.
7: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi, bantayan, diri man sa RMN Iloilo. Mga karadyaman, ang oras nato tatak alauna 59 sang hapon.
9: Lamot sang mga balo kag binayaan. Master Rajuman Don Bulido, kagang pare koy sa masa. Pare koy Rajuman Ronel Sorbito sa targetanay sa punto.
7: Ini nga bahin sa ato kapag pangalagad mga kabiyanan na ginadulong sa inyo sa tapos na to. Sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa ato nga mga tagpalamati, permilang nagabukol-bukol o bagubag sa lawas, permilang ginaubos ipon nila na trangkaso, mag Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule yara lang sa mga butika malapit sa inyong lugar, no? Imno naton 2 to 3 capsules everyday ni Santon Plus Herbal Capsule. Mga bukol o bagubag, permilang lapyo, kapoy, hindi magkabalaka. Dugay na, dinikada na ngang Santon Plus ginainom sa aton nga mga utod kag nagahatag dinhi alibyo kag bulig sa lawas ang aton nga mga pumuluyo. Gani ko na ko sa inyo ugalion na ang paginom sang Santon Plus Herbal Capsule, 2 to 3 capsules every day. Kag siyempre kape na aton sa aton Gold Coffee Mix, may glutathione kag mayri ini sang collagen. Ini mga kabiyanan ang nagapabaskog sang tulaan, nagapanami sang nagatinlo sang lawas, nagaputi ka pa kay bangod may glutathione siya. Naganami ang tubo sang buhok kag ang imo kuko kag nagabaskog ang tulaan. Kag ang paningkaising kayo mo overall nami gidya. Basta nagatumarka, adlaw-adlaw, sa mga aton nga kape, Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Standby kay ang, taas, kaya grabe naman ang abong nag-kwan sa crater sa Mount Canlaon ba? Balikanta kay ang aton nga Arimen Bacolod, i-check ta sa report mga kabiyanan, ay grabe ang pagtubok sang kwan sang abo. So laban na banda mo naman ng mga banwa o syudad sa Negros Occidental ang nahalitan sang sining paglupok sang Bulkan Canlaon. Sa ato mapagbalik mga kabiyanan. Alas 2:02 magabalik ang targetanay sa udto.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako yun na nabulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
13: Mamakal, sumanguti ka.
11: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gate pagpabaskog sa lawa.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiggy Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Renal.
16: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
20: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
24: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo na pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pangaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Maulan man, no worries na ako'y kulubang kami.
28: Charmin Fast!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sa sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako gali si Val, pero bilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatiyan ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinintistingan ko ito mayalipigid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay tabulang akong nga porset.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: O si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakakutasun sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko may pikibugit ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Ako si Richard, isa ka transport driver ng galing ito po na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang panibisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako nang ngayon sa ulo ko, nagbubuo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mataas, magabuti ka! Mataas na lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang gatunutro kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas epektibo. DTX 500.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang
12: you need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, at vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Namakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Areglado mga kabiyanan, sa itong pag-pangalagad, ang oras per Standard Time. Patakalas dos sa 11 sang hapon. Yung na ito, sa itong koneksyon nagikan sa Arimel na DYH Bibacolod. Parang ma-check na itong kay Shadoka. Grabing paglupok na naman na batyagan sa pila ka mga banwa at syudad dira sa Negros Occidental. Ang pagtayog sang grabing paglupok sang bulkan, no? Nagdiganto ka ginang paglupok yang iban ng mga abo kalabot pa di sa aton sa pila ka mga banwa sa Iloilo kag. So sanbay mga kabiyanan, ubos na to, wa na tagawa mga obligasyon ate sige. Total weekend sumong adlaw mga kabiyanan pero nakibot na naman kita sa sining balita dira sa May Negros Occidental. By the way, may lang pag-upo diri sa ato kapag pakalagad. Oy, ang ato nga Arimen Iloilo Fans Club Singapore chapter, Arimen Iloilo Fans Club Hong Kong, kag Arimen Iloilo Fans Club diri sa May Iloilo sa ato nga main chapter. Kag mga kabiyanan sa ato nga Arimen 774 Targitanay Taxi Club, mga Radyo Manibela na ton Halonggid. Agarimen 774 Targitanay OFW International. Sa siningabahin sa ito nga pagkalagad mga kabiyanan, i-check na ton ang dugang update nagikan sa Negros Occidental upod sa aton connection with Rajman Nikki Magbanwa. Sa latest information, angot na naman sa sining panibago ang paglupok sa Bulkan Canlaon.
2: TYRI Rajuman Report.
1: Rajuman Nikki, si Rajuman Ronel, mayong hapon.
3: Mayong hapon na Radyo Mandronel, mga kasama, ginkumpirma sa CVOCS na isa ka moderately explosive eruption ang nagluntad kay inalas 12:46 ang udto dira sa may Mount Canlaon. Sa diin na inisya ang naglawig sang duha ka minutos akag ang yasining eruption plume ang nagatakos sa 5 to 6 kilometers. Base sa atin sining mga interview sa pila ka mga residente ngayara dito sa area, inisalagani kuno ang nakabatsyag pa sa second eruption or second explosive eruption, but then wala inagin confirm pa sang aton sining FIVOCS. So, pagid sa ila, nga tikon ipaanggid sa nakaligad yung paglupok sang vulkan, mas makusog no ang ila sininga na batyagan subunga adlaw. Ang paglupok sang aton sininga kanlaon, ginsundan pagid ini sang tatlo ka mga paglimog. No? So, base man sa kuha sang camera, sang aton sininga FIVOCS, ginpahayag man no, nga nag-stay pa sa babaw sang baba sang bulkan ang aso no kag tiini siya ara ya sa posible magatupa sa north to northeast nga part sang Canlaon City, Radyo Mandronel. So padayon sini ang pagmonitor sang FIVOCS angot sa sitwasyon sang bulkan Canlaon, but pila sa mga barangay dito like diri sa may Biak na Bato no sa may La Castellana nga masaniya apektado kada maglupok ang bulkan Canlaon suno sa ilaya. So far no wala sila sang may nabatyagan abi no nga pagtupa sa mga abo halin sa paglupok sang bulkan kag galing lang ilan nang gin siguro no nga preparado na ang ila sini nga mga evacuation center pananglit nga ti dugay-dugay abi maapektuhan sila sang asupre o na mga abo nga halin sa bulkan. But suno pagididaan sa last naton nga mga report sa first week of October, Radyo Mandronel, pila sa mga residente sa ining area sa Malacalota City and sa La Castellana nagareklamo na nga daan yan no sang baho sang asupre. Sang amo na nga time wala pa to yan naglupok ang bulkan Canlaon.
1: So, baho na Radyo Manik Nikki Kwan medyo do pati maana nga do hops do are siya. Kaya siguro kung taga-dra ka nga lugar, medyo abots na nila kung dogal buruto na, kag doon naglupok, may mga patimaan.
3: That's correct, Radyo Mandronel. Ang ginpahayag, ginpa-insyindi sa aton sang FIVOCS is kung nag-average lang man sa 1,000 to 2,000 tons na sulfur dioxide ang ginabugas sang Mount Canlaon kada adlaw, so medyo safe pa ina siya. O galing lang kung maglapaw na gani 2,000, so grabe na dayon ng ila sininga pag-monitor sa nga sitwasyon sang bulkan kay do sa mga amoni nga measurement nga ginabasihan nila do masami nagalupok ginadayon ang bulkan kanlaon. So amuna no ang ginpaatag man sa aton sinisang PHIVOLCS, but then ang aton sininga bulkan is nagapabilin sa gihapon sa alert level 2. Yung bantayan naman ni nato niya Rajiman Runel,
1: so no, meaning Rajiman Ike sa mga previous based sa mga previous nga mga paglupok niya no, kung ihalintulad mo sa do hindi siya tanto kabaskogid kay base sa ano tong term gani sa PHIVOLCS.
3: Ang term nila is moderately explosive eruption.
1: Okay, moderately so, explosive eruption. Okay.
3: Yes, sa mga nakaligad nga paglupok yung isang bulkan, mga ash emission lang to ya, Rajiman Runel, gamay lang gid, hinay lang gid katama.
1: Okay.
3: At kaina ko no ya, sa mga residente, do nag ano daga vibrate gid ko no.
1: Ang diba, daw nagalinog do no, do nagalinog gid siya. Daw mo na.
3: Oo, do naglinog gid kag tikto do kuno katama. Naguyugid ang duta no, so amutong iba na gin kulbaan, although masiling kita nga ang iba nga mga pumuli malapit sa lugar do naanad naman lang dala
1: gani?
3: Na amuni ang sitwasyon permisang kanlaon, but then suno sa ila kagina do medyo gin kulbaan man sila Rajiman Runel kay kusog katama ang paglupok sang bulkan.
1: So, paano ba nang pamukotan tada bing PHIVOLCS sa sunod Rajiman Nikki kung kalabot na di ang abo sa amon di kay kagina nga naglupok ang bulkan kanlaon. Onda may pila ka mga banwa diri sa Iloilo, labi na gid sa southern parts ng Iloilo province. Doon na labot sang abo eh. Nalabot pa rin.
3: Yes. Correct, Man Ronel, na dumduman ko na no, nga naglabot pa dara sa may Iloilo ang abo. But pamangkot na ito, no, kaya ang ginmention man sa atong kainas ang PHIVOLCS, palabanan nga malabutan or maapektuhan sa pagbubo sang abuwalin sa Bulkan Canlaon is dito gidya sa may oriental no, nga part sa may Canlaon City. Gito dito pa kadto ang huyok sang hangin sa mo siningawa nga inoras. But i-check tayo na sa PHIVOLCS sa Rajiman Runel. Ang atong siningan news team, Rajiman Larry Trinidad, pakadto naman sila dito sa area para magpangusisa kung kumusta to ang sitwasyon sa mga residensya sa lugar, especially ang mga tao nga ara sa sulod sa 4 to 6 kilometer danger zone. So far, amo na ang atong siningan update gikan diri sa DYHB RMN Bacolod, Rajiman Nikki Magbanua, Tatak RMN.
2: Tatak RMN. Patas nga komentaryo at kagsolido nga serbisyo publiko. Rajiman Runel Sorbito. Runel Sorbito. Kag Rajiman Don Dolido. Don Dolido. Target anay sa unto.
1: Thank you very much, Rajiman Nikki Magbanwa. Report agikan sa RMN na Bacolod. So medyo mabulubas ko gilin nga pagkuhan. Paglupok mga kabiyanan kati confirm na batyagan gid no do gatayog ganyan duta bla no sa sining paglupok mga kabiyanan sa bulkan kanlaon. So ang eruption nagsugod before mga 12:30 kag ini na batyagan pa may pila ka mga pagtayog no nga na batyagan kag ang location ti aragid sa mga kanlaon area kag apektado pila ka mga malapit nga mga banwa like ang La Castellana kag ang Lakarlota isuli mo ni miara na da area sa La Castellana nga kun taon mo kanlaon to do mayon do na tuon sa wala ka daw korte di da do mayon to sa da mga angol namin na da so anyway i-check tanin dugang nga mga update mga kabiyanan sa sining paglupok sang bulkan. Ang oras alas 2:20 are nang atong mga segment sa sining hapon. Ubos naman ito. Why na ito obligasyon to? Okay, sige. Ari na nga ito matrivia upon kay Rajiman Rezi Bordon.
4: Subong adlaw, October 10, ginadumdum ang World Mental Health Day. Katayuan sini nga mag-raise ang awareness sa mental health issues sa bilog nga kalibutan kag mamobilize ang mga tikang nga nagsuporta sa mental health. Ginahatag sini ang opportunity sa tanan nga stakeholders nga nagatrabaho sa mental health issues nga ipakigbahin ang ila ginahimo kag kun ano ang kinahanglan pa nga himuon agud mangin realidad ang mental health care sa mga tawo sa bilog nga kalibutan. Ang ining trivia, ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlaw yung inyo colon, pahagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajiman, Rezi, Danyoso, Bordon. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Salamat rin man, Rezzy. Yari naman atong turista o podgera dyan, Lynette Yulatriz.
5: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-bala ka mo nga may pamaagi kung paano mamentenar ang imo ikaayong lawas. Gani yari ang buluhaton para magpabilin nga mabaskog ang atong lawas. Mag-exercise sa adlaw-adlaw, magkaon sang prutas kag utan, mag-inom sa madamo nga tubig, insakto nga pagtulog, kag dapat may positibo nga paminsaron. Ini nga buluhaton mangin kompleto pagid kun updan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega 3 fatty acids para nga ang resistensya nga ginakinahanglan sang lawas mo mangin kompleto. Dr. Pinoy gid ang supplement nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban, gani ang imo gasto sulit kaayo. Madamo sang benepisyo amo sini nga bugos nga pamilya, protektado kag malayo sa mga balatian. Ginpaathag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang importansya sang pagdanyag sang kalidad nga serbisyo sa isa ka restaurant. Para nga makahatag sang kalidad nga serbisyo ang mga nagatrabaho sa restaurant, ginsuggestyon ni Manikan nga hanason ang mga crew nga mangin sensitibo sa kultura sang nanarisari mga lahi at kagmangin pata sa pagtratar sa mga ini. Dugang pa niya nga dapat hibaloon man sa crew ang menu, ilabi na ang healthy nga pagkaon, kag kinahanglan mahibaloan ang mga atraksyon sa lugar nga mahimo isesyon sa mga bisita. Ano pa ang ginahulat mo? Diri ka na sa kompleto kag masaligan, Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang kinahanglan. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
1: Ang oras na takalas 2:23 mga kabiyanan, diri sa ito kapag pangalagad, ano na, importante man dapat naton sa ato ni kayong lawas, i-remind na gito mo.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian si Sir Jonathan Granada.
7: Ngayon naton ipahibalo sa inyo ang ka-importante sang regular na pagpa-check up kay very common sa experience ng aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton. Kadamo sa mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatanon pa but may ara sila nga mga ginabatsyag nga may hypertension. Ang pinakabata naton nga na record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang may mga mataas nga blood sugar, very common man nga daw ka-unusual sa ilang edad. Hindi naton pag-i-overlook ang value sang health na naton. Hindi naton mabalaan makabiyanan kung ano ang diferensya sa health naton kung tanawon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabiyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sa aton nga lawas as early as possible, mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kaguyag naton ipabalo sa inyo nga ang aton dinhi nga medical approach gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gid naton emphasis ang role sa nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabiyanan, may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikayong lawas. So bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic agud kamo maka-experience sang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professionals.
2: Life Extension Philippines.
6: Para sa inyo health consultation, magkadto lang sa aton nga main branch sa Robinson Space Iloilo, Tagbacaro, SM City Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, Gagordan, Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Wow, monitor gid sa mga sa may Bago City, sa Kalumangan Bago City, mga Lubrido family. Okay, kasadyan dyan na. Kay Tio Kisap, may lang pag-upod, no? Kag, kay Nang Diday, nga monitor gig, kag si Tike, ga monitor man upod guro tuko na ino tiki gani ga monitor ang tuk

Kay pare ko Stephen Panega, may lang ang pag-upod man. Diri sa aton nga palatuntunan. Kay pare ko Maing Alba. Monitor diri sa aton nga pagpakalagad pare Ismael Maing Alba Jr.

0: Areglado sa ngalan ni Regiman John Hartwell Tuwala, sa ngalan ni Regiman Don Dolido. Hindi naman ang inyong alagad, Regiman Ronel Sorbito.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Community Health Alarm. Kaupo di Papa Jens.
4: Herbal Capsule.
5: Pate,
3: ano kinatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kang na-ulcer? Tanaw ko di palad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
5: Partner, basing na batsagan mo ngayon na
3: liver cirrhosis. Cirrhosis of the liver. Of course, una ginang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo ka gid sa cirrhosis. Pala inom ka, partner?
5: Oo,
3: ate guwapo. Sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner, natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule. Kaya ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
5: rowers, yes,
3: garlic,
5: mushroom
3: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
4: Nance Herbal Capsule,
3: mabakal sa mga butika.
4: Capsule.
5: Partner,
3: wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire pero basko ka pa na yan.
5: Luya na gid ang uraraw.
3: Sus, wala problema, partner.
5: May diyahan na yan ang magbasko kag makapalupok pa rin yun ni Haring Kanlaon.
3: Ang sabat?
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Inabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo, partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs, pareho sang ginseng,
5: maca,
3: honey goat weed, kag tungkat ali,
5: kay yara sa

0: libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs ang Megaman. Herbal Capsule. Yara lang sa mga butika. Nice! Liminant Oil!
1: Partner!
0: Nagaraguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa. Nice! Liminant Oil! Ang dandruff o ang kaspa, partner, amuning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild forms ang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nance Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
2: Nance Liniment Oil.
0: Yes, partner. Tibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nance Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
2: Nance Liniment Oil.
0: Ginakuha ang tanan nga mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
2: Nance Liniment Oil.
0: Pain reliever na, mosquito repellent pa, mabakal sa mga butika.
2: Nance Corn Coffee.
0: Partner, do wala man may naglabay nga gwapa, nga sa agad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
2: Nance Corn Coffee.
0: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching o ginatawag man nga blepharos spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
2: Nance Corn Coffee.
0: Kung magsigisigi na, partner, basi bla kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, ganay switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nance Corn Coffee.
2: Nance Corn Coffee.
0: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod niya, immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
2: Nance Corn Coffee.
0: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
2: Nance Corn Coffee.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Remind. Herbal Capsule.
0: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
2: Remind. Herbal Capsule.
0: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
2: Remind. Herbal Capsule.
0: Also available.
2: Remind. Choco Mix.
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
2: Remind. Choco Mix.
0: Megaman.
2: Gold Coffee Mix.
0: Yari ng kape para sa matuntuod ng mga lalaki.
2: Megaman. Gold Coffee Mix.
0: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng. Tungkat ali.
2: Maka.
0: Kag sompalmeto gabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
2: Megaman. Gold Coffee Mix.
0: Nagabato sa pulao. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho.
2: Megaman. Gold Coffee Mix.
3: Unity Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Kapti Uli, sang batwas ang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
4: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule, ano adlaw ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tata! RMN!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, nara po ang anuranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, gudang duwa ka mula noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinapakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika. Maulan man, no worries na ako'y ko

0: and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pantang kumakapel sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: MyGC, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro na era ko, sir. Hindi ko maka-counts ang sakto, pero may lang kugasuka. Pinpainom ko sang may pieces ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, ibugit ka tama.
4: MyGC, mabasa ang abutika.
6: Feeling beautiful inside and out, brings out your best smile. Hi, I am Nina Rodio, and that is, to take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
9: Southone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, nabago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Southone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang misog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
9: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
11: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross, Iloilo Chapter. Kagang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tuguho para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita na magdonar sang dugo sa Tuguho para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang at tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
9: Sapo Plus Gold.
12: Ako gali si Val, hindi lang sakit ako ngatyan, pero sang nabatian ko ang Sapo Plus Gold sa radyo, yung testingan ko ito mayalip yugid. Salamat din sa Sapo Plus Gold kay pagulang akong na ulsep.
9: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Ang baha pwede matabo bisan sano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
14: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang damis.
15: Charm Babcon with Bluetouch technology helps 99.9% of club-causing bacteria testing. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C. Alkaline. Now vitamin C.
2: Ugali si Ariel at ang tosirectis ang nagligad. Sikisakit di jakatama. Yung basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mamaka sa mga butika.
4: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga umo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauhan.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compact.
4: Nga nagapanubo
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
6: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better...
8: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi katimba. Para sa mas maayong karisulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangon sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata, RMN.

0: Good day, Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Atong pag-isuryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw, atong pag-isuryahan ang pipila ka mga programa sa More Power ilabi na ining coordination naton sa bahin sang BFPKT hindi malikawan sa isa ka semana may mga pila ka report ng mga post fire so kun iniganing tawag natong niya sunog ilabi na subong at igina kabalakaan ni ining Super El Nino upon tuman niya kainit. Of course, bilang kabahin sang tuman niya kainit, may mga tendencies nga may magluntad nga sunog. Kag subong aton pagkamustahon, ano gid man bala ang coordination ni ginobra sa More Power sa bahin sang BFP? Ano bala ang mga kaayuhan nga nadulot sang sining maayong relasyon kaupod ang Bureau of Fire Protection? Of course, to explain this matter, mangin kaupod natin subong adlaw ang engineer sa bahin sang safety office sang More Electric and Power Corporation, si Engineer Priam Roy Rivera. Good day, Engineer Priam, sir.
1: Good day, Jill. No? So, actually, i-discuss ko lang brief, no? It was started, actually, this is not the first time na nag-a-a-a.
0: Yes.
1: Collaboration na project si More Power and the BFP. Kung madumduman naton last 3 years, way back 2023, no? Nagsugod ni siya IEC, Information Education Campaign sa barangay about the fire wala sa barangay. Kay during that time, do tama kataas ang rating sang sunog sa barangay. Then, one of the konsehal sa Iloilo City nag-sponsor about this program. So ang partner naton that time si Bureau of Fire, si City Engineer, si Office of the Building Official. So dito nag-hazard mapping kita. Bali out of let's say 189 barangay sa Iloilo, nag-conduct kita the IEC Information Education Campaign through Electrical Safety. The very purpose of this Information Education Campaign to trim down ang sunog nga ang iya cause is ang kurinti. So after this massive barangayan, to the effort man sang team naton do nahagan-hagan man naton
0: with the data with the BFP actually.
1: Yes, so okay. Kung makita naton as part of the fire bala, causes of the fire, ara ginayang electricity ang class C type electricity, type C ang class of fire is electricity. Yes. So, mean to say, as More Power kita bala, aton man na, aton na initiative nga, syempre, to inform the public how to minimize or prevent na aton biang ang sunog nga nagatuga halin sa kurinti.
0: Yes.
1: So, dito, ilain-lain nga barangay nga nakantuan naton. So, that result ng lubo man ang aton nga rating sang sunog sa barangay. So this time naman nakita nato no every time nga mag critical fire bala.
0: Oo, maglagko nga.
1: Yes, so,

0: dira na itong nakita nga ang aton nga fireman is very vulnerable sa kurinti, di ba? Especially, gamit niya na as extinguishing agent sa sunog is tubig.
1: Tubig, oo.
0: Then water is conductor of electricity. In that way, ang aton malignman sa Bureau Fire, pwede gin sila makurintihan. That's why nag-come up kita sining ano, nga training to inform them, to educate them how to prevent injuries when it comes sa kurinti, sa pinaagi sa sunog, sa balay, or sa poste.
1: Okay. So, bali sa mga consumers natin, no, because sa bagay ni Sir Priam, sometimes ang adrenaline mo pag-ara, yes, na nasa sunog or like grabe nga mga situations, ang ating nga mga bumbero, tendency sini is kisa malimta nila ang protocol or wala na sila, wala na ginamain kung live wire pa na sa
0: yes,
1: area
0: tama,
1: o kung ano sila dra ang sitwasyon. Kag do Sir Priam, I believe, pag may mga mabalaan kita nga sunog sa area, ang tendency natin, sir, as part of our safety on parts of more power, nag-automatic kita, sir, cut off sang kuryente on that specific area, sir.
0: Yes, tama. Nandiyan lang as a mutual understanding gani sa aton, sa Bureau of Fire, kag sa more power, every time may sunog, dapat ang aton nga lineman or responder mag-respond dayon. Hindi lang sunog, actually.
1: Pati post-fires, eh.
0: Post-fire, ibin baha. Okay. Hindi ka penetrate ang atong mga rescuer, W5. Gatawag na sila ganim si kagahon, gatawag sa akon niya. Sir Leo, ko be assistant kay may sunog itang pool fire. Sir Leo, ko pakat off sa amon kurente kay gabaha, hindi kami penetrate. So, basta si more power when it comes to this matter, no, very supportive gid. Especially sa safety sa aton nga mga partner.
1: Okay. Sir Pri, can you walk us through sa sining programa? Sir, ano bala ang kaundan sining nga training? Ano ang mga sections nga dugin tudlo naton sa BFP? Sir, when it comes to safety, Sir Priam.
0: So actually, ang amon nga nasturihan sa dito, no? Or na agrihan sang kanila eh. Si Mama Bawel, the provincial fire director. This training will be some way ladderized. So, may ara pinaka-aranay basic. So, information about the electricity. Then, the second module, I think this will be the prevention sa paano ka hindi makurintihan during the respond. And the third thing is ang rescue na. Kay, even though, balaan taman nga TC Bureau para well-equipped na sa mga training, but ang si More Power gusto pagid nga magbulig to widen about this
1: understanding nila
0: sa electricity. Kagina gani na nagandak kita sang training, no, dito nila na appreciate ang aton nga training kay some way. For example, may mga sunog sa dagko o poste. When say dagko o poste, mga baka dagko o poste kay layman's term, abi niya na dagko, same rating power.
1: Oo, same lang ang kuryente nga nag-aagi. Like, kuryente lang mga tanang parari, wala
0: yes,
1: lang live.
0: Dito ganin, nakibot sila. Gali nga may 138,000 volts nga power.
1: Mm-mm.
0: Dito pagin may 69,000 volts, may 13,200 volts. So, na-appreciate nila kay abi nila. Tanan-tanan nga poste.
1: Parariho
0: lang rating. No, hindi. So, dito na nabalaan niya. Ang safe distance kagang diin sila ma-position during the response string sa ano sa sunog.
1: I mean, it is a nice thing, Sir Priam, no, because bisan tuod ang may mga times nga kapag may mga inconveniences sa labi na pag aside sa sunog, sa baha, BFP ang ginatawagan.
0: Yes,
1: so kung
0: tama,
1: may mga instances nga like involve abi ang kuryente, pagtawagan ng BFP aside sa kuryente, sa sunog kag sa baha abi, if may amon yung kind of training, they will be equipped.
0: Yes,
1: ano sila mag-responde sa amo nang sitwasyon, Sir Priam?
0: Tama, again, Miss Angel, no, kay again, when it comes sa public service, actually po na sa aton nga ano nga core value,
1: yes,
0: people-centric, no. So, more power. It's not only focusing sa within the organization.
1: Or like giving, distributing kuryente, but also
0: yes,
1: taking care of the consumers.
0: Taking care also the consumer and partners, no. Pwede. At the end of the day, ganun, no, siyempre, kung ang taon naton, well, kung safety, pag-istoryahan, sila yung kabuhi katawan.
1: Mm-hmm.
0: We wanted them to be go home safely. Nang taon natin, may pamilya.
1: May pulian sila.
0: Yes, may pamilya na sila nga balikan, may gahulat na sila. That's why, nag-push kita, kaya kapasalamat man ko kay President Ruel Castro, no? Mm-hmm.

0: kagay si OOTB, si Ronald nga supporting this kind of ano, this kind of project. Kaya kung wala man sa ila, hindi man mahiwat ini nga training.
1: And of course, Sir Priam, no, to really emphasize this one, this will take different modules, tatlo or
0: yes,
1: apat pa, parang this is a source of training.
0: Yes.
1: And then, after sini Sir Priam, what are we going to do with the training we will have be an parang like outside the area or like outside the four corners ka, like may demonstration ba kita, things like that, ano ang ating
0: yes,
1: coordination?
0: Tama, Miss Ingen, no, kay during our training, no, that the included in the second and third module that will be on the field. So pakita naton, kag i-demonstrate naton actual kay kulang taon mo, lain ganyan ang learning.
1: Oo, lain ang ambal.
0: Kaysa theory lang na mas ma-appreciate nila and the things that they can do kung ara na mag-respond sa sunog tugasang kurinti.
1: Sir Priam, to clarify all of this, this is for free for our BFP?
0: Yes, for free ganyan siya. No? So, si More Power, actually gani, kung magabalikan natin ang 2024.
1: Yes, sir.
0: Nakalabot na kita sa Stigbawan to conduct electrical safety and it's free. Kung kita naman, open man kita, yeah. That's why gina, nag-remind ako sa mga utod sa Bureau of Fire, no? Kung kinanlan nila speaker when it comes sa
1: safety,
0: electrical safety,
1: yes.
0: Safety matters, no? Even you are not the franchise area of More Power, we are open.
1: How about, Mr. If ever, may mga volunteer groups? Kahit aside sa BFP, di ba, may mga volunteer groups din nga mga nag-volunteer for the firefighting and then they will approach sabi More Power nga gusto man na muna because we are serving sang atong mga taga like consumer sa Iloilo City, nag-firefight makita, More Power is willing man also, sir, to give lectures, sir.
0: Yes, willing, yung katama. Eh, kay actually, this is also an opportunity, no, for us to share our knowledge for the kind of training like electrical safety, safety in construction. Kay, as I also saying sa aton nga mga ano, mga aton nga gina-train pala, well, kalang taon natin, it's not an obligation, but it is our conscience obligation. Kay kitang nakabalusin na.
1: Yes, sir.
0: All we have to do is to share it to them, yeah,
1: mm-hmm,
0: para safe kita tanan. Eh. Then again, More Power is open. In any way, amba ko kaningin naman, this is not the first time. Nag-conduct kita sa mga private sector. Gin-invite naton sila, tanang yung construction, big construction firm. Gin-invite sila, ipakanto sila din, tanganda certificate, whole day training, and it's for free. Then, ara man kis, agakwa kami sa barangay, kanda kami house to house inspection, and it's for free. Then, Ligad Bulan, in partnership with Bureau of Fire, no? Nagkadnak man kita electrical safety orientation sa mga barangay. So, ang natapos naman last time is ang sa Arevalo, ang sa Baryobrero.
1: Okay. Tatlong mga consumers, no, nga agin na obra ini sang More Power. Una, para sa safety sang ato nga mga consumers. Kay kung ang aton una sa mga firefighters naton, kung nakabalo ini sila kung ano ang dapat obrahon bilang pag-firefight nila. Abi, kabalo sila sa mga protocol, buot silingon, makapuli sila sang safe,
0: yes,
1: sa tagsa na nakapamilya. Second, abi nga rason, no, because kung miihibalo ang mga consumers naton, buot silingon, mangin effective ining mga ginatudlo naton yung electrical safety. Kay kung effective ini, buot silingon, nugo ang numero sang sunog, kag any electrical fault, abi nga ti, makakos sang dako nga sunog, kag mangin safe ang bugos na syudad sang Iloilo. That is something, abi nga ti, ginapangunahan naton, ang iningtika nga ginaubra gani isang team nila, Engineer Priam, no, is preventive on the side. Buot silingon, as much as possible, wala sang damages, wala sang casualty nga kinanglan pahulaton before kita mag-acto sang amusini nga programa. And of course, Sir Priam, of course, no, ano ang aton diring mensahe sa ating mga consumers as of this moment and time? Kaya isa bahin sang mga bombero naton, may ara kita trainings for them right now, sir, sa ating mga consumers, knowing at gina expectar ang Super El Nino tumanya kainit, ano, sir, ang mga, let's just say, basic nga mga pwede pag-obrahon sa ating mga consumers agad nga ti makalikaw sila, sir, sa mga posible sunog or pag-aso sang ilang mga appliances, sir Priam.
0: Okay, bali, well, El Nino na naman, no?
1: Yes, sir.
0: So, mainit. silingon, damo electric fan, damo nga
1: appliances, appliances
0: o cooling agent nga gamitin mo sa balay nyo, like aircon, electric fan, no? So probably these things, no, mga appliances naton, we have to make it sure man nga condition pa sila.
1: Yes.
0: Siyempre, again, these are electric driven machine. So mantaw naton kung di siya condition, kung for example guba siya, damage siya, it can cause sunog bibya through electrical magyapon. So ang natugyan lang naton sa tagpramatik tanong si more power sa mga muna situation, kung kung problema agad sila blas ila electrical nga mga pasilidad, open man kita ya. So open kita magtundo sa ila.
1: Mm-mm.
0: Mabulig kita anytime. So kadto lang din sila, hindi gi sila kumangkot, mabulig kita, willing gid kita mabulig. So tapos number two, ang aton nga mga electrical facility o i-secure on tayo.
1: Yes, sir.
0: Especially kung mainit, no? Magwa kita sa balay, basing electric fan to.
1: Gasige pa ang
0: sige,
1: andar.
0: Aircon, no? So, one way man, makasave kita sa pag, makasave kita, safe pang balay natin sa sunog, hindi gin pagkalipatan nga i-unplug
1: or switch off the breaker,
0: ang breaker para maging safe kag hilway sa sunog ng aton balay.
1: Kag I think most importantly, Sir Priam, ang pag-report sa gihapon sa kung may mga nabalaan sila nga nag-attack.
0: Yes.
1: Ang ano pinaka-importante yun, sir?
0: Oo, kay kung madumduman naton, isa sa mga reason ginman sang sunog ang
1: main reason, si Dr.
0: Main reason ang
1: galaptag din yun
0: electricity,
1: ang
0: but electricity is a kumbaga friend tanaya.
1: Mm-hmm.
0: But the thing is how the way you use it.
1: Yes.
0: No? So,
1: madamo gid nga salamat sa mga konsumidor sa More Power nga tinagpamati gid sa episode naton subong semana, kag ti naintindihan nga ang mga ginobra sa More Power hindi lang para abi sa kuryente, pag-distribute sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan ug seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Konsumidor man o kon mga kaupod naton partners naton, ilabi na ang Bureau of Fire Protection, ilabi na ang aton nga mga stakeholders nga tinagabuli gid sa aton when it comes sa mga emergencies, kag ti mga tiyon abi nga kinanglan naton maghatag sang serbisyo sa aton nga komunidad. Naganangin ko upod naton subong nga semana si Engineer Priam Roy Rivera, ang safety engineer sa bahin sang More Power. And of course, sa masunod nga semana updan niyo naman kami agud yung istoryahan ang mga maayong balita nga ginadulot sa More Power, hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kaayuhan sang pumuluyong Ilonggo diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Again, this has been your host, Angel Pichilier Tan. For More Power, at your service,
2: bringing more to life.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lanchester nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio ang D3. Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-un ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanundom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Maayong adlaw mga pinalanggana kung natagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
6: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi akong nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagabot pa ganing sa 320.
5: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
6: May isa ako kaabuhan na nagsuggest sa akong some iberry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, ang mo imo ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
7: Kilali man ang bagong nga produkto nga iberry gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa RMN.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Narito, dayon, senyor, sa kabanbaan ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga suresyon, ang kikot mo nga isa. Life Extension, Vitamin D3. Bale, apat kasot gel, day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yakakapuhin ako. Subungi nga, nadama. Sabto ko to sa ilang balay sa mata ko, takladon.
2: Primang bago nga Life Extension, Vitamin D3.
1: Sigurado, efektif.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, hindi ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Hindi ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
4: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants. November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286. Series of 2026.
5: Ako si Lady Kasama ay Haleluya, sang health advocate and proud and extreme believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
6: Talagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras tatak alas 3:30.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na puno, kumpleto sa healthy and information.
3: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid na interval sa imong nga pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, alagya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ginagkaroon.
6: Oh,
2: informasyon sa

0: Sir, ka pa?
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ika-ayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kun paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo pinitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat na tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kangay ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
3: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga...
2: May edad-edad na.
3: Ni, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga...
3: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imong mga joints. Tuman ka taas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangod ini ang nagapadubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkakutod sang imo tiin, pagka

0: mo. GTX 500.
1: Yara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sir GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
1: Mm-hmm.
2: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 ay pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, Mighty C, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi na suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
1: Mm-hmm.
2: Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala ka gainom ni TX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang maka-recover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sa sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP, mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud indi ka mag-antos pa sa sakit sang tuod kag iban pa nga parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik naman di. Tapos, ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka-recover.
0: Informasyon sa itayong gawas.
1: Istoryanta ang iban pang mga benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pankreas. Na-bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: GTX 500 makapulig sa pagtinlo sa imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong gilagkaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong tuko nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga puno na pabayan. Amo naman ang kamangdanan sa cirrhosis of the liver upon cancer sa atay. Nikawan ang pagkubak sa imo atay. Mag GTX 500
2: ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MITC or Pure C adlaw-adlaw.
4: Ang problema sa GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi nahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan ta na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. Bakit sila nagaburon na blood sa GP so good? Ina ang rason kung nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya, maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MITC kakadaad law, kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
5: Kung wala kag DTX 500 kag MITC pun ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
6: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Mm-hmm. Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag MITC every day.
2: Kadamo gid sang mabulig sir GP, sir boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawlat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na, or Pure C adlaw-adlaw.
3: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
2: Klinika
3: diabetes. Informasyon sa ikayong gawas. GTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na kilawan apang laingid ang bitis. Coffee Mix magluwas na manami ang sabor, nagpupus na ako nubag na tingin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: GTX Coffee Mix
1: sa mga butika. GTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasi imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus and Bank Soap sa Saudi. Ano lang niya ang habon?
1: Huwag sa salig sa mga habon to. Yan, sa habon, o. Huwag mo ko ng habon, ang rabo.
2: Easy. Kasi bumahan tadi.
1: Dami ko, ya, arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bag-us bildok, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee, may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common na sugar. it's stevia, zero calories.
4: Mm, puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
8: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa Duwaka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niya magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka, mapugaan niyo sa Duwaka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na niga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Saan din na ba? Gawa panag-nago lang na siya.
4: Ano sikrito niya?
1: Milig siya tagu-ay?
2: Huwag siya panag-o si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabla ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pa-edad, sa boy.
1: Busy ko nung, busy. 19, nag, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plus mo. O yan, 19 na.
2: Kampiyon ni McPeach. Kabla ka beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta di mga makugatan, di may mga kugatan. Kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, nakatugin na di kayo Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-aatake sa buo sa ilok mo, ano yung buo niya sa boy?
2: Maligo ka na adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, maligo. Basic. Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang gagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, gagapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti ito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat kahamis, ang pinakapitante, hamot-hamot ka. Kung ang muhabon, DTX Beauty Soap.
9: Paano makabulig ang D3 Bio? From head to toe. But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs. Pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta? Sa Talk ni Doc with D3 Bio.
10: Talk ni Doc!
11: Ang balilad ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta sa imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na niya obra, doksam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw tunanta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imo lawas, Doc Camille?
2: Nga nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buo. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Tuwi kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala na muna nga malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kong adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tumagit ko sa D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
13: Ako si Karen. Nanamo isang akon hair fall ang hindi manami. Ako na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akong buho kang naghinis ang akong puti.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio! With Vizio!
14: Ikaw bala may binabatiyag sa iyong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsumo.

Klinika ang tagdibos ng DGX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kang iba't pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag

So ang Dietri Bayo, importante na Sir Boyce, kasi like kung ginakagata bala mag-tumarta sinay, ginausap na ito. Kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy. Nga muna kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto, no? Balo pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang ngaunto. Ang Dietri Bayo, may hara sa ginatawag lauric acid. Amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang Dietri Bayo, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tina

0: that oil found in D3 bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si mo. Ano pag ginobra ni D3 bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3 bio. Pero hindi ginyan matawaran sa D3 bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imo microbiome. How does D3 bio do this? D3 bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 bio kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3 bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 bio ka everyday.
1: So kung pala inom ka D3 bio, ang lauric acid nga halin sa D3 bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Di kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
0: Good balance na.
1: Amo nang iba niya, hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
0: May mudo.
1: Tungod kay nga man nakainom D3 bio adlaw-adlaw. Kag aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa drop lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kaya siyempre ang nakanami pagid, ang MCT ni D3 bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3 bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 bio.
0: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginapaayos ang D3 bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
1: Ari ang dugang sa mga palainom D3 bio, Sir JP. D3 bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong nga gut.
3: Pika nami.
1: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pag-mature sa imong nga B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong nga lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Isli na ang imo nga plain nga D3. Mag D3 bio na.
2: D3 bio with physio. D3 bio.
4: Ato si Rico, sa karadyo announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan na po sa resistensya. Nagaluyaan na po pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 bio with the physio. Nagadula ang ginabatsag sa
2: D3 bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklaw.
2: Bio ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
6: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung panghubag, no? Sa aton yung lawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga

0: At Sir Boy Kags, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why na itong ginaupdan sa ginatuwag D3 bio? Hindi dyan po mapuslan. Oh, dapat vitamin E, updan mo gid sa pagtumar sa D3 bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga itong nga ginatumar, Sir Boy.
1: Hmm. Uh-huh. Ang mga vitamina, minerales, nga imo makuha alin sa pagkaon, kag food supplement, why na pulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Mm-hmm. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo ma-absorb, tingnan na mo bata, sige makaon, grabe pakaunon nga ganihuang ng Japon. Kung ga D3 bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanerbiyos na mi imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3 bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more pagid no Japan. Ang D3 bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 bio ka na.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas magabot ka. D3 Bio with Physio.
1: Ito si Jay, nasa Cusco Bar. Pilasfood, huwag mag-ayos. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang Pilasfood, asik nilang mag-ayos.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muti. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong gawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong gawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
4: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitlugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
5: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
6: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa kanulo?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako na ginatipan ko ang akong mga mata at panglawas.
8: Tilawi man ang bago na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Remilla, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXC Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MXC Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
15: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
17: Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix.
16: Maluwa sa manamit gin,
17: may free collagen,
16: ang guta tayo ng kapa.
15: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang damit.
21: Charmin Fabricon, mabungkong makablog. Tanggal ang mo'y kulob sa pangor ng
22: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
24: ACS.
25: Pinoy's Kwaling Capsule.
26: Ano bala kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
27: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
25: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
0: Revile.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Makabuti ka.
3: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse ug gibato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Abigail Luzon sa estudyante. Na problema good ko kay kadasag sa akong nadulaan gana magtuo. Nasakit ko na kong ulo. Tiinin ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
3: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C. Mabakas sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisa ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteed fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TX 500. Buntag na o gabi.
12: Karang pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Na-manager kaya kong tulong sa TX 500.
1: TX 500!
13: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-un ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
14: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
15: Ay, nako, iho. Grabe gitang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na purni lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat, gid, kay nabatian ko ang parte sa ivory. Gintilawan ko. Pagkatapos ang tagbo kabulan, dako, gid, nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
16: Tilari man ang bago na produkto nga ivory gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
17: Ang paalala, ang ivory ay hindi at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodera mo gapamangkot sa akon kung ano kagaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Kung on sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Mabilisan na dita. Samphone Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sa duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Samphone Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sa Samphone Plus Gold. Wala na ako na operahan, normal ang akong niregla.
17: Samphone Plus Gold, makal sa mga butika.
3: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapanuya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kun kinahanglan gid magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag magusisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
18: Life Extension Vitamin D3.
10: Narito dayon, senyor. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor ang operahan nga. Kung baga, ang piyako ng solusyon ng kitot mo ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasot gel, day-day. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Nagto ko to sa ilang malay sa bata ko. Takladon. Tingnan bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Oo, ikaw! Nagapanglimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Puti, ano oras na?
0: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
3: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
0: Ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule lang ang may alkyl glycerols na nagpapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon ng gobra, mag-Dr. Pinoy's Kwaling Capsule ka na.
3: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
5: G3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa G3Bio, po okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: G3Bio!
7: Ang G3Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may G3!
7: Mga, mga butika!
5: May GC!
7: Ang alkaline na vitamin C!
8: Sa late ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sa lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, ang may GC. Kag one capsule, 320. After one week, namigit ang akong nga kami. Salamat sa My PC.
5: My PC!
7: Mabakal ang butika.
6: Maulan man, no worries na ako'y kulog ang damit.
9: Charmin, Fabricon, mamutong makaglug, hanggang amoy kulog, sa pangalan
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
9: Pagkong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
0: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight.
1: Nuts!
0: Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Dok Hiko, sigurado na epektibo, mamakal sa mga butika.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Roy, bangko na po sang family bear. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan mo, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga family bear.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
2: Galabog pala ang iba pananaw? Ba si myopia, diabetes o kung eye strain na na? Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
3: Ako si Ana, mga taga-Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
2: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
4: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. Maurice na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako believe.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3, dito ako believe.
0: E3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog yung talakong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
0: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Maulan man, no worries na ako'y kulubang kami.
10: Charm, fab, car,
11: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
12: Busog-busog ikot ulit.
13: Ako man, bro, galot.
12: O, ito yung bro, buske.
13: Busog-busog, eh.
12: Buti lang ka, tata. Bayari na tutulilot.
13: Oo, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani?
14: Yes, sir.
13: Ay!
12: Ano nga ay?
13: Bro, kalap. Nadulang kahit ako.
12: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
13: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Usteng, may bro, kwarta ka da?
15: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
12: Ay, atis ka tulilot. Manghukas si takarong pinggan. Wisit naman imo.
13: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
12: Ano ang puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga mga palagyot, ha?
13: Abaw! Hindi ka! Ari ang puspro! Kita mo niya ang unuhat?
12: Uy, hala.
13: Baman,
12: tanga?
13: Hala, tanga maturon. Diskarte lang na iya!
12: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa sinula?
13: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
14: Sir?
13: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa sinula, ho!
14: Ay, tanga na, sir.
13: Nang! Kita mo? Ikaw na nagkakong may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa gidorder na munti. May tangang galito yung mga pagkaw ninyo!
14: Gali ka, sir. Okay lang, sir.
13: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
14: Okay lang, sir. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
13: Ay!

0: Baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdong halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali ka sinapit akong tuhod.
2: Rites na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: O kapsul 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na ginabalik ang rites ko.
2: Tibog, gikaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS PTX 500.
2: Di na kano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya baywang.
3: Sa kapila ka mag-inom.
4: Sa DTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
2: Okay na. Halin sa nagay kami sa DTX 500. Ay niko ginibatya.
1: PTX 500.
5: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi nagid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
6: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
5: Mas klaro na bala mas gigabi?
6: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
7: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unang sakit.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di ba la? Haggard much. Para mulingan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagkita ko makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika.
15: Si Mami at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mami!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libat?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikman siya. Easy-easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. D3 Bio!
20: Ako si Jomer. Itumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mabakal sa mga butika! D3 Bio!
21: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
22: Paano ka makahilway sa cancer ni balatian ko lang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Mga kabiyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
3: Pero may nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi akong katanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot agani sa 320.
2: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
3: May isa ako kaabuhan na mag-suggest sa akong sa iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayong na desisyon nga mahimot ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
4: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg sa lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Lasa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS Life Extension Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, kinapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Kapuloy si Bibi.
4: Masamay ko din na allergy.
3: Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
4: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
3: grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Duha, tubtub tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Also available.
6: Remind Choco Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: TKX 500 27 lot.
3: Lugi na ba tiyag mo sa
2: high blood gig ko?
3: Kung nasa una ang imo
2: blood pressure 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon TKX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TKX 500.
1: Sa Iloilo City, basta balita ang serbisyo publiko. RMN.

0: Kapuson sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Tulilat!
2: Bra!
3: Iyang ipinahan ko sa ngamusin niyo!
1: Krisi!
3: Iyang! Bra, tulilat!
2: Bra! Ipos na, bro! Ipos na! Tapos na! Nakuha ng 4 nga lang sa nga nagtunok sa kanya imutiil.
3: Sakit sa akit, kaya pag-jigso sa ako, sa nanday, titanos siya. Sakit sa akit, kaya promoste niya.
1: Gusto mo pabayaan na lang namon? Basta nga madido ka?
3: Ma'am! Bakalap! Sakit sa akit, kaya nagbuhugin ang dapa-dapa ko.
1: Ipos na! Kailan sang bala nga natusok bala sa tiil mo? Ari di siya akon! Itusok ko ni Carlos Tilaok pa!
3: Bakalot!
1: Wisyo ka ganyang animal ka no? Hambay sa doktor! Kung wala ka niyagaw dalade, tani, ikaw naman tong pulawan sang ibang mga tao nga ginpahamutan mo. Ikaw naman tani ang among daguruhan.
3: Bakalot!
1: Bisita!
2: Bakalot! Okay lang na yung magbuli ka sa mga tao, ah. Kung magpahumot ka, kay madalagan, gawan mong bro. Una, manana yung safety mo.
3: Nagusting! Nagabulig mo lang ko to sa mga tao! Wala na yung gani bayad-bayad yun!
2: Oo na gani, oo. Gani gabulig. Gani bulig ang bala sa insakto lang.
1: Stow! Patay-patay, ginasya bulig sa ibang tao? Heh! Desobong! Mabuligan mo ang kaugalingon mo? Kung madaw ka seleksyon, kaya kinatunog ka naman sa lansyang! Kagyutayan mapatay ng haslo ka! Ha?
3: Akon mga bro eh! Naglumpat ko abi pagpanaog ko alis atop! Kaya, hindi kin man taas ah! O galing, ang nalumpatan ko may lansang galing ah!
1: Nagaungot basta
3: ko! Nagakaya na nga daan sa kahoy! Hindi tusok na padapa ko! Matyagan ko gud mo! Nga ragutnot mo! Nga ragitnit!
2: Ano siling
1: niya? Ano?

0: tolilot? Nagakyang-kyang ka, ha?
1: Natunok ko abilan sang kagawad.
0: Ay, gali ka? Ahay, imbitaron tapakatani sa kasal sang bata ko.
1: Ay, salamat din kagawad, pero hindi pa ko pwede galing kalakat-lakat kayo, ho? Nagasaklay ko gani, kaya hindi ko matapak ang wala kong atiin nga natunok sang lansang.
0: Ay, ahay. Tani, makatipid pa kami.
1: Ma'am! Makatipid sa ano kagawad?
0: Sa dishwasher, eh. Sobra daan, 100 ang bisita, ti. Wala to sang may manghugas. Tani, ikaw lang tulilo.
1: Ma'am! Ano?
0: Putsa lang sang plastik ang tiil mo. Buligi man ko, ay. Manghugas ka lang man.
1: Ma'am!
2: Pasabuhas si tulilo kagawad, ah. Ha? Kaya nagastuhan na kami na siya. Karon, kung mabasa na ang tiilya, ah, kabay patanin din na lang siya mapatay, eh.
0: Kalat!

0: bakalat. Yari o, imo nalalitan lang. Ha? Idugang bakalbulon ito, lilot.
1: Ay, nami. Eh, Miro Gusteng. Salamat, kid bro, ha?
0: Bro.
1: Kung wala ka, sus, maano na lang kami sinima.
0: Bro, kalat.
1: Ay, nabi kayo, wala untat ang pasaway nito, lilot mo.
0: Ah.
1: Siya nagahimos ang iya kabaldahan.
0: Sige lang, bro, kalat, ha? Anong tanak kinatabo na nga natunok sa mansang? Wala na tamay mo, da. Buli ka na lang nato na siya.
1: Hambal sa doktor kung wala ta siya kung baladayo na dala.
0: Oo.
1: Sigurado. Siya mas buong ang ginpulawan ta.
0: Yeay! Bro, kwan, bro.
1: Ano hambal sa doktor, bro?
0: No, ganin. Bro, imo, ta panilagat ang pilas niya kay hambal ba siyang doktor? Hindi ta magsalig na okay siya.
1: Ganit, bro. Mainit ko?
0: Oo.
1: Ilubong ko na lang siya nga buhi mo.
0: Ha?
1: Oo, parang nga wala na kuni og kasan mo gusto. Enjoy! Bro!

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Para sa matinong na dugo.
3: GTX 500.
2: Para sa healthy gatoy.
3: GTX 500.
2: Ang GTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Mas tatindo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: GTX 500.
3: Masaliga.
2: Epektibo.
3: GTX 500.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako niya na inom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako niya chan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ, matuod kina. Kung magsapa ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, naging atipan ko ang akong mga mata, kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Sherry.
12: May ligid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
13: Naghambal sa ako na inang kukunosang Cellphone Plus Gold. Sa sunod sa duha ka sumana, nagkupos na ang mga hubag ko.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
14: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid, pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C,
9: mabaka nga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa Uso Bar. Pilasko, dobi mag-ayo. Kung saan nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasip nilang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 na may Physio. Ang Physio na may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio.
3: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululang kagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan ng mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magkalawod, malain ang tiyempo. Hindi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipakibago sa inyong pamilya o kung barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Star RMN.

0: cup, injured si Tulilot.
1: Hi.
0: Ano, girlie? Gindala siya hingagaw ni Chugusting kakalot, kaya natunog siya sang lansang.
2: What? Lansang?
0: Oo, cup.
2: Mirese, kay te nagapainto sa mo.

0: Teng. Oh, kumusta nang TL ni Tolilot?
1: Okay naman yet.
0: O, te, kita mo lang o pisyo, ya?
1: Ay, yari man niya. Gusto niya lang magpahumot sa mga tao, ah.
0: Hindi, kijain!
1: Iye, tabi gusto na inang abaso na tao. Kay, amo na inang natabo sa iya mong... Mabulig na lang, tak, may ibulig kita sa iya. Pero kung wala, tiwala!
0: Nugay, nagusting. Kung wala, te pangitaan mo, eh, kiti abyan ka mo. Bindihan mo pa ko.
1: Yeah. Abot mo yet ba?
0: Pasaway gig na klase sang tao, ah.
1: Pero kwan yet, kita ko kung ano niya ka gusto nga makabulig. Iya, kuya yet, ka-desisyon ako.
0: Ano naman natin?
1: Nga buligan si Tulilot kung madayon ang eleksyon. Man kita kung paningwa niya gusto giniya nga makabulig.
0: Gusting?
1: Oo, yet.
0: Ayan, botsay mo, ah.
1: To daw.
0: Tanawon niya, eh. Tanawon talang, Teng. Iya, bikay lain na iya. Patay kung patay, to talaw ay wala utok.

0: kalot, Bro Gusting. Ah. Basi hindi gid ko guro para sa ako namang kagawad, ah.
1: Ay, kabudlay, ah. Nga, kagawad ka na, ha?
0: Bro Kalot!
2: Bro, tulilot.
0: Bro Gusting.
2: Liwat, lend me your ears.
1: Na, kumate.
2: Gita ko, gusto mo gid makabulig sa isig mo ka pa rin.
0: Uh-uh.
2: Pero, unahanan imo self. Gusto!
0: Ba? Mga bro?
2: Hindi niya kay gusto mong bulig bisa sino kagabisan ano na lang ulo brown kay mabulig ka paano? Hindi niya bro.
0: Ay gali?
2: Pinsaron mo man kung makapalain sa lawas mo.
1: Ungo mo! Gamay utok!
0: Bro Kalot!
2: Believe ko yung say mo bro kay man mabinuligon kagidya kaga kung sa diskarte hindi ka man mapirdi bro. Salaga pa maaging imo kwan.
0: Ngano?
2: Pagpaumot sa mga tao.
0: Awa! Bro Gusting!
1: Haslo mo, tabuhaw. Kung hindi ka pala ungo, malumpat ka halin si Babo atop. Ang iba na hadlo ka rin na mahulog siya, malumpat siya kundi lansang natupan niya. Ay, sos! Kung hindi ka lang namon palang katulilot, ah, hindi pa bayan ka namon.
0: Mga bro, madamong isalamat sa inyo nga duwa, ha?
2: Mm.
0: Kamu gidyagali ang mga anghel ko. Bisan din ko magadto arang ikaw mga duwa. Sige lang ah.
2: Huh?
0: Madako man lang ni guru ang uto ko kung mangin kagawad na ko.
2: Ay.
0: Kay madunganga na ni ang hibalok ko.
1: Kaya nga na mo.

0: kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampal sa loob? Naamoy ko loob!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
2: PTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilang score gani?
4: 470.
3: Antiko duwa
4: sa gabi, duwa sa
3: adan. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160.
3: Inom ka mo sang DTX 500.
4: Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
6: Ay nako, iho, grabe din ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. O pareho sang gabon na purnilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa ivory. Gintilan ko, pagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
7: Tilawi man ang bago na produkto nga ivory gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verify ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy ko loob!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, nirmi lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko eh. O mayalit yung gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kaya nagulang ako nga, all set.
2: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyabangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Hindi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipakibago sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambayad, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
4: Wow.
3: Kay gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, yung ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Squalene Capsule.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: po si Dr. Bonilla.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
3: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy life.
7: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
8: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Kaso pare ko, magtumaro sa Don Plus Gold. Kayo okay ko nun isa arthritis. Matungagin na luwat na uman ang pag-inom. Okay, gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Karen, nandang mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kamakal, sumanguti ka.
1: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: YGC, alkaline ng vitamin C.
9: Ugali si Ariel, nagkanto si Reyes, isang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basin tiyo ko, tumarko sang, may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan, salamat sa may DC.
1: May DC, mamaka sa mga butika.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako gali si Chloe Dio Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
10: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na aming

0: Incorporated, ISO certified, world class quality. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si May Nano.
2: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
1: Oo, oh, tumar ko Ibirecream. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecream Capsule kay Bitibo kayo.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mo nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa dinhi sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RR.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makalas, mga butika.
1: Maulan man, no worries, na apoy ko na bang kami.
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of globe-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
3: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy?
3: DTX 500!
0: Masalwika!
3: DTX 500!
4: Gikan sa number 1

0: Napakaganda pa. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro ni Ara ko Olse. Hindi ko makakaunt sang sakto pa milang kugasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
1: Mighty C. Abasang na butika. Sample Plus Gold.
3: Ako galis si Ban. Pero milang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo. Hintistingan ko ito mayalit yugid. Salamat git sa Santon Plus Gold. Kay kagulang ako nga Olse.
1: Sample Plus Go! Mamahal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaing lawas.
5: This is Dr. Marpa, kag sakanan, may
0: madi. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Hi, I'm Margo from the Ska Officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Pag siyan sa sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Ang isa na buta.
12: Maulan man, no worries, na ako'y kulob ang kami.
13: Charm and fab, car,
14: Charm Babcon with Bluetrash technology kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
12: ACS.
1: D3 Bio!
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawan.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
16: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sa leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga na nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ngilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
1: Santon Plus Gold.
17: Ako gali si Maya, cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at legalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nuts! Liniment Oil!
3: Kaspan? Wala problema!
2: Nuts Liniment Oil Partner!
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan.
2: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate,
3: amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuts Liniment Oil!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balanse ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
0: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na song kung ano maayo. Dirila mo, ginagambal na maayo. Gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintumar ng suplemento. Salamat, igubalaki. At ama, to nagula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
1: Alas 5:26.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Supple Plus Gold.
5: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudasol sa butika sa Santo Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo git ang Santo Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santo Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Gold Coffee Mix.
6: Kung si Mirbesha ako ka nurse, ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santo Gold Coffee Mix. Maluwas mo manamit ang sabon, collagen kag glutathione. Pahubin pa siya ng mo.
4: Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sa sakit nga nagatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Maulan man, no worries, na apoy ko na bang kami.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
11: My family history ba na kamuos ng diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Mag-TDX 500!
12: Ang may powerful compounds!
11: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
12: TDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Para mismo!
12: TDX 500!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako ganay si Abigail Luzon sa estudyante. Na problema agad ko kay kadasog sa akong nadulaan gana magtuon. Masakit ko yung akong ulo. Tiinin ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
3: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Megaman. Herbal Capsule.
5: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag-inflammation.
4: Megaman. Megaman. Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health, kag-overall sexual function.
4: Megaman.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Tatigay ka namin isang DTX 500 165. Sa dugo ko man 120/80. DTX 500
1: DTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
9: This is the

0: proper taste.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-isang labot ka. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagonya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visyo. Ang visyo ng may D3. Mamakal, sumagmuti ka.
3: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
5: Ako si Jovin Subragit.

0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
1: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Namakal sa mga butika.
2: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
3: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa life extension vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better. Live better.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa day, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Ay, wala kitko gana magkaon. Sa day lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Sa one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nataming. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal ang butika. GTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test.
6: Ilan itong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2.
7: Sa gabi, 2. Sa
6: akin. Ilan na lang yung mga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa GTX 500.
6: Tested and proven. The best get ang GTX 500.
4: GTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
2: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time, alas 5:37 sa hapon.
1: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
2: Maulana nga hapon sa atin mga karadyuman. Welcome na sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service. Adlaw kita sa buong siyang Sabado. Sa atin mga karadyuman, October 10, take this meal, 26.
1: RMN News and Public Service.
2: Sa buong hapon, kita ang mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774. Kita ang makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan ng Radyo Man Magi Malariado, kag Radyo Man Mon Kapalihan, akong inyong mangin kaupod, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Sa atong mga karadyuman, mabatsagan, mabatian natin ang ining pagpangkilat bangod sang mabasko nga pag-ulan subong gid lamang nga hapon sa mga may luyag or may kadtuan subong nga gabi, may ara kamo sang dinner date, may family ano kamo may kadtuan kamo abi no, kadto kamo sa Iloilo Convention Center o kun sa palibot sang area. Magdala ka mo sang inyong payong o kung ano man niya pang sagang dira, no? Pang tabon, pang proteksyon sa inyo kaugalingon bangod sang mabaskog nga pagbubo sang ulan diri sa may syudad sang Iloilo. I don't know lang sa iban nga bahin sang syudad or sa bahin nga probinsya, pero sa nagligad or kahapon, no, nagligad yung mga inadlaw, amo man ining sitwasyon nga nagasugod or I mean ang kunudto gani tuman ka init, no? Alas 9 pa lang sang aga, grabe nakasingkas ang init. And then pagkabot sang alas 4, alas 5, dira na kag mabubo ang mabaskog nga ulan.
1: RMN News and Public Service.
2: Anyway, update ninyo or ipahibalo ninyo sa amon abi sa inyo dira nga area, nagaulan dira. I-comment ninyo sa atin niya Facebook page, again sa DYRI RMN Iloilo. Oras, Philippine Standard Time, las 5:40 sa hapon sa Diligid lang madugay. Aton makaupod ang Chief sang Regional Forensic Unit 6, si Police Lieutenant Colonel Maria Hasmi Luna Almasa, may kantanan sa ilang Run for Hope. San obala ini kag paano makapasako, paano maka-join, kag kun ano ang mga kinahanglanon. Ato na nakaon hibaloon na upod sa Chief sang Regional Forensic Unit 6. Subong man sa aton mga karadyuman, kaina ang Bulkan Canlaon nag Alboruto man ang according sa mga pumuluyo sa malapit sa lugar nga is compared sang nagligad ya mas bulubaskog ang ilang nabatsagan sa subong nga mga tinion. And still no, wala pa Japon ginaalaw ang pag sulod o pagkadto sa isa ka or sa mayara sa certain distance, no, halin sa mismo sa sining bulkan sa aton nga mga karadyuman. So panibag-o na naman nga pag Alboruto sang sining bulkan kanlaon, pila na ni ka tuig, I think 2024 sang nag-start ni nagsigisigi, no, kisagi na ginaano lang kita, matawhay man, wala ka nag-Alboruto, then kibot naman kita, nag-Alboruto na naman sa ton nga mga karadyuman.
1: RMN News and Public Service.
2: Subong man, ang bahin sang Department of Justice nagpatigayan na sang preliminary investigation sa kaso nga obstruction of justice batok sa kay Senator Robin Padilla. Madunduban nyo sa nagligad nga Mayo, ginapahayag or nakita sa footage sa CCTV sang Senado nga ang ginsakyan nga or nagsakay si Senator Bato de la Rosa sa salakyan ni Senator Robin Padilla. Pero ang ban ni Senator Robin Padilla, wala niya ginbuligan si Senator Bato. Nag-hitch lang to kuno or nakisakay lang kumbaga si Senator Bato sa kay Senator Robin Padilla. Pero sino man sina ang magpati, hindi bala? So, ara na sa preliminary investigation and may ara sang patigayunan man niya hearing according sa Department of Justice.
3: RMN News and Public Service.
2: Ara na sa piyak ni
3: RMN News and Public Service.
2: I-check na to ang taga-forensic unit Radzoman Jason. Mangkota na to, may kantanan sa sining Run for Hope. Sinundri ang para sa ano ini, no? Kag anong katuyuan? Isang sining nasambit nga fun run sa atin mga ka-Radzoman, no? So, sa subong mabatian yung may nagasirit, no? Amo na siyang epekto sang pagpangilat, I mean, diri sa may syudad sang Iloilo and matunog ang pagdagoob. Oras na ito ang Philippine Standard Time na 5:43 sa hapon. Si President Ferdinand Marcos Jr. nagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Initiative, no? Kabayan ini sa National University of Singapore. Nga mo ang nagatutok sa pag-develop sang nuclear capabilities sang Singapore. And kabayan ini sang yaman dito ng state visit, kun official visit ni Marcos. Ang ginabantayan pa or ang ginapakamalaot sang iban, especially sang kritiko ni Marcos, ang ining paglantaw niya or magalantaw siya sang Grand Prix. According sa Malacanang, tigin na invite or gin-invite siya sang state nga mag alantaw kag wala man niya sang gastuhon ang Pilipinas, no, sa sinang paglantaw ni Marcos. Pero sa nagligadabi nga tinuig, no, naglantaw man ni si Marcos sang Grand Prix dito sa bahin sang Singapore.
3: RMN News and Public Service.
2: Bantayan naton ang dugang sina nga update, especially mga maayo nga balita nga dalon o kon balunon pa uli ni President Marcos halin sa iya pagbisita dito sa may Singapore sa aton mga karadyoman. Gin-confirman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang pagbaton sang Malacanang sa resignation ni Henry Aguda bilang chief sang Department of Information and Communications Technology o kung DICT. Sang nagligad niya mga yadlaw, I think 3 days ago, ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga wala sang may nabaton ang Malacanang resignation halin sa kay Aguda kag wala pa sang information o kung wala pa nakalabot sa ila nga mayara sang resignation. No? Kay kadamo abisang isagid sa ginahambal or critic kay Aguda, among ati wala siya ga-perform. Daw hindi ta mabatian nga may performance ang DICT, may ginoobrang DICT under sa iyang leadership, no? So bantayan naton kon anong masunod ni tikang, sinong masunod rin, o kon ano ang okay. Ano ang sino ang mabulos sino sa iya sa aton nga mga karadzuman. So, bantayan natin ina sa sunod nga mga inadlaw.
3: RMN News and Public Service.
2: Ang sa impeachment trial naman sa aton nga mga karadzuman, no? Katapusan na itong witness, ang forensic analyst si Attorney Cabrera, no, katapusan tong witness sang prosecution naton sa aton nga mga karadzuman and mahibaluan naton sa Lunes kung anong masunod nga matabo, no, kay I think i-cross examine pa ini siya and may mga question pa sinidri ang mga senador naton or senator judges angat sa sining pag-analyze sang grupo ni Attorney Cabrera. Kung sa din nahibaloan naton based sa ilang analysis nga almost 1 billion pesos ang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. But tanda nato no amo tong ginhambal bala ni Senator Judge Ping Lacson nga tindi man ina sila ya mag-rely no sa kay sa statement ni Cabrera no sa iyang analysis ni Attorney Cabrera sa aton nga mga karadzuman. But kon matuod no ang analysis ng team ni Attorney Cabrera, tama kadako nga isyo sa aton nga mga karadzuman no. Imagine amo to naghambal ko nga masobra 800 million pesos ang unexplained wealth sang Vice President. Now kadamo diri sa mga accounts man magluwas sa iya mismo mayara man sang very consistent no. Nagagwa gyud ang pangalan sang iyang or ang ngalan sang iya bana nga si Attorney Manscarpio. Tiambaga ni Attorney Manscarpio nga ang ginadalahig sa no nga do kaangay nga daw sang gin-impeach or gina-impeach or gin-impeach I mean kag daw kaangay nga ti wala na ya sang may makita si or ang prosecution nga ebidensya batok sa kay Vice President Sara Duterte sa aton nga mga karadzuman. Pero ti ina no inang si Attorney Carpio pil no nga ti bana ni Vice President Sara Duterte. Amo nang itawag nila ba lang a conjugal property no. Well anyway, bantayan tay na kun paano depensahan sang defense kay sunod yung mga senemana. Sila naman ang mag-present sang ilang mga ebidensya kag tikon paano nila mabali ang ining kadamo-damo nga akusasyon batok sa anay presidente. And actually gin-drop na ni sang prosecution ang bribery charge batok sa kay VP Sara Duterte.
3: RMN News and Public Service.
2: Oras naton Philippine Standard Time, 5:49 sa hapon. I-check natin nila sa piyak na linya, si Narazuman Jason, si Pastor Nonoy Digoma, RAC member, no? Aton hibaloon, ano ni ang Run for Hope? Sir, maayong hapon, live ikaw sa RMN Iloilo, you're with Narazuman Rezi Bordon.
4: Ngayon kapigid sa Ibibra, sa studio, kagasalamat din sa pag-invitar niyo sa Amon para ipabatsag ang Amon, pabutsag ang Amon programa dari sa RFU, especially sa Amon sa Regional Advisory, Advisory Council sa atong RFU.
2: Okay. Sir, ano ining inyong patigilan niya Run for Hope? Sa ano ini kagdiin?
4: Yes, ma'am, ang inyong atong niya Run for Hope, patigilan nun ini sa October 17, October 17, sa Baduy na siya, alas 4 sang aga, dara sa may SM City. Pag ang hindi nga programa, in-organize niya sa Advisory Council sa atong sa Unit 6. Kag katiyon siya para mabuligan hands and capabilities sa atong mga operatives dara sa may atong Unit 6.
2: So, paano si ni Sir mag-join? Diin pwede nga magkapahihistro? May arabalasang link or Facebook account or website nga pwede ma-check sa nga ito niyo mga runners and for those nga gusto nga mag-ugyon sa sining Run for Hope.
4: Yes, ma'am. Actually, ang ating Run for Hope may tatlo siya kategorya. May arasang 3 kilometers, may arasang 5 kilometers, at may arasang 10 kilometers. So, kada kategory, pwede sila kapag-register. Halimbawa, ang ato niya 3 kilometers, ang registration sila is 600 pesos. Ang ato niya 5 kilometers is 800 pesos. Kag ato niya 10 kilometers is 1,100 pesos. Kung gusto nila, ma'am, mag-join sa aton, pag-ipagid, no? Pwede din sila makakato sa Facebook naton, dara sa ating Facebook, na online na siya. Itag na nila ang tingob, RFU Unit 6, kag makita na dara ang ato niya poster. Sa dira, may QR code na dira, ilalang dira nga i-click aga mga buwan na dira kung paano sila makaregister, ma'am.
2: Okay, may mga requirements. Pay ni Sir, kating ibuan, abi nga mga running event, may ara nga ti ba, si kinahanglan pang medical certificate or may ara pa sang clearance from their doctor, sir?

0: running sa aton yung mga running enthusiasts, sa aton yung mga runners, dari sa Bilog Western Visayas, Pastor.
1: Yes, kaya sa liwat, may hapon sa tanan, kag aton gid kamo gina-invitar sa aton organisang programa sa aton Regional Advisory Council sa Regional Forensic Unit 6. May ara kami patigilong yung run for home, magtiyog, magbuligay, kag magdalagan, ano? Ang proceeds sa aton makuha dali, gamitin natin ini para mabuligan ang capability sa aton nga RFP Unit 6. Kag kung gusto niyo mag-join, katulad ka mo sa my SM, October 17, 4 a.m. Dala kita magkakita ay, kag dala man mag-umpisa ang aton pagdalagan, kag ang aton nga ruta si na ma'am, dala man lang na sa diversion road. Gani mga utod, at ang palamabi sa RNN Iloilo, ano, salamat din sa invitation, kagkabay magkita ay kita, sa October 17, alas 4 sa aga para sa ato niya Run for Hope, naging organize sa ato niya Regional Forensic Unit 6 Advisory Council.
0: Mm-hmm. By the way, Pastor Idugang, ko lang, anong mga, ano again, when it comes sa capabilities ng ato niya forensic unit, anong much needed, kid, as of now?
1: Yes, ma'am, sa amon pagbibigay pa man, kota mo sila, kung ano lang kinanglanon, tiyan ba nila, kinanglanon na muna ang mga cameras, laptop computers, desktop, mga tables, kag as of now, may ara sila project katani ang tanong nila nga mga operatives kada namang drive. So, may ara sa scholarship sa test, dahil hindi tanan naka-avail. So, kita namon na pwede kita mo sila mabuligan na ma-enroll namon sila para makabalo sila ng drive. Ano ba siya, ma'am?
0: Okay, sige. Hopefully nga ti kadam, I mean, sa running community diri sa Iloilo kadamo man sang kagkadamo na gid sang member, and hopefully nga makatipon kita sang enough nga funds, sir, para makabulig kita sa aton forensic unit.
1: Yes, ma'am, kay ta mong gid din sa Pilipino ato ni mga pumuluyo, labi na gid ang mayara sang hamili nga tagito sa so, pabulig. Kung hindi man sila ma'am makadalaga na bino kung maka-join, pwede man sila makasponsor sa aton. Tinag-offer mo kita nga kung gusto sila mga sponsor, may ara kita nga brand sponsor worth 5,000 pesos, may ara sa yung natawag nga silver worth 10,000 pesos, kag may ara sa gold worth 15,000 pesos, sa platinum worth 20,000 pesos. Click ka nila ato niya poster dara sa Facebook, kag sa online, dara nila makita ang detalye kung paano sila makahatag. Kag anong gig na siga home, no? Sa bulig sa bugay sa Ginoo, ang tanan nga malikot nato yung fans, makatugid para ma-enhance ang capability sa atong operatiba dili sa region sa atong Regional Forensic Unit 6.
0: Sige, sir. Once again, madamong inyong salamat at mayang hapon.
1: Salamat, kid. Madamong mayang gabi sa inyong tanan.
0: There have it sa ating mga karadyaman si Pastor Nonoy Degoma, ang member sa Regional Advisory Council sa Regional Forensic Unit 6.
2: RMN News and Public Service.
0: So, buhilugan naton sa ating mga karadyaman niya kadistrako ko sa kilat, no? Kayo doon kasunod-sunod din sa kilat. Buhilugan naton ang Run for Hope sa Regional Forensic Unit 6 sa October 17 sa Baloy ng Adlaw, alas 4 sa aga sa SM City, Iloilo. So, may tatlo ka categories, 3 kilometers, 5 kilometers, kag 10 kilometers, no? Kay ti ang ila sining proceeds iga bulig nila, no, sa operatives sa ngaton Regional Forensic Unit 6.
2: RMN News and Public Service.
0: Oras na ton, Philippine Standard Time, alas 5:56 sa hapon sa aton diri nga mga karadzuman. At dyan, Perotso sa Magaysay, ginatamyaw lang ang Perotso sa Magaysay family sa Barangay Pao, Pototan. Nagaulan man kuno dito sa buong sa Pototan. Annalyn Villarreal, maayang hapon Leo Edgan sa San Antonio, Himamaylan City. Sa Negros Occidental, maayong hapon Mukaw, Polonan, watching from London. Si Daniel Ganinyon Taborno Jr., maraming salamat sa inyong pagpakigbahin diri sa aton nga pagpangalagad.
2: RMN News and Public Service.
0: Nagasige gihapon ang pagpangilat sa aton mga karazuman. That is why kainahambal ko nga may mabatian ka mga pagsirit, no? Muna, kung magsirit gan yung audio nyo, but silingon, nagapangilat diri sa may Iloilo City, no? So again, bantayan natin sa masunod niya semana ang development sa sining padayon niya impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Again, ang bribery charge, official na, nga gin-drop sa

0: prosecution hambalila not because weak o kung mahina ang amuna nga article but because gusto nila magsunod sa ilang timeline. May ginasunod sila nga timeline and so far bastante naman according sa ila ang tatlo ka mga articles, no? Tatlo to ka mga ginpang discuss and mga ebidensya nila nga ginpresentar na okay, I mean, bastante na para sa ila sa aton nga mga karadyuman. So bantayan naton again kung paano inidepensahan sang defense team, kung paano nila ni batuan kontrahon ang ining mga ebidensya nga ginpresentar sang prosecution team sa aton nga mga karadyuman.
1: RMN News and Public Service.
0: Oras na ito, Philippine Standard Time, na 5:51 sa hapon. Bantayan nyo man ang latest ng mga updates sa Bulkan Canlaon lapit diri sa aton. And damo man sa mga Ilonggo dito sa bahin sang Negros Occidental and even taga Negros na pamati diri sa aton sa Orman Iloilo. So, hibaluon nyo na, bantayan nyo lang sa dilikid ng madugay ang dugang sina nga mga update, no? Kay ti siguro for sa subong matamat naman itong ginapag-evacuate ang mga residente. Kay ti Balantraman, mas maayo nga naka-evacuate na gilayon kaysa mag-sinala sila kita once nga maglala na kid ang sitwasyon. Oras na ito, Philippine Standard Time, impunta lang sa is sa gabi. Alang-alang natin nga siyang pumadah mga salamat sa tanya gapod sa ito nga pag-pangalagad subong nga hapon sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa ngatan technical partner, Radyoman Jason Renze Cabatania, sa ngalan naman ng day Radyoman Maggie Maleriado, kag Radyoman Mon Kapalihan, akong inyo naging kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN Santol Plus Gold.
3: Ito si Eunice, may akong Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka cups on arthritis.
1: Santol Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santol Plus Gold. Sa mga butika.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be an extraordinary with MX3.
1: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, inintestingan ko eh, o may alipiugid. Salamat din sa Santon Plus Gold, kay kagulang ako nga all set.
4: Supple Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
6: Gikan sa No.

0: pag-iyak ang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka at kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandang. Indigid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibagon sa inyong pamilya o kung barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasi nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal ya dok sa una ni Wang Niwang ako. Tapos amo na dok ang ako niya gininom, nagdami ang ako niya lawas.
3: Wow.
2: Kay gusto ya pa diyan magniwang kay pareho ko no sa ako nahambal ko kanami nagilang sang lawas no. Tapos gin compute ko niya nga BMI nasa normal man lang siya nga BMI hambal ya ni Wang gin ko dok sa una siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. MN.
8: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.
1: RNN, Evening News, ngayong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RNN, Evening News.
8: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
9: Adlaw kita sa buong sang Sabado, October 10, 2026.
8: Mga ka-radyo man, na kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
9: Inyo man kami live na makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
8: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Rezzy Bordon, na kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
9: Ako naman si Radyo Man Lenneth Fernandez.
8: Sa mga dalagkuan ng balita, sa balita lokal, ML Tournament kag Hip Hop Dance Showdown sa Dinagyang 2027, ginaplanuhan nga patigayunon sang RMN Iloilo kag ni Councilor Mandre Malabor.
9: Balita sa iwasang pungsod, US nagpatuman sang sanction sa ICC, pila ka oras matapos magdaog sang Nobel ang anay judge niya.
8: Sa showbiz, Sara Labate. Gabay magulang. Taangay gigin hard launch na ang ginanguring-huring nga bago niya nga nobyo. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06, kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Ang isa ka initial na pagsinapol sa tunga nanday Iloilo City Councilor Mandre Malabor kag RMN Iloilo Station Manager Ronel Sorbito sa Balay Esplanade Restaurant agud sugilanunan ang pagpatigayan sa Mobile Legends sa CONMEBOL Tournament kag Hip Hop Dance Showdown para sa Dinagyang Festival 2027. Tuyo sa nasabit nga pagistoryahan ay ang pagplaster sang dugang ng mga aktibidad ng mga hatag ligwa kag kalingawan sa mga pamatanon kag mga mahiligon sa esports kag street dance samtang nagahilapit ang kahiwatan na sang Dinagyang. Gintalakay sa sinapol ang mga nagapangunang pagsulundan, koordinasyon sa mga nakalain-lain nga grupo kagang mangin papel sang lokal nga pamunuan. Kaupod ang media partner agud masiguro ang matawhay kag madinalagon nga paghiwat sa mga paindis-indis. Kaupod man sa sinapol si Mr. Jojo Castro sang Iloilo City Government, RMN Iloilo Special Project Head Rajuman Henry Lumawag, Boss Idol Rajuman Regan Arnos kag si Cute Nagaya. Formal man nga ipahibalo paagi sa official launching ng bugos nga detalye sa palat or patakaran kagrehistrasyon sa tiyon nga ma-finalize na ang pagpatigayon sa nasambit ng proyekto. Ang ini nga bahin mga karadyo man nga nadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasi kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kadako ang bulig. Agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkutanon, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Pagkatapos pumahaw kag Super Fiber, adis ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
9: Sa iban pa nga balita lokal, patay ang 27 anyos nga babae matapos bumunggo ang ginadrive sini nga motor sa nagka-park nga fuel tanker sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, last 4:20 kay ina sang kagahon. Ang biktima ginhinago kay alias Jai Casado, residente sang Barangay Sulong, Alimudzan, samtang driver sang fuel tanker amo si alias Alan, 49 anyos. Casado kag residente naman sang Barangay Kamambugan Dingle. Sunod kay Police Captain Brian Alejo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station nga halin sa Zuti sa syudad sang Iloilo ang biktima. Kagpapuli na kwentani sa Limudzan apang pag-abot sa Barangay San Jose, San Miguel, nagkabunggo ini sa nakapark nga fuel tanker. Payag pa ni Alejo nga base sa panaysayon sang driver sang truck nga halin sila sa Aklan kag naghapit sa San Miguel agud magkape bangod ginatuyo sila sa biyahe apang wala sila maglaom nga matabo ang aksidente. Sa karon preso na ang driver sang truck sa San Miguel Municipal Police Station kag wala pa makadesisyon ang pamilya sang biktima kung mapasaka sila sang kaso o kung hindi.
8: Sa piyak nga bahin mga karadyuman, napilang-pilasun na duha ka-riders matapos nagsag-idanay ang ilang motor sa highway sakop sa Barangay Poblasyon Ilaya Zaraga pasado alauna e medya. Kainasang kaagahon October 10, ang mga iniamo sa dayalian sa Bray, 15 anyos, wala sa driver's license. Presidente sa Barangay de Benegracia La Paz, kag alias JM, 24 anyos sa Barangay Zone 1 na Ungka Haro. Sunod kay Police Major Beverly Catalunya, hepe sa Zaraga Municipal Police Station, ngahalin sa Zaraga ang mga biktima upod ang lapit pulo ka mga grupo sini nga nag-ride sa konsadiin madasig ang ila pagpadalagan apang pag-abot sa Barangay Poblasyon Ilaya. Nagsantikanay ang motor sa duha ka biktima kabangdanan nga natabo ang aksidente. Dugang pa ni Catalunya nga hindi sini makumpirmar kung nagakarera ang mga ini sa dalan bangod ang ila rason sa kapulisan nga nagapataga or patigayon lang sila sa rides kung mag-abiyan na ara naman sa maayong kahimtangan ang duha ka mga biktima. Ang ini nga bahin mga karadyuman na ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule ini isa ka herbal antibiotic immune stimulant ginapabakwad ang aton immune system para magbato sa tanan nga mga infections kag balitian. Santon Plus Herbal Capsule ginaendorso sa mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB pneumonia ubo diarrhea kag skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an nga madamo pa balitian nga mabuligan. Santon Plus Herbal Capsule guarantee sa may alibyo. Mabakal sa mga butika, a quality product of Doc Samaritan Alternative.
9: Sa pihak na bahin, nagdangat sa 14 ka wanted persons, kag 14 man ka loose firearms, ang na-recover sa Police Regional Office, sukun PRO 6, sa sulod sang 24 ka oras. Lakip sa naaresto ang 5 ka most wanted sa provincial, city kag municipal levels operasyon sa nagkalain-lain nga unit, halin las sa isang aga sa Oktubre 9, tub-tub las 5:59 ka ina sang aga. Sa 14 ka wanted persons nga naaresto, 5 ang gin-classify bilang most wanted persons, samtang siyam naman ang wanted persons. Ligip sa dalag kong accomplishments sa mong pagkadakop sa mga individual nga may kaso nga pagpanghimulos, pagpangmolestya, attempted murder, kag homicide. Sa kampanya naman batok sa loose firearms na account sang Pro 6 ang 14 ka mga armas sa amuman nga period. Duha diri ang na-confiscate sa police operations samtang 12 ang voluntary ukon gin turnover sa mga otoridad. Sunod kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randall Tuanyo nagapakita ini sang padayon nga tikang sang police units sa pagpatuman sang arrest warrants kag pagpromote sang luwas sa komunidad paagi sa responsable nga firearms accountability.
8: Sa piyag na bahin, opisyal nga ginlunsar ang Kaya Football Club Academy Iloilo kay nasangaga sa lapas sa football field. Suna kay Claire Laruan ay isang Kaya Football o Club Academy Iloilo admin nga bukas ini para sa tanan yung mga kabataan nga mahiligon sa football. Payag pa sini nga may duha sila kadlo nga free trial para sa mga kabataan nga nagsugod subong adlaw tugtog buwan sa October 11. Dugang pa sini nga may mga nakalain-lain nga age bracket ang sarang nila ipaidalom sa training. Kag hindi lang inilimitado sa mga kabataan nga lalaki kundi pati man sa mga kabataan nga babahi. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea Alkaline nga Baramin C na gabuli gagod makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubos ng levels ng histamine. Kay man ini ang may ara natural antihistamine properties sa manami man ini magbulong sa balatian sa mata kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara ka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sana sa Antique Cavite X500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatig-ab, masami bala nga may hangin ng imo nga tiyan na base at may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo, kasi sa pamilya mo, kasi sa DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid St. Robinson's Haro.
9: Sa katapusan na ang balita lokal, nakabati kabalas ang termino ng vacation. Sunod sa Longa Tourism Advocate, kasi Mrs. Irene Rita Manikan, ang vacation is like a travel trend sa dinagaplano ang mga tao sa ilang bakasyon base sa ilang personal nga rason o kung personal man yung koneksyon sa lugar nga ila pagkakadtuan.
3: There is a new niche that is going around and sooner or later, mabatian nyo na ni, but most definitely for our Ilonggo most loved listeners, dari nyo ni sa STP3 first na batian. We now have the term Y-cation. Why? Nga, W-H-Y. Nagabakasyon kita kay tungod. May personal nga rason, may personal...
9: Sa interview sa RMN Sapa, Turismo kag Pumuluyo ukon STP3 program, ginpahayag ni Manika nga isa man ini kahalimbawa sa hyper-personal passion-led travel nga nagasuggest nga ang personal nga eksperyensya sa isa ka tawo direkta nga nagakonekta sa lugar nga luyag man niya padulungan. Sunod kay Manika, balis ka dini sa kinaandan nga nagakadto ang mga tawo sa isa ka lugar bangod lamang nga bantog ini kag ginabisita man sa madamo nga mga tawo.
3: Ano ang dapat nato nga i-considerar nga makadto kita da sa lugar kay may personal siya dapat nga connection sa aton. Now, what is it that will connect us to the place? It's either something that we really want to discover, something that we want to taste, no? And that we want to be a part of. It has to be something that is important to us and that connects to us. It should not be like in the bandwagon kung ano ang gusto sang tanan, amo man ang aton nga gustohon.
9: Pahayag niya nga base sa research, 56% sa mga tao sa bugos ng kalibutan ang nagabiyahe bangod gusto nila nga magpahuway kag mag-recharge. Yun sa iyain niyang rason nga nagtuhaw ang hyper-personal passion-led travel. Ginpakigbahin man ni Manikan nga kalabanan sa mga yara sa Generation Z ukon Gen Z ang luyag sang slow travel ukon anuman nga magasabat sa ila personal nga pagkakinanglan nga handa man nila nga gastuhan. Sunod kay Manikan nga bangod sini nagabag-uman ang estilo sa accommodation sector sa diinagatanyag na sila sang tuman ka personalized nga rason para magtinadri ka ang isang personal massage sa sulod sang hotel room.
3: Nakita ta ng emergence sang you can now have your personal massage. Diba ka ba teka na ko snow, pwede ka na kapamasay sa hotel. Nga makadto na lang ang masayista sa imo. Makadto na lang sa imo kwarto. And then you can continue your sleep. So, nag-elevate naman ang service, ang sector.
9: Ang kabahin sa pahayag sa Ilonga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, panugyan naman niya sa local stakeholders sa Iloilo nga hibaluon ang nagkalain-lain nga demand sa mga turista kag ihatag ini sa ila. Ginhalimbawa niya ang pagtanyag sang batshoy cooking sessions agud nga mangin personal man ini nga eksperyensya sa mga dumuluong para naman sa mga turista. Ginpanugyan niya nga hibaluon anay ang pinukon ang ila pinakaboboritong obrahon agud nga mangin mas makahulugan lan ang ila bakasyon.
10: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? kabudlay di bala? Ako man sad to, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kung adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kagyabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, a world-class quality.
1: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
9: Nagpatuman sang sanksyon ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump sa International Criminal Court pila lang kong oras matapos wagdaog ang ani Judge Sini sa Nobel Peace Prize. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Secretary of State Marco Rubio nga hindi magpasugot si Trump nga i-prosecute sang ICC ang mga Amerikano. Sunod sa iya, iban sang U.S. ang tanan yung mga transactions sang korte ut doon ang ila resources. Kagpiangon ang abilidad sini nga maka-operate gilayo naman nga ginkondenar ni ICC Deputy Prosecutor Najata Shamim Khan ang sanksyon nga ginpanindugan nga hindi sini mapunggan ang trabaho sang tribunal. Kahapon ginanunsyo nga nagdaog sa Nobel Peace Prize ang South African nga ani judge sa ICC nga si Navi Pillay. Ang balita international na ginadulong sa inyo si Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nance Liniment Oil, mice arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sa kalawasan na epektid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kinagadugo ng pilas. Iyan ipa ang tatanukan patuguno na buuan lang si Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
1: Balitang showbiz.
9: May bago balang nga kahagugma si Sarah Labati, ini ang pamangkot sang netizens kasunod sang pag-share sa actress sang pictures sa Instagram kadungan sang iya pag-celebrar sa ika-33 nga kaadlawan. Madasig naman nga nagwaang profile sang mystery guy. Ini ang mo si Mikael Skim nga naangot sa kumpanya nga Third Culture Entertainment nga may opisina sa Manila kag sa Hong Kong. Ginpahayag nga co-founder kag managing director ini sang CC Concepts. Madumduman nga sang 2023 ginkumpirma lang pagbulaganay nanday Sarah kag banasini nga si Richard Gutierrez. May bago naman nga nobya si Richard nga mo actress nga si Barbie Imperiala. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner o kung kay misis at unsang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ng ingrediente, ginseng, tongkat ali, makahuso palmetto, na kilalang nagamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung mapabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din nilang para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimaman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
10: Missis, gusto mo bala sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
1: Kabloom!
10: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
1: Kabloom!
10: Pistingan na ang Charm Fab Coin bagong
1: Kabloom!
10: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:21. Grabe gid ang pinangilat, Radyo Manlene. Pagkabaha ang pilakaportion sa mga dalanon sa syudad, bangod sang grabe nga pag-uubos ang ulan, halin kay ina sang hapon. Ina-greet nato and happy hapon, listening si Kagawa Julie kag Tita Gemma Navarro, sang barangay Palasyawan, Barotac, Nuevo. Katutok na rin sa atin ng pagpangalaga dyan sa kay Ma'am Cheng Baredo Balihata sang 30 degrees coffee sa may banwas ang Barotac Viejo. Nagbakal ko to coffee last time, share ko lang. Kaya ba ko mabakal ako coffee pag upod ko sa RTT 3389 sa Pro 6. Tapos nagkato ako sa likod. Bakit ako may namin nga tinapay? Habang ko tita tagpilan eh. Hoy, baka balo nga, ilagal eh. Nahuya man siguro gintagaan niya. Kung nakuha na lang dahil. Sana galing hindi siya galing baligya. Bali pagkaon nila. So, nakita ko, Abby.
8: So, thank you so much. Sakay, ano, sa 30 degrees coffee kay Ma'am Cheng Barido Balihata. Happy, happy listening. Sa kay Roy Hamero sa Kagamutan Liganes, kay Dr. Eduardo Rexes sa Saint Hospital, kay Tadidang kag Tonorbing Acero, Joseph Tayloring, kagawad Sando Teruel, dera sa akwit kay kagawad Emerson Talon, sa mga barangay, kay Domingo Salem, para ni Kichay, kay Nong Atan, kay Otio, kay Police Major Daji De Lima Maninoy, no, taga Ilonggo Blind Massage, ito Pablo Inasalan, kay Corning Inasalan, kay to Jovel, kay Jaime Cagvilla, dera sa may karnihan sa Banos, sa Barotac Nuevo, Police Major Roy Tayona, para nga pagpumati, sir, kay Marini Coritard, Police Brigadier General, Roger James Brillantes, kag Manini Michelle, sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Lola Milanya Padernal, kay Ma'am Rena Mapa, dira sa Di Kamay Eatery, happy, happy listening.
9: Sa ato naman mga Facebook Live viewers, mayang gabi, Ma'am Laura Sumagaysay, Laila Nerviol, Ludovico, Hector Pora, Sir Carigaba Richard, Sir Stephen Fanagan Family, Lisel Capada, Dudes Pinuela, kay Alma Agena, kay Recto Vicente, maayong gabi. Kag sa iban pa natin ng mga tagpalamati sa akon mga best friends nga nag-monitor subong kay Ariel Persepuna, Rafael Eliania, kag kay Claude Haro, maayong gabi. Kag of course, kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kag kay Tita Maricho, good evening.
8: Okay, Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
9: Saliwat, adlaw kita subong sang Sabado, Oktubre 10, 2026.
8: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Razi Bordon, kaysa ng atong technical partner
9: Rajuman Jason Renzi Kabatanya.
8: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
9: Rajuman Lynette Fernandez Ilatriz.
8: Rajuman Marjorie Hervo Miane.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN
13: Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw nagakabuhi sa panunduman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: tropical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin B3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
4: Number 1!

0: karon sa katapusan nga bahin sa aton sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan putli nga gugma.
1: Nakabalik na ako sa sulod balayan tis pamagsila kang adlaw. Sabong, mabalik na ako sa katungasang lawas ka. Yeah. Yeah. Ah. Matikbali

0: Basta na ako liwat ka ordinaryo nga tao.
1: Miriam!
0: Sino? Ama! Oh! Hindi! Emilio! Ari ka dali sa sunod sa mga akong balay!
1: Oo!
0: Oh! Ama!
1: Pagkakita ko ginapagtibali mo! Ikaw! Isa ka mananggal! Ikaw ang sapat ka nagpamatay sa lugar ngayon eh! Ikaw, Miriam!
0: Ama! Emilio! Manahal ka sa akon! Hindi ako pagpatsa! Hindi ako pagisugit sa mga tao sa lugar ngayon eh! Manuhi ka!
2: Tusa, hindi ako makapati! Nga ang inusinte ng itsura na pareho mo! Mahimo magpatay isang tao!
0: Sa buong ginakaugtan mo na ako! Hindi ba lang sali mo palanggap mo ako? Nabisa na lang pagkatawa ko! Mahimo mo gihapon ako nga batulong kagalanggaon! Ininaang tiyo na gudpamatadan mo sa akon! Kunan mo ako kapalangga, Emilio!
2: Palangga ko yung ikaw ka tama! Mariam! Pero sige! Mahalin kita sa lugar ngayon eh!
0: Emilio!
2: Palangga ko ikaw! Babate! Babate sa akin! Hindi ka naman sa lugar ngayon eh! Inapangita ka nila kang tuyo kanila kapatsyon! Gani mag-upugto sa akin, Mariam! Mahalin kita!
0: Emilio!
2: Oo!
0: Oo! Maupod ako sa himo, Emilio!

0: Ano ang siling mo, Emilio? Mahalin ka na diri sa balay?
1: Oh, Choy. Madamo ginyo salamat sa pagpadayon mo diri sa akon, Choy, ha? Kadako gitsang utang ang kabalaslan ko sa inyo.
2: Mapauli ka sa syudad, no?
1: Ha? Kuan, may lain naman ako ng lugar nga tiniran. Dito sa lugar sang amigo ko. Oh, dito. Luyag ko abi nga, lain naman balang makita ko, ha? O good nga, lain naman ang mapaint ko.
0: Amo bala to?
1: O, ta?
0: Sige to, maghalong kagid kon sa diin ka man makadto, ha? Basta tandaan mo, kung luyag mo nga magbalik diri sa gihapon, bukas ang puwertahan sang balay namon para sa imo.
1: Madamugit nga, salamat. Itse Alberta, salamat na ito nga pagkita ay...

0: Naano ka, Angki? Ado ka ina, pakadalon sa maginhawa mo? May problema ka bala? Ano, nagasakit ang tiyan mo?
1: Nay, dudagid ako sa lakati ng Emilio eh.
0: Ha? Ano buot mo sa lingon?
1: Sugod sa naglakad si ng Emilio. Wala naman sa balitang amay na biktima sa lugar nato na mananangkal. Naging malinong ng lugar nato, Nay.
0: Anay ka ba na? Hindi ko ikaw mahangpan, ah. Abidiritsuha ako.
1: Nay, kabaskog sa panikupnup ko. Nga ang manananggal. Among ininobya. Sino Miriam?
0: Ano? Hoy, Angge, hindi ka gani magpato-pato sa istorya, ha?
1: Ay, basta. Kabaskogid sa panikupnup ko, Nay. Nasyagid. Kagpamatsyag ko. Inupod siya ni Manong Emilio. Kinpanag yun niyang manananggal.

0: Ote, kumusta ang bago natong nga puloy, Ann Miriam? Ha?
1: Emilio, patawara ako. Tungod sa sumpa ngayon eh, nadalahig ka.
0: Ano ka bala? Hindi ako pagkabala kayo, okay? Ginabuhat ko ini tungod palangka ko ikaw katama. Basta tumana lang ang kondisyon ko sa imo, ha? Ako ang mahatag sang kalanon mo. Kag nung kagid na magkaon ka sang unod sang tao, ha? Nang panubala ko, Miriam?
1: Oo, Emilio. Mabudlay pong ganang kauhaw ko sa dugo kag sa unod sang tao, pero buhaton ko ini para sa imo.

0: Arian kanto Miriam. Ang bigay lang sa iyo pa. Tagapunod ang mong kauna. Masulit ang bigay sa kanto.
1: Aku mau.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTH 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Ilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kuno ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy, madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapa-opera bangun sa cancer, GP, sa acute appendicitis. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
3: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
4: no?
3: Nubo lang. Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
1: Imo
3: pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times at least.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kong nakapreparar ka. Ibagid kong nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
3: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause sa appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
3: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
4: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuhaan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganun normal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang paghubag sa imo nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
3: Kag Pure C, ano?
1: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna yung 2 times to, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Karen, nadama mong isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kamakal, sumang buti ka.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
4: Sample Plus Gold.
8: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Paso ko pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold. Kayo, okay ko nun isa arthritis. Matungagin na luwag na uman ang paginom. Okay, DJ. Wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing si Argen, at kanto si Ray, kesa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumar ko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mamaka sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
6: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.

0: Maayong adlaw! Kamu kaniyang bag-o sa ilo diri sa lugar namon?
1: Ha? Oo. Hindi. Nagabusong siya. Kahot sa lapsag ng ara sa sulod siyang tiyan niya.
0: Hindi ba laupod mo diri ang bana mo?
1: Ha? Oo. Pero wala siya eh. Mayigin ka doon. Nangita sang makaon ko.
0: Ah, amo bala? Ay, ari gali o. Apan-apan. Ako ang nagluto sina. Malipayo nga pag-abot diri sa lugar namon. Ay, ano gali ang ngalan mo?
1: Miriam. Ako si Miriam. Sa mga ano na gina kong makatilaw-liwat sang freska nga dugo. Kag-uwi sa lapsak. Dumawin mo na gina ko.

0: kay pagkaon karon kay Miriam sa oras na magtigbaliw siya. Oh, ano ka? Anong ginatumpukan? Papalapit ko dito.
1: Sino ang sabat na nakbuhat sinis sa mag-iloy ko? Sino?
0: Ligo. Anong natabo diri?
2: Ang patayong yung sawa, ganak, Wig. Ang kumulungan, manananggal ang may kaimuan siya sa iyang iloy. Nadaan, nagabusong iya sa ako.
0: Ano? Tugtik!

0: ikaw ba lang nagpatay sa babae na to na nagabuson? Ikaw ba na, Miriam?
1: Ano nga
0: ba? Ito lang ako kasakaw na hindi ka liwat magkaon sa punot sa tango! Lagi buhat mo giyapon ini, ha? Maano yan?
1: Ay, hindi ko mapunggan ako ang kalingan ko! Nahamutan din ako sa nagong kagulod sa bata! Ininyaktara ako! Pangako! Amo na itong katapusan, pangako! Hindi na maliwat ini! Hindi na!

Sa tingin si Miriam, wala siya din sa tupad ko. Mabangon ako. Miriam? Miriam? Sa tingin ka? Wala man siya din. Basig ko na ito sa sagwa. Magwa ako. Arid sa gwa sa balay namon. Di, Miriam! Sa gihapon, hindi mo gihapon mapungga na magkaon sa umid sang tao. Sa anong paandam ko sa imo, hindi mo gid mahimo ka magbago. Tumutsang ko na sa pagdala ko sa imo sa lugar ng ini, nagaanto sa mga tao. Palangga ko ikaw, Miriam. Pero may katapusan ang tanan. Hindi ko mabatas na pabayaan ng ginabuhat mo. Kani kinahanglan

0: 脏到哦。Lapit na lang magbudlakang adlaw. Kinahanglan ko na nga magpalit sa katungan sa akong lawas. Ano ang... Kagdi! Kagdi sa napatsagan ko! Bugi na sulog ako! Hindi! Ang katungan sa akong lawas! Hindi! Malapit na ako sa balay! Punta din gilbingin ko ang katungan sa akong lawas! Kumang sakit! Ato! Ato ang katungan sa akong lawas! Emilio! Ano ang ginabungat ko?
1: Patawara! Sa'yo mo ang kalag sa sumpa! Gani ka panguha ka sa kabuhay isang iban! Agad sa masunod natin kapag kita ay sa piyag ng kalibutan! Mag-aupon kita liwat niya wala na sa kadulom! Gani ka patunga sa aton!

0: kayo.
1: D3 Pipes, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3. Mga
2: sumangga buti ka. Ano pag iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre pag-abot sa imong gut, maprodose ang ano?
3: Ang probiotics.
2: Kag gadamo pa gid ang imo probiotics.
3: Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
3: Correct.
2: Pag-abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayo ng imong gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
3: probiotics.
2: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
3: Oo.
2: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
0: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B-complex.
2: Mm. Te, tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
0: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, tama-tama na upgrade.
3: So, D3
2: Bio. D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3. Wala sila mo na.
3: X. So, nag-improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Tiki arambis ko.
3: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magagamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
3: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO or D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalat.
2: May upod nga good fats ang D3 Bio.
0: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
3: Apat ka check.
2: D3X.
0: Apat ka X.
2: Plain nga D3.
3: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
0: May vitamin D lang siya.
3: Tapos one check.
0: One check.
2: One check.
3: One check.
0: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
2: One check. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mas mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Mm. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya
3: kagaw
2: tanan nga klase nga kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa, Doc, ang purpose ng atong mucus, no, is ang saton chan. Protection na niya na da ang atong selula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot, gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Correct.
3: So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to,
2: no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral
3: ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May caprilic pa kag caprilic.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. So managin ka malipaton. I-try na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod din na sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may visit!

0: Ang Bisyo
1: D3
0: mga butika
1: Different Public Health News.
2: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na ako.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Nakatuwid na nag-bleeding ka?
2: Oo. Oh, tumar kong Ibirigreen. Wala na yan. Hantog ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bistibo kayo.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

pinalangga na mga tagpalamati, diri naman nagtakop ang aton sugiganon sa simana nga ini. Kabay nga nakahatag kami kalingawan, kagkakumpat. Ini naman ang inyong ginuong mistikong nga nagasiling. Madamo din nga salamat sa inyo.

0: killed 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy ko loob!
2: Pag-tong kumakabros na charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamig ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
5: DTX 500!
4: Masaligan!
5: DTX 500!
6: Gikan sa number 1!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Mighty C alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro may ara ko sir. Intigit ko makakaunsa ng sakto pa milang kugasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pa matiyaki bugit katama.
1: Mighty C mabaka mga butika.
3: Sapo plus gold.
4: Ako gali si Bal nga milang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang santon plus gold sa radyo. Intestingan ko eh. O mayalit yugit. Salamat yun sa santon plus gold. Kay kagulang ako nga polsep.
1: Sapo plus gold. Mabaka sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficial para sa aton nga ikaing lawas.
7: Si Dr. Marpa, kag sa kanan, may
5: ada. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Hi, I'm Margo from the Sky Officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka! Stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Isibon ninyo, sino mga orasan? Oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station 379, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takna, sining alas 7, sang gabi.
13: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa issue, may padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra di honor, palatuntunan na komitido sa publiko masukog magatubang sang risgo para sa tao may hinampalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor, kagkaroon yari ang inyo ang kunan.

0: correlated sa mabatian nyo nini. But most definitely, for our Ilonggo most loved listeners, dali nyo ni sa STP3 first na batian. We now have the term Y-cation. Why? Nga, ah.
1: Y-cation.
0: W-H-Y. Nagabakasyon kita kay tungod. May personal nga rason, may personal nga koneksyon ina sa aton. Ano ang dapat nato nga i-considerar nga makadto kita da sa lugar kay may personal siya dapat nga connection sa aton. Now, what is it that will connect us to the place? It's either something that we really want to discover, something that we want to taste, no? And that we want to be a part of. It has to be something that is important to us and that connects to us. It should not be like in the bandwagon nga kung ano ang gusto sang tanan, amo man ang aton nga gustohon. Nakita ta ng emergence sang you can now have your personal massage. Diba ka ba, teka na po snow, pwede ka na kapamasay sa hotel. Nga makadto na lang ang masayista sa imo. Makadto na lang sa imo kwarto. And then you can continue your sleep. So, kumbaga nag-elevate naman ang service, ang sector, nagsang mga accommodation, mood sining bag-o nga demand.
2: Kinkumpirmar sa Department of Justice o kung DOJ nga nagpadayon kahapon nga adlaw, Oktobre 9, tuig 2026, ang preliminary investigation angot sa reglamong obstruction of justice bato kay Senador Rubin Padilla. Ginpahayag ni DOJ spokesperson Polo Martinez nga gintalana sa prosecutor ang masunod nga hearing or investigation sa Nobyembre 6, tuig 2026. Ginfile sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNPCIDG ang reklamo matapos nga ginapahayag ginbuligan ni Padilla kag sang iban pa nga mga kaopdanan si Senador Ronald Bato de la Rosa nga makalusot kag makapalagyo halin sa building sa Senado sa adtong Mayo 14, tuig 2026 agud indi siya madakpan santo sa warrant of arrest niya sa International Criminal Court. Si De La Rosa ang subject sa arrest warrant halin sa International Criminal Court bangod sa mga allegations sang crimes against humanity angot sa drug war sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Nagapanago si De La Rosa sa Senado sa itong Mayo 11 pero nakagwa siya sang Mayo 14 sakay sa salakyan ni Rubin Padilla. Nabaskog naman nga ginpanginwala sang senador nga ginbuligan niya ini nga makapalagyo. Suno sa iya ginupdan lamang kag ginsakay lamang niya si De La Rosa pagwa sa Senate Complex. Nanindugan man siya nga wala sang malain nga ginhimo bangod nga wala sang ginpagwa nga warrant of arrest sang lokal nga korte bato kay De La Rosa gani wala siya sang nalapas sa kasuguan. Una na nga nag-atubang si Padilla sa DOJ sang September 25 agad nga magsumitar sa counter affidavit subong paman wala pa ini formal nga nabaton na bangod ang iban nga mga respondent sa kaso ang wala pa nakakuha sang kopya sang original nga reklamo. Nahibaluan nga magluwas kay Padilla kalagipman sa mga ginareklamo sa Lieutenant Colonel Jean Alia Yasin Robles, Virgilio Palaganas Carino Jr. kagapat kawala na ginhingadlan nga mga individual kagintago lamang sa mga pangalan nga Jan Dos. Hindi Boy Lagyo. Hindi Dalagan Otro. Kundi Jan Dos. Amo na magkuan ka, magbutang ka sang alias officially hindi yung mga Mary Grace Piatos, mga Fernando Tempura, mga Talong Di Okra. Jan Doe. Kung lalaki, kung babae, Jane Doe. Ayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa tinaga sa tiyong yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na inasang isa kasumpa ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
3: Palabra di Honor.
2: Karoon nga adlaw sa ato sa ringa pag pangalagad Sabado na gitapit sa Chess sa bulan sa Oktobre tuig 2026. Ikaduha nga Sabado nga adlaw sa ikadapulo na nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Chess 26 sa aton pet sa karoon nga adlaw. Live or sa aton nga Christmas countdown. Mayara lang kita 75 kadlaw. Christmas na. Merry Christmas! Gabay pa nga ngayon masadya, no? Ang aton sini nga Pasko. Damo kita regalo ng mga baton. Kagdamo man kita regalo nga ihatag para yad tong mga wala sang regalo. Iya, may regalo nga mga baton. Kag mangin malipay man, subo nga Pasko. Ipambit man ang inyo sini nga manggag. Isan nga pinangabudlayan, tana. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan pagi sa ato nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag install aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download da or sa inyo tagsa ka mga radio. Yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Pagkamo sa bato ang salita ng Ministulang Sumpa Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
2: Palabra de Honor. Mga topic ko mapag-istorya na itong karong agabi dito sa itong pagpangalagad mga kasama Volcan Canlaon dito sa Negros Occidental kag Negros Oriental or actually sa boundary sa sang Negros Oriental kag Negros Occidental. So mas safe tawagon nga sa Negros Island Region. Naglupo kagay na sangod to. Medyo madugay-dugay ang paglupok niya mga kasama. Malapit to nga sa oras, no? Ginbuga niya nga supre nagataas ang 6 ka kilometros. Mga testimonya naman ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ang BIR kag Financial Forensic Analyst CPA Lawyer Alex Cabrera. Si Attorney Marquez by the way CPA lawyer man, no? Oh, grabe ito mga kung CPA isa sa pinakamabudlay nga board exam. Di ka pasara ka da? Ang bar exam pinaman ka mabudlay? Di pasar mo? So meaning ka parang lapog yung alam sa mga tao ngayon nga CPA lawyer eh. Hindi mo na yan makuha-ako. Hindi mo na yan masaling pachamba-chamba lang, no? Medyo may utok ang idea. Kita mo si Attorney Lorraine, mga kasama, Marquez. Wala punaw yan, mga kasama, no? Punaw, pag ano yung abogado ni BP Sara, laban-laban, base nasinggita na to si Attorney Christine Ferrer. Ginakorek pa siya sa witness mo. Ti well versed niya sa taxation mga kasama ang taga-BIR. Ilan na yalin niya mo, no? Kag nagatuon gidi mo kag may alam, may taga-BIR man siguro da mga kasama nga wa mang gaturoon na. Pero ti ini ang witness nila yung mga kasama kabalugid sa iya sini nga ginobra bisan gapi yung bala niya iya mga kasama. Ti kuan gidi, disgrasya gid si BP Sara. Ti dugangan pa sang isa pagid ka si PA lawyer. Hindi mabangbang ang credential niya. Introduction pa lang sa credential niya. Sobra isang oras. Takan si Senador Erwin Tulfo mamate. Siya sa no patama umpisa sa meet gid sang testimony sang witness sa Mr. Presiding Officer. Parte na ni kalawig-lawig sang iya sini nga background. Siko hindi mabangbang mga kasamang credential ni CPA lawyer attorney Alexander Cabrera. Di sa i-analysis mga kasama, no? Sa ila pag-analyze sa mga records, financial records ni Vice President Sara Duterte, mga kasama, no? Ah, damo gid sa nakita. Di tama gid ka damaging kuno ni. So no, sa mangin resource person natong karon nga abogado mga kasama, no? Nga Ilonggo lawyer kag professor sa College of Law. Gatudlo abogasiya mga kasama, ga practice pa sang law, no? Senior associate pa sa ila sini nga law firm. Sila nga damaging kayo. Siling ko tikon ikaw abi abogado ni BP Sara, ikaw bisa defense. Anong mga posibleng nga ma-offer mo nga mga explanation sa damaging kayong testimonya sang duha ka witness nga si PA lawyer? Siling nga ba daw ay gid? Kaya dumabudlayan talubad sina. Hindi ka mabudlayan sang lubad kay Aryo. Nagwa shopping kag dining spree ni BP Sara sa Japan kag Malaysia. Ginagabayad sa hundreds of thousands of pesos sa isa lamang katransaksyon. Wala nagasanto sa pigado niyang image nga nagakaon fishbowl sa kalye. Kag si tatay niya gatulog sa katring kahoy kag may muskutero. Di kabalugid eh. Kabalugid kita mo damo gani nagpati kag nagbilib. Kay kabalugid iya magdiskarte. Kung politiko ka, no? kag medyo nag-uganuton ka na sa pwesto, balaan mo na ang psychology sa mga butante, no? Kalabanan sa mga butante naton, mahapos intuon. Kita mo mahilig sa brabado si former President Duterte, no? Pero in fairness, sabi mga kasama, kuan manggidabi, tanda manggid sa kuan, tanda manggidabi magkuha sang atensyon sang masa si former President. Kabalogid mga kasama, no? Manti nagdako skali kag bugoy mo. Bakon mo imo sang kalid siya, aking saya sa classmate siya, tiruhon niya. Istoryahan ka na niya yung, ang ilang maid ko na sa muna, kita niya lang. Nagapanti, kadoan niya kuno kag ipasulod tudlo niya. Iman, okay mo na mga kasama. No? Sa mga edukado eh, siling mo, tama na naikabahol kag binastos. Pero sa masa iya mga kasama ng mga butante, nami na yakay prangka mo. Amo yung mga populist niya, mga leader, mga kasama, di mabudlayan ka na mag-arangka kung populist ang kontra niyo. Balo sa magsakay bala sa mga popular nga mga opinion, mga kasama. Namaster na yan ni Digong. Kita mo kung isa kung madakpan siya, parehas ni sa jetski, no? Kunti ginasukot siya, tindi nang imo hambal tong mga jetski. Ikaw, pagkanto sa pag-asa, ilan kang itibsok mo tong bandera, tal? Kagambalan ni mo mga Chinese nga amon ini. You do what you want, basta this is ours. Sila ka mo naman. Sa election time to, mga brabado lang ina, nagpati man ka mo. No. Tidara madakpan mo siya, but silingon nga. Kabalo man siya maghuluhampang kung ano ang gusto sang kadamuan nga mabatian, bisan pang wala man siya plano nga himuon na, kag hindi man siya amusina, himuon niya gid ina mga kasama, no? Kay amo na yung popular, amo na ginhulat sa tao, kita mong pinalakpak mga tao to, pag siya, amo kampiyon! Amo na, si Maruha sa to during the presidential debate, dogasala pa sa mga isabat niya, hambal sa mga kalabanan, siya mango na si Maruha, Arias Digong nami, oh, itibsok niya yung bandera sa Pilipinas pag-asa ilang. Majitski sa iya, amo ning nami, amo ning leader nga gusto ta. Anay nakapungko na siya, hindi na siya magkanto to, no? So ginasuyinukot siya, siya ka mo, mga brabado lang to kay kampanya, pati man ka mo, but silingon, mga padala lang bala sa istorya, mga diskarte bala kung sa kwan pa, kung ka pangaluyag ka bala sa babae, siyempre ti, pa-sweet-sweet ka na, pirmi ka lang may dalang bulak, na kag chocolates, masiling ka na ang abauti kung kita gidya mag-asuhay, do prinsisa kaya day mo. Uy, kayo ubraho niya day, ako yatanan mo ubra ya day. Di siyempre kung ikaw babae, namian ka man, di ba? No? Pero kung kasal na ka mo, ay susyo di po si tamanin. No? Especially maka isa ka bata, duhanak bata, kag doon nag-rululoy-loy ng mga dughan mo. Pagtapos, gagurawa ng mga problema, abe, kapigaduhon. Ah, gasininggit, tanay na ka mo daw. Di mo na seleksyon, ginanglan kung politiko ka, no? Kabalo ka mag-uruin to! Di parehas ni isang image nga pigado, mga kasama, ti perti ka bakal sa butante, nationwide, ti amakon mo imo ya, ang gapadlagan presidente, ya, parehas siya sa imo nga pigado. Ikaw ya imo nga pigado, galuko ka lang ba imo ya sa salog, isa, why pa iya kwan, why pa iya banig, no? Kaya mo ginaya, nami niya nga leader ya, kaya mo niya sila yo, pigado yo, si BP Sara ya, ga tuslok ya sang fishbowl, ga kaon, ti parehas ginasaton, kay kita ya, fishbowl malang masarangan ta, amo gita ka sinaya, tinami niya mga tao nga ini, no? Pero diri sa testimonya sa financial forensic analyst, ang isa niya kapanyapo ni BP Sara sa Japan, 200 mil. Namakal siya sapatos sa Nike store sa SM City Davao, mga 150 mil, sobra 100 mil. Sa Malaysia, hundreds of thousands of pesos man sa Nike store. Pero tiway na yan ato mabalan, kaya iway man na nila, ginapost lang iya. Ang siyempre, ang para man sa masa, da nga makaon kada skili dalan, agi kada sa barbecuehan, ga asuda, may mga ilaga pag aduro dalaganda, may ga rulupad-lupad ang mga tanga. Kasi siyempre, pa-videohan mo na, kag-picturean, kag-i-post, no? Tigot ikita na sa imo mga supporters ka nagapatigid sa imo yang isa ikaw ka down-to-earth na politiko, isa ikaw ka makamasa nga politiko, masinig ka ba, tituod, gadyo, hubo, namin yung politiko niya, na ba't siya ganyan, gadyo, yung aton nga, kuano, ang aton nga balatsyagon niya, oh, amo na yung aton, no? Giri niya, kay bala niya yung aton, tagipusoon. Pero sa likod sina mga kasama perte gali ka yagang yang ang ila sini nga pangabuhi. Dili mayo pagani kon kisa ng mga politiko nga nagaako na malanda kisa sang magarbo nila sini nga lifestyle nga ti magimana sila no. That is why si Marujas why gid maka-connect sa masa kay man ti manggarano ni Esmar nagdako niya way agakumos duta. Amo na siguro sa mga bata niya subong si Pipi kag si Pilar ginapakumos niya duta, napahampang niya sa luta. Para maging grounded ang mga bata kay ti sa iya experience ha. Ti manggaranon siya ano balang mga aranita iya mga kasama kay mga bilyonaryo ining mga aranita. Dugang pasang iya sining tatay kag lulo ng mga national officials, senador, no? Si Manuel Rojas, di ba do nakapresidente, tama no? Do nagtigaw ang aton nga historia. Jerry Rojas, nag-senador, no? Ti, why niya ka hampang, iya, why niya ka tapax, duta si Marujas? That is why, bisan ano niya ka pa masa-masa, pasansa ko, motor-motor, traffic-traffic, hindi siya ngayon. Man, hindi siya muna, iya. No? Dugang mga ginabuligan man spin sa mga spin doctors ni former President Duterte nga daw kiko, kag daw gunggong si Marujas. Tiway nagbakal because manggaranon siya iya mga kasama. Tiyamo man ang mga manggaranon nga mga politiko nga may mga handom nga magpresidente nagapamasa-masa manti damo-damo iya butante nga masa kag pigado mo. Tiyamo na why nila ma kwan mairog kay Duterte kita mo si Irap nagdaog kay masa no? Si Ramos nagdaog kay brownout. Si Miriam kami. Pero in fairness kay Ramos, ibinangon niya man ang aton sininga ekonomiya nga nagahugaplak sa ito mga kasama. No? Ti, amo na, no? Ang mga Duterte, kabalo gidiya sang psychology, sang politika, mga kasama. Kabalo gid sang science, sang politika. Pamasa-masa, pasimple-simple, pabugoy-bugoy, pero pangabuhi nila mga kasama, bilyon ang ginagasto nga kwarta. Tiya mo pa rin isa ka na-discoverhan dito nga daw kabugat gid sa mga testimonya. Ang kwarta nila gali sa bangko sa mga Duterte para magwa nga gamay during sa pag-submit na pag-filing na sang salen gina-check gali nila gina-manager's check no? Gina-manager's check kay hindi gali na makita sa year-end balance ang manager's check tapos pabayaan lang nila mag-stale mag-lapse bala kay usually ang manager's check isa ka tuig anum ka bulan ti pabayaan mo lang da nga mag-expire ti kun expire na siya ang tawag sila sa bangko stale mag-stale siya no is T A L E tama sa mga bankers da sa mga managers ng bangko da. Kung mag-stale na automatic mula na mabalik na tus bangko ang kwarta mo kay imo man ayo mo. Pero ti tapos sa yung filing sang salin, why ito ya sa record di mo may lagko nga kwarta to? Sometimes sina sang mga forensic financial analyst ginatinikling, no? Galiktin-liktin lang balang kwarta sa imong account. Pero hindi mo siya madakpan. Parehas ang saot nga tinikling nga sige man ang imong tikling-tikling sang tiil mo da. Sige man ang pulpog-pulpog kag patik-patik dara sang malaba nga kawayan pero hindi gid makimpit ang tiil mo. Kay gatinikling. Demo man ang kwarta ni Las Bangko ginatinikling suno kay CPA lawyer Alex Cabrera gani kon lang tawon nimo sa year-end balance baw kagamay-gamay isang account ni BP Sara. Kagamay-gamay isang kwarta sa bangko ni Presidente Duterte. Pero lang taon mo, damo-damo sila bank accounts. sa isa ka bangko tag 8 ka account? Di ma-open ka balas ang account nga sudlan mo na tag piniso? Siyempre, ginamit na sa transaksyon yan lang ko eh! Sa pihag nga bahin sa Balita Lokal, dugang sininga 250 pesos nga saka sa sweldo sa Western Visayas kinahanglanon. Agad masabat aragihin ang purchasing power sa mga mamumugon suno sa United Labor Panay. Ginapahayag nga operations manager sa malahalon sininga steakhouse sa syudad. No, ining steakhouse nga ang isa kakihad sa baka, sa karne sa baka, tag 5,000, tag 10,000. Makaon ka mo sini mga kasama, no? Ang mga middle class ay hindi tayo mamangkot kung may gapamati tayo mamanggaranon da ang mga sintimos lang sa ilang tag 10,000 tag 5,000 makaon ka mo steakhouse isa ka steak na nga do isa ka palad 5,000 grabe kamahal 30 kamahal mga kasama amo na ng pinakabarato 5,000 tang operations manager nila matahom ini nga babae mga kasama sexy. Sus naga motor pagpuli niya kagabi, nakabunggo, no? Nakabunggo sa truck na naga-parking dira sa San Miguel ang iya motor. Ang driver sa truck siliyan nagpundo kami di kay natuyo ko nangati kami. Ay sus. Patay mga kasama ining operations manager nga babae. Ang driver sa truck takta nyo bay ko ano na tabo sa driver sa truck. Abe, abe, ano natabo sa driver sa truck, no? Naga-parking siya, nakabunggo ang naga-motor. Ti, ga-parking malanday ang truck, no? Patay ang nagabunggo ng naga-motor. Ano natabo sa driver? Priso. Samtang, mga kasama, may update man kita karon sa awarding, no? Sang Medical City Gila Night pati gayon ang subong gabi kadungan sang ika-10 nga anibersaryo sang Iloilo Medical Society ML Tournament kag Hip Hop Dance Showdown sa Dinagyang 2027 ginaplanuhan ang pati gayon sang RMN Iloilo upod sa opisina ni Iloilo City Councilor Mandre Malabor kag Filipino Drug Courier nga nakabase sa Mindanao arestado sa Laos Airport sa ginapahayag 3.5 billion pesos nga smuggling sang shabu gamit ang isa ka charter plane. Mga kasama pakadto diri sa Pilipinas. Yung pangatubang sa death penalty. Taga Mindanao. Kag Iloilo City Government kag Department of Agrarian Reform ging kumpirmar nga convoy ni Dar Secretary Conrado Estrella ang nag-agi sa Taft North Mandoriao traffic lights nga wala nagpundok, no? Kay nagadali pero pinasibangdan iya sang pila ka mga netizen si Mayor Raisa nga iya to convoy. Ilabi na ang bata-bata ni Gob Toto Depensor nga si Mr. Neryo Luhan nga nahadlock siya magdisiplina. Ay Secretary Estrella to ya convoy ang duha ka grandiya nga nagasundanay kag Dumaylan cruiser pa to, no? Tambalian ni Mr. Luhan kay Mayor Raisa. Sige, amon yung mga tubig ko natong karong agabi diri sa atong sininga paga pangalagad mga kasama gindulong kag inbulugan inigabahin sa atong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko kabala kag permi mataas ang blood pressure mo mga kasama mag D3 Bio na. D3 Bio may extra virgin coconut oil na puno sang HDL, isa kamayo nga klase sa mantika nga nagahimo sang LDL or lain nga klase sang mantika para hindi magbara sa atong kaugatan. Payoan ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para ikawan ang high blood, mag D3 Bio, adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang tapnaon at pagtuhao sa mga cancer cells sa aton singa lawas mga kasama. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500, kag Mighty C, kada adlaw. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Ganit pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagaw, sa San Jose, kag Colasi, Antique, kag ang pinakabago nga brand sa Sara Iloilo.
3: Palabra di Honor. Palabra di Honor.
4: RMN News. Panahon.
2: Yari na pinakaulingan dalagan sa panahon, anay mga kasama. Sa linya naton, si Karajuman First Jumin. Kamusta aton simpo, no? Doon may bagyo kung may low pressure area pa kadto diri sa par mga kasama. Karajuman First, mayong gabi, si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi kay sa itong mga tagpalamati. Amo niya itong latest sugar update para sa subong October 10, 2026. Kainang alas 3 ng hapon, ang aton ginamonitor ng low pressure area, yara na sa 380 kilometers, isilangan sa Sorsogon, kag nakasalo din siya sa intertropical convergence zone nga nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ining LPA is wala itong ginalauman nga maging bagyo, pero ang iyang galom kag mga pag-ulan, panglat panag-uob, among mag-aapekto diri sa aton sa may Western Visayas, ka sa din, nadalaman ni siya sa aton intertropical convergence zone. Samtang hina tubtub kasarangan hangin halin sa Amihanan Silangan, tubtub Amihanan Nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubtub kasarangan at mga pagbalod sa kadigatan. May bagyo kita sa ara sa guwa sa aton nga parlite si Typhoon Koguma nga yara sa 2960 kilometers silangan sa extreme northern Luzon, kag wala taman ginalauman no, or ginalantaw nga mag-aapekto ini siya sa aton nga pungsod, pero padayon lang yakon continuous monitoring naton kay medyo malayo man siya sa aton no. Aton nga temperatura yara sa 24 tubtob 32 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 5:34 sa hapon, mabot sa kinibuhas alas 5:38 sa kaagahon. Amo niya itong latest weather update, halin rin sa Pag-asa, Iloilo, Ferds Rubin, madam, huwag salamat.
3: RMN News, panahon!
2: Salamat, yun kay Engineer Karajuman Ferds Rubin sa Pag-asa, Iloilo, sa pinakauling adalagan sa panahon. So may low pressure area kita sa Sorsogon, kag may bagyo, mga kasama dito sa sagwa sa Pilipinas, no, layo sa Pilipinas, no, hindi na makapikto, inidiri sa aton. Pero tigaling kinahanglan talang i-mention, mga kasama, para aware aton sa mga kauturan, ang direksyon niya man sini northwestward mga kasama no, pero laban-laban malapaw ni siya sa aton sini nga duta kabay pa. So amo na nga dumuulano naton simpo. Actually baha ang pila ka mga parte sang syudad naton mga kasama, bangod perti kadamol sang ulan nga nagbubo sini gidla mga hapon mga pasado alas 5. Do halos mga isa ka oras nga perti kadamol ang ulan mga kasama, ti automatic ka madanaw gid ang mga kalsada ta, kay hindi masarangan sa aton sini nga mga outfall sa mga drain sa mga karsada nga tiga gagmay malang daw inumo lang kadagko. Di pa ano muna sanggon ang bukbo sang madamol sini nga ulan mga kasama. So amo na nga mga may pagdanaw-danaw kag pagbaha sa ibang area, sa ibang area ang mga manugbo nga parte sang syudad daw halos tagahawak na ang baha.
3: Palabra di honor. Di honor.
2: Gindolo naman kayong bulugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended Vitamin D3, the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataas ang Vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anumang nga klase sang balatian, maginom adlaw-adlaw mga kasama sang Life Extension Vitamin D3 duha ka kapsula kada adlaw. Mabakal sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man Vita D plus coffee mix, Myrisi mushroom extract, mango sin fruit extract nga clinically proven bilang cancer protective, kagkilala man nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag din isang 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanang mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Standby do kayo guys, istoryahan tani mga kasama, i-analyze naton upod sa isa ka law professor, isa ka practicing lawyer mga kasama. Ano ang mga posibleng ilusot diri sa mga abogado ni BP Sara sa siring perti kabugat kag damaging kayo ng mga testimonya sa taga BIR kag ang forensic financial analyst na nagbisto sa mga illegal ng mga hilikuton kag mga ginpanghimo ni Vice President Sara Duterte. Yari anay, nagalupad ta ang mga balita upod kay Rajman Jailin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
5: Tokmo News.
6: Mayang gabi rin si Henry, yari na nga itong talk mo niyo sa ginagulong ng Super Fiber. Sinong makolon sa aging sa doon ng mapatinom ng Super Fiber. Super Fiber the fast acting colon cleansing product effective guarantee shadow like another quality product ng life extension therapy. Para sa siguradong naprobadong resulta, nag-inom sa life extension, vitamin D, pili patatapos sa mahal, at nag-inom sa Super Fiber and the smug sa nihapin. Ang Super Fiber ay makalos sa mga basisa sa life extension medical clinic and pharmacy. Sa mga balita, din sa kutan sa International Criminal Court of an ICC, ang prosecutors na matugang sa 7-8 sa bago ng mga incident sa Crimes Against Humanity case bato kay former Philippine President Rodrigo Duterte sunod sa ICC na nakasulod ba ang natumod yung mga insidente sa confirmed changes o confirmed charges. Wala naman dinakit ng korte ang isa pa ka-insidente pagkat wala na inimasakot sa timeline. Sa ruling ni Basura naman sa ICC ang trial o confirmed trial chamber 3 ang Union of Defense na i-compel ang prosecutors para nga i-refile ang mga kaso na may sukseso ka-defined galista sa ginaligar na mga krimen bangod o kundungod sa kagulang sa otoridad para nga i-reframe ang mga kaso na nakumpirmar na sa pre-trial chamber. Yung paiway sa 4-7 bangod na ginaligar na timing siniyara na sa buwa sa confirmed time frame na July 2016 to July 2017 sa Sound 2. Bangod siya ni demando sa chamber sa mga prosecutors na pakaso ng incident sa ilang trial list, witness list at evidence list sa October 16. Kaya tayo sa ICC na estrikto na binagumot sa ruling a procedural scope sa kaso kasi hindi ang pagka-inocente o conceal ni Duterte. Sabi ko pa na balita kinkonfirmara ng House Speaker Prosecutor Jervil Luistro na ang forensic financial analyst niya si Alexander Cabrera ang katapusan na testigo nga igarapresentar sa prosecution o kan igapresentar sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Cabrera ang nagatestigo angot sa Article 2 ng impeachment case niya din si Sara o kan ang unexplained wealth. Nag-atubang liwat sa proceedings sa mga nasabi sa testigo sa Lunes, October 12 para sa cross-examination sa defense team ni VP Sara. Pagkatapos hindi mag-asilo na ang prosecution sa ilang formal offers ng mga ebidensya. Naibaloan niya di pag-ipresentar sa prosecution ang impeachment article angot sa ginaaligar na bribery. Sa dugang pagid na balita, hindi malubo sa 65 ka mga crew members sa isang Pinoy fishing vessel ang nakadetain subong sa Sabah, Malaysia matapos na madakpan sa Coast Guard bangod sa ginaaligar illegal na pagpangisda sa Malaysian Maritime Enforcement Agency o kon MMPA na aresto ang mga Pinoy sa tunga sa ilang routine patrol sa September 27. Naibulaan na nakitaan ang Pinoy vessel sa 80 nautical miles sa west sa Mantanani Island. Sunopas sa report sa sila ka Malaysian media outlet, nakuha sa fishing vessel ang 4 na tonelada sa mga seafood na nagadangat sa 5 million pesos ang valor. At sa ating panagdaon, sa mga gabi, yari ang mga sinaga ni Benjamin Franklin. Justice will not be served until those who are unaffected are so outraged as those who are. Kaya mga ito na nagilipat na balita sa pumagabi sa sama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Regiman, Julian Tamayo, para onda. Papa, RMN.

0: Selamat ye, Dragon Man nak join dengan Mayu para onda satu nak galu pagi awak balita sat tok monyo. Pinto lo naman kayo po ilugangan, hindi ka bahin sa ito mga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang Super Fiber mga kasama, pinagkabago kag epektibo ng produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagawa sa atong higo. Ginhimo gikan sa nagkalilain kag puro nga ingrediente, nga regalin sa hot fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed foods, invisible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agotagaan sa nagkakaigo pagamlig atong charn colon, kagbilog nga gastrointestinal track or gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcer, sore, pila sa atong atsyan, kag colon. Super Fiber, epektibo nga garantisado ng proteksyon para sa matinlo nga colon, kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika, kag Subuman Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal, Nance Liniment Oil, mayoman sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palaban oil, palanagid sa kalawasan, na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanikit sang luog, naundan nga mga bali, nagasurag nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilasa, iyay ni patugunon, pontaton, patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Kagkaroon nga tigululan, pwede man nga pang bato sa dengue, ang Nance Liniment Oil, mga kasama, no? Ipamanyos nyo lang, hindi na kamumakutot sang lamok, kay may neem tree ini, ang Nance Liniment Oil, nga epektibo nga mosquito repellent. Nance Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Yari bala mga kasama, ipabati tanay antes natong tawagan si kwan, si attorney Jeremy Moreno. Ipabati tada ang tinikling Rajuman Jason, no? Ang pagpatpat, no? Ni attorney Alex Cabrera, no? Sa pag-testify niya sa impeachment court kahapon sa ika-30 shooting adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Konsadiin, base sa ilang pag-analyze sa financial transactions ni Vice President Sara Duterte, got turo tinikling ang kwarta sa ilang bank accounts. That is why nakita ninyo previously sa pag-present sang prosecution ang mga ending balance sa mga accounts, sa mga kondo pila tong bank accounts ni BP Sara sa 8 ka mga universal banks sa Pilipinas. Mga BDO, Metrobank, BPI, PS Bank, PNB, Land Bank, no? Asia United Bank, mga bangko na sa mga bilyonaryo man sa Pilipinas nga negosyante. 30 kabilogay sa mga bank accounts. Pero kung i-check ni mo, ang mga year-end balance niya, ang nag-reflect lang ang mga accounts, tag 100 mil, 20 mil. Gali, kay ginatinikling. Suno kay Attorney Cabrera, isa ka financial forensic ka analyst, CPA lawyer, na hindi mabangbang ang credential. Introduction pa lang sa iyong background ka credential mga kasama, sobra na isa ka oras. Yari bala, no? Samtang ginaplay nato ni Sonto, gan muna si Attorney Jeremy Moreno, no? Ari, ang pag-testify, hulamontang video sang Rappler, rappler.com, no? Ang pag-present ni House Prosecutor Shell Jokno kay Attorney Alexander Cabrera bilang witness as financial forensic analyst.
1: What other unusual banking behavior, if any, did you notice?
2: Opo, nakapansin po kami ng, although hindi po ito galing ng 22, galing po ng earlier years, nakapansin po kami ng kiting po or variation po of kiting ng two amounts, 41 million and 55 million, or total of 96 million po. Ito po yung aking pong nabansagan na parang nagtitinikling po yung pera.
1: Ano ang ibig niyo sabihin na nagtitinikling yung pera?
2: Ang ibig pong sabihin nito, well, yung nangyari na lang po sa, dito po sa account po ni BP Sara po, at joint account po ito ni BP Sara at ni President Duterte po. Ang nangyayari po, hindi po nag-a-appear sa ending balances yung amounts. Ang ginagawa po nila, nag-i-issue po sila ng manager's check, payable yung 6 months. Sorry po. Nag-i-issue po sila ng manager's checks, payable yung 6 months. Pero hindi po din yung deposit, yung manager's check po nito ay nakapangalan po sa depositor po, sa may-ari po ng account. Hindi po nila ito dinideposit. Inihintay po nila ito na mag-stale para babalik po yung cash pa, sa loob po ng account nila. So, maaari pong during the year, nandun po yung amount. Pero at the end of the year, wala po doon. Nasa banko po yung amount. Kaya po ito unusual banking behavior bukod po sa tiniklaim ay wala po kasing interest ang manager's check. So yung pagka nag-issue ka po ng manager's check, yung banko po ang nagkakaroon po ng payable sa iyo, pero wala pong interest. No. So bakit hindi man lang po nilagay po sa time deposit? Tulad po nung nauna nilang ginawa nung 2010 po, nung hindi po ako nagkakamali, kung saan yung dalawang amounts po ito ay nasa dalawang time deposit na 41 and 55. Nung kami po ay nag-check, wala rin pong proportionate declaration po si BP Sara noong 2010 dito po sa mga time deposits na ito.
0: Nag-buffer ang aton nga signal. Dumihin ang aton nga wifi. Nag-ulan-ulan lang so, no? So, grabe galing. Ang tawag si ni Chick Kiting, no? As in nga kite bala mga kasama nga burador. Dugi na palupa yun daw burador ang chicke. So muna galing mga diskarte mga kasama para magwa ang imo sini nga account nga daw wala unod gamay, no? Pero ti nag-open ka pa sa account mo nga hindi mo palang paggamito. Nakrumuda mo sa mga bank account? Nakikita mo ang kwandayon, mga supporters sa mga Duterte nga nagapatigid sa ilang mga matarong sila nga mga tao nga wala sila gapalasik, wala sila galapa sa kasuguan. Siya TDN ng ebidensya sa prosecution, fishing expedition, why man gali unod? Why man unod ang mga bank accounts? No? Di kayari gali o, gintinikling gali o? Gali mo yun ang wifi na to, no? Doon naga-tinikling man? Or naga-inumbo? Tapos si Kwan, si attorney Son, hindi mo contact. Kasi out of town si attorney. Pero kagina online pa siya, no? Ari online si attorney, no? Basi lang yun ang number mo, da? Basi si Jeremy Rayner na yung imo gintawgan? Galing ito malangalan to sa oras karon, no? Mag-amon yung second part na karon, no? Kay ma-STL pa kita, no? Sige, mga kasama. Sige, padayunan to, Bison. Balikan ta, no? Tapusan ta na yung statement. Balikan ta karon si attorney Moreno after STL, no? Sige. Matiyaan ta si Kwan, no?
2: Si BP Sara noong 2010 dito po sa mga time deposits na ito. Anyway po, after 2010, between 2011 to 2014, ito po yung scheme po na ginagamit. Nag-issue po ng manager's check.
1: Ngayon, nabanggit niyo yung tinikling at nasabi niyo na dahil nga natitinikling yung pera, hindi siya lumalabas sa year-end balance ng inyong ng mga bank accounts na tinignan ninyo.
3: Your Honor,
1: I haven't asked a question yet, Your Honor.
3: Okay.
0: Sige, no? Nag-protesta si Attorney Christine Ferrer, mga kasama. Ang term check kiting, ang term ni check kiting ang official term, pero actually sa banking ko, no, ang check kiting fraudulent transaction ang bot silingon sina. Tigin tawag lang gani ni Kwan, no? Gin tawag na lang in layman's term ni Attorney Cabrera ang tinikling. Got tinikling, mga kasama, no? Ti amo na nga hindi makita sa year-end balance, no? Kay ang kwarta, ang deposito, ang books ang kwarta nimo manager's check mo. Tigunti, makanto siya sa manager's check mga kasama, no? Ti, sa record niya sa bangko, why na dang kwarta mo, kaya ara sa manager's check mo, no? Pero actually, why mo man gininkas ang manager's check? Taguulan na da, no? Kagahulaton nga mag-stale, mga kasama. Pabayaan mo lang, hindi mo pag-deposito, ma-expire lang na, kumbaga, no? Pero ang term, technical term sa bangko, ma-stale. Di automatic ma-revert lang na to, mabalik lang na tong imo nga pundo. So pwede mo na i-deposito dayon to, ma-claim mo na, no? Di ang duda gani sa iban, basi until subong, wala pa ma-redeposito mga kwarta. Kasi mo na gusto. Galang mo lang ang iban. Basi mo na gusto ni BP Sara, mag-police tatay niya di. Kaya para tong mga manager check, no, nga nag-stale, ma-deposit. You deposit a money in the bank. Sige, balikan ta na karon istoryahan ta dugang mga kasama. Balikan ta si Attorney Jeremy Moreno karon pag tapos ang STL mga kasama. Agad mapatpat na to nila ang ganyang pananawan sa abogado do anok bugat kag damaging ini nga mga revelasyon. May lusot pa bala ini di, no? May pila ka mga abogado nag post sa social media nga may lusot pa na di, no? Pero kinahanglan mo sang tama gid ka credible nga witness, no? Unassailable witness to prove mga kasama nga wala ina nagakatabok. So something like that, no? Tiambal ni Attorney Michael Puwa, may ara man sila kuno i-present. Sige, standby. Pagbalik natin mga kasama, istoryahan to na. Resulta sa ang STL sa probinsya sa ang Iloilo. Kag may kaupod natin si Attorney Jeremy Moreno mga kasama. Pagbalik ta. Yung dalawang anay, kag yung bulugan, inigabahin sa aton nga pagpangalagad sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kasama. May-ari ni sang ang iodine, isa inika importante na mineral nga kinanglanon sa lawas para sa balance nga thyroid hormones. Ang kakulangan sa nga iodine mahimo nga makatugas ang balatian nga goiter. Suno sa pagtuon ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga makaresulta man sa mental retardation. Ang aton sini nga lawas wala nagaobra sang iodine gani kinanglanon gid naton nga makaangkon sa bastante nga iodine labi na gid ang mga kabataan para sila magdako nga may maayo nga metabolismo kag maabtik nga paminsaron. Gani mag-inom mga kasama magtumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule Adlaw, Adlaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa Ahoy, sa Quinto Pharmacy, Wensar Pharmacy, Primacure Pharmacy, Medicare, YS Pharmacy, Cagneca Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. 53 minutos sa kaligad sa takna, alas 7 isang gabi.

0: fresh technology. Kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy ko loob!
2: Pangang kumakablos na charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS! D3 Bio!
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
3: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: Cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
6: Ni-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Naripay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon. Herbal capsule. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
5: Oras sa Liguay, Arahay, RMN na Iliino, Filipinas, under time, 57 minutos sa kaligat sa TAC, mga alas 7 sang gabi. Yari na, resulta sa istil naton sa probinsya sang Iloilo, Podkaya Rajuman Mon Kapalihan.
6: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong sininga resulta sang STL. Subong ang Gabi Rajuman Heavy, Pobre Jazz, Tag 2026, second drop, talas 8 sa gabi. Ang aton nga first winning number, numero 40. Number 40. Aton sininga doon, sa subong ang gabi, Mr. Antonio C. Draw Operation Specialist, Mary Denise Duruman. Kaupad sa aton FL Presentative, Mr. Glenn Sonio. Second winning number sa subong na gabi para sa probinsya sa Angelino.
7: Number 29,
6: numero 29, number 29 na aton sininga second winning number. Aton nga register person, Mr. Barry Cortisano, kaupad sa iya sining mga members, Abin Almirante, Lloyd Jansen Galapia. Aguarly Barcelona. Third winning number para sa subong ng gabi, magkakompleto sa ating tiring official winning number sa Binoga Provincia sa Angelino. Iyari na yung katatlongan numero.
7: Number sa number 3, numero 3.
6: Numero 3, number 3, magkakompleto sa ating official winning number.
7: October 10, 2026, draw number 1,634, ang number 40. 29, 3, 31, numero 40, 29, 3.

0: Número 40, 29 kag 3. 40, 29 kag number 3. Amo ni nagkompleto sa atong sining official winning sa subong nga gabi. Congratulations sa mga nagdaog kag sa wala. Padayon na kita sa pagkaya para makabuling kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Group Court, sa PCSO, sa Eagle Royal Gaming Corporation, Brad Juman, Mon, Yales, Kapalian, Tatakarangan.
1: Salamat kayo, Brad Juman, Mon, Kapalian, Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, 40, 29, Bekag 3, 40, 29, and 3. Wala, Gib, no? Kas, Jesly. Sa mga nagdawag, congratulations sa wala. Ti, anong mahimo natin kay wala? Alang-alang kita maglumpiga. Sige, taya lang. Kaya ang inyo taya, nagakadto sa kawang gawa. Dahil kapag may buhay, may pag-asa. Kubuta, gagapay sa maunguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Hasta pa ini sa December 5, 2026. Ari na lang, no? Tilawin ninyo mga kasamang kapalaran ninyo sa traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, or oil and filter sets. Ang mamala ng premyo nga naghulat, ah, simple lang, traktora kag rice harvester, no? Rice transplanter, I mean, din kay mo kakita, sina. Di kasamang Inday, Merilo Isilio, Ripatino, nagpanyaga sila da subong sa Stockholm, Sweden. Buka na kami isang iyang sudan. Daw, ginmungguhan nga kwan, no? Ginmungguhan nga... nga... sutanghon, nga daw may puso sang saging. Merilo, gindutom ako. Sige, mga kasama, ang kubuta kagapay sa manguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Kung wala son sa kwan sa cellphone niya, try sa messenger, no? Kay dokubudlay sang signal subong bangod sa ulan, no? Mahina ang mga telepono. Overheat utok sa mga telcos, ta? Pagpasalamat ini sa dedikasyon kag pagpangabudlay sa aton sining mga farmers. Bisan sino magbakal sa kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon. Mas dako ang amount sa ginbakal, mas madamo ang coupon nga makuha kag dako ang chance nga magdaog. Filapan ilang coupon kag i-drop mga kasama sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri or Outlet Santos on December 5, 2026, 2 PM. Ang draw pati kayo noon December 5, 2026, 3 PM sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Noibo, Iloilo, mga kasama. Sa dulang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinaroy ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R60-R6-14 Series of 2026. No? Magkanto ko mo sa Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Dira ina nahamtang sa Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pakitaan nyo lang si Mang Susan Aurelio or si Mr. Earl John Fodadera. Subong man, mga kasama, Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsika, nagapadugan sa resistensya sang isag kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente, may tongkatali, ginseng, maca, kag subong man horny goat weed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Ganin mag-inom na sang Mega Man duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ko mag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal sa mga butika kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod nga mga lalaki nagaamlig sa ato nga prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kon mapawayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing. Bakod may ginseng, tongkatali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Mga kasama, gusto nyo balang makahimos ang isa sini ka heroic act? Tuyag nyo balang makasalbar sang kabuhi, mga kasama? Hindi nyo kinanglan nga mag-dive sa baha. Kag magsalbar sa nagakalumos. O hindi nyo kinanglan magsulay sa bala para nga salbaron ang pilason nga soldado. Simple lang, mahigda ka lang. Kag itanay ang imo mga kamot. Kagdira igatuslok ang gamay nga dagom nga daging kutot ka lang sang subay, isa ka na kahiro. Nakahimo ka na sang heroic act. Magupod sa mabinuligon kag mapuslanon sini nga kahiwatan subong abulan sa Oktubre. Ini ang dugo ko para kay Lola kag Lolo. Isa ka blood donation drive sang gintingob nga pwersa sa National Commission of Senior Citizens sa NCEC Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag sang RMN Iloilo kag 95.1 IFM Iloilo ang idol kong FM ambot sa kandi nga may bangs. Tandaan mga kasama, sini na nga Oktubre 25 Domingo nga adlaw ang inyo isa ka bag sang dugo dango gidingi nga buwas damlag ka paglaom para sa aton nga mga lola kag lolo. Mangin successful blood donors, may token nga mabaton kag snacks mga kasama bilang pagpasalamat sa inyo sini nga partisipasyon kag donasyon. Gani hagada ang pamilya, hagada ang barkada, hagada ang mga amigo kag amiga. Magdonar, magupod kag mangin bida sa dugo ko para kay lola kag lolo Oktubre 25 Domingo adlaw sa SM City Iloilo sa ground floor no sa may Government Service Express dira sa may kilid sa ingod sang Our Home mga kasama. Gani kilid tanay kita October 25 na 2026. Kag sa October 25 man may patigayunon ang Onyok Fishing Supply Accessories kag ang United Architects of the Philippines Hamili Chapter nga fishing tournament sa October 25 mga kasama dira sa Iloilo River. Sa mga gusto magparegister kadto lang kamo sa kay Pare Onyok dira sa Onyok Fishing Supply sa may Moliloni mga kasama no, malapit na sa may Harder Art Prince bala no, dira lang ang Onyok Fishing Supply dira kamo pa register. Sige ari na mga kasama no, do kabudlay gid sang signal sa ng telepono. Sige, via messenger na lang kita with attorney Jeremy Moreno, isa ka practicing lawyer, senior associate sa ETRS the third law office kag law professor sa University of San Agustin College of Law mga kasama no. Kuanta sang iya sini nga mga pananawan si attorney Moreno sa sining natabo sa day 36 kag 37 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney, mayong gabi and welcome again dari sa RMN Iloilo.
2: So Henry, good evening. Kag mayong gabi libat sa inyong mga tagpalamate.
1: Siguro nasundan mo man, no? Tama ka revealing kag hambalgani ni Senador Ping Lacson. Siya bisan ang tingog ni Attorney Alex Cabrera kag ni Attorney Shell Jokno. Daw mga FM radio DJ sa gabi nga programa. Te ano bala kon gabi nga programa kay pabilog-bilog kag palagnay-lagnay kay gapatulog ka sa mga listener mo. Pero silingaw ay ko gintuyo, no? Kay perte ang mga revelasyon, no? Ano una-una anong imo sining ma-comment or reaction sa sining mga testimonya sang last two witnesses sang prosecution si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sang Chief of Staff to the Commissioner sang BIR kag ang financial forensic expert si PE lawyer man si Attorney Alexander Cabrera. Attorney Moreno, sir.
2: Yes, Sir Henry, no? Una sa kay Attorney Marquez who is also a CPA. Very revealing and disclosing gid tama ang iyang testimony kay number one ng iyang testimony based on official records ng BIR. So mabudlay nato ni siya in dispute no in terms of inaccuracy or lack of integrity being official records. Dako gid ang weight, evidential weight sang mga dokumento pag sang unod sa mga dokumento nga ginpakita niya no. And ang evidence again exposed niya is very damning no, kung sa litigation parang rinatawag damning evidence siya, clear and convincing katama in showing the number one the income of the vice president nga na earn niya, which was she was the one who reported to the BIR, and kung basihan mo na masasalen niya, it's either wala niya gin-declare or gin-under-declare niya. Therefore, based lang sa evidence nga naghalin sa BIR as testified to by Attorney Marquez, very damning gid, no? In turn, ang testimony naman ni Attorney Alexander Cabrera, a very reputable person, in terms of financial forensic analysis, no, hindi man natin ma-question ang expertise niya, is also very damning because based sa iyang pag-analyze, may income si Vice President, tama madalag po ng mga figures, no, nga wala ma-declare sa iyang sal-en. And may mga activities siya, like may mga participation sa corporations na wala niya gin-declare, or if gin-declare niya man, ang iyang mga participation sa sining corporations, number one, prohibited, no? Or second, there was under-declaration of the income or lack of declaration sa mga income coming from this corporation. So, based lang sa aton pag-analyze, no? Based lang sa evidence na gin-present sa prosecution, subject man sa whatever rebuttal evidence si present ni Vice President are very damning, no? Very dangerous waters ang ginbutang sang prosecution against kay Vice President. And therefore, if hindi ni siya maribat ni Vice President, these are strong evidence against Sir Henry.
1: Okay, ang parte ni bala sa double compensation, no, nga nakita to sa form 2316 something, no, sa BIR, no, nga nagapakita nga while Vice President siya sang 2023, si BP Sara, may document nga gin-present ang BIR si Attorney Garcia Marquez nga nagapakita base iya sa ila interpretasyon nga nagabaton man sang compensation dito sa Davao City LGU si BP Sara. So hindi pwede ina, no, kay double compensation, that is evaluation of law, no. Pero nakita ko, Attorney, no, nga daw pwede nila malusutan. Kaya ti masiling at interpretasyon mala na iasang BIR, no? Base isa lang ila sinang pag-interpret or base isa lang yung mga inputs nga ginbutang to sa nag-file, no? Sa document ng ina ni Vice President Sara Duterte. Attorney, anong imo siningalan tao diri?
2: Well, of course, number one, hindi pwede ka-earn si Vice President sang income other than the salary she earns from her position as Vice President. So, siya man yung nag-prepare sa BIR Form 2316. So, kung ma-declare ka dira, presume nga kabalo ka kung anong ginabutang mo na, anong imo nga mga inputs, ano ang mga figures na ginabutang mo. So, in the 2023 return, ginabutang niya, she received compensation from Davao City Government as a local elective official, no, as mayor. So, supposedly, hindi siya pwede, no, mag-earn dira. And if inbutang niya, she very well know nga hindi pwede nga mag-earn siya. If nag-earn gimang siya, dapat ibalik niya. O kung nag-error dira sa pag-sulod sang kwarta sa i-account, ibalik niya. O butangan niya caveat nga nagsulod ni siya, nga supposedly hindi. Pero ti siya mismo nag-declare nga may compensation siya from the Davao City Government. And that only means nga ti may violation sang lay, no? May violation sang tax law and may violation sang constitution for earning income from an office other than sa gina-occupy, no? So that is in itself a violation already, Sir Henry.
1: So meaning ining document nga ginuyatan sang BIR nga gin-present ni Attorney Garcia Marquez, tama kabugat nga ebidensya nga daw kabudlay balion, Attorney?
2: Yes, balam mo, Sir Henry, sa aton nga hierarchy of evidence, mabugat nga mga evidence are the object and documentary evidence, mabudlay mo sila i-dispute, no? Kumpara sa mga testimonya lang. Ini, number one, documentary evidence. Number two, official record niya sa gobyerno, no? Especially sa BIR. Ikatatlo, si Vice President pan ini ang nag-submit sa mga figure sa ina. So, ang contrary evidence nga mapresentan mo diri, number one, erroneous recording, no? Or erroneous registry sang BIR, kasi nagsala lang sila sa pagdala sang dokumento, no, sa impeachment court. Or that may other evidence nga maka-explain nga ang figures nga ni nag-exist. Sa subong, hulat-hulat to natin kung ano man yung present ni evidence ng defense, pero may sa based lang sa evidence coming from the BIR, makasiling ita nga may prima facie evidence of fraud or violation of law. Kay official record siya, kag mamudlay siya i-dispute Sir Henry.
1: Kag daw, pag insindi ko daw, hindi lang isa katuig, daw duha katuig 2022 kag 2023, no? So, daw ko mudlay hambalon nga nagsala ka lang attorney, no?
2: Yes, no? Ang mga muna ni Sir Henry nga documents, ini nga mga dokumento, well-prepared, detalye ang pag-prepare siya ni, no? Medyo ginatagaan mo niya attention, hindi ni siya haphazard ng mga documents niya. Yung haphazard ni prepare mo lang, no? Mauti ang pag-prepare siya ni, especially kung dalagbo ang mga figures, isuli na kangayo pabuling sa imong accountant para ma-make sure mo nga accurate ang inabutang mo dira. Kag ang niya mga dokumento are enjoying presumption of regularity sa pag-institute nila. So kung anong nabutang mo dira, number one, nakautihan mo gina, well aware ka kung anong nabutang da, kag-presume nga tama ang pagka-execute mo. So, sa sini nga mga dokumento, do mabudlay ni dispute, no? Bantayan ta kung anong evidence na i-present nila, pero it's very difficult, no, so far to question a record coming from the BIR, Sir Henry.
1: Kag sa cross-examination ni Attorney Christine Ferrer sa kay Attorney Garcia Marquez daw ay niya ginmabali attorney, no? Kaya daw may iban nga mga instances pagani nga ginakorek pa siya ni Attorney Marquez si Attorney Christine Ferrer nga isa ini ka CPA lawyer man kag expert man, no? Sa field sa accounting attorney.
2: Yes, so sa expertise ng witness siya, no? Kaya Attorney Marquez, mawudlay mo siya i-dispute ang iyang mga statement kasi based on her expertise and experience as a CPA lawyer and from the BIR, no? Worker from the employee from the BIR at that. So, mabudlay mo gimana siya, maski ako maglantaw, Sir Henry, no? Minyo talala mo, it's very difficult to discredit kung ano man ang inbutang dira sa dokumento o anong testimony ni Tony Marquez kasi based on official record siya, eh. No? Mabudlay mag-question kung based on official records ang imo lang nga daya nga mabutang siguro ng ebidensya is that there was mispreparation, but then again the preparation was coming from the vice president herself, so medyo limited ang klase sa mga ebidensya, hindi man impossible but limited katama ang contrary evidence na ma-present ni vice president about this allegations, Sir Henry.
1: Kag do may mga discrepancies pagid da attorney, no, sa ila sining mga file nga mga salin, no. So do yes. Ay nagasibo, no, nga something like do may diferensya ang income nga gin declare nga do 13 million something, no. So
2: yes.
1: Oo, attorney, anong imo ma-comment dira?
2: Yes, no. So siguro para matagaan ta aton nga mga listeners ang context nga nga amo ni ang concentration sang prosecution subong, no? So masugod kita sa number one, sa first fact nga si Vice President is a public official, no? And any public official, number one, is supposed to be honest sa iyang financial declarations, sa imo financial income, at sa imo nga financial sa imo total assets. Ang way para nga ma-determine mo nga correct ang gina-declare mo nga number one, no? Dapat ang imong income comes from legitimate sources, okay? Number two, hindi ka pwede ka earn sa mga income nga prohibited sa layi, like the earn ka sa mga kontrata nga with the government, hindi ka pwede as vice president, hindi ka pwede ka participate or have interest in contracts with the government kasi prohibited sa constitution na to. Number two, kung public official ka para nga may filtering pagid sa mga possible actions of corruption, may ginatawag ita nga salen. Diri ginapa-declare ka under oath anong imo nga income, liabilities, and then total worth mo. Nga, any pamaagi para ma-determine natin kung nag-acquire ka sang unexplained or ill-gotten wealth. Ikatatlo, para mabalaan natin kung accurate ang ina-declare sa salen, pwede mo siya ma-countercheck sa iban nga mga agencies ng government kung sa diin gina-declare mo man ang same na income and assets like the BIR because you have to pay taxes sa BIR. So, i-declare mo dira sa 2316 mo, pilang income mo, pilang asset mo, kay tanan nga income, tanan nga properties mo, subject to tax. So, dapat nagasebo ang imo nga declaration sa BIR sa imo nga salen. And third, kung may transactions ka involving money, ara man si AMLAC to make sure na ti ang imo nga transactions coming from legitimate sources or ang transaction itself is legitimate or ang income from the transaction. So, dapat supposedly kung wala ka may ginakomit na fraudulent acts, nagasanto ini siya. Wala ni siya nag-contradict o wala nag-alain-lain ang mga figures from the BIR, from SALN, from AMLAC. Kung nag-alain na da siya, may wala kang gin-declare sa imo nga SALN, naging report mo sa BIR, or may nga nakita si AMLAC na wala mo gin-report sa BIR or sa SALN mo, this becomes unexplained wealth. And if it appears sa imo nga SALN nga you have this amount of income or from the BIR na amo ning imo nga income, wala mo gin-declare or coming from illegitimate sources, this becomes ill-gotten wealth. Amo ning concentration and prosecution sa mong to prove nga may unexplained wealth si Vice President. It appears sa mga figures nga gin-explain sa witnesses nga daw may prima facie case of ill-gotten wealth si Vice President.
1: Amo ning present ni Private Prosecutor Erwin Matib Attorney ang financial analysis nga nagapakita ang combined after-tax income ni VP Sara kag sa iabana si Attorney Man Scarpio from 2007 to 2025 nagatotal sa 85.3 million pesos plus, no? Ang ining lifetime total accumulated income malapit ini kag almost nalapawan niya ang single year declared net worth ni Vice President Sara Duterte nga 98.6 million pesos, no? Susunod diri sa prosecution, financially, mathematically improbable nga mayara ka sang net worth nga amo na kataas kun ang total earnings mo over nearly two decades halos hindi ani kalabot sa amo nang amount, no? Subot sa lingon, may mga undisclosed diring manggad attorney, may mga ginpangtago nga manggad, no? So do mabulubog at man ina turn.
2: Yes, amo nang impression nga makuha naton based sa analysis, no, ni Tony Cabrera, because tikong 98 million na kasi ang imong net worth, dapat ang imong figures, ang imong income would also coincide sa figure nga ina. Hindi pwede siya nga maglain. Kaya kung maglain, the difference is unexplained wealth. So, kung halin 2007, no, 2011 until 2025, 85.34 million lang ang imong declare nga income, kag-combine pa, no? So, paano ka nakakuha sa 98.66 million net worth? Namo na ang question nga nagagawa sumong nga dapat nga ginasabas sa prosecution, and it appears nga based sa duha ka figures, hindi maglabot tani sa 98 million ang imo nga net worth. Second, may mga very clear, no, sa SALN ni Vice President nga wala siya sang cash on hand, no? Huh. So based sa audited financial statements nga gin-submit sa BIR, may mga cash on hand sa cash on hand sa bangko, no? 2022 mga 21 million, 28 million sa 2023, sa mga 13 million sa 2025. Nga wala mo siya declare sa imo SALN bilang cash on hand mo, no? Karon, kung lang tawag kung pamatiyaan tang discussion, hambal ni defense, ara na siya sa SALN pero other income. Duwang problema natin din na because ang sa other income, 13 million lang ang na-declare. Wala na-declare ang excess, no? Wala mangyapon na saan po, maski magsunod pa siya sa other income, kulang yapon na declaration. Number two, habang ni BIR, ni Attorney Marquez, ang other income is presumed to come from your exercise of profession, no? So, ang profession ni Vice President is lawyer. Lawyer siya. Hindi ka galing pwede mga practice ang iyong profession while you are seated as Vice President. So, ang presumption ka doon, nag-earn ka from your practice of profession, which is lawyer, nga mga more or less 13 million. So, some questions pa gina, anong activities mo nga naka-earn ka 13 million? And number two, supposedly, hindi ka pwede magpa-practice ang profession mo. Kay sitting Vice President ka, may constitutional prohibition. So, nagatubo, nagasanga ang mga questions nga daw dapat i-explain ni Vice President kung siya naman ang magpresenta sa iyang evidences.
1: Bisan gani, local chief executive ka sa pag-mayor niya sa Davao, hindi man siya pwede ka-practice attorney, di ba? Sa iya profession, kung chief executive ka, di ba?
2: Yes, local government code na to, hindi ka pwede ka practice profession mo kung mayor ka, governor ka, no, local chief executive ka. So, paano mo karon ma-explain nga sa imo ya? Kumbaga nag-explain sila nga ang ilang cash on hand is from other income. Huh. Maybe nalipatan nila ang other income, presume, no? Under sa BIR nga, coming from your practice of profession. Kasi other income, hindi mo na ma-explain. So the only way nga maka-earn kasi na is from your practice of profession. Kasi kung business siya, may specific category nga from business siya, no?
1: Hmm.
2: Or from real property income mo, capital gains mo siya. So, in other words, do, wala mabantayan maayo nga amo na gali ang presumption, no? Kaga amo ni ang gin-explain na BIRT. Ini isa ka prima facie evidence nga may under declaration or misdeclaration or lack of declaration. Confident pang galing sa si defense nga ma-explain nila, so bantayan man natin kung ano naman ang explanation ng defense to this lack of coordination sa figures nila.
1: Hmm. Ining testimonya yan ni CPA lawyer financial forensic analyst Alexander Cabrera. Anong bugat sa iya sininga testimonya kay pwede man masiling no nga hindi man ay official ang iya nga testimony kay analysis niya malang na hindi man siya official sang gobyerno. May bugat ang iya nga testimonya, attorney.
2: Yes, may bugat kay Sir Henry, no? Kung balikan nato ng iba ng mga witnesses, nakahambal sila sa difference pero hindi sila makamake sa conclusions kung ano ni siya ang impression nato sa mga differences in income, under declaration or lack of declaration of properties, under declaration sa net income ni Vice President. So si prosecution will have to call somebody who is an expert in financial forensic analysis. Kumbaga, amo ning mga expert nga baka siling kung may prima facie fraud nga nag-attend sa mga transactions, existence sang imong assets and income. And therefore, the only person who can testify is a person like Attorney Cabrera who is a financial forensic analyst. So based sa iyang analysis, no? Hindi man naton siya mga question sa iyang expertise because very wealthy ang credential niya as being in the business for 4 decades and he is being tapped by so many private companies to analyze whether may fraud sa mga financial transactions. So siya mismo ang inbutangin sa prosecution. And based sa iya expert testimony, makapresume siya nga may fraud, no? Because wala nagasanto ang income ni Vice President nga halin man sa other official sources kag sa iya supposedly nga income nga gin-declare niya sa iyang sal-end. So bilang expert witness, may prima facie case nga ma-establish sa prosecution. Of course, this is still rebuttable because we have to wait kung ano man yung evidence sabi nga i-presenter ni prosecution, maybe another expert witness of the same caliber as Attorney Cabrera who could explain as well nga ang mga figures nga ni does not amount to ill-gotten wealth or unexplained wealth, we have to wait. But kung si Attorney Cabrera lang basihan naton, may bugat katama ang testimony nga ginatag ni Attorney Cabrera kay amoning expertise niya and profession niya.
1: Hmm. So meaning akon gusto ni BP Sara nga balion ining pahayag ni Cabrera pagpagwaon nga sala ini, kinahanglan makapresent man sila sa do kasubong sining kaliber sang witness nga mag-offer man sang mas matag kag mas klaro nga explanation nga naga-disprove sa sining interpretasyon ni Cabrera, although nga tining kay Cabrera attorney gin-emphasize ang ito nga conservative lang ini gani no nga mga estimate ang ginimo yes. nila to give room for a big room for error, no? Attorney, so yes. meaning kinanglan mo diri sang daw times 3 guro sang qualification ni Cabrera para ma-rebut ini, attorney?
2: Yes, so number one, a person who is an equal of Cabrera or even better than Cabrera in making financial forensic analysis, no? And number two, Sir Henry, ang object and documentary evidence mismo dapat overwhelming, no? Clear and convincing man dapat ang evidence nga ma-present ni defense to really explain nga may difference nga wala ko ma-declare because of this and that. And this must be justifiable and reasonable explanations because kung hindi na ma-explain ni Vice President, then the impression is that ang mga amounts nga na-expose sa mga witnesses not for the past 3 days are coming from illegitimate sources. So dapat kung I think last witness na si Tony Cabrera for the prosecution, dapat unahon ni siya gani kung ako, no, unahon ni defense na explain ini ang mga issues on the ill-gotten wealth kay ang other articles no, medyo makaya nila explain, no? Pero iniya mabudlay kay figures sa Sir Henry. And hindi niya na ma-change ang salen niya, no? Hindi niya ma-change ang mga figures sa BIR, no? Public record na ina siya, official record. So, paano ma-explain nga nagka-earn ka sa amuling amount yet wala mo ma-declare sa imong salen? Paano ka naka-earn sa imong former position as mayor of Davao City nga vice president ka na? Paano ka maka-earn sang paano ka ma-rather nga maka-participate as an stockholder sa corporation nga nag-transact sa mga kontrata with Davao City, you know? Medyo kung ako maglantong black and white siya gani nga dapat hindi ka dapat nag-participate o nag-withdraw ka sa imong ownership. Galing kay hulat-hulaton ta kung ano ang explanation ni Vice President regarding sa mga amuning issues and na-raise sa prosecution for this specific article, Sir Henry.
1: Ining mga gin-mention ni Cabrera nga shopping spree and dining spree ni VP Sara nga nagkaon siya to pagpa-Japan niya sa isa ka restaurant, nakita nila sa record nga nagbayad si VP Sara sang around 200,000, nagbakal siya sa Nike SM Davao ang purchases niya ara sa do mga 150,000 sang dito siya sa Malaysia. May mga proof man nakita si Attorney Cabrera nga nagbakal man sa Nike store si BP Sara sang mga worth 200,000 plus, no? Anong connection ni attorney sa articles of impeachment nga ginaduso sang prosecution?
2: Well, this will connect in the sense that these are unusual transactions, no? Let us say sa Nike, no? Ano nga mga items ang ginbakal mo nga naka-worth 300,000. Ang more important factor, however, is not the purchase itself, but the source of the money which was used for the purchase. Because if these are the figures nga gin, or these are the figures of the transactions nga na-undertake ni VP Sara, then where did the money come from? No? Hindi naghalin ang kwarta. Kung i-add mo na karon dito sa imong liabilities and the income, i-minus mo sila, dapat masebo nga amoning expenses mo, therefore amoning imong property nga na kuha, dapat i-declare mo man kung paano mo ni na acquire kag ara bala sa imong ownership sa mga properties na ni. So ang mga expenses will therefore explain the or rather therefore connect being as unusual transactions and would explain nga may kwarta nga amo ni kadako si Vice President kag therefore nakagasto man siya sa amo ni kadako nga mga expenses, but these are unusual expenses, so to speak. Although hindi siya sufficient to explain nga may ill-gotten wealth si Vice President, but this would at least amount as unusual transactions, financial transactions on the part of the Vice President.
1: Oh, so daw gusto pag-uon sa prosecution, ginali daw nilang premise or predicate nga damo gid kwarta ning BC nga wala niya gin-declare, no? Like ang may payment siya sa dentista nga daw 11 million plus, no? Sa dentista, yes. Otohambal nga anong klase niya nagpapasta, no? Although nakita ko sa iban nga mga sa open source research ko, attorney, nga ang dentista Togali daw business partner nila sa Cali 88 Foods Corporation, no? Anong connect naman sina iya kung may mga payment nga amo tag 11 million daw dira sila gakadto sa ill-gotten wealth man gihapon, attorney?
2: Yes, no, number one, Sir Henry, usually mga amo nga transaction, usually bank to bank ni siya, dapat number one may supporting document ka nga ang ma-expend ka sa amount nga 11 million. Number two, gina-check na siya sa bank kung ang transaction mo bala is worth 11 million. Because if it is not worth 11 million, then the expense would be a suspicious transaction and i-flag na siya sa banko. Number three, ano ang source of, di nagali na rather, ang 11 million mo. Nga amugin na ang imo magasto. No? And of course, number four, bilang public official, how can you spend for an 11 million transaction? Kung pasabi, dental consultation lang, I don't think may mga dental consultation nga amounting sa 11 million unless very
1: pila ka tuig na nga nagkuan ka eh, nga nagpapasta ka guro attorney, nagpagabot ka or nagpa-cleaning ka mga 20 anyos sa guro, yes. Nga wa imo gin bayran ang dentista mo, tingin tingog mo, yes. Na lang, no? Pero I doubt nga malabot gid sa amo na guro sa 11 million, attorney.
2: Yes, no? Siguro, para ma-dispute na, they will have to present a dental doctor na maka-explain na there are transactions worth 11 million in a single transaction. So, but I doubt very much if there is such a transaction. So, this becomes an unusual banking behavior, tumagdan nila. And this indicates na may kung tingbon mo sa natanan, this indicates na may excess income si Vice President Nakon. Basiyanta lang iya nga income, basiyanta lang iya salary ng Vice President versus sa 11 million, no, ka hindi ni siya usual nga transaction. Sang lata 7 no, may income ka nga 10,000 kada bulan, may gastos ka nga 10 million sa isa ka transaction, hindi na siya usual transaction sa isa ka person nga ga-earn lang 10,000. So, this, if you sum up, is an indication of excess income. No? Although, we will have to wait again kung ano explanation ng Vice President regarding this.
1: Finally, ining party sa tinikling, pwede ka diri ka comment, attorney, no? Anong imo nga take diri sa tinikling ang year-end balance ang mga bank accounts nga kadamo-damo ni walo ka mga Universal Bank, mga 30 ka mga bank accounts tanan. Sanggin pang check, kagin pang isa-isang year-end balance, sig 100,000, 20,000. Di ang explanation ni Attorney Cabrera, di rin na-discoveryhan niya sa iya sining forensic analysis sa mga financial transactions ang Vice President. Ginatinikling galing ang kwarta, ginabutang sa kwan, gina-manager's check. Kung manog June na ang filing sang SALN, December 31, before December 31, gina-manager's check nilang kwarta sa bangko para hindi siya mag-reflect sa kwan, sa financial transaction na attorney. So makita nga wala unod ang kwan sa year-end balance, wala unod ang bank account, pero actually ato sa manager's check. And then pag bagong tuig na, naka-file na sang SALN, pabayaan lang nila ang checking nga mas stale, mabalik na lang to, ma-revert mang to back ang kwarta sa bangko, attorney.
2: Yes, tama na. Because sa manager's check, kung magbakal ka sa manager's check, kung magiging na-deduct na yun siya sa bangko, inbakal mo ang guarantee ni bank. Because the manager's check is guaranteed not by your personal account, but by the bank, garantiya na sa bangko nga funded gina iya ang checking na no matter what, no? So baklon mo na sa bangko, ang bangko na ang ma-appear na liable sa document, hindi na to'y mag-appear ang figure mo dito sa imong account. And kung at the end of the year, kung magkuha ka sa imong bank statement kung pilang current balance mo dira, hindi na siya mag-appear as part of your income. However, Sir Henry, ang depositor is the one who holds the manager's check. So, he is free kung kasino niya na ibayad. In other words, this is still an asset on his part because a manager's check is on the possession, no? In the possession of the account holder. So, until magasto mo ina, ma-deposit mo, ma-incash mo for payment, that remains to be with your possession and you are presumed to be the owner of the amount. It's just that the bank guarantees ngati kung di mo na igasto, may unod din ay akong pakambyuhan mo ang cheque. So, that is a subtle way of, kumbaga, avoiding the declaration of the amount sa SALN because, di kung sa cheque, kung sa manager's check lang siya, hindi mo man siya makita sa transaction kaya kung hindi mo siya pag-i-transact, wala sang expense eh. Hindi makita sa inyong record, yung gasto mo siya. Pero, hindi mo siya makita sa imong bank account. So, hindi mo siya therefore required nga i-declare sa SALN, it hindi man siya liability, hindi man siya asset at that point because wala na siya sa imo nga bank account. So matamo, this is somehow a way nga taguon mong kwarta out of scrutiny. And kung hulaton mo lang siya nga mag-stale, syempre wala magasto, ibalik ni bank, hindi man pwede si bank ka-guarantee forever, ibalik ni bank ang amount nga ginbayad mo sa iya, balik sa imo account. And therefore, dito mo naman pwede magasto ang kwarta after the expiration of the period nga valid pa ang check. And then pwede mo naman siya magasto. I think sa record, ging gasto nila sa insurance, no, ging bakal nila sa insurances. But then that is a way to avoid the money being declared sa aton nga SALN na Sir Henry. This is suspicious kung maglalipa.
1: So daw mahulog it siya sa unexplained wealth good attorney, no, kay gintago nilang kwarta. Siguro for purposes sa filing sang SALN para hindi ito makita. Kaya karon kung ma-reflect to, iawan ka pa ka-justify, no? So para hindi ma-reflect sa SALN, taguon nila da pagi sa manager's check. Pero amo tong hambal nimo kay ti asset na gyapon kay ang tagiya sina ang account holder dapat gin declare gid da gihapon na sa sal-in attorney.
2: Yes, dapat gin declare gid kay wala naghalin sa imo ang parta eh. Ara sa imo kay wala mo pa siya gin transaction check eh. You still are the owner of the money. And even if may gray area, may granting without admitting of may gray area, pag, you know, for the sake of argument, ang presumption natin is, sa sal-in, if in doubt or if you are on doubt, declare it. No? If you are not sure whether to declare it or not, the presumption is you should declare it. No? It's better to declare than not to declare because sa sal-in, at least siya kung na-declare mo, transparent ka, no? Wala ka nagatago sa kung ano man nga asset nga may ara ka. Technicality na lang yung galing kung dapat mo i-declare or wala. But this one, 40 million, 41 million, wala ma-declare ni Vice President. And yet, she possesses the money. So, that is an indication nga may intent to state untruthful statements sa aton nga sal-in on the part of the vice president based sa evidence again presented ni prosecution.
1: Okay, no. So daw dako ang ubrahon subong sangkwa, no. Kon pwede mo mahatagan, no, without disclosing man syempre sa inyo mga strategy attorney, no. Kon ikaw bisa defense subong, anong mga ginapang ubra ninyo? Anong ubrahon mo sini kay iti sa Lunes mga cross-examine na kay attorney Alexander Cabrera, no? Ano ayhan nga mga posible nga mga remedyong himuon sini agod nga ma kwani, no, masabat ni kag daw mapahaganahagan ang mga damage sa attorney sa Lunes.
2: Yes, no. Siguro ang trajectory ni defense, no, limited ang iyang nga weapons against kay Attorney Cabrera, but one of the most effective siguro is of the limited weapons sa arsenal ng defense is una i-discredit nila ang findings ni Mr. Cabrera nga kulang-kulang ang evidence nga ginagamit niya, ang procedure niya questionable, hindi reliable, and therefore the results would also be unreliable. Number two, they will also question Attorney Cabrera's integrity. Partial siya, prejudiced siya, biased siya, and therefore, ang outcomes ng iyang investigation would also be against the Vice President. Number three, pakitaan nila sa Attorney Cabrera ang contrary documents or evidence na if na-consider, would have explained or would produce a different result. So, kung ano nga evidence na siya, bantayan man natin. Number four, they would also try to use technicality and rules of procedure. Nga, like, may mga documents na supposedly in the possession of Attorney Cabrera, pero nga ang nagkanto sa iya. Suspicious ang pagka-acquire sa mga documents, ang pag-secure sa mga documents. Suspicious ang pag-obtain at pag-turnover sa iya for analysis. So therefore, ang fruit of the poisonous tree doctrine ang ma-apply nga kung invalid or illegal ang pagpas ng document, ano man nga pamaging, ganging apply mo sa document ka na, automatically illegal man siya. So, amo niya mga possible areas nga i-cross-examine sa defense. Pero I would say, Sir Henry, very, very limited. Very limited in the sense that you are going to cross-examine the witness based on official documents. Yung basihan ni Tony Cabrera, official documents, and number two, bank documents. And it's very, very difficult to question bank documents kay very strict mag-prepare ang mga bangko natin sa ilang mga dokumento.
1: Parti sa bias attorney daw, hindi guro sila maka-question da. Ang hambalo nila, kung ano yung pinklawan ni, dilawan ni, or pro Marcos ni si Cabrera, kaya daw naka-workman ko no sa una mo, daw may nabasahan ko nga background, nga daw naging consultant man gani, or daw naka-agiman kuha sila sang opinion, si BP Sara sang mayor pa siya sa Davao, diri kay Cabrera, no? So daw mabulubugat gid ang trabaho sang defense gila isubong.
2: Yes, in other words, Sir Henry, uphill climb ni siya on the part of the defense. Sir Henry.
1: Okay. Sige, no? Very well said, kanami gid attorney, no? Very informative kag educational ang aton sining discussion subong, no? Angot sa sining tama ka technical, no? Pero at least daw kanamo man sa nakatuon sa aton do nangin accountant man kita, do nangin CP. Kag do damo gusto na mag-abogado attorney kay very challenging, no? Although tikinanglan mo ginaya, maalam ka gid attorney kay parehas ni subong kan mo damo sa mga information nga gina-process kun daw lang alang lang imo sining insindi kun ikaw ang abogado sini kag mabutang sa lang alang imo sining kliyente, di ba daw hindi man manami para sa imo attorney, di ba?
2: Yes, dapat mapisang kagin magtuon, no? Kag kamado kagin sang imong mga layi nga gamiton sa amo ni nga mga very very technical ni siya katama nga na issue. Hmm. So, you will need a very industrious lawyer kag very technical lawyer para ma-explain in detail na sa.
1: Sige, Attorney Jeremy Moreno, thank you gid sa oras mo diri sa RMN. Maayong gabi sa imo kag happy weekend, Attorney.
2: Thank you gid Sir Henry sa time kag maayong gabi gid sa imo kag sa imong mga tagpalambigi.
1: Practicing lawyer, senior associate sang Eduardo T. Reyes III law firm, law professor, no, sa University of San Agustin, si Attorney Jeremy Moreno. Sang himoon sang depensa sa cross-examination, pagwaon nila nga ang mga basis ni Attorney Alexander Cabrera questionable, no? Kag sala ang iya sini nga computation. Tiga ring amo na bala, tama siya ka credible mga kasama kay ang credential niya, no? Sa pag-analyze ang mga financial data hindi matupungan, no? Amo ganito pag intro pa lang saya, pag lay down pa lang saya sini nga background ni Attorney Shell Joke, no? Halos isa ka oras na. Tinak-ana ma Senator Judges tumindogin si Senator Erwin Tulfo kaginhambal niya silinga. San o pa ni matapos Mr. Presiding Officer? Kadugay-dugay na sini. Puro lang kita background gihapon diri ni Cabrera. Adto na ta sa purpose kun nga nagtestify sini. Ti dira do budlayan gid siguro si kwan, no? Si BP Sara mga kasama. Kay ti ang key testimonies diri ni Cabrera, unexplained wealth kag undisclosed cash. No, gidetalye niya diri kon paano nagdangat sa 817.87 million pesos, malapit isa ka bilyon. Ang unexplained wealth halin 2022 to 2025 lang mga kasama, no? Ni BP Sara kag ang iya kapaslawan nga magdeklarar sang 200 million pesos nga cash in bank, no? Sa iya sini nga salen. Sumayara gid sa mga pagbinutig. Palabra di honor. No? Mayara sa mga pagbinutig kag pagluib sa pagsalig sang tawo nga nagbuto sa iya. Kag sa paglapas sa aton nga kasuguan kag sa aton nga konstitusyon, no? Ti hambal diri ni Attorney Erwin Matib sang prosecution may mga discrepancies angot sa GenCorp Industries Incorporated nga nalista sa salen ni BP Sara despite nga wala man siya nabutang sa general information sheet bilang opisyal sang kompanya. No? Ti ining testimonya ni Attorney Cabrera nag-synthesize ini isang prior evidence halin sa EMLC kag BIR, no? Angot sa mga paglapas sa kasuguan sang Vice President kag sa pagbinutig sa pagdeklarar sang iya sini nga salin sa pagtago niya sang iya sini nga manggad, no? Wala niya gindeklarar tanan-tanan, no? Hindi matuod nga pigado siya, hindi matuod nga ultimo lamang sila, kundi bilyonaryo siya. Amo na nga nagagasto siya sa pang bayad sa dentista tag 11 million. Magkaon siya sa Japan, gabil siya tag 200,000 pesos. Bakal siya sa patos, gabil siya tag 200,000 pesos, 100,000 pesos. Kay damo siya kwarta. Pero wala niya gindeklarar sa iya sini nga salin. So dira, dako ang trabaho sang depensa sa Lunes nga adlaw, bantayan naton ina, and thereafter, no, basi mga Martes or basi sa Lunes man, ma-start na sila ang defense sa pag-present sang ila ebidensya mga kasama agud balion ining mga ebidensya man sang prosecution.
3: Set the money in the bank. Tutol kay Radyoman Henry Aspera Lumawang.
1: Ginto lang kagin ba ilugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-serval capsule, may 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Likawan ang balatian mga kasama, likawan ang stroke. Mag non-serval capsule 3 times a day. Kag subong man, non-scorn coffee, nag-boost sa ato ng immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibid sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee, kag non-serval capsule, mabakal sa mga butika, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Palabra di honor.
1: Pagbalik ta mga kasama, check naton si Radyo Man Residenyo Subordon. Dugang sininga 250 pesos nga saka sa sweldo sa Western Visayas. Kinahanglano, nagud masabata nagahina nga purchasing power sa mga mamumugon diri sa Panay kag Gilanite subong gabi kadungan sang ika 100 nga anibersaryo sang Iloilo Medical Society. 49 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sang gabi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
6: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga, mga butika.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kas pa?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil Partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
3: Nga amo ang kaspa.
2: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
3: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Plus Gold.
6: Oh, si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Santon Plus Gold.

0: Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo gid nagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gin tumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay at ama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold.
0: Maka sa mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat na rason sa kamatayan ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga makatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangbog kung waka blooms sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DDX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Para mismo!
8: DDX 500!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Mighty C Alkaline, ng vitamin C.
3: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Da problema gud ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Megaman, Herbal Capsule.
7: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
6: Megaman, Herbal Capsule.
7: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
6: Megaman,
7: mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
8: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Kina nalang subong imo?
10: Sugar.
8: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
11: This Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Under Time, 57 or 58 minutos sa kaligid sa takna alas sa 8 sang gabi.
13: RMN Palabra di Honor.
12: May estudyante nato nga nag-upod karong nga gabi diri sa atong pagpangalagad si kasamang Stephen Paniga, may raayag nga gabi, happy weekend si kasamang Jewel Tolentino, kas Marjo Humayaw. May raayag gid nga gabi, no? Pero may nag-upod sa ato, no? Si Don Manuel Ventura Biodo de Melania Trump, may raayag nga gabi dira sa Del Forte Refilling Station kay Bonbon Bilhira. Labrador Hardware, no? May rayad nga gabi. Engineer Francis Sinahinay, bao thank you gid sa kwanyo, telescopic handle ning lagari, mga kasama ko.
13: RMN Palabra di Honor.
12: Ang utod sang sangasang kahoy. Good evening gid, no? Kay kasamang John Mark Alombro, kasamang Bernadette Labis Pichon, nagapamatigid ang Pichon's Water Refilling Station. Major Charlie Sustinto, good evening. Bernadette Caba, may daid nga gabi. Gion Batilier Batch, good evening. Ang franchise to sang Jollibee, mga 33 to 35 million. Humakon mo to, tili maka-franchise ang Jollibee to under the Gin Corp Industries. Tapos mapakita-kita ga bakal sang fishball.
13: Palabra di Honor.
12: Pakuno-kuno eh.
13: RMN Palabra di Honor.

0: At Pet Manjara Bisto Air, kasama ang Tili V4. Good evening, no? Sa Hawaii ko, no, damo na to, Lapnisan. Si Judge Glover G. Hostalero, kag si Mrs. niya, Marjorie Hostalero, good evening, Gid. Kasarnel sa Unoy, good evening, no? Si Marco Colacion, Ma'am Ruby Catalan na Purnan, may rayad nga gabi, no? Si Masol, good evening si Myra Hituya, no, permigid nagapamati sa aton Rosemary de Monteverde, John Tadillo Padilla Garingo, good evening Dalin Hermoyuno sa Mora Berle, GMNL Publico, no, ginatamyo man si Wilmar Publico, happy birthday sa Barangay Sarapan Pasi sa tong October to. Wow, huli talaga na basa. Kasamang Teresita Nabaha, good evening. Romeo Ramos Sousa Senior, good evening. Mayo Katersang Candado Cabana, Cabana. Si Sammy Conbucar, no? Si Chip Tipoy Hardilesa, no? Si retired fire lieutenant colonel Stephen Hardilesa, kag sa First Gas Fuel Station, dira sa Liningwan, Cebu, nag-gimaras, nagapamati, gid permi, no? Kung makapag-gimaras ka mo, dira kong patughong, apit ka mo da sa may Liningwan, Cebu, nag-gimaras, no? Pakadto sa western part sa gimaras kung maghalin ka diri sa may San Miguel or sa Libhon. Magyan mo na dang First Gas Fuel Station. Si Mama Heidi Pasuelo, good evening. Vincent Pizarre, no? Si Saril Condino Jocarisa, Carigaba Richard, good evening, no? Si Councilor Alan Saldivar, Romeo Hater, no? John Vic Libuon, John Pirocho Sumagaysay, John Ray Tulones, no? Mike De La Torre, good evening. Kag iban pa nga may estudyante naton, balikan ta karon mga kasama. Naka-standby na si Rajman Rizzi, Rajman Jason, no? Angot ini sa saka sa sweldo kag ang Gila Knight, mga kasama sa Iloilo Medical Society. Check ta, Rajman Rizzi, the news of Wordo.
1: TYRI Rajman Report.
2: Rajman Henry Ligapadayon sa subong ang Gila Knight. Ako ang ining Iloilo Medical Society Centennial Galan, Gila Knight Fashion Show diri sa Iloilo Convention Center gin pabugal diri sang pila ka mga Ilonggo designers ang ilang hinimuan. Lakip diri sa mga kinagapadayon sa subong Rajman Henry. Lakip sa mga naglakat sa runway si Dr. Jose Rito Villaruz, ang president sang West Visayas State University, si Dr. Felix Revilla sang
3: Medical City,
2: Medical City, Iloilo, si Dr. Elmer Pedregosa, ang
3: Mission
2: kilalang
3: Hospital.
2: Oo, sila lang diri sa mga naglakas
3: Dr. Rizzi Bordon. Di ba pang rampa man tong soksok mo gina?
2: Ah, oh, pwede kun parampahon kami di rampa man kami. Si
3: sumining tanan nga mga hangkilan yung mga doktor sa Iloilo, Rajman Rizzi, arada, no? Member,
2: oh, yes.
3: Kaya hindi ka kakuan, no? Hindi ka ka-practice sa balasang kasimanwa ko na. Asawa sang kasimanwa na muna si Dr. Alminyan, ang presidente sang Iloilo Medical Society. Pag doktor kagali, dapat member kagid sang mga society, parehas ni Iloilo Medical Society, kag Philippine Medical Association, no?
2: Mm-mm. Si Sobrandi sila 2000, ang diri sa bahay sang Iloilo City, Rajman Henry. And ang makita sa nidiri sa Gila Knight or sa fashion show, I mean, ihatag or i-alokar ini para sa pasilidad kag mga pagpasuwag man sang building sang Iloilo Medical Society, mga proyekto sa infrastructure kag mga civic activities pareho sang mga medical mission. Dira makadto ang ilang proceeds. And by the way, kaduan ini sa isa na kagatos na nagtrasaryo sang IMF, Rajman Henry.
3: Dugay-dugay nagli, no?
2: Dugay na? So, nagapadayon sa subong ang fashion show diri sa Iloilo or sa Iloilo Convention Center sa distrito sang Mandaryao. Sa pihak naman niya bahin, aton ginlabot diri ang United Labor Panay nga muning nagaduso man sa pagpasaka sa sweldo kon minimum wage diri sa bahin sang Western Visayas. Sunod diri sa kay Mr. Elmer Foro, ang ilang spokesperson, nga because sang krisis, tanan-tanan subong apektado, and nagasaka ang presyo sang balaklon. I think subong nga September 7.2% ang inflation rate diri sa bahin sang bahinsang pungsod Pilipinas. So kun magtaas man ang inflation, kung ang sweldo sang mga mamumugon ara lang or wala man nagataas, nagadubo ang purchasing power sang mga mamumugon. When we say purchasing power, tikon sang una masaang sa 1,000 pesos nila or sa 500 pesos nila, damo na sila mabakal subong ang value na lang sang 500 pesos, so sobra na lang gid 400 pesos, Rajuman Henry. Ang 1 peso, los 75 centavos na lang, or manubo pagid ang value sina. So gamay na lang ang mabakal sang mga mamumugon, kag kung nagsweldo, halos wala gid sang bilin.
3: Kita so, mamumugon.
2: Tanan kita, oo.
3: Kita nagapamugon from the word pamugon or mugon, no? Mamumugon.
2: Yes. Oo, muna sa Rajuman Henry. Si muna nga hambal ni Mr. Elmer Foro, kun mga magkotugid siya mo, kun si hambal ko ti, kun ano lang bi, kun may ayuda lang, no? Every time nga may crisis, every time nga may mga hitabo, maayuda lang abi ang gobyerno. Tigalang kayo hindi ina iya pang long-term nga solusyon. Kinahanglan gidya ang mas mataas-taas nga sweldo diri sa bahin sa Western Visayas. Siyang ilang nga ginadoso is 250 pesos. Pero hindi man ganit sila sigurado nga ma-achieve or
3: ma-achieve. Ang i-increase, 250?
2: Oo.
3: Hindi man sa 520, 550 ang minimum wage subong mo?
2: Oo, dira.
3: Buti nami eh. Nami, kung matuma na ma, 800 ng minimum wage sa Dres Western Visayas. Galing ang buwan, kasarang ang mga gagmay ng mga negosyante. Basi masirirado na lang or pahalino na lang mga empleyado. Masilin siya, kami na lang maubra din.
2: Mang-layoff na lang.
3: Oo.
2: Although nga hindi man sila sigurado na mahatag or mag-grant ang 250 pesos na increase bala, pero ti ang ilang na kung bisan, basta madugang-dugangan lang.
3: Para at yung ilang na ginapadakuala na nila kahit maayo pa man ang mga RTWPB mo.
2: Oo, ayoon. Hmm. Kahapon, amo tong ginapush nila sa naging patigayon nga hearing sa regional tripartite and the wage regional
3: regional tripartite wages and productivity board, no?
2: Yes,
3: RTWPB.
2: PB, yes. Amo na kahapon ginpatigayon ang hearing and amo nang ilang sentimento. Galing intindihan man nila nga ti ang mga MSME maapektuhan man, pero amo ning solusyon. The only solusyon nga masabat, ma-address ang ining nagahina na ganubo na ganubo na nga purchasing power ang mga taga-Western Visayas. Sino pamatian natin ang pahayag ni Mr. Elmer Foro, ang spokesperson sa United Labor Panay.
4: Ang United Labor, no, ang grupo sa mga mamumugon na mo ang nag-file, no, sa sining petition for wage increase, no, sa Western Visayas, nag-anusugin nga kinanglan sa urgent attention, nag-urgent approval sa ginapangayo sa mga mamumugon nga dugang saka sa sweldo bangod sa una tama naging kataas, no, sa Malacluno, no, actually nagkubos by 148 pesos ang purchasing power sa sweldo sa mamumugon. Ang 550 subong is 402 na lang yun ang real value sini. Kaga mag-iwas ni ang pagsaka pagid sa inflation o kung ang pagmahal sa banak doon nga halin sa negative 0.3 sa nagbigan nga 2A sa bulan sa Agosto, subong naglambot na siya sa 8.4 sa Western Visayas. Subot si Lingon tama ka taas, no, sa pagmahal sa Malacluno, no? Gani, ang ginaatubang ng aton mga workers subong is too much na, no? Sobra-sobra na nga pag-antos nila, kaya kinanglan na nila sa immediate relief, kaya kinanglan na mabalikan man lang ang nadula ng purchasing power sa ilang sweldo para makalagas man sila sa ginaatubang nila o kunamon nga kapigaduhon bangod sa nga gintuga sa sininga crisis, ma'am.
5: Okay. Pila gani ka percent, sir, ang ginadoso ninyo, sir?
4: Actually, ang United Labor, pagi sa local unions, sa PepsiCo union, sa Iloilo Doctors Hospital Employees Union, kag sa BPO Industry
5: Oo. Sir, kinahanglan gid bala ang wage increase or pwede nga ti ano lang para sa inyo grupo mga ayuda or assistance from the government?
6: Hindi pwede ng ayuda, no? Kaya ng ayuda pala natin one time na nga. Pag ang pagmahal sa Balaklon is actually nagasaka nga nagasaka. So, dito na yun ang kung long time relief ang kinanglanin ng Samson Sanggutian, no? Mas kinanglan mo niya sa wage increase niya mo niya ang long, medyo long term nga solusyon para pag hindi ang temporaryong ayuda, no? Kaya kung magpasaka sa sweldo, halos tanan na makabinipisyo ang kabagkaan sa ating trabahan, sa pagkakas natin, bago sa pagkaka sa kitihan, ang aton mga ano, no? Mga nanay sa kanimalay para may dugang itakalto na pinanglaan mo sa sulog kanimalay na nagtaasubong. So, mas ang eksakto, kag ang mas konkreto nga sa bato kong solusyon, sini ang pagpasiguro na pag-asaka ang ilang sweldo radyo man. Sa tub lang na, kailangan kita nga hindi nag-sobra sa dua ka bulan pag ma-approve ang inyong public wage petition natin mga sa nagbigadad na tapos na dali sa Iliilo pag sa dasan simana daw dito ng mga saklan kag tansya nato na wala man talaga patigid na 100% approve ng 250 pesos na wage increase but then sa mga tanaw natin whatever increase na dapat tanin yung nangyipo sa na-approve dito sa HCR na 60 pesos kaya sa ating tanya, pinaka-corrected tanya, hindi lang corrected niya, pinaka-tuloy nato makatagid relief. Kung isan mabalik lang nato ang nadulang purchasing power sa sweldo sa mga mundo niya nag-alapos kung sa 108 pesos per day, tanya ituloy nato na makatagid ang temporary relief. Kaya tuloy nato na maski pa paano, hindi nang malabot ang 250, tuloy nato makapiyantiyan na kaya makabulig na sa pinanglanon sa kada pamilya.
2: Nabatian si Mr. Elmer Foro ang spokesperson sang United Labor Panay. So kung hindi man ma-grant gid ang 250 pesos, bisa nabo-nabo lang basta nga ti makapiyantiyan lang para sa mga workers kay tituod na Alzuman Henry. Ang mga aton nga workers since nga working sila, wala sila sa mga ayuda. Unlike sa iba, no, nga wala nag-trabaho, automatic may ayuda sila. So, makaluluoy, Razuman Henry. Eh, of course.
3: Hatag na lang sa mga pigado. Ay, hindi ka na imo yung mag-kwansin na kay kasarang-sarang ka man.
2: Kanubon.
3: Very unfair gan, eh, no? Tiyan mo na pala nga sa sining mga ayuda-ayuda ngayon, eh. Although nga ti, may iban man da iyang deserving man, no? Kag nagapaninguha man para katibawas. Do, ginapasalig talang, no? Ang mga tamad, yes. Ang mga wala nagpaninguha, with your respect, iya sa mga nagpaninguha. Mayara man iya nga, why man nagpaninguha, gasalig na lang iya Radyo Man Racing, at tinamad na lang. Ti, why pagabayad buis, why patrabaho, hatagan mo ayuda, dito lang karon nagkanto, nagsinagod kita karon sa sining mga salaguro niya ini, maubos ang kwarta sang banwa.
2: No? Amo gani. O ti makaluluoy iyang nag ano ang
3: nagbaka-baka eh.
2: Amo lang kadamo sa naghambal sa.
3: Very unfair dapat siya ang ayuda ihatag na iya sa mga nagpaninguha man.
2: Oo.
3: Di ba?
2: Tanan nga
3: pa. Nagpaninguha kay mo gani we pamabaton kwarta mo sweldo mo ginbuhi na gani buwis, di ba? Kindidak na buwis mga PhilHealth mga ISSS kung ano pa da mga balayran da pag-ibig. Pagigugma, uswag. Tapos, pag tinagtaganay na sang ayuda, ay kay Imoya Riz, di ba?
2: Oo.
3: Tiyaw kanyo encourage ang iban nga mag-strive, no? Kahit may harap manggili ayuda.
2: Oo. Ang muna nga kinanglan sa gobyerno nga mag-invest, yun siguro, sa mga long-term nga solusyon, parang kahit magsinalig ka
3: sa ayuda. Provide ganyan sa trabaho, no?
2: Oo.
3: Mga pinamulitika na iyakagyan na sa mga utok sa mga politiko, nga mga hindi buro tuhon mula, no? Pero saguro niya lang sa ayuda ang tao, tigunti, buto sa iya, kiti, may ginhatag ayuda mo.
2: Hindi sustainable.
3: Ang mango niya man, nagpati man nga ginabuligan siya. Baghak niya. Te, amo na, no? Kay may patronage sa politics kita, te, sige lang ng ayuda, no? Kay bangod ining mga mango, ang mga pigado, ginapapigado ta, kag ginamango, pagid nga ginamango, te, kunti, salig lang sila nga salig, Radyo Man Racing.
2: Si, amo nang masakit nga.
3: Sige lang, masarangan mo pa man magpangabudlay. Baka-baka lang.
2: Kantang buhi.
3: O, kay damo ta ginasagod nga mga ginapang ayudahan.
2: So, manabantayan natin Rad Suman Henry kung mag-grant ina o kung...
3: Siyempre, hindi eh. Pila lang pero, lang daw kung ano, 40 si Sinta. Ang daw applicable nga report ni Rad Suman mo nagligad niya gabi, daw mo lang ng pwede.
2: Oh, yes. Amo lang na, oo.
3: Pero sige tama lang man, ah. Tiwaya man sa may malain kung nag-strive ka, nag-tinguha ka eh.
2: Oo. Makapiyan-piyan ah. So, amo nang latest na ito nga update na rin madali sa bahay isang Iloilo, sa bahay isang Icon. By the way, si Dr. Candice Paz, isa madali sa mga rampa sa runway. And si Dr. Bambi Tupas, ginahulak-hulak
3: na ito. Ara siya, marampa siya? Ka, no?
2: Oo. Marampa siya ko na Razuman Henry.
3: Ang ako niya isa man ka-idol nga doktor, ang doktor ta sa Healthway Blas, Dr. Laarni Dala, no?
2: Oh, sa doktor. Ina. So, sa mga pagaling ko, so far daw wala pa siya. Pero damo abisang mga Ilonggo designers na nag-participate sa sining fashion show as a man Henry. Base ko na raman siya. Mga ibang yun, yung mga doktor, yung mga pulmonologist, isang kilala taman, ari man di kayo na nagrampa man, Razuman Henry. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Razuman Residenyo sa Bordon. Tatak, RMN.
1: RMN, Palabra ni Honor.
3: Salamat, kid. Razuman Residenyo sa Bordon.
1: Yung iposit naman in the bank, tutol kay Razuman Henry Aspera Lumawa.
3: Kinulong kagin po ilugan, edi kabahin sa itong palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalanggang ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyong mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima ka hindi basta-basta ng ingrediente nga ginpaydalong gid sa mailid nga pagtuon, nagabulig pa ba na sang panit, nagapakupos ang singaw, kag nagapatubo sang buhok, puno sang vitamin C, kag nagapataas pa sang collagen. May eucalyptus, kag nagapahilayo sa kutot sa lamok, kag mga sapat-sapat, may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista. May rosemary oil nga nagaparelax, nagapamok sang tulog kag ginabuligan dulang korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subong man Cafe Genio 14-in-1 herbal coffee mga kasama, sa sunod nga semana manubo naman ang litro sang krudo, mataas ang gasolina. So bisan paano do nagaamat-amat, no, may naganubo, may nagasaka, pero do nagaburubarato gawa gamay ang presyo sang produktong petrolyo, no. Ti pwede na ninyo balikan ang kanamit sang kape. Tilaway, bisan kaisa lang, mga kasama, Soft Touch or Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga ingrediente ining collagen, mangostin, balunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukula, makarot, ginseng, kag iban pa. No, ang mga ingrediente ini kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagapirelax sa una-una, nagaparutay sa pulaw, nagapapagro sang pag-anganay, ngagin patamis pa sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo, problema nyo, kapihin nyo, ang manubo nga sweldo, i-kapihin nyo lang.
1: Palabra ni Honor.
3: Pugtas nyo sa korupsyon, kapihin nyo lang.
1: Palabra ni Honor.
3: Kapihin nyo kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Subong man sa mga butika, dara sa may Snart sa CPT Pharmacy, sa Haro HQ Cure Center Corporation, sa labas sa Herbas Care Pharmacy, sa Central Market New Mesa Drug Store, sa Jordan Guimaras GTM Business Ventures Incorporated, formerly Mearns Pharmacy, Budget Mart Pharmacy and Grocery. Sali mo dyan, MFD Pharmacy, Kabatbat Pharmacy, VGM's Pharmacy, B&B Pharmacy. Sa Maasin, Semp Pharmacy, Prim Pharmacy, sa Kabatuan, Yerbo Pharmacy, SSG Pharmacy, sa Niway, Farmacia Lubirisa, A&E Pharmacy, RG Pharmacy, sa Mina, Pro Drug Pharmacy, kag sa New Lucena, dira sa may Panisa Pharmacy, HL Corner Pharmacy, kag Malus Pharmacy.
0: Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Sige sa amang Ilyaso Tasyo to amang kapag pigid subong. No? Sang Kape Henyo. Kag tinanok na saging, no? Kabaton lang, kahapon lang sila kuno kabaton, ayudahalin sa gobyerno. Pero, trabaho, gyapon niya sila tanan, no? Wala namon ginasarigan. Amo na yung gusto. That's why you deserve it, no? Bulig lang ina ang mga ayuda, bulig para nga magmulumag-an ang pagpaninguha naton, no? Amo man ang mga four piece, bulig sang gobyerno para nga kun ano man ang ginakita mo da madugangan bala. Para nga masuportaran nimong kabataan nimo mapaeskwela sang Mayo kag makatapos, makaulobra, makanegosyo. Kundi hindi na ka mo four piece. Hindi iya nga ikaw four piece ang ginikanan. Ang bata ni mo wala nag-iriskwila, wala mo man ginpaiskwila sa gusto, gintinungits mo ang ayuda sa gobyerno. Ay sus, nagpalaman na, nagpalang asawa ang kabataan ninyo, nagpamember man sa four piece. Ay ate, sabay lo nga mabuhinan ang member sa four piece natin. Kaya mo nang purpose mo, no? Ang mga pigado mabuhinan ta na magsaka sila sa hagdan sang economic status halin sa lower class bisan maka lower middle income class lang sila, no? Kung hindi pa man nga mag middle class para sa pilakadlaw sa pagdalayon nga dalagan sa atong gobyerno ang mga pigado madula ta, no? Medyo makasarang-sarang natatanan tigunti nami dalagan sa ekonomiya ta da, nami pangabuhi taman pero nagakatabo ay sus. Why gagawa sa purpose? Gabalik-balik lang. May iban man iya nga nakapasar gid, no? May iban man iya nga nakalampuwas gid mga kasama pero do kalabanan ang bata niya nagpurpose man, no? Tiyan mo ning mga yudang ini mga IX ni kung ano-ano pa da mga subsidy sa gasolina, no? Bulig ina para magmag-an ang aton pala sa anon. Agod nga makalalampuwas kita, makatibawas kita sa kapigaduhon. Tiko may mga ayuda, ubra gihapon. Hindi yan nga pagbaton sang ayuda, nagininom, nagsinugal. Nagpaihaw mano kag magpaparte. Isa lang kapungkon, ubos ng iayuda. Wala may hura, wala ginpadulungan. Oh, ti. Maputo gobyerno sina mo nang unfair dira.
1: Palabra di honor. Di honor.
0: Si Romeo Sulagasua Sarmiento, good evening naga pamati gid subong man si kasamang Maria Minda Sustinto si Korkang mga taga Lucina dira good evening no si Jan Tadio Padilla Garingo kasamang Ralph Dasaluntao. Ongoing na subong ang pre-season games no sang NBA no kas Nikolai Sumis sa Thailand diyo ay gauntat yang utok sang Thai government sa pagpanumdom nga kun paano pa mapahulag ekonomiya nila amo na dapat no ti subong gina istoryahan naman to yung Thailand kay di ba may El Nino kita super El Nino mabaligya naman sila ice cream may bago sila tong ice cream nga ginhimo perti ka bakal kuno subong oh ang Lai ice cream, no? Daw kwandi sa ato na ng mga ginabligya bla sa mga convenience store bla, no? Ti gina forecast ini nga maka 12.6 billion baht sila. Ti amakon mo na nga improve nga kwan nga income mga kasama nga makatag trabaho. Direya sa aton hala ti nagtaganay.
1: Palabra di honor.
0: Kasama ang Ilita La Pastora, good evening, Bikri Asong, no, present man, si GSP Blind Massage, no, si Don Romeo Fernandez, no, kag mga masista niya, da, good evening. Subong man, si Ambassador Leo Tito Ausan, may dayad nga gabi, si Narsni Damadel Sisliste, kagang Visayan Surety Insurance Corporation sa pagpangunas ng branch manager si Ma'am Gretchen Tamayo, Jerry Lentalamor, kag Jolene Galon, good evening. Kasama ang John Vasquez, John Piuquinto,
3: no? May nalabayan nga disgrasya. Sige, thank you, Gid, no? Motor dira sa may Mulyuloni kagina. Pini Rodeline Pracambo, good evening. Yulina Arancilio Alcorin, si Bingbing, kasi Jessie Lauro, Carigaba Richard, Jamsit Silberio, Maritalia Mitzelina, Lizel Capada, Bernardo Charmel Galgaran, Rosel Gayapa, Gumilia, Ima Soplinti, Taasan, Doña Margarita Magic, Obilias, Biuda de Erdohan, Mayla Hagukoy, Gansya, Biuda de Kim Wong. Sika sa Son Pineda, Ihada Malot Ramos Garante dira sa Singapore, Charis Rizano, Ami Bilyones, good evening. RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter sa pagpangunas ng Presidente naton Rosa Isi Maorio, Vice President Juan Habatan, Secretary BJNM Gonzalez, kag mga officers and members, no? Daikas Nina Piñalber, Maribik Sercado, Anla Brillias Usubong, Sanday Tisay Aportadera, good evening. No, Nini Sel Blancada, Iban Dinuibo Sudario, Laila Nerbiol, Rosie Amaho Manihar, Dulieta Jigo, Diyosa Bataklitselo, Jess Pal, Hector Poras, Sinungange, AQR, GR, Angelo Rocket Jr., good evening, Helen Sanchego, Adrian Gumape, Dera sa Barangay Hawayan, Silay City Negros Occidental, Luis Victor Garcia, Ronald Bipinosa, B-Boy Gumban, Arcosa, Pare Motok, Aray Cars Display, no? Baulong time no, sina Pare Motok, no? Mga sunod si Mana, guro, mga pinaman kita, no? Si Cap Noel Kapalya, kagawad Arniel Kasipe, no? Si Cap Ising Villanueva, sang Cap Ising Pansit Molo, may dahil nga gabi. Si Roda Tingson Caliston, pare Bibot Edro Solano, sang Bibot and Milas Talabahan. Pare Nick Piñasales, sa next chicken asal seafood restaurant La Paz Batsoy, nga soon to open. Subong bulan sa October, 24 hours, dira sa Rumbang Pututan. Kay Toto Hector and Mama Richo Espinosa, Cho Tato and I Consing Espinosa, sang Tato Ismanukan, na may mga sanga ang main brand sa Santo Niño Sor Arevalo, sa may Atria Mandurial, kag sa Airport Kabatuan. Si Tristan Wyatt Gulay, Alma Aginga, Rosel Gayapa Gumilia, Ma'am Tilly Pifer, good evening, no? Kasamang Lost Turn, good evening. Si Cas Arnel Soonoy, Laura Sumagaysay, Margarito Espio Maraminto, Florencia Socaldito Kalimpay, Ricky F. Haurige, Adrian Gumapi, Tristan Abunado de Asis, Nancy Abilar, Nina Piñalber, Yunis Kimba, GB Calad, good evening, no? Sonico Vic Becarmona, Greg Briones Dinosta Jr., Wilfredo Miguel Cahoraw Jr., good evening, no? Engineer Jan Chonko, present man. Si kasamang Iban Dinuibo Sudario, good evening. Si Engineer Jan Chonko, ara na, no? Kag-iban pagid nga mga estudyante naton mga kasama nga wait na malabag Shaihel Jose Alexander, no? Kinatamayaw lang birthday sang iatiya si Nora Barsosa Cathedral, no? Happy birthday. 28 minuto sa kaligad sa takna alas 9 sang gabi. Okay na ito oras sa atong siling apag pangalagad ang iba nyo ay tamatamyaw. Utang lang ako sa inyo, no? Pero hindi ito pag kalimtan ang mga masista natong ang mga bulag sa Circle 5 Blind Massage sa Robinson Saro. Kag sa Philippine Blind Union dira sa La Paz, no? Si Lando, si Ogo, si Leah, si Grace, si June, si Oliver, si Pauline, si Paul, si Jonaline, si Aldrin, si Janet, si Elena, si Raymond, si Tomas, si Pearly, si Agustin, Mary May, si Dali, si Grace Di Maisip, kag si Raymond Dalones, no? Good evening, man. Ano mang papakamakan kay kanyang susukong sa field, upon natin, Radyo Man Mon Kapalihan. Radyo Man Brokok Agustin, tama? Radyo Man Racy, away si Radyo Man Mon, si Radyo Man Racy ang sa field subong with Radyo Man Brokok Agustin. Dari naman sa News Center, Radyo Man Lynette Fernandez Yolatris. Sa tingtingal sa isa transmitter, Radyo Man John Hartwell Toala. Dari naman sa studio, Radyo Man Jason Renzi Kabatanya. Ako naman ang inyong sinialaga, Raymo Angkorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Henry Aspera Lumawag Data.
0: Back, Aremen!
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN
9: D3Bio. Ako si Norberto, isa ka ang pinapapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades
10: pa- Nga may Visio!
11: Ang Visio!
10: Nga may D3!
11: Mabakal, sumagot ka.
12: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight? Radyo kag extra nga baterya? First aid kit kag maintenance medicines. Kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan. Cellphone kag power bank. Extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies. Banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
13: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako nuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
3: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And Dr.
5: Ito po si Dr. Bernian.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
9: Life Extension Vitamin D3.
3: Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
11: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Yes, to help!
13: Iyari na ang program.

0: programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Sana man ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini programa The Secrets of Health.
2: The Secrets of Health.
3: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad upod sa aton sini mga tagpalamati. Syempre sa kutob sa madabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Isa na naman Sir Josil no, ka magamay nga tanom ang aton tukibon ang dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kaga importante gid permi Sir Josil no, ano man kanami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits. Dapat gid natong mahibal-an Sir Josil ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sining lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infection aton malikawan. Amo na yung pinaka-importante Sir Josil, ano, nga upod permi sa aton talakayan kung paano nila i-prepare nga mangin mapuslanon kag mangin ipikibo ang tanom sa ilas sininga ikaayong lawas.
2: The Secrets of Health.
4: Yes, to health!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na ito nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
1: Ang paghambala naton today, gamay man lang nga tanom actually kag natahapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
3: Tama.
1: Ang iaog gat kag ang iya nga dahon Doc Leo.
3: Matapok ni Sir Josil no kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic ni Sir Josil, ligto ni.
1: Kag ama nami ilang galing sini. Kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
3: Tama.
1: Bisan ara na halos sa punta niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang nimo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa gwa man kon sulod kanami sang itsura sini Doc Leo, labi na gid kon various classes tawag nila. Butamlon na sari nga kolor Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ang bulak, amo ini ang alusiman.
2: The Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa alusiman. Kay right now dapat nato sini matun-an, una ihibalo nga pwede gali ini makaon, number 2 matun-an ta kun anong mga makuha nato sini nga benepisyo sa pagkaon sang alusiman Doc Leo.
3: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
1: Una abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals Doc Leo?
3: Speaking of fatty acids.
1: Okay.
3: Muting hamba Sir Josil bla, magambal gani kita nga omega 3 gisulod dayon sa aton pensar, isda oil halin sa isda
1: oh,
3: or fish oil nga may omega 3 fatty acids. seeds. Samantala, gani Sir Josiel, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman. Mayara siya sang ALA o kung alpha-linolenic acid. Usually, high ni si Sir Josiel, dira sa iya sininga panit or dahon, which is ang omega-3 nga niya nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kaga sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natong din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa natong na ang betalains niya sini, ang red-purple pigments bala, kag beta-xanthins, ang yellow pigments, dira bala Sir Josiel sa kilid sa niya sininga dahon. Kapin pa kon manotis na tontig ilinit bala, manotis mo na sa ang concentration sa color bang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sa mga alusiman.
1: Daw lining.
3: Yes, lining. Sa punta, gabla sa margin niya bala. Mga peripheral areas sa niya sininga leaves, kag may ara man sa yellow. Mga beta-lanes ni Sir Josiel, nga powerful antioxidant, nga makita man naton ini sa mga beets, example sini sugar beet, nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tinugang pa naton ang mga vitamin Sir Josiel kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Mga makita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tinugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josiel ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Seven Plus Gold, the secret of health.
3: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
1: Tiway kita kay balo gali ara sa dahon sang alusiman, may ara da sang omega-3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto naman o galing ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega-3 fatty acid.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang dalaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.
1: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ito sininga, cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Dok Leo?
3: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ang aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kagang potassium nga upod sa Sir Josiel, nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sining heart health and circulation.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: The secrets of health.
3: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sininga brain and nervous system. Ang omega-3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa alusiman nagasupport sa cognitive function. Timagambal kita Sir Josiel nga cognitive function nagarefer ni sa aton sininga brain. Ang abilidad, kakapasidad sa aton sininga brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya. Kinanglan tagidang alusiman. Tungod siya sa omega-3. Kaya nagaprotect sa atin sa mga neurons from oxidative damage. Di magambal na magkita sa Josiel nga neurons. Di mo mga specialized nerve cells na ton sa atin sa mga brain. Kag sa overall na ton sa mga nervous system. Kag sa traditional medicine sa Josiel, ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
2: The secret of health.
1: Sa ito naman sining daw mo ginipirme yung ginatanaw sa iban kaya may ara na application subong sa cellphone. Nga ibutang mo lang imo sininga thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sininga blood sugar level.
3: Hindi ka na kinanglan mo pa blood chem.
1: Ibutang mo na lang imo sininga thumb sa imo sininga cellphone.
3: Mm-hmm.
1: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abisa, pag-control sa blood sugar level na ito, Dok Leo, ano ang mabulig sang alusiman?
3: Ang polysaccharides nga rin, Dr. Sir Josiel, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josiel, sa resulta sinang insulin sensitivity ng sugar lamang. Sige, kita tumaras ang bulong, maintenance. Kinanglan natin, Sir Josiel, no? Pero ang pinaka-ginatanaw mo lang natin, dira ginapunggan natin, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man, Sir Josiel, no, reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre, kung ginatawag sensitive nga ton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse mo lang na ya.
2: The Secrets of Health.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Amuning masami nga gina-neglect na tondok layo. Nagapadala ni kun kaysa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita, but sometimes and most of the times, gina-neglect na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa nalusiman, Dok Leo?
3: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Josiel na ginaangkon sa nalusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kay tungod man siya sa vitamin C support, nagapabakod sa aton sa immune defense.
2: Secrets of Health.
1: Now, kanto kita sa Eye and Skin Health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin Health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada ato Santon Plus Gold Coffee Mix. May Eye and Skin Health Protection galing nga ma-offer, Dok Leo. Ang pagkaon na ito sa alusiman.
3: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert niya sa nga ito sa ring lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa ring mata, lagip na sa aton sa ring panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa ring panit batok sa ring sa oxidative stress. Kag traditionally, Sir Josiel, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
2: The Secrets of Health.
1: Sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari, Dok Leo?
3: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa aton sini muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imo sining mga kaunuran, Sir Josiel, nga daw nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kun alusiman.
2: The Secrets of Health.
1: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabulig sa ato sini nga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support para sa ato sining blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini, Dok Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Dok Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Ah, pwede niya ano lang ha, roha. Yeah.
3: Oh, yes.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Dok Leo?
3: Yes, Sir Josiel.
1: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
3: Yes.
1: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes, ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yasin yung mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw, Dok Leo.
3: Yeah, tama, Sir Josiel, ano? Kagti, kung weak imo sa nga chan eh.
1: Mm-hmm.
3: Eh kag panunaw. Kaya man, Sir Josiel, kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga to sa nga omega-3 benefit.
1: Kung raw, ha?
3: Yes, kung raw.
1: At ikon na mo pwede ni mo mahimuin isakot sa imo abi, for example, salad, Dok Leo. vegetable salad, for example.
3: Pwede okay. gin. Kag magluwas nga maximum mga imo sering aton sering omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The Secrets of Health.
3: Ang bintahan si Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: Amon niya, makareduce ang risk.
3: Yes.
1: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence ng oxalate.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Yes, to help!
3: Ang aton suning heart, ang aton suning circulatory system, gusto naton suning mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, ang isa suning sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isang makabulig para ma-prevent na to nina, tungkol siya suning omega-3.
2: The Secrets of Health.
1: Ang problema lang sa aton, waay kita kay Balo nga amu gali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
3: Mm-hmm.
1: Nga manotice dahil sa taos niya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imog saran, ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
3: Mm-hmm.
1: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklay. Okay ko nalayan mo, basi tagukan pang imo sining hinalay da. So, islan ta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, di daw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyon nila, makabulig pa sila ikayong lawas.
3: Tama.
1: Pero, why pag hindi ako katisting si doklay, I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si doklay.
3: May slight niya daw earthy siya. Bala mo, Sir Josel, depende man niya sa imo sining pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sini. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sini, te, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sining baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sini, dira palangadaan sa baho, hindi na sila magkaon.
1: May earthy, buta mo na sini, may gamay nga hindi good sa ato sining sense of smell. Kag maduludan log, Dok Layan.
3: Kag gati since nga succulent ni siya, matubig-tubig man gid.
2: The Secrets of Health.
1: Ang premium D3 naton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inampa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha naton, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton o kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa ton sa ringa kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyos ang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The Secrets of Health.
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Pamangkot kamo nga
1: ang may ari kita sini mga produkto Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration. Proven nga it could help sa ato sini pag-maintain sang good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina which is ara sa Santon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta maka inom virgin coconut oil makakaon sa malunggay and then have enough

0: Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ng pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon kaya may consultant man kita dere nga naga duty. We have Dr. Empinado dere. So kadto lang amo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The secret of health.
0: Dere kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga no ah. Alusiman, may mabulig para sa ato sining eye health. Perti kon why kamo da alusiman, isa sang pwede nato sining ma-recommendar sa inyo is mag-inom kamo sang Vision X Plus sa Doc Leo.
2: Kapin pa kun na-observe nyo, kun kamo mismo aware nga high risk kamo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sinin sa screen, imbes nga itulog na sa radiosil, sa gabi, ipulaw pagid.
0: Mm.
2: Kaya ang blue light gali, ah, nag-disturbo ni sa aton sinin nga melatonin production, nagapadula sa aton sinin katuyo sa radiosil. Ang pagpulaw sa radiosil, ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sinin nga mata. Like, taas mo blood sugar, taas mo sinin nga blood pressure. Dapat gid sa radiosil may protection kita specifically para gid sa aton sinin nga mata. Idugang pa sa radiosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sa nga diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nga kuhaan naton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha naton nina sa pagtumar sang Visenex Plus soft gel capsule kay may concentration na sa sorgiosil, sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E, nga direkta kag focus gid sa sorgiosil sa aton sininga mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: For your convenience, may produkto kita and that's VisionX Plus na makabulig to maintain good eyesight.
1: The secrets of health.
0: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nagalimpyo sa aton sa ringa lawas pero hindi yaman pagpapason sa radiosil ang mga friendly bacteria sa aton sa ringa panit. In fact, kanin sa radiosil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa nga panit. So mabuligan ni na Sir Josiel nga man neutralize kung ginagamit na aton nga habon, Santon Plus Herbal Soap, kamay antibacterial property siya. Kita ang problema lang Sir Josiel kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balhason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa nga panit. Sige na buligan ginatinluan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton, simpre Sir Josiel nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi ginang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo, ining clear skin herbal soap para sa aton guya, para sa aton sininga liog, kag para sa pantay balang kolor sa radiosil ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sininga ma, remedyohan dig masolusyonan kag hindi magtuman ka drying aton sa panit sa radiosil kay may upod man siya nga VCO.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: The secret of health.
0: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inyo sininga veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josiel, ano, isa lamang ina sang dapat man aton likawan. May ara pa sang

0: malaria. Dalaman na sang lamok, pero ni tanto ni darisaton. May mga parasites, Sir Josel, nga dalaman sang lamok. Kung kita sa ni ang mapalapitan kagma kutot. Do, ano balang damo kay mo pantal-pantal sa mo sa nga panit tungod sang kutot, sang lamok kag sapat-sapat, malikawan na to ni na. Labi kaglabaw, Sir Josel, nga tindi basta-basta kung magka-infeksyon kita sa mong hospital kita. Nga waay pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sa ni nga mahimo para maluwas at tuntugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat taglamok. Kag dapat, tamiara kita, Sir Josel, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josel. Nga basis sa pagtuon, makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sa nga, Santhon plus herbal oil, Sir Josel. Kag basis sa pagtuon, mas nagabakod na naganami pag din nga sa nga efekto, Sir Josel, kung butangan o pag sa iban sa nga healthy nga oil. Peppermint oil, ginupod ang VCO. Kag basis pag sa pagtuon, Sir Josel, ang beneficyo sa aton sa nga panit sang moringa oil, manami pagid. Tungod siya sa nga oleic acid, nagabulig pa kondisyon sa aton sa nga panit. So in short, Sir Josel, hindi lang basta nagpamanyos ka, kundi nagkondisyon ka pa sa imo sa nga panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild yung palanakit, palamoypoy, palamaols, kalawasan, marimedyuhan, kag masolusyonan pa. The secret
1: of health. Kag sa palanakit sa ato sa nga lawas, kung hindi nagid man ka mo kagwanta, hindi na ka mo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapin pagid, no? Sa mga panahon, Blaser Josel, nga ti, ikaw malagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work, no pay ka, hindi ka palanakit lawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josel, nga magpilit kasi mo sa ikaw galingon para magtrabaho ka, magduty ka, pero nagapala nakitlawas mo, says the pain, Sir Josel, mabuligan. Kaya especially, Sir Josel, kung nagabatsyag ka nga kapalang ilo, imo sa ni pamatsyag, nga daw kabugat gid, tumaran mo sa says the pain, pagkaaga, Sir Josel, pagsik imo pamatsyag. Says the

0: pain. Fast and safe. Systopain. Symptoms persist. Call your doctor.
1: Pero iniya sigurado ako kinanglan gini ni sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga kon ka isa gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat i-treat kay basi amuna ang rason ko nga why kamo gana sa inyo sila nga karelasyon. Pabulong yun pa konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulaan ka gana pagkatapos daw wa ikaw puwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want para maka-enjoy before sleeping sang turbo dietary supplement for men doklay one capsule
0: para sa mga lalaking tigasin magturbo pinapalakas nito ang libido nakakabuhay ng dugo mas malakas mas tigasin pag nakaturbo kaya pare subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: May mga bagay, Sir Josiel, nga kumbaga contributory factor na gustuhon taman matabo inang gusto naton matabo pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones nga imbalance sa Sir Josiel, amo nang yasa nga resulta erectile dysfunction. Pero mabuligan kita Sir Josiel sang clavo huasca kag maca nga base sa pagtuon may benepiso Sir Josiel nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang puwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
3: The Secrets of Health.
2: Gani subaybayan ang masunod na tonsaring at talakayan para sa dugang pag-insaring kayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa graseling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
1: Ako naman si Josiel Banias.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Yes, to health!
0: Sample Plus Gold.
6: Kasi yun, miss, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
7: Mas pinanakas,
0: pinagaling,
7: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.

0: be you.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis, hindi tribayo, tatlo kami sisa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better. Live better.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Malay, ang una yan, niwang-niwang sa ape. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabakang abutika. TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Kaya itong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang
4: TTX 500.
9: Lamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan, kag kinahanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog, mahilig magpulaw nga wala man lang ganis ang kapuslanan, pero antes ang tanan. Welcome sa palatuntunan,
10: edukasyon,
11: edukasyon
10: para sa igayong lawas,
9: programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix, kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man Bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
10: Edukasyon,
11: edukasyon
10: para sa igayong lawas.
9: Ining pulaw-pulaw ta kulang sa tulog, daw para sa ninyo ginaabusuhan talawas, daw para sa ninyo ginadali tangaton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion, timantos kasi ni, para sa bisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage sing imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imo sining immune system, kagang risk go gide sa chronic diseases na nasiling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala karabalan na ka-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ni inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kay namit, hindi magpulaw, namit, hindi mag-inom, nanigarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi kali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguho naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto nito, Kiko, ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay confirme kag pulaw, kag wala ka pagid ka inom sining produkto ni Doc Kiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, do matumba ka.
4: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
4: Evergreen
9: Coffee Mix, makapabalik sang aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsiling buang, ang buot ko silingon, agot maligawan ang naga-backgrong, naga-tagring kag naga-balang-balang nga mga paminsaron.
10: Edukasyon,
11: edukasyon
10: para sa igayong lawas.
9: ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi kag ang pasensya malawi ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Dokiko, konfirme kag di mo yaga pulaw ati way ni pikto. Suliton ko gusto nga tulog parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Mas kong immune system layo kasabalatian nga kun sa din ang mga sobra ginabuhinan sini sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid kag iban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sulo sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw with grass, barley grass kag vitamin C nga kun sa din ini matawag naton nga cleansing kay ginalimpyuhan niya nga aton siningalawas sa mga higko sa mga toxins, nourishing kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kun nga inom kita sini, balancing kay ginabuhinan ang sobra kag gina dugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: ng Tita Winnie Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio,
4: ang Physio
5: yung may D3.
4: D3 Bio.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Tagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyogid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Nuts! Herbal Capsule!
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
5: Nuts Herbal Capsule!
6: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: gift. Sa Pamaynol, Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Alas 10:20.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali ka sinapit akong tuhod.
11: Rightis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
12: Wala na ginagbalik ang rightis ko.
11: Tibo, gikaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
14: Ako si Angie.
15: May bukol ako sa breast ko.
14: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
15: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubalakay. At amat to nadula ang bukol.
2: Sampon Plus Gold. Tabakan sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Sampon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sampon Gold Coffee
2: Mix. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Ang oras sa mga biyandari sa RMN Iloilo Philippines Standard Time, kag oras sa bilog ng Pilipinas. 21 minutos na nakaligad sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: isang kahinginan, emergency hotline, isang punulgan.
1: Operator.
2: RFMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang kagkakinanglanon.
2: RFMN Patrol 774.
0: Mata kagdulungan sang kagabiwan.
2: RFMN Patrol 774.

0: 1074.
1: Maulanon niya gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad ng inyo palatuntunan na maggahon, maggarok, yung iskandaloso nga palatuntunan ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Napado na kita karoon niya, lapit sa 10 na kita mga kabiyanan sa bulan sang Oktobre. Gagamon ni mga kabiyanan ang ikaduhang nga Sabado sa sini nga bulan tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Halipakay na sang hapon mga kabi maulanon. Nasubong sige mga kabiyan ang tupa sa maripis ng ulan. Daw ginatawag mga kabiyan na naton nga binabayi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ani kay na pagbubo sang mabunong ka ulan. Ti, anaw naman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bahan naman ang mga low-lying areas, mga kabiyanan sa Akidaandan, mga kabiyanan sa Tiga Tagsaka, tupa sa mabuno ka ulan, dala ang thunderstorm, mga kabiyanan pagpangilat kay inasang hapon, kagasta subong siging ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So check nyo lang mga aton sini nga mga kauturan sa mga kabanuanan, pabala sa inyo sini nga lugar, kabalo kita mga ipabalo nyo diri sa aton. Chat kamo kung na ano pagid niya mga lugar na sa inyo kaysa amon sa Northern Iloilo, kabanua ko to pwerte man ang ulan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibangon mga kabiyanan sang low pressure area, ginatawag intertropical convergence zone.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pwerte mga kabiyanan, panugo na sang strong El Niño, Oktobre, gaulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi naging maintindihan mga kabiyan, bisang gani mga panahon tagal isubong ho, ginasudla na sang bagangan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na nagabuangit ng kalagitan ta mga kabiyan na bangod sa sining aton sini hindi maintindihan nga baylo-baylo sang panahon. Kung mo ning strong El Niño, gatupa ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, naging mga kabiyan na panahon naton, mga kambyo-kambyo. So, kabay pang talap-tap ini. Ang inipagtupa sang ulan, labi kaglabaw sa tanan, kabay pang nagtupa manit sa mga kabanwanan, nga nagkakinang lang gidya sang ulan. Eh, dari mga kabiyan sa syudad, walos ka wala sang hapon nga wala gatupa ang ulan. Ang nagkakinahanglan niya mga taga-interior o mga pobre nga mga farmers ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang nagkakinahanglan sang ulan para mga kabiyan sa ila sining mga pananom, sa ila sining mga ginatalaoma, labi na mga kabiyan sa mga nagabalangag, subong nga mga kadutaan sa mga ulumhan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diriya pa yung mga kabiyanan sa sudan sa Iloilo ay may nagkakinanglan gamayam lang ng aton sini mga kabiyanan ng mga umba. Amo pa din permilo ang mga kabiyanan na nagatupa ang ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kanugon mga kabiyanan nga makadto lang sa wala ay kinanglanon ini mga kabiyan sa mga pananumtang mga kauturan labi na sa mga naga sa aton sini nga mga vegetable farmers.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balo ka mo kung ano ang mga banwada inyong mga lugar na sige pa ang tupa sang ulan kay as of press time, sige pa mga kabiyan na pagulan-ulan dari sa syudad. Muli ko nga ang mga kabiyanan basa ang pagmadanlog ang aton niya mga dalanon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Halong lang sa aton sining mga driver, mga kabiyanan, kay delikado kung mapadaga, padalagan ka mo sa mga badasig, ibadanlog mga kabiyanan ang karsada.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay manikaina kay isang udto, mapirti man niya init. Ulpiyada nga nagtupang ulan sa Singapore, muna nga nagbulubugnaw ang panahon. Diri sa area mga kabiyanan sa Santa Barbara, Pabia area, pagkanto sa second district, no, mga kabiyanan ang nakuan man, talaptap ang banwa nila. mga kabayanan sang ulan.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Mabalo ka mo dari kung anong mga banwang ara sa inyo da. Sige pa mga kabayanan na bubo sang ulan.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Sumayad ang gabi ka mabulubog na ang gabi para sa atong siring mga kauturan, sa atong siring mga tampalabati, sa atong siring mga suki. Nabi na mga kabiran sa atong siring mga kababayan nato niya mga OFW, sa atong siring mga marinero, sa mga seafarer. Along lang kamo sa pag inyo na bigar. Kagabay pang mayo ang inyo kaimtangan, mga kabiyanan sa sining mga tinion, sa tagsa ninyo ka mga destinasyon. Nag-online na ang aton sining mga mayuriya nga mga nag-lantaw subong. Pagi sa aton sining nga Facebook page sang RMN Iloilo Worldwide.
0: RRKMN Patrol 774.
1: At siyempre sa mga nagpamati sa aton frequency sa 774 kHz.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Nagatupa ang ulan dari sa aton mga kabiyanan. May duha ka ba nung ayang ginatay og payasang linog? Sus, marikagusin.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Nainas ang aga, ginatay og ang ahoy. O, dari sa Northern Iloilo.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Dapat tiyagan, pero hindi ginman tanto kabasko. Lulbaan mo ni mga kabiyanan kay linog nga daan sa Panama. Mga kabiyanan, landslide pa. Nagsubuman mga kabiyanan sa Vanuatu.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Kinasayang aga, kakaiping sinayong mga lugar, nabatyagan ang medyo hindi ginmabaskog nga linog.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Sa Northern Iloilo, labi na sa partikular mga kabiyanan sa Banwa sa Ahoy, Iloilo. Samtang linog man sa Gimbal.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Alas 8:01, magnitude nga 1.9, nga may kadalubon nga 28 kilometers, mga kabiyanan sang west of Gimbal, Iloilo, nabatyagan ang ining pagtayog sang linog sinigilang nga gabi.
0: RRKMN Patrol 774.
1: October 10, 2026. Pero mga kabiyanan, 1.9 mga kabiyanan ang magnitude. So dahil hindi gimantaman ka baskog, mayuman mga kabiyanan, amulaning nabatyagan mabaskog pang linog sang lodging house.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Ang worst mga kabiyanan, mahilan ni mga tuod nga daw hindi giman ni mga consider nato mga kabiyanan nga dako ini nga perwisyo, but mas mayo ayo na lang mabatyagan ta mga kabiyanan sa mga kauturan tato sa Negros Island region.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Tumupok naman ang kanlaon, sus marika gusip.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Diri sa ato nagatupa mabunok ng ulan. Dito ga ulan man sa ila, asopre.
0: RRKMN Patrol 774.
1: So, mga 2 kilometers mga kabiyan ng kataason sang sining ano ni sang aso, asang aso sa sining aspol. May dala mga kabiyanan nga supre nga nagtupa mga kabiyanan sa mga areas labi na sa Idalom kag sa tiilan sang Bulkan Canlaon, partikular mga kabiyanan sa La Castellana kag mga kabiyanan sa
0: RRKMN Patrol 774.
1: Magiging mga banwa mga kabiyanan sa tiilan sang sining Canlaon. Kung ga ulan, buno kung ulan mga kabiyan, mabatyagan aton dari sa aton area sa Panay. Mga kabiyan, nandito yan, nag-ulan man matuon. Abo kag asopre.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Alam nyo mga kabiyan, kung aso kag aso, abo kag asopre mga kabiyan, ang makaluluoy ng tupa niya sini sa Idalom, ang mga sosang mga bubon.
0: RRKMN Patrol 774.
1: kinalaban-laban mga kabiyan, mag-contaminate gini ang ilan sini nga mga source na ginakuhaan sang tubig mga kabiyanan, partikular ang ilan sini mga subain.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Tugangan pa mga kabiyanan sa sining Aspol, at abo nagapundo man mga kabiyanan sa tiilan sang Bulkan Canlaon, di ko magbuang mabunok ka ulan, mga kabiyan ano doon, sus, ang guwain siya ni mag-convert sa simento.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Kaya nag-ipatigay naman niya force evacuation ang mga LGU, labi ng provincial government sa Negros Island Region. O, permila ni mga kabiyanan niya nga, dinatreaten niya nga, o daw hindi man mabaskog, pero mga kabiyanan, ikay mo ay kapangabuhi isang insakto sinang halakalupok, ngalupok, ngalupok, ngalupok!
0: RRKMN Patrol 774.
1: Huwag nga hindi man major eruption, ba't basta mag-erap, nga-erap, nga-erap, nga-erap, mga kabiyan ng bulkan, irwisyo niya sa mga pumuluyo, o sa payan niya mga kabiyan, nang ipabalik na ni sila, kaya daw medyo nagaganagan ang paglupok, mga kabiyan na sa sining bulkan, ari naman o, bumanimo yung bulbulakwit, mga kabiyan ka mag- pungos-pungos kasi imo tabungos mga kabiyanan para imo ilislan mga kabiyanan dalon sa mga evacuation center.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Alatari ko mga baha ka isa lang mga kabiyanan ka talagan sang baha tapos na ariya mga kabiyanan pila nakaugnan nga nilok panaya sang bulkan ka na ono.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Uy, nakita mga kabiyanan sa mga perwisyo ng mga patag sa labi na sa mga farmers. Imagine, una nung paggalupok din siya, naman ay magguyod-guyod sa imong mga kanding kakasapatan to. Kag magburubalhin ka naman, kanto ka naman to sa evacuation center. Tipon ka naman imo'y mga kabiyanan sa imong mga pagkaon.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Kay mo ya makapangabuhi sa insakto mga kabiyanan sang nilukpanay lang irap nga irap sang vulkano.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Ano na duway na ni kalata katapusan mga kabiyanan niya kalamidad yang ng mga eksperyensya ang tadis Pilipinas na no na ni bay.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Ano na ni paghukom na isang makaako sang kalangitan sa to.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Bangan pa sa mga man-made man ni mga problema.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Mari pagido. Sobra pa rin mga kabiyanan sa kalamidad.
0: RRKMN Patrol 774.
1: May dagdag bawas naman mga kabiyan sa sunod na simana ang presyo sang gato. Magkagusip.
0: RRKMN Patrol 774.

gagasolinang pataas. RRMN Patrol 774. Ayaw mga kabiyana niya ang diesel. Yaw kinagabisan na gagmay-gamay-gamay pero nag-rollback. Pero ang gasolina mga kabiyana nagasagunto ni mga pobrete ang mga nagagamit sa gasolina. Kenti mapataas naman sa ho. RRMN Patrol 774. But nag-six bump dancer na ni mga kabiyanan, presyos ang gatong visit. RRMN Patrol 774. Ay, ang presyo naman mga kabiyanan sa trading, pero maulat pa kita Sabado, Subong, Domingo, hasta Lunes, kasi may mga pagkambyo pa ni, ito laban Laverne mga kabiyanan, daw masaka pag ini, or mag, daw ay na chance nga mapanubo ang presyo sa gasolina, masaka lang nga masaka ni, kaiman mga kabiyan sa forecast, ang oil price adjustment, epektibo sini mga kabiyanan sa October 13 next week, Martes nga adlaw. Nagkuhan man niyang tanga mo di kasamang nanamian sa iyo, no? Nag-applying trapeze sa iyo. RRMN Patrol 774. Kay ang oil price adjustment para sa masunod niya simana, ang pagsaka sa gasolina mga kabiyanan, magsaka sa sang 1 peso and 50 centavos tub-tub, 2 pesos mga kabiyanan per liter. RRMN Patrol 774. Isang nagligad to, nagsaka na, subong saka naman nga Martes. Di, masaka pagid sa sunahan sa dasol nga Martes, so, ano na nga sinakaaya mga kabiyana, no? RRMN Patrol 774. Mayo yung diesel mga kabiyana para sa ato sa nga transport sa sector. Iti majority gimnan mga kabiyana gagamit kita sang diesel, labi na sa mga traditional jeepney, sa mga modernized. Maganubo siya mga kabiyanan sang 1 peso and 50 centavos tub-tub, 2 mang kapisos ang rollback. RRMN Patrol 774. Ay ang diesel niya per bilang rollback, rollback, rollback, samtang gasolina niya pataas ng pataas ng pataas. RRMN Patrol 774. Nagdigad o 4 kapisos ang iya sa mga kabiyanan nga increase. Tapos sinundan pa sang 2 kasimana mga kabiyanan taga 2 kapisos. O sa sunod naman niya Martes, another man 1 peso at and 50 centavos tub-tub, 2 kapiso. RRMN Patrol 774. Tapos kung mag-rollback ang ihudi putin mga kabiyanan, 20 centimos kag 30 centimos, di ganit kabakal sang kikiam kaga squid balls. RRMN Patrol 774. Ay, ambot mga kabiyanan, ano na ni kayong tangan mga kabiyan sa Pilipinas. Ang Pilipinas kung mahal, ang tupa takot hindi kangkungan, mga kabiyanan sa turugban. RRMN Patrol 774. Lop na na magkita mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan. Mga kabiyanan sa gihapon, ini ang inyo kubos nga lagad. Radyo Man Rodel Fulion Agado, nagasiling liwat sa inyo. Welcome aboard. RRMN Patrol 774. Una na kita mga kabiyanan sa mga balita lokal dari sa aton mga kabiyanan. Mo na ning sitwasyon ginapaabotan na sa masunod nya sinimana. Riparahan nyo na, tugong na kamo nga daan sa mga nagagamit sang gasolina. Kay hinali mabuta naman kamo sa sunod nga semana sang 2 ka pesos naman mga kabiyanan nga pagpasaka o kung pagsaka sang presyo sang gasolina. Maayo ang mga nagagamit sang diesel, kay man mga kabiyanan pababa ng pababa. RRMN Patrol 774. Samtang gasolina pataas ng pataas, mga kabiyanan pataas ng pababa, dagdag bawas. RRMN Patrol 774. Ay, dugangan pa mga kabiyanan nga nagalboruto na ang mga bulkan, mga kabi may linog. Dasaka man dugo mo mga kabiyanan sa problema sa Pilipinas. RRMN Patrol 774.
para sa ano pa ni mga kabiyan na makarecover daw hindi maayo ini nga daw hindi ni Mga Mary ang Christmas na mag-amuning dalagan sa nga ekonomiya sa Pilipinas. So. RRMN Patrol 774. Ugangan pa mga kabiyanan subong nga naga sinakaay man naga pinagusto na lang ang presyo man mga kabiyanan sa halos tanan na nagsalalaka na mga kabiyanan kay manti ang inflation ta subong pagsalalaka halin sa gatong pagkadto sa boarding house oriente mga balaklon paboy masaka man RRMN Patrol 774. Itlog mga kabiyanan, may plano man ang mga poultry farm, farmers naton, mapasaka man. RRMN Patrol 774. Bahala ka muna. RRMN Patrol 774. So speaking mga kabiyanan sa strong El Nino, mga kabiyanan may forecast dere, mga kabiyanan ang Chicago's climate impact lab project nga may approximately may ara nga 451,000 additional death worldwide. RRMN Patrol 774. Bangod mga kabiyanan sang extreme heat associated with the 2026 Super El Nino sa tunga sang June 2026 and February 2027 aragay. RRMN Patrol 774. So mga kabiyanan suno sa mga scientists na estimate nila mga kabiyanan ang number of extremely hot days mga kabiyanan nga mag-increase ang 44% compare mga kabiyanan sa normal year nga sa diin mga kabiyanan butang sa million of people ang ara na butang sa risgo sang heat related illnesses kag fatalities. RRMN Patrol 774. Dumdumanta nag hatag na sang advisory ang Department of Health bangod mga kabiyanan sa tuman kainit ma-experience naton bangod sa sining strong El Nino mga kabiyanan posibleng ang may mga inabatyag na binal mga kabiyanan sa mga baga nila. RRMN Patrol 774. Ngunit nga mga forecast mga kabiyanan sa mga scientists sa Pilipinas among the countries ang magpangatubang sang serious risk upod ang Vietnam, Thailand, Cambodia kag iban pang apart mga kabiyanan sang country nga may regional projection sang 19,400 additional heat related deaths from September 2026 to February 2027. RRMN Patrol 774. Samtang mga kabiyanan ang pag-asa ang nag-warn man nagpaandam sa El Nino na posible mga kabiyan mag-intensify sang very strong phenomenon and persist mga kabiyanan sa first half of 2027. Oy, oh po. RRMN Patrol 774. Potentially, magkakosang malawig nga drought, water shortages, maumugini. RRMN Patrol 774. Paglapnagon mga kabiyanan nga agricultural losses. RRMN Patrol 774. Dala ang pagpamahog mga kabiyanan sa public health across the Philippines. RRMN Patrol 774. Di mga researchers mga kabiyanan nag-emphasize nga early warning system ang access mga kabiyanan sang tubig, heat protection kag immediate government intervention could prevent tens of thousands of deaths. RRMN Patrol 774. Which is correct mga kabiyanan, mano tabi karong kunway ta imnon nga tubi, anon ta imnon RRMN Patrol 774.
In projection, mga kabayanan, as the world faces one of the most powerful El Nino events in history, preparedness is no longer just about protecting livelihoods. It is about saving lives. RRMN Patrol 774. Project nga, mga kabayanan, nga may 450,000 ka mga tao ang expected nga magkalamatayo bangod sa sining super or strong El Nino. RRMN Patrol 774. Nagulurbaan, mga kabayanan, kaya ini nga climate impact, mga kabayanan, sa original nga research nga may 451,000 ka mga risk, mga kabayanan, nga na project, mga kabayanan, sang mga scientist sa University of Chicago. RRMN Patrol 774. Di kung sa bagay, mga kabayanan, as part as mga LGUs, particular Iloilo City, RRMN Patrol 774. Ang preparation, mga kabayanan, sa siyudad, kag probinsya sa Iloilo, as early pa, mga kabayanan, do last month pa. RRMN Patrol 774. Insapol na ang tanan, mga kabayanan, ng mga concern ng mga department head, mga kabayanan nga mag-aalerto, kag tanan ipreparahan, particular mga kabayanan sa rationing sa mga tubig nga ginakulang ang mga supply sang tubig, kay manti na expectar tanan ni ang tanan nga mga bubon, mga kabayanan, wala gid sang mahimo nga maga tulo nga tuburan bangod, mga kabayanan, posible gid apatihan nga maga mamalah ang tanan nga mga bubon. RRMN Patrol 774. Number 1, mga kabayanan, kinanglan nun tagiling tubig, particular, mga kabayanan, tuod nga preparation ta para sa aton silinga consumption, kaya mati importanteng ilimnon mga matinlo nga tubig. Pero kinanglan nun taman, mga kabayanan, mga panghugas sa aton nga mga kalawasan, baga bunyag sa tanom, ang tanom ta ni mga kabayanan, bisan na gani nga mapahaganhagan ta malang ni, pero ang silinga kinanglan nun taman, mga kabayanan, na hulugasan sa mga pinggan sa inyo sining comfort room o sa inyo sining mga bathroom, anong tani kabayan talang hulaton tang mag-inulan ang maghugas kita pinggan. RRMN Patrol 774. Ano ta? Ma-maintainer disposable or paya? RRMN Patrol 774. Mga pamatian mo ni mga kabayanan ng mga balita ni Subundo ng mga kakuan man, makakakululbaan man. RRMN Patrol 774. Pero importante, mga kabayanan, ang preparasyon ng atong sini, mga kabayanan, ng mga local government unit ara, no? Mga kabayan, antes nga mabatyaganta, mga kabayanan, ng extreme hit kag strong El Nino nga maga umpisa na subong nga bulan, no? October up to March and June, mga kabayan, 2027. RRMN Patrol 774. Mga kabayanan, ang makaluluoy gini mga pobrita nga mga farmers, so di kun hindi man, mga kabayan, maghulag ang mga farmers, dapat sini ang tanan nga mga irrigation ma-activate na ni mga kabayanan, kikinanglano gini sang aton sini nga mga mangunguma, ano mo ni karo, mga kabayanan, ang mga ginapang tanom nila kagandag umpisa na, mga kabayanan, sang sabog. RRMN Patrol 774. Nalataban nga nagatasok man yung mga kabayan, ibanta nga mga farmers, pero ti mo na gani siling nga gina-expectar tanan ni ang tanan nyo nga mga tasok, bubon, posible, mga kabayan, nga magmamalala ini, kay wala na sang supply bisang tuburan, mga kabayan, posible, mga kabayan, nga wala na sang makuha nga supply nga tubig ang tanan nyo nga mga bubon. RRMN Patrol 774. Ano man, mga kabayan, ng hala oro, damta ni mga kabayan, kag iban pa nga mga kasubaan, di
may lang kumalapit mga kabiyana ng imo sininga talamnan sa suba. E pwede ka ba ka gamit sa water pump? E paano mga kabiyana, distansya mo na karoon? Ano muna? Ihian? Maluwas ang irespekta taring ato yung mga agricultural farm nga apektado mga kabiyanan. Imano na lang tabay bisan ulot ano ni karungon way kita sang makuha nga mga utan. Anong tani? Ipasiro? Bot mga kabiyanan, ululbaan man yung mga klase balita man eh. Samtang sa piyakang bahay mga kabiyanan, ang inibalang impeachment trial sang aton sining vice president. Abinyo do kada mo mga kabiyanan na naka-learn man sang proceeding. Bangot pag-expose mga kabiyanan sang mga resource person sa mga kwan, gin-imbitar mga kabiyanan nga mga witnesses nga gin-present sa impeachment court ang ining litas sa BIR mga kabiyanan nga pinagduduhan mga kabiyanan nga na-explain well. Pero ang atong mga kabiyanan nga nakatuon kita sang leksyon sa pagpamati sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, damo sa mga nagkalabisto ni mga kabiyan, racket kag modus operandi sa mga politiko. Dumduman ko dahil pag-expose mga kabiyanan sang aton sa niya late Senator Miriam Defensor Santiago. Maluwas mga kabiyan ginatago ang mga ila sa niya mga bank accounts na ginapangalan sa ilang mga muchacha, sa ila sa niya mga kabiyanan nga mga tindira, sa ila sa niya mga kabiyanan nga mga driver. Ko naka-learn mga kabiyanan nung mga mudos galing sa mga politiko para mga kabiyanan nga hindi magbalon ang ila sininga salin ang ila sininga mudos mabakalang galing mga kabiyan sa manager check mga kabiyanan kagdirig ginatago ang ila mga dalagko nga mga volume sa figure sa ilang mga account sa mga bangko mga kabiyan diri sila gapanago mga kabiyan diri ang ginahimo nila nga payong ang manager's check mga kabiyanan para nga hindi magbalon ang ila sining nga mga salin sa tion nga mag close na ang year end. Sa tion sang year end mga kabiyanan kay diri na ang mga mudos kag mga racket sa mga politiko. Tiya mo ni kalimbawa bag-o lang ka ba kabalo mga kabiyanan bag-o lang kita maka intindi matapos nga gin-explicar sang isa ka mga kabiyanan ka forensic analyst si Attorney Cabrera. Ini conservative palang gali mga kabiyanan niya analysis niya. So mo gali na yung ginahimu sa mga politiko para hindi mabalaan mga kabiyan magbalon ang ilang mga salin. Kapanago sila mga kabiyanan sa managers check bakal sila mga kabiyan sa mga bangko. O halimbawa mga kabiyanan sa kung ikaw nga may account sa isa ka bangko nga may pundo ikaw mga kabiyan 100 million mga kabiyanan sa imo sini nga bank account. So ang ideya nila once nga mag-close na ang year mga kabiyan halimbawa December 30 December 29 bakal lang sila mga kabiyanan sa mga managers check kag diri mga kabiyanan nila ginatago kag tapos halimbawa may 100 million ka

900 million mga kabiyanan nga manager check. So may bilin mga kabiyanan nga 100 million na lang sa bangko. Ti, mga kabiyanan, malantaw mo gamay ang bilin mga kabiyanan. Ano mo ni mga hindi mo makita matalupang dan? Nga wala nagabalon ang ilasalin? Amugalin ng mga mudo superadig racket sa mga buisit? RRMN Patrol 774. Panan, ako dirigiguro na katuon si Vice President Sara Duterte. Ning mga racket tari mga kabiyanan nga sa una, gurgin tudluan man sa mga politiko, mga kabiyanan, una-una lang sa iya. RRMN Patrol 774. Imagine mga kabiyanan, huwag kita kabaloy ang amunigali mga modus operandi sa mga politiko, ng mga makawat. RRMN Patrol 774. Kapanago mga kabiyanan, ginapayungan nila sa manager checks ang ila sila nga mga pundos, ang mga bank out account nila para mga kabiyanan nga hindi magbalon, tapos maniswak ang ilang mga account kung lantawon mo mga kabiyanan ang ila sila nga mga pundos sa mga bangko. Ti abi RRMN Patrol 774. Tanang guru nga buyayaw ni guru mo sa mga politiko mga kabiyanan aragid sa kay Vice President Sara Duterte. Eh, paano mabalik ni mga kabiyanan sa mga abogado niya? Sang defense mga kabiyanan? Baluwas nga may ara sila ipresentar man mga kabiyanan witness nga balion to ang statement kag testimony sang BIR kag subuman sa ni Attorney Cabrera. Mga kabiyanan, ang forensic analyst, mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. Pero alin mga kabiyanan sa mga observation, alin sa Article 1 hasta sa subong na presentation, ba, paano mabali ni mga kabiyanan sa defensa? Pero ti, ilan na niya mga kabiyanan na problema? Kung paano nila ni mga kabiyanan mapatag sa tao? Labi na mga kabiyanan sa mga taxpayer? Kay grabe mga kabiyanan ka-extravagance ang inhimo sa Vice President? In the guys mga kabiyanan gangamantine lang sila sa kikiyam? Tapos mag-puro panago sa mga kulambo, sa mga moskitero, ang ending? Billion galit mga kabiyanan ng gasto nilaw? RRMN Patrol 774. Bakal ka lang sang Nike mga kabiyanan ng sapato? Tapos mga kabiyanan taga 200,000. Ay, puwerte! RRMN Patrol 774. Mga pagkaon mga kabiyanan na taga 100,000? Jesus, isa na nakalabador? Sa kapalanggana ng mga kabiyanan ng sobra pa? RRMN Patrol 774. Paano kasi nga paano niya ma-explicar sa mga depensa o sa mga abogado, sa mga battery of lawyers ni Vice President? Ilan na niya problema? Ngali kita palibog sila! RRMN Patrol 774. Hindi ko na hindi ay masulbar niti, amo na lang ni eh. Sa mga hapon ni mga kabiyan, harakiri na lang siya. Hindi ganit kwa bakalsak o kung order sa TikTok mga kabiyan sa katana, pag idusak yan na lang sa kahudugan niya. RRMN Patrol 774. Nami mga kabiyanan, hayahay nga pangabuhi sa mag-asawang Sara Duterte kag Manscarpio, no? RRMN Patrol 774. Ano pa ko sina mga kabiyanan, maka amo sina nga mga pangbuhi nga nawga yahay ka tapos yung nagapalibog kalamla ko na no imo ka lason na lugar ding kamanyaga nga country. Halimbawa, yapin niya pinsar mo lang permi, manyaga ka to abi sa Hong Kong, mga ngapi ka naman mga kabiyan sa Thailand, tapos malantaw ka lang to sini mga kabiyanan sa Vietnam. RRMN Patrol 774. Hindi ka na magandom darodilyo. Kaya basi ko madula na kita sa kalendaryo. Kaya hindi ginabisan gani, hasta lang kita ni sa nabitasan kag tinurian ang aton sila nga malambot. RRMN Patrol 774. Ay, ambot sa kanding nagatibak. RRMN Patrol 774. Lamtang sa piyakabahin, sabi nyo trending ni Subong, mga kabiyanan ning

Information ba nga pag-intercept ni isang 3C ka mga tao, include na ni mga kabayan isa ka Pilipino, kag mga Malaysian, kag Singaporean national, hindi matapos nga na-restar mga kabayanan sa plano nga pag transport mga kabayan sang 521 kilos nga shabu, mga kabayanan crystallized, mga kabayan high grade nga klase sang shabu from Laos gamit ang mga kabayan isa ka private jet. Ang information ni mga kabayanan na-include rin sa 3C ka mga individual isa ka Pilipino nga negosyante. But kung sino ni mga kabayanan nga negosyante from Mindanao, nga ang iya sini nga business is vape, no? Electronic cigarette. RRMN Patrol 774. Kag amon isang ginatudlo nga mastermind kay siya napikurara tanan mga kabayanan. Siyang ginatudlo sa sini nga krimen kay base sa information sa investigation mga kabayanan sang Bukit Aman Narcotic Crime Investigation Department dito mga kabayan sa Malaysia. RRMN Patrol 774. Suno ni mga kabayanan kay NCID kung sa atong grupo PDIA ini Director Dato Cosin Umar Khan nahibaluan mga kabayanan ining Pinoy amo ang nag-arrange sang tanan nga mga document sa pagrenta sang eroplano nga ginapanagihan sa isa ka Malaysian aviation company nga CGT mga kabayan Asia Limited sa valor mga kabayan nga renta niya $49,500. RRMN Patrol 774. Para magbiyahe sa sining mga kontrabando halin sa Laos pagkadto mga kabayanan sa Pilipinas. RRMN Patrol 774. Panagaduda, sino kung sino may kapasidad sa mga kabayanan nga magka-transport sa sining mga kontraband? RRMN Patrol 774. Kay mga kabayanan, according sa report, ang front sining beat pa mga kabayanan, ang unod sa sining mga luggage, mga kabayanan nga ginapanagihan sa isa ka Pilipino from Mindanao? RRMN Patrol 774. Di according sa report sa Malaysian Police, ang impormasyon mga kabayanan nagapakita sa individual sa Philippine Drug Enforcement Agency para mga kabayanan matuntun kung sino ang ining sa likod kag maaresto ang ining suspect. RRMN Patrol 774. Kung nga naka-intera din Philippine Drug Enforcement Agency, ginamonitor nila kag naga-coordinate ang Malaysian authorities, ang polis kung sino ini ang Pilipino mga kabayan nga makasarang nga magrinta sang sining jet mga kabayan from Malaysia tapos nag-stop over sa Laos kagkwaong tugali mga kabayanan ang mga kontraband. Pero ang ining Pilipino wala mga kabayan sang gimbit-bit nga bisanano nga mga bagay mga kabayan bisan iya sini personal nga mga bag wala from Malaysia to Laos mga kabayanan solo mintig ilang dala niya sini itlog kag pitoy niya. RRMN Patrol 774. Yaman niyo mga kabayanan, so nagapakita nga nagalin ining Learjet ang 55B halin sa Sultan Abdul Aziz Shan Airport sa Subang, Malaysia pagkadto sa Luang Prabang International Airport sa Laos sang October 1 lang o. RRMN Patrol 774. Namuni nga wala sang dala mga kabiyang carry on luggage ang ining isa mga kabiyang nga nagaisa hanon nga Pilipino nga upod sa sadtong top 3 ka mga individual lakip na ning Singaporean kag Malaysian national. RRMN Patrol 774.
Ato mga kabiyanan, wala ganila na iba abisuhan ang crew mga kabiyanan sang sining 23 ka mga luggage, no, nga isakay sa sining eroplano sa diin mga kabiyanan nga ginapaabot nila nga digto tanan nga kwaon pick upon sa pag-stopover nila sa Laos ining 23 ka mga luggage. Oh, mga kabiyan, nandaw hindi na maglayo mga ka, sa mga malita boys. Pag naibaluan sa uli mga kabiyanan nga ibiyahi ang ininga mga kontraband, mga kabiyanan, padulong sa Ninoy Aquino International Airport ang ininga mga luggage nga mga kabiyanan na intercept sa Laos. Kagsuno mga kabiyanan sa layisang Laos, sus marika gusip kapangatubang mga kabiyan sang death penalty nga kamatayon mga kabiyan, kung kamatayon death sentence ang pinakamabugat nga sentensya sa sinuman nga sangkot mga kabiyan sa large scale nga drug trafficking. Pero sa tong 1989 pa ang pinakaulihi mga kabiyanan nga ginsintensyan sang death penalty ang masubra 300 pa nga mga ara mga kabiyan sa death row. Mga kabiyan na kung sa kwanan na kwanan siya rin na sa malapit-lapit sa kamatayon sa death sentence. RRMN Patrol 774. Hindi maglayo mga kabiyan na maliyo itsigaray mara sa tos Laos. RRMN Patrol 774. Napamangkot sin o ini ang negosyante nga ni nga may beep business electronic cigarette mga kabiyan nga na-intercept upod sa 30 ka mga individual kaya Malaysian and Singaporean national isahano lang sa nga Pilipino nga taga Mindanao. RRMN Patrol 774. Di kon matabo ang muning sentensya sang Laos, goodbye Philippines ang Pilipino. RRMN Patrol 774. Ang pamangkot kung sino ini nga atribido nga negosyante nga sang beep business mga kabiyan sang electronic cigarette nga nagagabunan kulba ang puhunan mga kabiyanan grabe nga guts nga ihudiputin niyo imagine para Malaysia nag rent sang jet ginasitel ang balayran dollar mga kabiyanan ang ginbayad para lang mag transport sa sining kontrabando from Laos to destination yung gin mga kabiyanan Philippines. RRMN Patrol 774. So paning gusto tama determine kung sino ini kedaw mga kabiyanan doon naglapit-lapit na ka kung sino ining atribido nga ni kung sino may kapasidad na mag-transport sa sining crystalline vitamin na shabu mga kabiyanan crystallize siya high grade shabu according sa Laos authority. RRMN Patrol 774. Nagumatabo mga kabiyanan doon naman tanin si kaling sintensyahan sang bita ito sa Indonesia. RRMN Patrol 774. Ba ito mga kabiyanan naging na pardon sang atong sininga presidente lately. RRMN Patrol 774. Ito mga kabiyanan nga ebidensya na recover sini. Speaking of Leo Ichigaray, mga kabiyanan na February 5, 1999 galing sa gin-execute mga kabiyanan si kuno si First Filipino nga gin-execute mga kabiyanan sa tong 1976 after sang Philippine reinstated sang sining death penalty nga ginbalik mga kabiyanan 1999 First Filipino nga gin-execute since 1976
Hamon isang 1999 si Leo Ichigaray. Dumaguli dahil mga kabiyanan ng stand ko yun dyan mga kabiyanan niya pork chop do. Ano mga kabiyanan sa pamangkot ni Porky, ni Porky mga kabiyanan, ni Chappy? No, ni Porky sa kay, hindi. Ni Porky sa kay Chappy? Ano ang bitay sa hapon? Kuan mga sa Batman si Porky mga kabiyanan Ichigaray. Ano naman sa hapon ang Is This Your Car? Batman si Porky Utokoto. Ni malipatan nagkaladula na rin mga kabiyanan sa kalendaryo ng duha. Amo ni pinaka the best mga kabiyanan compare mo sa mga duo. Mga kabiyanan Porky kay si Chappy, ang Pork Chop duo. Kag hindi ko ni malipatan yun what? Mga kabiyanan isa ako nag-introduce ini sa mga kabiyanan na amigo ko nga si Roger Zambrano. Mga kabiyanan ang district regional director sa BIR sa Manila. No? Kada abot yung mga kabiyanan diri, halimbawa birthday niya kag piyesta sa kwan sa San Lorenzo Guimaras. Kay matisad to mga kabiyanan pag amiguha ginamon ni Mr. Zambrano, mayor ni magulang niya. Super miko gid mga kabiyan partner niya ni Zambrano. Ay mga kabiyanan dula matu sa kalibutan mga kabiyanan. Tiyan mo ni kung nga daw pamilyar ko mga kabiyanan sa sining pork chop duo mga kabiyanan si Chappy kag si Porky, kaya ako ni kaya introduce mga kabiyanan sa ila sa tiyon mga kabiyanan nga mag-perform ini dari sa Iloilo kag dito sa Guimaras. Stand comedian mga kabiyanan kwan highest paid mga kabiyanan nga stand comedian sa bilog nga kalibutan. Naman tindo paborito ni mga kabiyanan sang OFW. This is your RRKMN Patrol 774. Is this your car? RRKMN Patrol 774. Oh, tomoto. RRKMN Patrol 774. Dito may Leo Ichigaray mga kabiyanan nga matabo pero sa lain nga location. Bitayon mga kabiyanan nining gabunan kag mga kabiyan tulisan nga drug traffickero. RRKMN Patrol 774. Maning discovery yung takon sino ini mga taga Mindanao nga beef businessman. RRKMN Patrol 774. Nga negosyo mga kabiyanan e-cigarette, no? Nationwide galing negosyo niya sini. RRKMN Patrol 774. Sino may kapasidad sini mga kabiyanan? RRKMN Patrol 774. Dumayo to ng mga na-recover sang custom to mga kabiyanan nga mga clip-clip to mga kabiyan nga unod ya mga shabu. RRKMN Patrol 774. Lain pa kaya nga ata naghatag information amo pang napriso subong pati mga kabiyanan ang nag-conduct isa ka intel custom. Sus, siya pa yung pinahog mga kabiyanan nga patyon. RRKMN Patrol 774. Kasi yan nag-expose kung sino sa likod mga kabiyanan ng mga Chinese ang nagpalasik sa sini mga kabiyanan ng mga drugs. RRKMN Patrol 774. Eh, gets nyo? RRKMN Patrol 774. Ay, ambot sa inyo mga kabiyanan. Samtang sa Piyakabayan, speaking of mga kabiyanan pa firing death sentence, mga kabiyanan, na-schedule ang Pentagon na plano nga i-livestream sa publiko mga kabiyanan ng pagbitay manis ang isa ka
police o kung isa ka US Army Major kag isa ka psychiatrist. Gagin sentensyan sa US mga kabiyanan nga i-firing squad sa Fort Hood Military Base sa Texas sa mga kabiyanan sa tung 2009. Pero mga kabiyanan na schedule sa report, naka-schedule na ning ipatigay ng isa ka execution sa December 3, 2026, 1 PM Central Standard Time. Ini mga kabiyanan si Hassan ang ginatudlo sa military sang US mga kami responsable sa pagpamatay sang 13 ka mga tao kagin kapila sang 32 mga kami matapos ang malawid nga tinuig mga kabiyanan sa mga gipatigayon nga legal proceeding na schedule sa mga kabiyanan sa death penalty ho pagi sa firing squad. Tiyan mo man ni mga kabiyan, Liyoy Chigaray Part 2 man eh. Pero mga kabiyan, sa Amerika ni siya, na-schedule base mga kabiyanan sa mga plano na sang Pentagon. Kag mga kabiyanan, according sa report, ini si Hassan. Sino ini si Nidal Malik Hassan? Mga kabiyanan, ini si Nidal Malik Hassan, Muslim guru ni, ay former major sa US Army, isa ka psychiatrist nga naghahatag mga kabiyan sa mental health care sa mga soldado, sa mga US soldier. Pero mga kabiyan, sa November 5, 2009, nangin sentro kag nagkontrobersyal ini mga kabiyanan nag isa ka pwerte mga kabiyanan nga dako nga incident sa Fort Hood of Texas nga gin kakibot sang bilog mga kabiyanan nga pungsod sang bilog nga kalibutan kay suno mga kabiyan sa tunga tiempo madamo sa mga soldado nga ara sa Soldier Readiness Processing Center para sa ilang mga kabiyan medical examination at iban pa nga mga requirements bago nga mag-deploy. So samtang mga kabiyanan busy ang tanan niyang mga soldado, nagpinalupok open fire inisiyasan mga kabiyanan nga sa diin resulta sa sining incident 3 mga kabiyanan katawo ang insigida patay. Kag 12 diri mga kabiyanan ka mga soldado ang mga 12 diri ka soldado kag civilian samtang 32 pagid mga kabiyanan ang mga nagkalipas nagkapapilasan. Ginatiro man ini mga kabiyan, nag-return fire ang mga nag-responder ng mga soldier, US soldier sa kayasan. So, tiniro man ni siya sa sining mga otoridad nga nag-responder, kagin aristo mga kabiyan, pero nakaluwas siya. Nag-kwan lang siya, nakaangon sa mga pila ka mga pilas, kabangdanan niya ini siya na paralyzed ang ini mga kabiyanan nga parte sa iya sining lawas. Kag mga kabiyan sa ulihi gingamitan na ni siya sang wheelchair nga anga ginhimo nga gintiro ni mga kabiyan ni Hassan. So sa patag dari mga kabiyan sa suspects ni Major Hassan mga kabiyanan ni Dal Malik Hassan nga nagapamatok sa operation militar mga kabiyanan ukon operation sa mga military sang Amerika sa Iraq kag Afghanistan. Gai ko man. Mga diehard ni sa mga kabiyanan sa mga terrorist. Kag sa report mga kabiyanan sa gipatigayon nga investigasyon sa tung 2013 gusto niya mga kabiyanan nga iapinan mga kabiyanan mga leader sang Taliban batok sa US Army.
774. Malay nyo naman mga kabiyan ng mga Taliban dalagin na nag-hukbong ka nag-apugad mga kabiyan sa Afghanistan. So, na-doctrinize sa gali. So, bago ang insidente, in-report mga kabiyanan nga nagpakigangot, ini si Anwar al-Awlaki, isa ka radical cleric nga ginaangot sa extremist ideology mga kabiyanan sa Afghanistan. Nagsubuman na sa likod sini mga kabiyanan nga pag pati nga madamo mga kabiyanan na kalamatay kag nagkalapilasan mga kabiyanan sa sining-sining shooting incident sa tung 2009. Paano mga kabiyanan sintinsyan sang kamatayon inisiyasan? Sa tung 2013, suno sa report sang Amerika, sang Pentagon, na pangatubang siyasan sang isa ka court-martial o hearing sa idalong sa military justice system sang Amerika. Kag sa tung August 23, 2013, napamatulan niya guilty siya sa 13 counts nga premeditated murder, 32 ka mga counts ang attempted premeditated murder, kag makaligad mga kabiyanan pila ka mga inadlaw, ginsintensyan sa mga kabiyanan sang death penalty. Listening October 2026, ginaprobahan mga kabiyanan ni President Donald Trump ang execution paagi sa firing squad. Aragay. Kag ginschedule ang iya sining firing squad mga kabiyanan sang army sa December 3 ini nga tuig go execution date niya mga kabiyanan. Kag suno sa report ang manginunang nga execution sa pawagi sa firing squad sang US military halin sa tong 1945 subong man nga nag angkon sang military execution sa tong 1961 ang sang ginbitay man mga kabiyanan ining isa ka US Army Private John A. Bennett pagi man mga kabiyanan sa bitay hanging sa Port Leavenworth sa Kansaw. Damo sa mga nagapamatok mga kabiyanan, nagapamangkot nga i-live stream ang execution. So suno mga kabiyanan sa gin istoryahan kagin desisyon mga kabiyanan, ila ini anunsyo ang plano nga pag pakita mga kabiyanan ng live stream sa execution pagi sa sino i-live nila kag suno sa kay Defense Secretary Pete Hegseth. Gusto nila mga kabiyanan nga makita sang publiko. Gani mga kabiyanan gini-confirmar sang Pentagon nga may ara sang live stream. Pero mga kabiyanan ginakompleto pang detalye pagi sa isa ka platform nga gamiton. Sumangot siya din nagtuluhaw mga kabiyanan ng mga palamagutanon sa transparency, ethics, kag mga kinamatarong mga kabiyanan kadagakadapat tidbala nga ipakita ini sa publiko ang ining nga execution. Kay bay mga grupo mga kabiyanan nga pamatos ang death penalty sa pag-execute ini mga kabiyanan kay Hanan, no? Kabangdanan mga kabiyan kadamo sa mga concern labi na mga kabiyan na sige na question ng mga dignidad sang isa kataong gabitayon mga kabiyan posible nga mangin epekto ini kun ara mga kabiyan i-live stream kag i-broadcast. So natala nang ipatigayon ng execution December 3, 2026. Mga kabiyan ng tanang iluga kalibutan mga kabiyan magkatutok naman ni pero according sa information ginatunan pa ni nga basi may arang pagbago sa pizza mga kabiyanan sa pag-execute sa sining police kung police yeah.

0: mga kabayanan ng mga dugang mga detalye sa US Army Pentagon angot sa live stream mga kabayanan sa mismo nga execution sa sining US former US Major Army dumatabo man mga kabayanan ng Ichigaray portion ba naman naningin, hindi tayo malipatan mga kabayan ng parte sa mga death penalty kag execution. Hindi kay inunahan yun ni Leo Echegaray. RRKMN Patrol 774. Ano sa hapon ang binitay? Echegaray. RRKMN Patrol 774. Ay, ambot mga kabayan. RRKMN Patrol 774. Kagiri nga po siya ng mga kabayan na ginadulong ng sa inyo gamit ang kitasang DTX 500. Kaya muning sabat sa iba siya ng problema sa atay. Gay nga agaw pa si Inday Margie Cobillas. Yan, kumusta na lang kapitan tos kapuling? Ambo ta, buhi paguro? RRKMN Patrol 774. Karuna na sa. Ginidulong, ginadulong anay na ito mga kabayanan nini nga balita. At siyempre mga kabayanan nga mga nga porsyon para sa atong siling matapalamati gamit na kita sa DTX 500. Kaya muna yung sabat mga kabayan sa imo siling problema sa atay. Masami ka ba lang nga nagatiga, masami ba lang may hangin ang imo siling nga tiyan, kagbasi may diferensya na ang imo siling nga liber. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may pulikosanol kag ibang pang mga phytochemicals nga nagaling sa extract sa sugarcane. Kag ini na pamatud-an mga kabayan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang imo sini atay. Ang DTX 500 na may powerful extract kalin sa amargoso kadi sugarcane nga epektibo sa pagkontrolar sa imo sini mataas nga blood sugar. Bangod mga kabayanan sang diabetic. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na mga kabayan. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. RRKMN Patrol 774. Kag siyempre mga kabayanan, updan nyo na lang sa Mighty C. Kaya ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, magabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniproduktor niya di kalidad ni Doc Ramil Oy. RRKMN Patrol 774. Pagbalik ta mga kabayanan, wantang report development sa sining gala night. Po karong mga kabayanan sa report na sakay ang update sini no sakay Radyo Man Rizzi Bordon. Standby. RRKMN Patrol 774. Ang oras na diri sa aton mga kabayanan alas 11:29 na sang gabi.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by iBerry. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. D3 Public Health News. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pa. Matya, isa na nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa labas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumagmuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
5: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
6: Mga dokong away bayad.
5: And this is the best therapy for the body, no? Mm. Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Mm. Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
4: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Mm-hmm. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Mm-hmm. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Mm-hmm. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
5: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
4: nga wala sa D3, nga plain D3. Okay.
5: Number ano one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
4: ano? Pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. Mm-hmm. And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
5: Himoson.
4: Himoson, buhi ang good bacteria.
2: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Hintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Pangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabuti ka.
4: Now next!
5: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. Mm-hmm. A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imo tulog. Nga magtulog ka na, kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Mm. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
4: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
5: probiotics.
4: Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikreto ko, Sir Boy. Mm-hmm. Matulog ka, dulong-dulong ka tama.
5: Dulong-dulong ka tama.
4: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
5: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makatupato sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
4: Masugo pa sa immune
5: masugo
4: system.
5: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
4: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
5: Napaman ko lang sa kinampli. Bay ko lang na siya gani, no? Ginaupod ko siya sa extra virgin coconut.
4: Tapos, take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa mo giinom. Mm. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil nimo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang pag inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio Health News.
8: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Bibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santan Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Char with the Fab Con, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pambang kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Mega Gold Coffee Mix.
8: Partner.
7: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: May ginseng,
6: tungkat ani,
7: maca,
6: kag so
7: palmetto.
6: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Yara na sa mga butika.
9: History Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: You might Visio.
11: Ang Visio.
9: You might D3.
11: Mga butika.
12: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
13: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasig git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
14: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
15: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
13: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
16: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
17: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25426 Series of 2026.
18: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash the grand prize. Leon Extra Strong Beer Bangisa Panalo GCash Promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 1085 Series of 2026. Drink responsibly.
7: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
6: NANS Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kaban!
21: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
1: Supple Plus Gold.
22: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santo Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Santo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Pilip sa mga butika.
8: Maulan man? No worries. Naamoy ko lamang damit.
11: Charm Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ-ntinue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
5: Hey! Kinikilir time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kinikira ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better...
11: Ang oras na din mga kabiyanan sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna alas 11 sang gabi.
12: RMN Patrol 774.
11: Panayin ka muna kapamati mga kabiyanan, dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
12: RMN Patrol 774.
11: Yung nagkurukul pa na ginman ang ulan, kabiyanan, pero nagbulubog na eh. Ang aton sila nga panahon, mga kabiyanan daw, wala kita sang mga kabiyanan indikasyon nga mag strong El Nino kung naman yung panahon ta permi.
12: RMN Patrol 774.
11: So, iba nga mga area sigali eh. Kabiyanan sa Kaiping, taning nga mga neighboring town sa city, mga kabiyanan ng first town of Iloilo, naka-experience man sa mga pag-ulan-ulan, Santa Barbara, Pabia, Liganes, Kag-Uton.
12: RRMN Patrol 774.
11: May pangalot na laptop na mga kabiyanan ng inipagtupas ang ulan, partikular sa aton sini mga kabiyanan ng mga farmers.
12: RRMN Patrol 774.
11: Mata na mga kabiyanan, mga ratipon yung mga report. Kaya mga kabiyanan, nag-standby man. Report ko ang tadugay-dugay mga kabiyanan sa kay Radyo Man na Rizzi Bordon. Mga kabiyanan, standby.
12: RRMN Patrol 774.
11: Kagini nga po siya, nag-inadulo na sa inyo mga kabiyan gamit na kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa inikaratural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus, karagapan trangkaso o mga maya mikrobyo nga nagapahilanat, pero may badamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio, manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagaburig pabakod sa mga resistensya sa aton siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Siyempre, gatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kapag depensa batok sa mga banatian. Kag, may anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagaburig pagkupo sa mga nagahulubag nga ginangkot sang aton siningalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton siningalawas, kag nagatap na man sa malaing nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton siningalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag pagpaalerto sa aton siningapaminsaron. Mga kaben, initanan niya benepisyo sarang maangkon pagi sa pag-suplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax, e D3 Bio.
12: RMN Patrol 774.
11: Nagasan ba na mga kabiyanan ng aton sining nga patrol? Opo mga kabiyanan sa kay Radyo Man Rizzi Bordon, 14 ka mga wanted persons na aristo sa Western Visayas, 14 ka loose firearms na recover. Yari sa linya naton sa detalye sining report. Opo sa kay Radyo Man Rizzi Bordon.
13: DYRI Radyo Man Report.
14: Radyuman Rodel, sitwasyon sang palibot sang sudad sang Iloilo, nagkanay nagidman ang ulan kaina sang hapon until sa gabi, no, nagbasko nagbubo ang mabastog nga ulan rason sang pagbabaha sang pila ka area sa sudad sang Iloilo nga nagresulta naman sa pagpugok sang trapiko. So far subong gabi wala na sang pag-ulan. Although may mga area gihapon nga basa, pero tigamay naman ang mga salakyan yung makita naton sa mga dalanan naton diri sa may syudad sang Iloilo. Samtang, nangin madinalagon ang ginpatigayon nga Centennial Fashion Gala sang Iloilo Medical Society kan IMS sa Iloilo Convention Center subong Sabado, October 10. Nagpasundayag ang mga doktor nga katapos sang IMS, suksok ang mga matahom nga panapton o kunbayo nga himo sang Ilonggo designers. So mga doktor na, mga modelo pa. Ang kita gikan sa nininga kahiwatan ang igalokar para sa mga pasilidad kag mga pagpauswag sa IRS building, mga proyekto sa infrastruktura kag mga civic activities pareho sa mga medical mission. Ang Centennial Fashion Gala kabahin lamang sang madam mga selebrasyon sang IMS sa ila pagsaulog sang ila isa kagatos nga anibersaryo. Samtang, sa pihak naman nga bahin nagdangat sa 14 ka wanted persons kag 14 ka loose firearms ang na-recover sang Police Regional Office 6 sa sulod sang 24 ka oras. Lakip sa na-arrest ang 5 ka most wanted sa provincial, city kag municipal level sa operasyon sang nagkalainan nga unit halin na sa isang aga sa Oktubre 9 tubtubla 5.59 sang aga sang Oktubre 10. Sa 14 ka wanted persons nga naaresto, 5 ang gin-classify bilang most wanted persons, samtang siyam ang wanted persons. Lakit sa dalagto nga accomplishments sa mga pagkadakop sa mga individual nga may kaso nga pagpanghimulos, pagpangmolestra, attempted murder, kag homicide. Sa kampanya naman batok sa loose firearms na accounts ng PRO 6, ang 14 ka mga armas sa amumanyap period, dohadri ang na-confiscate sa police operation, samtang 12 ang voluntaryo kung gin-turnover sa mga otoridad. Sa so, kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randolph Suanyo, nagapakita ini sa paranyatikang sang police unit sa pagpatuman sang arrest warrants kag pag-promote sang luwas nga komunidad pagi sa responsable ng firearms accountability. Samtang, kainaman sa, o kung kaina sang hapon, nangin viral man ini ang video nga kuha dito sa may Zaraga, Iloilo. Kung sa diin, nagpalagyo ang driver sang truck na ginapatihan may karga nga balas dito sa may Zaraga. Ang sitwasyon kay Narazuman Rodel, daw halos maggit-gitana, o kung halos bunguan sang sining truck or sang sining truck, ang salakyan sang Iloilo Provincial Government, I believe iyan isang PGN ro kon provincial Iloilo Provincial Government o insakto no Environment and Natural Resources Office nga nagapangdakop ni balas sang mga truck or sang mga yes na mga truck mga naga-deliver sang mga balas no nga ginapatihan
11: nagakwari
14: ginapatihan halin sa illegal nga mga nagakwari Radzoman Rodel. So ang ginaobra ni sang PGN ro upod sa ato ni sa Lapi National Police, I think may task force ini sila nagapangbantay ni sila sa mga dalanon, especially kung makuha sila nga tip na no? Nagapangbantay sila sa mga dalanon kag ginatsadyar nila ang dokumento sa mga nag-aagi nga dagko nga truck. So ang natabo ni kaina, posible nga wala ni sang nagakaigo nga ano nga dokumento pag halin sa illegal nga quarry operation ang ining truck nga may kaga nga bala sa rason nga nag palagyo ini sa operating team Razuman Henry. So lantaw naton ang update sini kung anong natabo sini kag kuna identify ang tag-iyas ang operator sining truck, ang tag-iya kag mismo ang driver kay ang sadya pa kaina kay damo siyang mga nagalabay man bala nga salakyan nga si nagaagi lang ya kag maila man nga mga kaugalingon bala nga mga biyahe man nga tinadalahig eh. Imagine do nagulantaw pa lang bala sa pelikula nga makita mo nga ginatinguhan yung lagson siyang sining L300 van. Imagine L300 van versus dako nga truck Razuman Rodel Gamayan na mga binungbuan nagtunag sa Iran ay gidyan sila pero ti nakapalagyo ang ining truck Razuman Rodel. Sa munang natipo naton nga balita halin sa patrol. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo Razuman. Rezi Danyo sa Gordon. Tatak Armen.
15: RRMN Patrol 774.
11: Salamat sa report ni Radyo Man na Rizzi Bordon. Ini mga sindikato ng mga nag-acquire, hindi ni malagyo mga kabiyang ko ay isang kung may nagkaigo ining mga permit, ang mga ihudipote nila mga kabiyana, no?
15: RRMN Patrol 774.
11: Hindi namin ma-identify kung sino ning quarry operator, sino ining salakyan, ining truck mga kabayanan nga nagkakarga sa mga balas, nga nagkuha sa mga illegal quarry. Noon mo ni nami, puso ang kapaiptan mo ulo sang gago yan.
15: RRMN Patrol 774.
11: Ang siyempre ng mga tag-iya sang quarry, illegal, kaya nag-operate na subong mga kabayanan, ang provincial government, ang provincial sentro para mga kabayanan matapna ining mga illegal quarry ng mga buisit ka mga palat yon doon.
15: RRMN Patrol 774.
11: Di gusto tani ma-identify kung sino ni mga kabayanan nga truck sila ka panag-iya kag diin ini naga kuha mga kabayan sang bato kag balas kung bala legal o kon illegal ining mga quarry operation sa probinsya sang Iloilo.
15: RRMN Patrol 774.
11: Ay, daw sila pa yung may isogaw? Sila pa yung nag-implemental sang insaktong alay? Muna mga kabiyan na malagyo na gilang na kay tukante illegal ang ginahimo sa mga dulo doon.
15: RRMN Patrol 774.
11: Marami gini ko makilala kung sino ni mga kabiyanan ng quarry operator ni kag sinong tagiyan sa dump truck. Antayin nyo mga kabiyanan sa pila ka mga public affairs program. Kagusto ta mga kabiyanan kwaon man ang report sa provincial sendro para nakilala na nila ni mga kabiyanan ng truck. Kag sino nagapanag-iya, di nagakuha sang sining mga quarry, mga kabiyanan sang balas kag bato, diin nga lugar diri sa probinsya sa Iloilo.
15: RRMN Patrol 774.
11: Ang giniging portion ng mga kabiyang ginadulong na sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mataasong tatong sa mga kabiyan ng vitamin D3 level sa ato siya nga dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian. 11 agin sa magkamamatay nga kanser. Mag-inom at least na 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 at adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Magbisita mga kabiyang kamag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapa ang inyong mga balatian kamagdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Simple lang magkadto lang sa Life Extension Clinic nga nahamtang dira sa

Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pampulao, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama ka puro nga herbal, kay puro herbal ang mga kabiyanan ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, makakagoni, goodwin. Safe sa heart, kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadaadlaw kang nagainom, pwede ba? Isa lang kadaadlaw. Iban basta nag-Mega Man, hindi kagit mo ang kemisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na! RMN Patrol 774. Mga kabiyanan, ginahulatan na lang mga account mga kabiyanan, kaya ginakuha tapagid ang insaktong mga information kaangot sa sining mga accountability sa Barangay Kapuling Duenas kay Kapa Marcia Puha ang ihudi puhaya. RMN Patrol 774. Kaya gusto ko pihoon gin mga kabiyanan ining information kundi nagkalagto ining mga projects ang Kapuling. Maluwas mga kabiyan, account na niya ang kwan, ang monoblock nila, chair. Table ang taman, kang iban ara sa may barangay hall. Kag ang iban sa mga kabiyan na majority, ganil waris balay siya ang kapitan niya ni. RMN Patrol 774. Nagsindihan tayo mga kabiyan, kaya table ang taman sa mga iban sa mga barangay hall, kinahulaman ni mga kabilan labi na sa may mga minatay, kag may mga okasyon, basta resident ka mga kabiyanan sang ka sinang barangay, so entitled ikaw nga magulam-ulam, partikular mga kabiyanan sa may mga gathering, labi na sa mga may mga minatay, so gina-open ini mga kabiyanan para mahulam-ulam ini mga mudoblak. Now, party sa CCTV, nasa subungway pa rin ba account man, maliquidate, ginalantaw tani ko bala operational pa ini. Pero ang duda kita, ang ining computer with the printers, ang isa ara sa barangay hall, pero ang information sa isa, hindi man ni ima account, pero may report kita, kag ginakuha ko pa ni ang ining papilis, kag information kung bala matuod yung ginulam ini, gin-MR, mga kabiyanan na ining printer sa Duenas Central School. RMN Patrol 774. Gusto ko ni malabot mga kabiyanan ang school principal. Kung bala matuod ining mga kabiyanan nga ginulam gidman sang sining bulutuan ang ining computer with printers nga tikon intended para man mga kabiyanan sa karaydan sang bilogang bulutuan, why gine-question ang pamangkot mga kabiyanan kay may information kita nga nabaton gabay pa nga indi do ginarkilahan ini sang bulutuan. RMN Patrol 774. Inaano ini din gakadtong income sini. Kung makadto sa eskwilahan, wala problema. Ang problema kung garimit ang eskwilahan, diin makadto. RMN Patrol 774. Gabay pa mga kabiyanan nga hindi matuon ining report kay kun hinali. I-accounta ni, pila na ni katuig mga kabiyanan, 2024 pa naging operational ini. Aba, da bakit mayad? RRMN Patrol 774. Sige, kaya makita na, higit kita. Natipon ko pa subong ang information, kaya hindi kita gusto nga mangin na hearsay. Kagpato-pato, kaya basikon, liwat naman papasaka sa cyber libel, ang iho di puhaya. Pero abi sa na, no, pwede mo nga pasaka sa kaso. Balaan ko na ang diin masulob di sa piyungo muku kapitan sa mga ning kaso-kaso nga ni RRMN Patrol 774. Balaan ko din ko ma malusot ka din ko ma agi RRMN Patrol 774.
Sigurado, hala ni tanan-tanan, documented din eh. Pero hindi kita mag-

0: Pandaso-daso, dari kay gusto ko mga kabiyanan, ibutang tani sa si, siguro.
1: RMN Patrol 774.
0: Sige, palo ni Santa ni. Kay iskrimahay naman kita si ni. Kasama si kasamang Marjigar, excited ni Permi karagabi.
1: RMN Patrol 774.
0: Dalig ka rin kung makuha ko naman ng dugang ang mga dokumento. Guyuron ta naman ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibagnos ta naman ka kagabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Papahuway-huway danay. Kaya taganta ka tsansa para makagurugidawa mas malawig-lawig. Kaysa Lunes, madunuton ta naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, rest in peace. Rest well ka danay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mauna pa na tayo mga kabiyanan sa kay Sara Duterte ang verdict mo ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Naulat-ulat ko na lang kung anong results ang resolution. Sige-sige kay hinali ganit nga magpabor sa amon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tila yan naman huwag nilagob.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ito na lang mga kabiyanta. Ganong siya naman nag-online sa ito na. Mga kabiyanan, salamat yan sa mga nag-ulupo. Dari mga kabiyan sa itong palatuntunan si Gispal present man. Mga kabiyanan si Arina. Ang mga riari sa mga Marisol. Si Inday Marchico Villa. Ang mga sulsuriro kag mga sulsurira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, mayo lang pag-ayo-ayo lang na Inday Marjico Villas sa Turkey.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Inday Tilly Pipar, present man siya. Si Inday Alice Friedrich. Mga kabiyan na si Kambi Ags, present man siya. Thank you, Gid. Kagsubuman si Isabel Palmaris Bagsain. Si Mayrin Gobatang Gasiles. Rin man siya watching from Kalubihan Haro Iloilo. Si Florencia Socaldito Kalimpay, present man siya. Si Susan Siscar. Rolando Tosalim. Subuman mga kabiyanan si Daniel Ganyon Taborno Jr. Kaga subuman mga kabiyanan na si Ramil Palmares, present man siya. Mga kabiyanan kaga subuman si ano ni present man mga kabiyanan diri si Mercy Hargiel Agado. Permi always kining bayaw ko yaw. Romel Palmares, si Solomon Antonio, Riman siya, si Jai Ministros, present siya, si Florencia Socalito Kalimpay, subuman si Joshua Sermona, oh yung guard, tadidin ka na subong to!
1: RRMN Patrol 774.
0: Long time no, sina kita? Magalang tawag sa buong mga kabiyanan si Joshua Sermona. Uy, condolence gali. Ay, nagtaliwan ganyan nga pinalangga nga nanay ni guard natin, Joshua Sermona. So, Joshua, sige ah, ma-communicate lang kita sa imo. Sige, sige, condolence gid sa mga pamilya Sermona. Si Tristan White Gulay, present man siya. Subuman mga kabiyanan si Arnel Saunoy, present man si Rosal Ninita, si Arnold Huenda Francisco. Subuman si Indrika Lababit, present man Odi Candelario, si Abloy Ngani, kaga Idna Mohal, present man siya, Gisli Lauro.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pangamayong kay tangan nyo dira, no? Si Nestor Ko Hibugaon Jr. Mga kabiyanan, mga members ng Alpha Sita Partners nga nagapamati man. Sige. Subuman si Digest Life Lauro. Present man si Margarito Espio Maraminto. Tessa Luzbanies, kagasubuman si Alfonso Papa Jr. Tutupon sa pula-pula man mga kabiyanan ng aton nga piloto sa una sa taksiyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Eh, kumusta na dang aton kwan? Ang aton da nga Memorial Park, buhi pa?
1: RMN Patrol 774.
0: Nadayo na dang poultry farm nila, way pa. Kung nagpabilin pang Memorial Park inada. Scenery Aklarasyon, present man si Bimbo Pinuela, Baltasar Agado, bro. Sige, pagayo-ayo lang sa Saudi Arabia. Amoroso Glyn, suboman si Gregorio de la Cruz sa Katarin, Susan Siscara rin na siya. Si Florinza Sukal dito, Kalimpay is watching. Maria Rubik, Kanunikato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Suboman si Rix Goku Verdi. Present man, Jeffrey Villaluna Hibionada. Present man, si Ramil Sudayan. Edgar Morales Hikanal. Kag si Dennis Villena. Jeffrey Villaluna Hibionada, present ariman siya. Kag si Inday Palagas pagitagan no taga Turkey. Inday Margie Cobillas. Dalaga bididay da na Turkey kay pakupahan tari sa Bisaya o.
1: RMN Patrol 774.
0: Naglain pa pabo na iya.
1: RMN Patrol 774.
0: Eh, mano pata?
1: RMN Patrol 774.
0: Oh, Domingo na. Simba kita kay Domingo. Tapos, libako nyo man ang kasiligan nyo. Alin naman Lunes hasta Sabado.
1: RMN Patrol 774.
0: Ambot nyo mga klase sa tao. Okay, salamat yun sa inyo pag-upo. Dari mga gabihan sa atong siling pagkapangalaga. Dari sa inyo palang tuntunan sa RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Bihap mga kabiyanan sa atong sining technical partner na upod sa kaya Radyo Man Jason. Lagi din naman mga kabiyanan ang inyo sining alagad. Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tataka RMN. Happy weekend!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabibigay.

isang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
2: Ahoy! Kini clear time.
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko si Nisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: news and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
3: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
5: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Kenny Kale!
12: Uy, 150 over 100 dali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay...
14: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
16: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulang sakit.
18: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
19: Pirmi nagakalabu ang akong panulok, do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot kagani sa 320.
18: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
19: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akon sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
20: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Nak! Kitkabas na nga!
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
4: Nay, kagraduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: O pag-uri na ko ka!
7: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.
9: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
10: Ako si Ana. Wala ka man dawe. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
11: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
12: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
16: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalaga paalala, ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangungkong makabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
19: Pangbog kung makablooms sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AC-

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulong na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala mas gigabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa...
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
8: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun lang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Oras sa atin mga karadzuman, Philippine Standard Time, alas 12:40 sa aga.
19: Biyaheng RMN, mga kasuguan sa trapiko, mga balita sa dalanon, programa nga pasahero ang bida. Upod ang mga frontliners sa karsada, ang aton mga radyoman manibela, mga driver nga ara sa likod sang aton manibela, ang mga driver nga sweet lover, radyoman manibela. Biyaheng RMN.
18: Mayang aga sa ating mga karadzuman, welcome na sa pagpangalagad sang Biyaheng RMN. Adlaw kita sa buong sang Domingo, October 11, take this meal, 26. Sa ating mga karadzuman, kita ang batian sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 774. Kita makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
19: Biyaheng RMN.
18: Sa kinahandan subong kagahon akong inyong mangin kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon. Of course, pag-aupdan kita sa aton mga Radyo Manabela sa pagdulong sa inyo sa latest ng information, latest ng mga balita nga nagakatapo lokal, national, and even international.
19: Biyaheng RMN.
18: Kamusta ang inyo Domingo sa kagahon sa aton yung mga karadyoman maulanon nga kagabi, no? Nagulan ang pila kabahin sang syudad sang Iloilo nga amo ang rason sang pagsaka sang tubig baha sa pilaya ka mga lugar, no? Bangod sang sining pila man ka oras nag-start hapon, then gabi na kag natapos ako naguntat ang ining pagbubo sang ulan sa aton nga mga karadzuman, no? Sa probinsya sang Iloilo bubuman ang mabaskog nga ulan, and so far hindi pa mabatsagan ang ginatawag naton or ang ginatawag na super El Nino, no? Ang technical term sa nadara is strong El Nino, no? Mainit man kon adlaw, Pero kung hapon, ginalauman ang pagbubo sang ulan and dati nagabaha-baha, no? Sa pilakabahin iya sang probinsya. While sa iba naman iya nga banwa, sa aton mga karadzuman, may batsaga na gidman, no? Ang El Nino. Pero hindi pa muna ka baskog ang mataas ang level nga ting matawag naton nga super, no? Super El Nino sa aton mga karadzuman, no? Ang iban nga mga mangunguma nakabatsag na gidman, but madamo pa sang bahin sang probinsya nga damo pa yung tubig, no? Amo na gining hambal ko na nagabaha pa. And nami panguhong sa aton mga karadzuman, no? Nami panguhong kay ti mabasa pang duta, no? Ang mga bungsod naton nagaproduce pa sang mga uhong. Nga mga monidaan nga mga bulan from August, I think na late, no? Sa una August, September, pero siningulihi daw October na kag nag-start ako later part na sang September. Nag-start and may ara pagid man sa buong, no? Sa pila kabahin sang probinsya, may ara pagid man nga ti may makuha pa sila nga uhong, no? Kapin pa nga hambal nila pagid, I don't know if tuod na ang hambal bala nila nga kun magpangilat gani kag magpadagoob, expectaron mo nga damo-damo na sang uhong sa aton nga mga karadzuman. I don't know kung tuod na, no? Kun may ara na sang scientific explanation, no? Pero tiyan mo nang ginahambal abi sang aton nga mga katigulangan.
19: Biyaheng RMN.
18: Anyway, sa aton nga pagpangalagad, sa aton nga mga karadzuman, of course, aton naman hambalan, maghatag kita update, may kantanan sa ginapananaw nga pagbag-o kon price adjustment sa gatong, no? Kon sa langis. And according diri, sa bahin sang oil industry source nga lauman ang mixed movement. But silingon, may ara nga magasaka, may ara nga maganubo, no? Sa masunod ni semana, ginapananaw nga maganubo ang presyo sang diesel while ang kerosene, ang gasolina amo ang magasaka, no? Ang diesel maganubo sang 1.80 pesos tugtog 2 pesos per liter while ang gasoline 2 pesos tugtog 2 pesos and 20 centavos per liter ang pagsaka sa masunod nga semana. Practically this week, kahit isang day na kita, no? Pila na subong ang litro sang gasolina kag diesel, no? Kay bisan may ara sang rollback, do hindi gihapon na batsagan, kay taas gihapon ang presyo sang gatong, no? Kay ti halos sa tanan subong ang mga lugar nagabatsag, no, sang sining krisis bangod sa tensyon dito sa Middle East, no, bangod sa sining agyera. And actually, no, ginapananaw ko na niya, hindi man ta kahambal nga amugid man ni mga tabo, but based abi sa trend, kun ma-observe baran nyo na halin sa nagligad, kun maglala pagid gani ang tension, like for example mag-away kun may mga tanker, no, may mga commercial ship dito sa Strait of Hormuz or sa Middle East. Nagasaka ang presyo sang gatong because tama ka limited sang supply, and we all know sa law of demand and supply or supply and demand sa aton mga karadzuman, kung damo gani ang supply, barato. Kung gamay gani ang supply, mahal, no? Ti amoy na ang nagakatabo naman subong kay ang Saudi Arabia nati isa man sa export sang langis, no? Nagasigi away nila to sang Houthi sa bahin sang Yemen, ginatake sang Houthi ang pila ka mga planta to sa Saudi Arabia, particularly ang mga oil plants nila dito, kag nagabalos man, nagaretaliate man ang Saudi Arabia sa aton mga karadzuman.
19: Biyaheng RMN.
18: And actually, sa nagligad to gani, may nagkalamatay to sa pagpangatake sa airport, no? Dito sa bahinsang Saudi Arabia. Because of that, amo naman ina ang ginakulbaan naton nga base kon magsaka na naman ang presyo sang gatong. And ang supply diri sa aton base bala kon magnubo, no? Amo pagit ng budlay kon wala na gid sang supply. Ang presyo mapian-pianan pa. No, pwede kita kakinot lang. Ang mga essential lang anay nga lakat, no, ang aton nga laktan as much as possible. Hindi anay magamit sang salakyan. Pero kung wala sang supply, wala kita mahimo, no? Ang government naton, naga-import man, nagabakal man kuno sa ibang nga refinery, sa ibang nga mga pungsod. Pero ang pamangkot bastante ay han, no? Kaya mo naman ang ginakulbaan naton nga maging resulta kung magsigisiging inaway dito sa Middle East, no? Kita daan sa Pilipinas, kung may mga nagakatabo sa iba niyong pungsod, apektado gid kita, no? Nagasido, nagatrangkaso na kita dayon kung may rasang mga krisis, kung may rasang mga giyera sa ibang nga pungsod. Amo kita sinaka-dependent sa ila. Amo kita sa nakadependent sa iban niya pungsod. Now, mayara sa nagahambal nga ti. Nga ang very friendly ang Philippines towards sa iban niya mga country. No?
19: Biyaheng RMN.
18: It's like for example, sa Amerika. Sa Israel, no? Nangin isyo pagin sa nagligad do sa Maydaga City. Ang pagbisita sang ambassador sang Israel, no, kay ti damo man bi sa mga Pinoy nga gusto nga gina-condemn ang allegedly genocide sang Israel dito sa Palestine, dito sa Gaza, which dapat yun man, no, nga tun-an ng taon ina, kay ti damo na gid sang mga civilian, damo na sang mga inosente nga apektado. So, amo nang ila panindugan. Nga ti Free Palestine, pero kuno ti si Mayor Lenny Robredo nagbaton sang official or sang isa ka representative, no, from Israel, no. Kita mo na ni mga Pinoy, grabe ka ang cancel culture, galing hindi lang sa South Korea actually. No, grabe yung cancel culture daan sa South Korea. Bisan rin sa Pilipinas, grabe ang cancel culture. No, ti, nahibaluan ninyo kung nga very hospitable kita sa iba niyong mga pungsod. Especially sa mga kaalyado naton. Isa man ina sa paagi sang gobyerno naton nga maglapit sa ila para nga tikon may, no, kagaangay bala sa aton nga normal nga mga tao, no, tiga pang amigo kita kagti, of course bisan di ta man napagakuon, but naga-expect kita nga kun may kinahanglan kita nga bulig, naga-expect kita nga mabuligan kita or isa hindi man mabuligan. Ang patigayon bala nga tawag sa aton yung mga karadzuman. You know, connection. Nag-build kita sa connection. Tiyan mo man yung ginaubra sa aton nga government officials. Tapos, ti mayara sa nagakontra nga ako nung nga amo ni. You know, ang isa ka tawo, ang isa ka officials, ang isa ka pungsod. Especially kung hindi man president, especially kung hindi man siya ang mahambal naton, amo lang ina ang mirror sang pung isa ka pungsod. Ti siguro hindi ta saya pag dalahon, pag dalahigon sa iban nga mga butang. No, just like for example, bisan sa aton lang nga normal nga mga tawo. Ti kun maldita gali o kun kun palaaway ang imo ginikanan. Ano gusto mo or ano ang gina-expect mo nga i-treat sa imo sa iban nga tawo? Palaaway man because part ka sang family sa imo nga ginikanan, no? Amo sina sa aton mga karazoman. Amo ina nga ti amo na sa nasilingko. Ang government naton nagapangamigo sa iban nga pungsod. Nagabuild man sang connection. Because ako unta hindi kita ya kasarangan kita lang. No, ang iban kontra-kontra pa ang pag-alyansa sang Pilipinas sa Estados Unidos. Pero we have to understand nga may mga butang nga kinahanglan ta ang bulig sang iban niya pungsod. Another example, kung abya sa imo nga friend, no? Ti, just because may ginubra siya dara nga sala, hindi mo na siya pag-i-friend, no? Mag-criticize, criticize lang kamuya sa wrongdoings. Ipakamalaot nyo dara kung ano ang sala. But hindi man ka mo siguro sina mag-end gids ang connection ninyo? No? Ang baga nila, hindi man na maka-define. That's another thing naman, no? Hindi ko naka-define sang bilog nga kabuhi sang isa katawo ang isa kasala. That's another thing. Layon man na yan sa issue sa Israel, no? Kag sa Gaza, no? Pero tiyan muna, no, hindi to sala yasang sila tong official from Israel. Hindi man to siya yung nagsugo, no? And again, nag-build man sang connection ang ato ni mga officials. Nag-build sang connection sa iban niya pungsod. Even sa Chinese, we all know kung daw ano naton ka gina kontra ang Chinese, especially yung ginoobra nila to sa West Philippine Sea. But then, grabe pa ka-strong sang friendship sang Filipino kag sang Chinese. Example, diri sa aton sa Iloilo City. Isa kita sa, or kita I think, ang may pinakadako nga friendship between sa Filipinos kag Chinese community sa gwa sang Metro Manila. Amo na nga kada Chinese New Year, isa kita yan sa mga pinakabonggang selebrasyon. Just because nga ginaagaw sang China ang West Philippine Sea, hindi na natin pag-i-friend ang Chinese? Kaya ti, ako unta na ko manang bulig sang Chinese community sa aton. Number one, livelihood. Because ang ilang mga negosyo nga ina. Kakanabo sa mga success stories dari sang field Chinese sa aton. Ti just because nga nagaway kita sang West Philippine Sea, hindi man kita makipag-friend sa Chinese or sa iban niya Chinese,

no? Grabe man ka, you know, maghambal, mag-judge bala or maghambal bala nga ay ka very immoral. Sang amuni, sang isa ka tawo. Sang isa ka public person. Pero lang tawa bala ang Facebook, Facebook ang feed niya. No? Kung hindi masangkad ang pamansaron mo, kung very traditional, very conventional ka, mahambal ka, eh, ikaw immoral ka man. No? Muna, ang realidad actually. So, actually, ang aton issue malang ni Kuntani. Ang ang point mo lang sa discussion natin, naton Kuntani, ang pag-import sa Pilipinas, sang oil sa iba niya pungsod, klabot na to sa cancel culture, klabot na to sa mga lain-lain ng mga analogy, no? Na isa-isa na. Amo na, no? Kinahanglan ta mga amigo sa Ibanyo Pungsod because kinahanglan ta sila. Because we're very dependent. Di ba la? Tama ta ka-dependent. Amo na nang isa ka-example. Kung magyera sa Ibanyo Pungsod, especially yung mga naga-manufacture, naga-export sang gatong, kag ma-stop ang delivery sa aton, nga kita tanan. No? Amo kita sina ka-dependent. Hindi kita maka-stand on our own. Hindi ta kasarang. Tiang pamangkot sa naupa. Sino pa kita mga independent, no? Sino pa kita magtindog kita lang. Without sang impluensya sang iban, sang outside forces, kumbaga. San o paihan, no? Tiyan mo nang pamangkot nga hindi kita tama certain ang sabat. Hindi tama sabat kung ano gidman. Kung san o gidman. Kung matabo pa inaayhan. Ti grabe na ang ekonomiya natin. So, tama na gid niya ka ano. Tama na gid kilala. Kung sang una, amo na, classic example. Ang gasolina, 30 pesos. Or lower than that, no? Abtanta pa inaaya. Pila lang ang plete. Subong pila na, no? Ang sa jeep, agyan ko pa na 5 pesos. Sa dyante, sa college ako, 5 pesos. Ti imagine, 5 pesos. Ti subong na mabakal mo sa 5 pesos, tatlo kabilong nga dulce. No? Amo ina. Ang ice gani subong 5 na ka pesos. Sa una, tag-dos, subong tag-5 na. Tama na gid ka mahal. Sang tanan-tanan. Ti pila to 7.2% ang ginsaka sa inflation rate sang or ang aton inflation rate nat pagsaka kay karon dama na naka tama ginakasaka ko na munang pagsaka or I mean tama nakadako ko na munang pagsaka 7.2% imagine ang aton inflation rate nagasaka lang nga nagasaka and another one magluwas sa inflation rate ang value sang pesos naton versus dolyar. Lipay-lipay ni ang sawas ang mga seaman, sawas ang mga abroad, no? Lipay-lipay, pila na ang bayluhanay, almost 63 pesos na. Tilipay-lipay sila, eh, kahit dako, no? Pabayluhan nila dolyar nila, dako ilang kwarta. Pero actually, sa ekonomiya naton, dako man sina ang epekto. Because ang US dollar, amo na siyang standard nga currency nga ginagamit sa world market, sa international market. The in order for us, I mean, kung kita nga mga Pinoy, ang epekto sina sa aton, ang kapital naton magsaka man, dugangan ta para malagasta ang dolyar. Amo na kanubo sa ngaton sang value sa ngaton nga pesos. Pabaylo kapag sa iba nga pungsod, like for example, nagbakasyon ka to sa Thailand. Tama kanubo, pero kung gamit mo ganang US dollar, magpabaylo ka, tama.

0: kadako sang value sina.
1: Biyaheng RMN.
0: No, ti amo ina ang epekto sa aton ekonomiya. Magluwas sina ang iban nga mga investments, though hindi na yung mag-invest sa Philippines. Why? Because grabbing reports ang corruption. Flood control pa lang ni Gani ang nahambalan, tag grabe na, wala pa ng iban nga mga nga sahi isang corruption. Iban niya sa isang corruption, tag iban nga agencies. Sa DPWH, flood control pa lang ina. Paano pag ilang iban yung infrastructure? Sa somehow ang taytay na na-attach or madala-dala pa no sa issues ng flood control. Pero ang mga buildings, ang mga barangay hall, ang mga waiting shed, wala tayo na pagayon na pang review. Flood control pa lang kita kay ti. Grabe yung pagbaha to sa nagligad. Amo to. Halos danan nga syudad kag probinsya sa Pilipinas may record gid sang pagbaha. Tingin mo to nga doon na-highlight ang baha, no? Na-highlight ang flood control projects. Pero paanong iban to nga mga projects nga wala lang nato na-review? Wala lang nato na-checkyar? Tingin mo na siya, ang isa man sa mga rason, nga kabudlay man mangita sang mga investors because sang corruption. Nga, ma-invest niya ang foreign investors diri sa aton. Ngati, hindi stable aton ri ekonomiya. No? Paano natin sila i-convince? Sa amo sini nga sitwasyon? Plus, ang utang ta nagadako man niya ang gadako. Tandaan naton ang utang naton, ang original sina nga pag total in ang original sina, gina-convert na lang na usually. US dollars, gini na. Tiyan mo ito, nahimbal ko kaina. Kung mag-nubo ang value sang peso, kontra dolyar, ti ang aton sina nga utang, konsol baron mo na, ti. Mo muna eh. Kaya ti gina-convert mo. Of course, may pagsaka, gini na. Magluwas pa sa sige-sige man nga pangutang, sa ato ni pungsod. Ti imagine nga pinangutang kita isang kwarta, nga pinangutang kita isang pondo, nga pinangawat man lang isang mga politiko natun. Tapos kung plastaran ka muda isang impormasyon, hindi pa ka mo magpararati. No? Ay, ti idol niyo mo. Halos na lang magdilap ka mo sa buli na sa mga politiko. Ti, plastaran ka muda sa fact. Plastaran ka muda sa mga ebidensya nga tama ka baskog. Hambalan nyo pa nga ti. Pamulitika, political persecution. No? Tapos, i-change nyo ang topic. Hambalan nyo pa gid nga ti, nakabato na meleta, no? Ti kun may magatagid man sang maleta sa media abi kay ti amugid na balang inyo iban balang gina comment. Ti kun may maghatag dira no sa nga maleta, please ang itom lang para hindi iriguon. No. Hindi lang di ang mga ano bi? Mga very girly gid yung color. Magatag mo maleta, itom na lang please or dark blue, navy blue. No. Amo lang na nang rason, amo lang na nabalaan yung mga rason. Ginatagan maleta, puno isang kwarta, tanik ko di manggarano na to sa buong. Obra pa ko di ka pinulaw kun. Dako na yung kwarta ko, di ba? No? You know? Siguro kung nakabaton ko kag dako ang hatag sa ako, nabi nyo, kita nyo pa ko di sa buong. No? Maka muna bala? Sa atong mga karadzuman, nagapinulaw pa ko di sa buong, no? Well, anyway, tiyan mo na, no? Ang aton ekonomiya, naganubo, naglala, nagiging naglala, tiyan mo nang isa sa mga epekto eh. Ang lain pag-ed, kahit inaanad kita nga kung may mga krisis, kung may mga hitabo, ti ayuda naman niya ayuda. Magluwas na, or while nga naghatag ayuda, ti opportunity naman sa mga makauti, no? Ang Balnila, in every calamity, there is an opportunity, no? May oportunidad, ginaya permis kalamidad. Muna ba lang ating nag-antos ka na? Mangkura pa sila, no? Pero ti, ang bagan isang kilala ta kaina, may Diyos ang kalibutan.
1: Biyaheng RMN.
0: No? Ti dapat mangin critical kita. Mangin smart kita. Kay ti amuna ni sitwasyon na des Pilipinas sa buong. No? Kung may mga oportunidad lang, mas maayong oportunidad, kung may kasarang lang, ay, damon nag-alaluwak dres Pilipinas. So, galing kay ti, budlay man, no? Hindi ka man pwede ka, mbal nga ti, kung gusto mo yung magwa sa Pilipinas, sakay ka lang sa bus, ara ka na do, gapuli ka lang das probinsya, or sakay ka lang sa aeroplano, ara ka mas Manila, no? Isa lang kasakay, ara ka na, makaluwas ka na, maka-escapo ka na, pero ti, budlay, no? Imagine, October na kita, ang hambal nila nga tigriwi, Agosto lang. Ti Agosto, September, October, tagay-dagay Nobyembre, o Desyembre, tani masubo. Ay, hindi man siguro masubo, no? I mean, Desyembre, tani puraot. Ti, wala lang guro na exchange gift. Wala lang guro na hatagay gift, ah. No pa ng gift of life, mga nabaton mo everyday, mga kadabog tao mo man, no? Gift of friendship, gift of love, amo lang nanay. Kaya ito extended ang puraot, no? Extended ang tigriwi. Ti because balas ang sitwasyon. Pasensilyuhan mo 1,000 pesos mo, ay kibot ka, wala nabilin. Pang grocery ka, ang isa mo ka-plastic, 2,500. Ti sa una, 2,500, namudahan mo na ng bakal mo. Di subong ano, bugas pa lang na. I don't know lang kung pila ng bugas subong, isa kasakos ang bugas. No, kay ti, laman ko biga bakal, laman ko yung biga bakal. Hindi ko naka-relate sa part sa bugas, pero ti sa grocery, grabe. No? Grabe ka mahal, grabe ka gasto. Ti kung every, usually, kung magtingob ka grocery, every 2 weeks. Ano ti, pero kung do wala ka pa man pamilya, kung isa ka man lang, no, ang boarding house mo, the boarding house gid, tulugan mo lang, kag pulian mo naman, kung kapoy ka na, kadto ka naman sa ubra mo, ti, hindi advisable, nga mang grocery ka. Ti, bakal ka lang kung kinanglanon mo eh. Bakal ka lang kung saan o mo na kinanglan, amo lang na, no? Pero kung magtingob po grocery, kung may bata, kami sa Laguron ka, imagine 3 times a day ang kaon, may mga snacks pa na, gamit sa lods ang balay. No, mga habon, mga shampoo, mga basic commodities na ang kinanglanon, basic necessities. Tama ka gasto. Ito yung aton purchasing power na ganubo. Hambal sang Philippine Statistics Authority sa naglikad, PSA naton, ang NSO, blas ng una. Diri sa aton, sa Western Visayas, ang purchasing power naton, or ang value sang 1 peso is 75 centavos. Pero I beg to disagree. Hindi 75 centavos. Ang value niya siguro 25 centavos. No? Ti ang sang una bala ang dulce. Sa kabilog, piso makabakal ka. Or ti ang mix drop, 4 piso. Kumbaga, tag 25 centimos ang isa kabilog sa mix drop. Ay, di may mix drop ka sa bong? Pero subong siguro, isa ka mixed drop piso or base kon mas mahal pagid. Pero ti, sa iba naman iya nga dulce, 3-5. Ti sa una piso lang na. Dako-dako na sanggin bago sa aton yung mga karadsuman. No? Hindi na gid magwantahan. Hindi na gid magwantahan. Amo lang iban. Hindi na makibot nga sansunod nga siguro, 20 to 30 years, gamay na lang populasyon sa Pilipinas. Or gamay na lang ang working class. Why? Mga Gen Z, sabo, mga millennials, sabo, mas kinaprefer nga hindi na lang mapamilya, hindi na lang mamana, hindi na lang mamata. Because siyang kabudlay? Ang iba nga ti, actually, makasarangan ni sila magsagod sa bata, but ginapili nga hindi magbata. Because tama, agit ka mahal, subong. Sang Bulaklon, gatas, pila bala. Isa ka semana, pila na kalibo. No? Tiko na ikaw, working mom. Kagtapos, hindi pa damo gatas mo. Mapilitan ka ganyan magbakal. Tiko sa isa ka semana, pila na gatas pa lang, tida yaper mo pa. Tiko na ginapabantayan mo pa na sa iba ng sweldo mo pa sa manugbantay. Pagkaon pa. Pamasahe mo pa everyday. No? Ginalantaw mo bala ang sitwasyon kung magkapamilya ka na. Tiyan mo ng iban, wala na sila nagabata. Tapos ang balan lang sa iban, ay, saan ako kapayin mo yung bata? No? Hindi sabto naman, tinga ako ng bata, ako ikaw masagod. Mara nang hambang, bila na edad mo, hingagaw na. Tinga ako mag, wala na gatas ang bata, baklan mo gatas, no? Yun ang iba, naghambal. Nga, hindi sila gusto nga magdugang sang problema sa Pilipinas. I mean, sa kalibutan. Kung magbata pa sila. Well, di taman sila mabasol. Desisyon may na nila. Ay, tutuod magin mo budlay. Budlay ganit sila nga, budlayan ganit sila nga sila palang ang ginagastuhan nila. Paano pag ginakon bata? Ina, ya, wala ka nang gidya choice. No, kung ikaw, ya, wala ka kwarta, pwede ka pa yakahambal nga, ting maumad lang ko, 1 meal a day lang ko. Padagaan ko lang sa kape, padagaan ko lang sa biskuit siguro, sky flakes, napay, no? Pero kung may bata ka, hindi ka pwede ka hambal nga, ti, bata mo, ipaumad mo man. Diba? Natinti mo nabaso lang iban, na mas ginapili, nga ti, hindi anay mag-build sa ilang kaugalingan niya family. With this economy, no? Amo nang hambal nila, with this economy, ti, next 20 to 30 years, ang working class, nabuo na na. May mga schools, gani actually, no? May mga pila ka teachers, man kita nga na istorya. Ang Manila, kung na naganubo ang population, nabatsagan na nila kung baga. Nagnubo ko ng population sang ila students. Ti isa na sa palatandaan, nga ti, sa sining ekonomiya naton, kabudlay na gid mag-take risk. No? Kung sa una gahampal kita sa paghigugmalang kita wala nag-take risk, subong sa pagpangabuhi na. No? Ang higugma na ya, pwede mo na mahibihibian lang. Pero sa pagpangabuhi, hindi ka gigahambal nga ano ah. Kung kaysa na kakahambal nga, God will provide. Ay, di wala, gidya mo. With this economy, sa itong mga karadyaman. In connection sa proseso ng gatong. Once gani nga magsakang proseso ng gatong, automatic halos tanan nga Bulaklon, proseso ng Bulaklon mamahal man ina. Automatic ina domino effect, amo nang domino effect niya. Ti sa next week or this week may ara sang rollback pero ti hindi na mabatsagan, no? Hindi na mabatsagan sa mga drivers natun. Tama lang ang kagamay, no? Isang sining pila? 2 pesos per liter ng rollback? Tama na kagamay. Hindi na mabatsagan. And hindi pa rin sigurado ng rollback. Kahit tiyan mo na ganihambal ko kayo na. Gaina, why to ang Houthi kag ang Saudi Arabia? Diba, second kita naman apektado diri sa pungsod Pilipinas. Ang oras naton Philippine Standard Time, alauna 17 sa aga. Ang ini nga bayan ginatulong sa inyo, Samsung Gold Coffee Mix, no? Tikon tuyo kamuda mga pikita anay. Nakahibol ko ba lang nga samtang nagatigulang naganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness sang supat. Gani ko ini magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Madamo gid ang wrinkles kag fine lines masugtas. Sa paginom sang Santhon Gold Coffee Mix nga mangaranon sa collagen liwat sini nga ginapabasko gangaton ni supat gani mas ma Batang hitsura, makinis ang kutis, kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow Nga Natural, mag Sunthone Gold Coffee Mix na.
1: Biyaheng RMN.
0: Sa atin na pagpunabalik sa atin mga karadyo sa Mar, natin hambalan pila pa kabalita nasyonal kag balita lokal, kag subuman reports ang aton mga Radyo Manibela. Oras, Philippine Standard Time, launa, DC 8.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ahoy! Kinikiler time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, alauna 36 sa aga sa aton yung mga karadyoman, pabalik rin sa aton yung pagpangalaga. Radyoman Jason, i-check abin natin, may number ka na ni Radyoman Volunteer Jan Lloyd Abeliano. Ilan ta ako meron? Kaya meron isang vehicular accident dito sa may bahin sang Lagranha La Paz. Sinigid na mga kagahon sa itong mga karadyuman. And we have this information nga nalagyo ang driver sang sining salakyan na may nabungguan nga baligyan sang utan. Then nalagyo ang driver and we have this information nga naglinok panay pa, no? Sa tunga sang driver sang salakyan kag sang mga kapulisan naton sa aton mga karadyuman.
1: DYRI Breaking News.
0: So i-check naton ang information halin sa kay Radyoman Volunteer at Jan Lloyd Abeliano. And arap mo daw videos and may video and picture dira Radyoman Jason na ginsend ko man sa imo basi ko napakita mo. Dira karon no. Ginapahayag 5 ka lupok ang nabatian sang aton nga mga residente dito sa bahin sang Barangay Lagranha La Paz.
1: DYRI Breaking News.
0: Ang oras naton Philippine Standard Time, launa 38 sa agang iningabahin ginatulong sa inyo sa new and improved NEN Super Plus, mas gin pepektibo kag mas gin pabasko gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NEN Super Plus capsule natural nga protection sa lawas manggaranan sa antioxidants. Suporta para sa mabasko ga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isa sang panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi piliang NEN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Biyaheng RMN, mga kasuguan sa trapiko, mga balita sa dalanon, programa nga pasahero ang bida. Upo da mga frontliner sa karsada ang aton mga radyoman manibela, mga driver nga ara sa likod sang aton manibela, ang mga driver nga sweet lover radyoman manibela. Biyaheng RMN
0: RMN. Basi ilain nga number ngayuan ko na isang friend ka mo sang iyang messenger Jan Lloyd Abeliano, ang JAN. Wala siya kung may nabato na radyoman Jason. Basi kung friend ka mo dira. Langgit. Sige, dali lang din sa ating mga karadyoman.
2: Biyaheng RMN, mga kasuguan sa trapiko, mga balita sa dalanon, programa nga pasahero ang bida. Upo da mga frontliner sa karsada ang aton mga radyoman manibela, mga driver nga ara sa likod sang aton manibela, ang mga driver nga sweet lover radyoman manibela. Biyaheng RMN.
0: Ara na radyoman Jason magin send ako dira sa imo, no? I-check naton ang iyang connection, no? Ay, okay. Amo ning rason ka hindi ka baton sang call because nga balan mo may mga tawo bala, no? Nga basta no number gina-block, no? Ti amo na. Ay na lang ako na lang ma-forward dira sa man Jason. Amo na gulo nga hindi wala siya gisabat or hindi ma-contact pero garing. Muna nga hindi niya mabaton. Anyway, no? Ginatingnan nato yung malapotan ko aton connection dito sa bahay niya sang Lagranha La Paz sa sining vehicular accident nga ginapahayag, no? May ara pa sang nagluntad nga linok panay between sa authorities and sining driver sang salakyan sa aton mga karadyoman. And baldiri sang based sa initial information yung nakuha ni Radyoman Volunteer Jan Lloyd Abeliano nga may natabo nga pag may inkwentro, kumbaga, no? May exchange of fire between sa authorities and sa sining driver. At ang hibaloon, kung nga ang tinaglabot yun sa punto nga naglinok panay, no? Kay nagtinguha ko na nagtuyo nga magpalagyo ang driver, pero nagresulta sa sining paglinok panay sa aton mga karadyoman.
1: TYRI Breaking News.
0: Sige, check na ito yung nakarondri sa aton niya pagpangalagad. Oras, Philippine Standard Time, 1:41 sa kagahon, no? Kahapon, may natabo man nga vehicular accident dito sa may Banuas ng San Miguel. Kung sa din, no, nagtaliwan gid ang isa ka babae nga nagasakay sa iyang motorsiklong natabo is that na bungguan sang iyang kinasakyan ni motor ang nagapark nga truck. Nagpundo ang truck kahit yung driver halin pa sa akla nagbiyahe. Pangapianay, no? Kahit kagahon, tuyo pa, and dugangan pa sang shampoo sa mga tuman kalamig sa itong mga karadyo man. Okay. Dali lang, get. Hambal sang driver nga tinagpangapi sana kay tinatuyo siya because sang biyahe. Muto nga nagka-park siya and nabungguan sang sining motorsiklo ang truck, no? And unfortunately, ginbawian gid sang kabuhi ang babae nga driver nga actually, no, nagalapta naman sa social media ang pictures niya, ang condolences sa ano tawag to? Oh, dali lang git, no? Oo, tawagi ko nuliwat, Radzuman, ara na?
2: Biyaheng RMN, mga kasuguan sa trapiko, mga balita sa dalanon, programa nga pasahero ang bida. Upo da mga frontliner sa karsada, ang aton mga radyoman manibela, mga driver nga ara sa likod sang aton manibela, ang mga driver nga sweet lover, radyoman manibela, biyaheng RMN.
0: So sa social media na muna sang nag-post, no, nagpabutyag sang condolences sang ilang simpatiya sa sining kamatayon sang sining babae nga ginapahayag operations manager sing isa ka kalan Andre sa may syudad sang Iloilo. Oras na to ang Philippine Standard Time, 1:43 sa kagahon. I-check out on this time report or ang update halin kay Radzoman volunteer John Lloyd Abellano.
1: TYRI Breaking News.
0: Radzoman John Lloyd. Laga sa Lord Radzoman Jason.
2: Biyaheng RMN.
0: Balikan ta sa dilig na madugay. Ara na. Radzoman John Lloyd.
3: Radzoman Radzi, mayong aga, kag sa aton mga tagpalamati, may naglunta diri nga pagpanglutang diri sa may Baldoza o kung diri sa may Lagrana ayon sa may Lapad. Sa aton paguna nga pa-initial nga paglantaw diri sa sitwasyon, may isa ka salakyan nga 4-seater kulor itom ini Radzoman Radzi nga wasak ang atubang sa iyang salakyan. Sa pagpamati nato sa mga pumuluyo diri ayon sa may Lagrana sa may Lapad, nangambal sa mga pumuloy, halin pa lang sa may Baldoza, tuktok diri sa may Lapus, may nabungguan na ini ang driver, ganing wasak ang atubang sang salakyan sini. Gintilit isang driver nga magpalagyo, no? Bisan wasak ang iya sini nga atubang sang salakyan, kagang roy da sini, dubuslot na git, nagasiparar na ang rubber sa metal. So, nagpalagyo ini, Radzoman Radzi, kag pagkadugay-dugay man nag-abot nga patrol sang police. Kag mga 5 ka minuto siguro, may napatiang kit mga 5 ka lutok ng pusil. Kag mga pumuluyo na bother kit pangod paglakat nila, ginlantaw nila ang police ginalaot na ini ang salakyan.
0: What was sa laot ginalagas?
3: Ginalagas ini Radzoman Radzi sang patrol sang police ang salakyan nga nagpalagyo ang color itom ini. Sige, dali ginagpahuway, nagpundo ini, nagpundo ini sa lakyan na ito, dili sa tubang sang 7-Eleven before ikaw magliko sa may lagran na sa lapad.
0: Okay.
3: So, ginbantayan ini sa mga pumuloyo dili sa lapad. Pero pagkatukay-tukay, dinapilit gid ko no sang driver na maglakas bisan ang iya nga roida si Iko ba na.
0: Mm-hmm.
3: So sa aton last nga nakita, Radyo Man Rezi, nagpalagyo ang itom nga salakyan. Kaginlaot, ini sang pulis, kaginlaot sa subong, padagin pa Japon ang paglaot sa kapulisan. Kaya mga pumuloyo, gani, nagpantay, matrikatina, no? Diri sa may pedestrian lane ayon, pero subong wala nakita sang bilin pa nga information because nalagyo na ang ininga itong nga salakyan. Kaya pulis, naglaot na lang.
0: Oh, ang butsilingon, ang sino nagpalupok? Ang driver nagpalupok man or ang pulis pa lang nagpalupok?
3: Base sa aton nga pagpanalawsaw ang interview diri sa mga pumuluyo nga nakakita sa sitwasyon, nagbayluhan ay kulos ng pagpalupok ang pulis kag ang driver sang salakyan nga wasta ang atubang sini. Pero ibigidin naton ma-verify ra Radyo Man Rezi because hindi naton first time nakita. Pero base ini sa impormasyon halin sa mga pumuluyo nga nakakita.
0: Mm-mm. So sa subong wala na dira ang salakyan.
3: Wala na diring salakyan, Radyo Man Rezi, nalagyo ini kagin laot ini sang patrol sang pulis.
0: Nakadalagan pa sa iyang sitwasyon?
3: Nakadalagan pa, Radyo Man Rezi, because pagkakita naton ang pulis na lang ang patrol ang napilin ara sa likod, kag ini nagaipat-ipat lang padulong dito sa unahan pagwa sa may
0: paano?
3: Sa baldo, sa may paliwag chicken.
0: Okay, padra nga way pagwa kumbaga sa Iloilo City dito sa Circumferential
3: yes.
0: Road.
3: Yes, chakto ka rin naman.
0: Circumferential Road, Coastal Road.
3: Yes, chakto na.
0: Oh, so again, lima ka, mga more or less lima kalupok ang nabatian.
3: More or less lima kalupok ang nabatian na doon. Kaya nagkakaon kami din inilaga sa may lagran hamo, tapos na may nabatian kami sa may naglinupok, naginalaga ng mga pumuloyo, ginlantaw, manapot. Kaya mga nag-verify nila, na nagbayluhan ay kuno sang lupok ang pulis, kalalang driver, sa salakyan na ito, na wala ka ato.
0: Mm-mm. Pero wala gid nakuha pa ang plate number, no?
3: Wala pa nakuha na to ng plate number. Apang maging send ako dira na picture, yes. Radyo Man Rezi, kung anong sitwasyon sa salakyan, kung makita mo dira, wasak gid ang matubang, sige ka lang naroon, na nagsipira gid ang rubber sa iya na metal.
0: Mm-mm. Dira, sa may inyo area, sa Gintabuan nga ina, may nabungguan siya dira or wala?
3: Wala. Nag-park lang din siya sa may 7-Eleven before ka mag-turn right sa may Lagran Halapan.
0: Okay.
3: Pero wala na. Nag-stop siya. Pero mga after 5 minutes pag-abot namon, nagdalagan, gintilit, nagin na magdalagan ng salakyan niya. Isa ng road, kaya inilapitated.
0: Oo, by this time, siguro, base ko nakuha, or I mean, na-apprehend na siya sa aton nga otoridad. Ginlagas nila gila yun?
3: Ginlagas nila gila yun. After na mabatian ng mga linupok, no, kaga na-verify man sa aton mga pumuluyo na nakauna dito lang daw, na nag-look pa na ito ang driver at ang police nga naglaot. E pagkakita naton, ginlaot na siya sa police. Wala na takabalo kung di inat sila. Pero hopefully, madakpan din because delikado ginirento.
0: Yes. O subot si Lingon, gali, before siya da nakakalabot sa Lagran, ha, posible nga may report na nga nabato ng police nga may nabungguan siya?
3: Posible, gidadyo man rin. Because madugay na bago makita sa mga pumuluyo nga nag stay din siya sa tubag sa 7-Eleven.
0: Mm-hmm.
3: Ang motor nakita man sa mga nakasinggol, mga motor na gambal sila. So nakita mo sa picture gintan ko sa
0: yes, inyo,
3: mga
0: yes.
3: Babae niya nakasinggol.
0: Mm-hmm.
3: Sa ito na nugid niya, pinito pa lang ko na sa may baldosa, may nabungguan na siya sa mga gabalikya gulayan.
0: Mm-hmm. Okay. Tidirikado na kay base kon sa sobra niya bala kadali kasi sitwasyon sa salakyan niya, base kon makabunggo pa siya tao.
3: Delikado, bidretso man rin. Taking sa aton, mga pagkabatikan ina, no, sambal sa mga kumuluyo at kung nanukit ina nga nakasinggol nga motor, nga babae, hubog ko no ang driver nga ini. So, nagpundo din siya sa may 7-Eleven, kaya nag-stop pa, pero pinapilit, sigit maglakat ang iya sa lakyan. Bisa nang iya nga ruita, lapitated na bidretso man rin.
0: Pisa sitwasyon, base kung hindi naman na siya makaparayo, and hopefully, no, na dakpan sa kapulisan, kay ti magluwas nga makahalit siya sa iban, of course, ang kaugalingon man niya, mabutang man sa risgo.
3: Hopefully, gidradyo man rin. Kaya delikado yung sinigat. Siyempre, ginapanog yan naman ang atong mga driver na maghalong sa siningat yun.
0: Nag-aulan pa?
3: Subong wala na nag-aulan, Radyo Man Rezi, pero mabasa ang dala natin. Kasi hindi natin mabasa ang ulan, no?
0: Mm-mm. Okay, sige. Thank you so much, Gid. Rajuman volunteer, Rajuman intern, Rajuman, ano pagkid, Zan Lloyd Abellano. Thank you so
3: Madam
0: much, Gid. Nagpuli ka na. Puli ka na, puli.
3: Tatak
1: RMN. DYRI. Breaking news.
0: Madam Ogid nga salamat sa kay Rajuman volunteer, Rajuman intern, Rajuman Zan Lloyd Abellano sa gindulong nga breaking news. Ti amo to gani amban ni Rajuman Zan Lloyd tama ka delikado kay basi may mabungguan pa to sa kag sa iya man mismo kagalingon. Ginapahayag nga nakainom ang ining driver sang salakyan. And may information nagli ang kapulisan before siya nakalabot sa may ladgran ha. May information na ang kapulisan nga may nabungkuan na siya. That is why nga nasundan siya sa kapulisan. And hopefully, madakpan siya. Kahit tama ka delikado, basi kung damo pa ito ang madalahig, kag may dala pang armas, no? Kag muna, no? Iyaman mismo ko galingon eh, mabutang sa alang-alang sa ito niya mga karadyuman. Oras naton Philippine Standard Time, alauna 52 sa kagahon. I-check natin report sa ato ng mga Radyo Manibela. Unahon natin si Radyo Manibela 12 sa Miladyo. Radyo Man Jason, may bago siya ang number nga ginsend ko. Basi kung lain ang matawagan mo, bala kang natin makontak, no? I-check natin ang report, no, ni Radyo Manibela 12 sa Miladyo.
2: Biyaheng RMN.
0: Dr. Bambi Tupas, grabe kung kita nyo kayo na si Doc Bambi, no? Hindi lang doctor, no? Hindi lang a resource person naton sa Yes Doc, kundi nag-slay man si Doc upod sa iyo husband sa ano kayo na sa fashion show, no, sa Iloilo Medical Society, no? Sa bahin sa Iloilo Convention Center. Mayong aga, Doc, no? Wala itong gugay, ano? Karoon naman, ano lang, tingbo na lang. Mamarji Cobillas, si Ma'am Florencia sa Caldito Kalampay, Ma'am Alice Friedrich, no? Grabe ang 1 euro, 70 pesos. No, diri sa aton sa Pilipinas. Di mo na nga, damo gid ang gusto nga magkadto sa Europe. Kaya dako gid, no? No, ambal niya, sakto gid, puro kurakot mga buhaya. Candido N. Cajonado Jr., maayong aga, Jonard Oginuig, ano ni? Maayong aga, no? Sige ka pag-api man ako actually. Edna Mohal, Tristan Abonado de Asis. Marlon Sobrevilla, Brad Pitt Madera Bisto are watching sa Danao. Haniway, Besto are Madera Armada, Alejero Duerme Borsilio. Madam agad niya salamat. Embong Solaberis, Nonoy Solubrico, Nerio Aklarason. Kag sa iban pa nato niya tag palamati, maayong aga sa inyo nga tanan.
2: Biyaheng RMN.
0: I-check ito na this time report ni Radyo Manibela 12 Sami Ladyo.
1: DYRI Radyo Man Report.
4: Yes, Radyo Man Rizzi, good morning.
0: Maayong aga.
4: Oo, bago daw na huluidlaw man kita, no? Sa katapusan, narin naman kita, no? Nagbalik na nga ito na programa, no? Bago, malaway ka akong broadcaster, pero ito subong hari na gid mabatian na nila ang aton nga situation ni report
0: kung
4: sa dalan
0: para sa Marisi. Idlaw ko na sila sa imo.
4: Gani man, no? Te, good morning gid sa aton mga avid listener, labi na gid sa aton nga programa Biyahe nga Rimin. Radyo Marisi, no? Sa paglibot-libot na akong sa Sudad Siang Lilo, no? Mapping kita ina sa nga wala kita mang madugay, no? Pero wala kita di ka labot sa porsyon sa nga, no? Sa nga lapas, no? Amo to nga wala kita kamang ituro sa nga
0: latabo. Para no? Magkaguro kay ti, amo to? Mula itong sitwasyon niya?
4: Roger, o, nati sa paglibot-libot sa Sudad Siang Lilo, mga tulutaway man na Radyo Manrise, no? Kaga, ti, daway naman sa mga kuturan natin nga nagalaw-lagaw. Labi na kayo subong kay Basa Abe, no? Bago lang tapos ang kumutalit, eh.
0: Mm-mm.
4: So do nga aton mga uturan, nga aton nga mga uturan nga mga rider, no, tricycle driver, no, do nagpulupahuay man sila. Kay te, ngayong agatulutalit, he, daway man sila gawagin makita ang mga pasahero. So iba nagpulupahuay na. Kadirang makita lang naton, mga uturan naton nga naglagaw-lagaw sa Subo, kay te, Sabado night, no, dira sa particular dira sa Smallville. Kag diri sa may kuano sa may mga ilingan naton diri sa ICC di ba diri sa may Gaysano no ang makita naton kag na may mga tao pero te daw lain kita ni bala kon way magulan ra man rise pero subong makita naton nga daw gamay lang no sa mga kuturan naton nang naglagaw-lagaw ra man rise. Matulotaway ah, so matutal matulotaway, iti amo lang na, medyo maghalong kita, kaya iti ang aton na ulo, buta tabunan, ginaton perme, kaya hindi nato mapaktan, to kay dugay, nagatalithe, no? So akong ganyan, napagpulopanaog ko, do, nabasa ko, amo nang wala na ako nagbalik, nagpulopangati kami, anay ni Radyo Manibila, bot sa Costa, kaya iti, sili namon, buwas na lang namon, bawiyo naman ang amon nga biyahe. Kaya iti, daway naman gidyawa pa sa hero, no? Malaka-laka naging malang. So, nagpulo pa huway na kami, Radyo Manrisi, ah.
0: Mm.
4: Dugang na ito, no? Ang mga concern na ito, kina sang, tulo timprano, nga ito pag buhos ang ulan, nga, ang mayor nga dalano na ito, no? Mga sa Timawa, no? Dira sa may, particular dira sa may street ni Blangari yung kasa San Pedro, magwa ka di bala sa Biyayar sa Mulo. Dalong kinadang tubig kina, no, na experience na to, nga nagbalik ako, wala ko naging papanaog sa insakto, ganyan papalanaogan ng akon pasahero, kay siling ko kung sigiyon ko, basi malabot ang akon sa lakyan, kay kadalong get, no?

0: diri sa may sunset bulibad. Kaya na, no? Dra, grabe man dang tubig before ka maglabot sa taytay.
1: Nabaha mo na rin?
0: Oo, nabaha man, no? Do, tingala ganit kami, nga do, munabla. Nagambal ka nga ako, nga pa siro, kaya na, naman, no, wala na di-drainage, nga do, nga nagtakas ang tubig, no? Do, muna. So, tiyan mo na yung kakulangan sa Nadaguro, depende sa drainage natin, no? Kasi puno naman na isang basura, nga daw mahina balang pag dalo isang tubig para ito sa drainage, no? Nga ganatunaan isang pag ba Radyo Manresi. Lugangan pa yung mansubong, no? Sa mga way pamatapos na balang mga ginbuhuan lang, hindi kakabalo, no? Kung madalo mang tubig, buho, gali. So, kung kita, okay sa, no, yung malikawan, yun nga ma, kuhan na lang imo nga salakyan, no, makaagi ka sa buho, na daw, kaya muna eh, nga maghalong kita tanan na, sa kada oras ang baha, pero tayo, siguro, hindi naman maglawig yan, kaya daw, arat ako na sa Super El Nino, Radyo Manresi, no, pero kaya muna ganing, si Lord na lang makabalo ah, kung nanugin ang plano yung para sa aton, no, ati may, para kita nga gamatamag kita Super El Nino, pero ti bisan paano nagaulan pa man Radyo Manresi. Kaya akong ganing experience, nga akong magganing inang experience, nagakadlaw ang akong nga pasiro, kaya ti nagalakat kami sa diversion alin sa dungon, disunod kami sa ulan, kita mo na bilang nagaulan, pero nagalakat ang ulan, tapos ginasunod mong ulan, nada mo na Radyo Manresi, tuloy may video ng akong nga pasiro, kaya na, wala lang ko balo kung i-post ito sa social media, no? Pero nami itong kuha ya kay nagalakat balang ulan, nagasunod kami.
1: Ang kuha, aragid?
0: Aragid, hindi ba kainit? Tapos sa init siya, so nagalakat kami, ang ulan, kutob siyang matupan, siyang ulan kabasa, ara kami, nga nagasunod man. So hindi ko man madasig ang dalaga, ang kwansang ulan, blasakop siyang ulan. Adalagan ko mga 40 lang kilometro, per kilometer lang guro. So, amo na siyang dalagan sa ulan nga. Aling kami sa dungon, pakanto kami sa SM. Amo nang makita mo bala nga mala. Tapos gabasa, galakat man. Kanto sa, dira sa may kalubihan, dampi. Na, dira mo nang may nakita ito nga, daw kinaiba bala nga kon pasiro. Amo ito nga ginkuhaan niya ito video. So, wala lang ko balo kung ipos ito. Pero, nami ang iya kuha sa iya mo nga pagkuha sa pag-ulan kay na Radyo Manresi, no? Amo na, nga manashare natin kay na, nga managkalatabo sa pagbiyahe natin sa paglibot-libot sa siyudad sa Iloilo, Radyo Manresi. So, amo na lang ina Radyo Manresi, ang mga concern natin, ang mag-ulan, no? Ang baha, nga matigaan naman liwat siguro sa nga Igtalupangod, ah, kag magkalahuman na ng mga ginapang ubra ni Labla, dugangan pa siyang matrapik siyang aga, nga daw kinapoy kami, no? Mga kopdanan, kuguro ng mga ga-drive sa taxi or sa mga jet, siguro nakapoy gid kay isang aga, ginsira da ng aganan tayo Uber na ito, mga Radyo Manresi, no? Uh-huh. Nga nagtuga, gito ko ina siyang mga halos uminos, mga isa ka oras, ito ba ka oras nga traffic, kung halin ka lang sa pabiya, kay diri sa takas, kapaliko ka lang mula sa may particular sa may barangay Anilaw bla sa Pabia na dragon pisang lagpas ka lang sa plaza sa Pabia traffic na da sa tapos sa may intersection sa pagsangaan dira tapos sa plaza may stoplight dira sa may takas no ado amo nang gitunaan sa pagtugok sa traffic in Radyo Manresi no kay kung gusto mo man diri ka agi naman sa may hibawan. Pagliko mo naman dito pagkanto sa Siwan, grabe naman ang traffic. Kaya mga truck dito, daw dito mo nagalagi, bla? So, mo nang kapoy kisamon kina ng mga kauturan, kakupdanan ko man ng mga driver, Radyo Manresi. So, mayo naman
1: na. Every ano man na, every weekend ba lang?
0: Every weekend daw, Sabado, Domingo. Pero daw, silingani nila daw, last naman lang ko kina, abot kung may extension pa ni sa next nga Sabado Domingo no kay do kabudlay gid no particular sa mga kontara kami ka pululi sa mga third district bla second district dira ka gid maagi sina nga lugar Radyo Manresi. Sige no do amo na lang matag ko na mga situation report diri sa siyudad sang

0: Tilo sa Subong Attack na Radyo Madrese. Sa wala akong maka-extra, wala akong extra ah. Di mayo lang din ang pagtumate, pag-monitor no, 11 again sa kumpare ko naga naminom kape, kape de Radyo Madrese ni Radyo Manibila, boss sa Costa oh. Kag sa kaya founder na, pare ko dyan na, na monitor man. Kasi tanan-tanan nga Radyo Manibila nga naga-monitor ah. Subong nga sa amon nga OFW na, dira kay Mrs. Tulida sa barangay Maragat Kabatuan da mayo lang da nga pag-monitor kag sa amon mada nga mga pamilya sa Kalinog ah, sa mga kastor kag kabayaw pamilya da bauti naghiwat gali kami Radyo Manrise kay nasa nga kanbasing no kita ko sa video kay nasa nga amon man tong kapitan no nga nagvideo po kay nga dumasan na dyahon sila dito ti mayo lang da nga ano ah nga pag sinadya. Good morning sa inyo ba, tanan-tanan, no? Amo lang amang matag ko, Radyo Manrise, no? Kasama mo sa DYRI, Irmin Ililo, Radyo Manibela Dosis, Sami Ladyo, Tatak, Araman.
1: Tatak, RMN.
2: Wala mga salamat sa kay Radyo Manibela Dosis, Sami Ladyo, sa gindulong nga report. Amo na ang ilang mga concern. Of course, ang traffic congestion, ang mga buho-buho, no? Delikado ni para sa mga, especially sa mga nagamotor, bla. May silakbalo nga may buho gali no ilang agyante bulasot sila no and then may mga ongoing works diri sa may syudad especially sa iyang MPI W no sa aton yung mga Karazuman Rajuman Jason tawag gini si Rajuman Lineth no ano kita na isubong no a little bit of gamay nga twist anay no sa aton nga program because ma ano kita mako kita update sa kay Radyo Manenef because kahapon kinapoy gini siya naan coverage no kag bantay isang tatlo gid no ka mga Filipino ang nagrepresent sang Philippines sa nagarainain nga international beauty pageant no although wala sang may nakuha ang corona pero ti may nagturnover man nga Pinay no dito. I-check naton sa dili kinang madugay si Razuman Lineth Fernandez Yulatriz. Kanay sinubalay ni ang mga nag-join. Ano ang mga ginpang intrahan, no? Kag anong mga updates? I-check naton. Kay na si Razuman Lineth Fernandez Yulatriz, ang aton showbiz insider.
1: DYRI Razuman Report!
2: Good morning, Razuman Lineth. How's your day?
3: Maayong aga, Razuman Razi.
2: Mm-hmm. What a way, oh. What a way sa pag-start sang Sunday. Good morning.
3: Nami, gining Sunday para sa aton nga mga Pilipino. Bisan pa nga, ti, wala man kita sang may napauli nga corona. Kay ti, tatlo gid.
2: Ano gani? Luz, ano gani?
3: Luz Biminda.
2: Luz Biminda?
3: Oo.
2: Hindi kasi ang Luz Banias.
3: Kung ano na lang daw, Luz. Tatlo ka nagkalain-lain nga international pageants. Ang ginpatigayon ka Ina. Ka Ina sang gabi. Ka Ina sang gabi. Oo. Kay Aga na Subo.
2: Or kagabi na lang.
3: Kagabi. Kagabi. Ginpatigayon sa ng Duhani sa Thailand ni ginpatigayon ang nagkalain-lain ni international pageants duha ang iya sang mga babayi kag isa naman ang iya sang lalaki kay ti subong ga-evolve man ang panahon mayara naman sa mga pageant para sa aton nga mga kalalakihan tatlo ni kanagkalain-lain international pageant but of course ang pinaka ginabantayan gid sa tanan kag well known gid para sa mga Pinoy amo ang Miss Grand International so ang aton nga pambato diri amo si Angelica Lopez apang napastawan siya nga makuha ang Grand Slam na kontani nga daog para sa pungsod kay ti pidana duhana kasunod-sunod back to back win kita halin sang ginumpisahan ni CJ Opiasa although nga ti kay CJ toya nga daog hindi man to gani iya gid hindi gid siya balasang time na to hindi man siya ginkoronahan oo galing kay ti amo na ganang kada ginahambal na wala ko niga kanang ara na kamo bala sa ending
2: sige
3: last word ga hold hands na kamo sang first runner up if the first runner up fails to perform her duties the ay hindi sala
2: if the winner.
3: Fail to perform her duties, the first runner-up will take over. So, tiyan mo, nagnatabo kay CJ Opiasa. And then,
2: hindi yata, I think, ang ginbos na niya.
3: Oo, mo to. Nangin ang iniyang pageant, nangin well-known ni bangod nga pinasahi ni siya. Mas, kun sa production, mas manami panikisa sa Miss Universe para lang sa akon, para man siguro sa kadamaan.
2: Yes.
3: Sa makita mo na gid sa production number pa lang nila, ang preparation ng stage, host, ang gusto daw ka-organize ang ilan niya pa dyan. Sa kay CJ, mas nangin ano man to, nangin trending man itong iyang production number. Kaya iti, sa dari yung pageant, usually, wala man ay ang mga reigning queens, makita mo lang na iya sa last part na. Mm. Pero sa Miss Grand, production number, mga eksenadora, kiti ang mga winners, yung mga former queens ni because doging tagaan gid sila sang tanan wala nga chance nga makakita liwat sa stage for the final time kay ti amo na lang ning ilang katapusan man sang ilang reign. So kay CJ sang una nagginhigot-higot
2: naglambitin
3: sa babaw to, pero kay Emma naman amo
2: na
3: amo ning iya ginpasahan sang corona si Emma Mary Tiglao. Nagano siya do goddess siya sa intro sa production number. Naka gold siya nga outfit. Tapos yung ila subong stage, may arasang part nga elevated.
2: Mm-hmm.
3: May arasa, hindi siya balang ordinary type flat. Lang sa stage nga do, ka-flat lang.
2: Level tanan.
3: Oo, level tanan. Kasi aga, vary lang na may gapa-eight. May daw lain-lain nga corners, so lain-lain nga shape, may T-shape, may gapayu. Pero ato ya, may elevated nga part. Nakibot ko yung mga host, ari di sa pihak nga kilid. Muna si Emma sa may babaw siya nga part. And
2: na-notice mo rin, Juman Lineth, sa nagligad nga to eh, kasi na pinakarami nga production, organized and the design sa stage, sa tanan nga international pageants.
3: Miss Grand.
2: Miss Grand,
3: oo,
2: yes.
3: Miss Grand. Good. Kaga, every year, Rajaman Resi, nag-evolve sila ya, subunga tuig, pati ang ila, wala man sila kay ti, not ang subunga panahon daan niya, kung mag-pageant ikaw, ang background bala, ano mala natanan, green screen, ng LED. LED. Muna natanan. So, kanami, kay bisan ang ilang background sa LED, timing man siya bala, nag-santo man sa rampa. For example, kung may guwa ang isa kandidata, doon mo man pag, kayo na may mga bulak mo, doon mo na pag bloom sa mga flowers, so mo na ang ilang production nangin manami. Good. Although, tinapastawan lang kita ang Pilipinas nga makuha ang Grand Slam sa nasambit nga kompetisyon, bagod nga sa top 25 lang natapos ang journey ni Angelica Lopez. Si Angelica, before ni siya nag-join sa Miss Grand International 2026, siya mani ang World Philippines. Ah, hindi galing.
2: final. Miss ano?
3: Doon nagsala.
2: Kasi wala ka na nagatag sa background.
3: Oo, wala na lang. Joke na lang to. Kalimta na lang natin. Wala na lang sa galing nag-join.
2: Wow, dagin na lang wala ako kato ni Rajaman Chason, no?
3: Oh, ano yan ni Goro? Bet niya man yung mga representatives ng Philippines. Actually, ang sining nga batch, Rajaman Resi, mga guwapo.
2: Uy, pero you know, may isa ka trivia ka Angelica Lopez.
3: Ano?
2: Same kami birthday.
3: As in, feeling ko ikaw na gid ang next nga Miss Grand.
2: And 2 years, pero 2 years older ako.
3: Pero wala, I think daw wala man sila sang limit sa age kay ti concept.
2: Miss Asia Global.
3: Oo, Miss. Grabe no.
2: Binibini, isa sound ko ah. Miss Universe sa Miss Universe Philippines 2022, dala siya sa top 16. Miss Asia Global 2022, nagrepresent siya sa Philippines, nagdaog siya first runner up. Binibini ng Pilipinas 2023. Then, nag-represent sa Philippines sa binibining, or sa Miss International 2024. And amon ni, Reina Filipinas 2026.
3: Sabi na, naunahan mo lang. Kilala, amo ginagano kon pareho ka mga birthday.
2: Pareho birthday, pero tawgo niya lang kung amanang.
3: Mm-hmm. Pero pwede ka pa, ah. Pila kasi Emma, to gani, gin parampa. Pas, ang bahal gani ni Emma, gin parampa pa ko ng mga 30-hen. Te, may pila pa katuig. May tatlo pa ko katuig. So anyway, sa muna ang nangin resulta sa kapalaran, o kung naging nangin kapalaran ni Angelica Lopez ng Pamatas ng Pilipinas sa Miss Grand International 2026. Ang ginkoronahan naman niya sa ininga kompetisyon, amo si
2: Pareho ka matura?
3: Ha?
2: Pareho ka matura?
3: Hindi ah.
2: Pareho ka mo.
3: Do kalayo, gidgawa ah.
2: Si Imelda, balang ano, shagwa, ano na? Ang pinay na bala?
3: Oo.
2: Do may kahawig. So anyway, continue.
3: Do mga ang ilagan ng mga itsura, do ka mga Pinay nga mga Latina gidya ang mga nag-join kag ang sini nga batch do hindi ka man kun ikaw Pilipino kay syempre batasan ta gid nga do nangin part nangin part na ginadaan sa aton nga amot culture na siguro nga kun hindi kita gani madala sa pageant tamang ta ihaw na guro ah.
2: Oo, pero may ara bala kan kay isa no nga nga daw ano do okay na ba lang for example kay Atisa Manalo, mm-hmm. 'di ba? Ang nagdaog to lain pero may bet kita nga taga ano to gani, taga ang ano gitong basta ang ano man bala ang black woman man to bala. Cape Verde or no?
3: Cote d'Ivoire.
2: Ah, yeah, amo na. Oo. Though dito nga part though okay kita to mga Pinoy, mm-hmm. No. Pero may ragid no nga kon bet naton. Kapin pa kon grabe ang iya nga performance, ang baga tayo ihaw na.
3: Mm, magina-gina, ano pa na, magdina siya, naguro, loto na naguro. Pero sa sinido, wala ka-react ang mga Pinoy, kay Tito Nabalaan, Manila, nga...
2: alang-alang.
3: Oo, do alang-alang pa for Miss Grant. Kay Tito, dapat dira, ang mga ma-join, dapat ang energy mo, ya, performance level, gidya, kag ang mga nagdaugman, kay kung kaysa, bisan ang imo kandidata, gani, bisan do, hindi, do alang-alang pa, pero kung makita mo ba lang ang mga nanggin pa daog to, mga hindi man deserving, so do questionon mo pero are do wala ka react knowing ang mga Pilipino nga very ano gid na sila dan sa pageants invested the mga pageant fans gid mareact gid na sila tani pero ang mga winners deserve Manila kay nagmi sa ila kag katahom kay nami pa magrampa kiti diri sa Miss Grand wala yasang do striktohanay nga pasarela mo dapat strikto lang lakat ka lang kung lakat aramig saot pa sa stage do gay hulat-hulat tagadi nga masimoy matumbling so muna nagdaog si Okun gin koronahan bilang Miss Grand International 2026 si Jihan D. Max sang Tanzania. Ginsunda naman ni ang sang mga runner-ups mayra man sang actually lima top 11 na kibot kita kaina kay Hambal pagkatapos ng top 25 ma ano na dapat ma top 10. Pero nagdugang sila sang isa bitter to gani Philippines pumadaog pero wala
2: ano to ang wild card hindi or sa votation or ano
3: oh sa votation do kada pageant na gidaan subong may ara na gid sang voting component nadala na gid sa
2: automatic dahil nang sulod mo sa top something sa isa ka top
3: di dapat damo ka na yung fans. Joy ka sa pageant, damo ka na yung fans, pang recruit ka na isang, sa mga fans mo sa antes ka mag-join sa pageant. So, ang first runner-up diri, amo ni si Miss Ecuador. Halin sa Ecuador, si Shari Andrade. Ang second runner-up
2: Andrade
3: naman.
2: Andrade? Taga Bacolod?
3: Ha?
2: Dato ka ba Colod Andrade?
3: Oh, mga ngalan. Ng mga apelido nila, do hindi man ah. Ari ganang isa, ang second runner-up ya, halin sa Netherlands, si Bew Megan Goose. Ari, majote. Do, basta mga budle ng apelido, ano na, international na.
2: Hindi dahig.
3: Ari, tagad na rin ni Goro. Ang third runner-up, Guatemala, si Simina Carillo. Aparente yan, taga-bingawan.
2: May kilala.
3: Sa Whitey sa DA. Si Ma'am Connie Carillo. Mga Pinoy ni, basta mga hapos nang pronounce Pinoy ni. Kaya ang fourth runner-up, si Miss Grand Vietnam, si Imora Pam. Mare, ano man niya? Nang, ano man niya?
2: Pam.
3: Ibang bansa, mga budlay yan. Budlay pronounce. Pero muna, ang mga nagdaraog sa Miss Grand International. Ipabati lang bala natin ang hindi speech ah. Dokin Albay kasi
2: sabi ko i-play mo ang farewell message ni Emma Tiglaw.
3: Ito malawig-lawig ro pero nangin emotion ay isaman sa nangin highlights ang Miss Grand ang farewell walk kag farewell message si ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglaw mangod giti nangin para sa iya nangin grandest ning iyang reign kag dugin subaybayan madaan sa mga fans ang iyang journey sa Miss Grand nga sunod sa iya 13 years yagid nga ginapangabudlayan antes niya nakuha ang ika-13 man nga Miss Grand crown pero ang sa balikitan ay sa question and answer portion kay ti ang mag-join ka sa pageant, hindi malang na ginabasihan ang itsura, hindi lang ginabasihan ang panglakat, ang imo da nga talent, but also ang imong ikasarang nga magsabat, ang imong kaalam. So, ginatest man na da. So, sa final question, para ni sa top 5, ang pamangkot sa ila, kung ano bala para si imo ang abilities ng isa ka-empowered nga babayi. Yari bala pamatian naton ang winning answer sang pambato sang Tanzania nga si Gina Dimac.
4: Qualities should an empowered woman possess?
5: I believe the quality should she possess is a kind heart. And to me, the perfect example is my mother. She's a woman that is kind to others. She's a woman that places others before herself. She's a woman that is always ready to serve. To me, I believe that is a quality that allows you to lead with kindness. That is a quality that allows you to change the world. And that is a quality that allows you to reach to a person far beyond the physical, and that is through the heart. And I just want to say tonight, thank you, Mom, for inspiring me to be that woman. Thank you.
3: Ang winning answer ni Gina Dimac sang Tanzania. So, mabatian taman nga siya sabat. Mahambal taman nga. Deserve yaman ang crown. Kinamay man siya magsabat. Kagwapa. Good siya, Rajman Rezi.
2: Oo, doka Pinay lang siya, no?
3: Nakalati, sobrang Latina. Saya ginama-apply. Anyways, amo na para sa aton nga Miss Grand International. Tibantayan naman ni nato niya sa next year. Basi, mabalik naman sa aton. Hopefully, mabalik sa...
2: Yeah, go ahead.
3: Oh, mabalik na sa Pilipinas ang Miss Grand Crown.
2: Oh, and may MGI All-Star pa.
3: Oo. Oh, oh.
2: And of course, our very own Alexi Caimuso Brooks.
3: Mm-hmm. Actually kaina ang mga nag-join to Rajuman Resi, mga do kay Alexi. Nga panglawason nga pang ang itsura yan abala nga do na umpisahan na sang kay Sinuga na batch to kay Katriona nga ang short hair bala
2: ang taga Malaysia
3: hindi ang Vietnam
2: yes Vietnam
3: na naumpisahan na do kada pageant na yan makita ko nga pageant may kandidata gid nga muna so inclusivity man aga promote man ako na sang inclusivity yes. Oo so batayan basi mabawi man kita sa Miss Grand International All Stars
2: kan mag-join ka na.
3: Ikaw pa na. 30, tadaan mo si Emma. 30, pwede pa karampan. 30. Anyways, sa ilo naman kita sa isa pa ka-international pageant. Ngagin patigayon man sa kagabi, amuni ang Miss Asia Pacific International. Do bago siya sa aton pamatian para sa akon, basi sa iban na ano na sila aware of, pero kadamo na bisag international pageant nga ginapasakupan sang mga Pilipino o kun ginapasakupan sang tiglawas sang Pilipinas pero base diri sa aton nga pagpanalawsaw ang Miss Asia Pacific International amo ni siya ang oldest global beauty pageant nga nabase sa Asia sang una ang ngalan niya ni Economist Asia nagagin kapilagin na revise ang title nag Miss Asia Pacific until such time na susubong naghimo na siya nga Miss Asia Pacific International. So ang ato naman diring pambato amo si Gabriel Galapia. Siya na yung nagtapos siya bilang third runner-up kag magluwas dira nakuha niya man ang best in swimsuit. Ang ini nga pageant, hindi naman yung una nga tion nga nagpasakop ang Pilipinas. Bangod kadamo ni Gali, base man sa aton yung research, malamo sang Pinay beauty queen nga nakakuha sang titulo gidya, hindi lang runner-up. Limagid ka mga Filipina beauty queens ang nakakuha sang corona sa nasambit nga kompetisyon na umpisan ini sa 1982 kay Maria del Carmen, Miss Asia Pacific na daw ganyan, 1983 back to back man Gloria Dimayakyak, kaya 1989 Lorna Legaspe, 1993 Michelle Aldana, kag ang sinilang 2018 Sharifa Akel. So muna sila ang mga nangin na title holders gid sang Miss Asia Pacific International nga naghalin sa Pilipinas. Pero ang inaugural gid nga winner ukon ang pag first gid nga first pageant gid ang nagdaog si Angela Filmier sa Malaysia. So muna ang winners sa Miss Asia Pacific International pageant.
2: Mm. Si Sharifa Akil ang pinaka ang latest. Mm-mm. Muna siyang asawa actually ni Esmael Mangodadato. Ang sa Mindanao, Balaran, Zuman, Lineth, no? Kita ko na yung video. Muna nga ba ako familiar siya? Kita ko na bigis ang mga videos nila.
3: Mm-mm. So, muna ganyan, although medyo hindi siya daan na, although oldest siya nga global beauty pageant sa Asia, though madamo sa mga Pilipino ang hindi mo ginablaka-aware. Kaya kung ikaw ganyan, kung ikaw normal nga Pilipino, though ma-register gyud sa utok mo paghambang international pageant, though hindi pa ni ganyan sulod sa utok mo dahil ng Miss Grand mo, magluwas na lang kung dyan sika. Pero kung sa mga aton nga mga katigulangan, ang balaan lang na nila yung international pageant Miss Universe. Kaya tiyan mo na iya ang dakana. Pero subong, kadamo-damo na gidsang mga international pageant. Hindi lang para sa mga kababainhan. Bangod nga may ara man, kagabigin pati gayon, Mr. Global. Ari naman niya para naman niya sa mga kalalakihan. Ang aton di nga tiglawas mo si Myron Jude ukon MJ Ordeliano. Nagtapos siya bilang second runner-up. Sa Thailand, manigin pati gayon, kadungan man sang Miss Grand International. Although medyo gamay lang ni ila yung mga participants sa inaugural nila, nag-start ni sila sa 2014, 16 lang ka mga contestants, nagikan man sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Ang mga, by the way, ang dito yan sa Miss Asia Pacific International, unlike sa ibang international pageant nga ang mga contestant ginakuha na di sa mga nagdaog sa national pageant at ay gin-appoint lang. Sa Mr. Global, mayari man ni sila sang pageant din ginapatigayon sa national kag kun sino madaog amo na ang ginapadala sa international. Sang nakakuha kita na di sang corona, ang first naton nga corona kag ang highest placement sa nasambit nga kompetisyon among sa 2024 kay Dom Corilla. Nakuha niya ang titulo nga Mr. Global 2024. Amo na ang nadaugan so far. Amo na ang mga nangin kompetisyon na kibot gani kita nga tatlo gidgali ka mga kompetisyon. Nagdurungan sila kagabi. Kiti daw wala man gawa nakapost bala or na hype sa mga kikidamo man kita sa mga pageant pages bala sa Facebook. Mga Pinoy ginayadaan nga bisan gani makita maglantaw ka sa mga live kay ina sa Miss Grand, halos tanan o kun halos sa comment section na punan gid sa mga Pinoy nga nagalaom kun tani nga makuha man naton ang three-peat win sa Miss Grand International up ang tinapaslawan kita. Pero base sa mga masunod nga tuig, kadamo pa man sa mga balantaya naton nga international pageants nga mahimo pa mapasakupan sang aton nga mga pakapareho nga Pilipino. Mula ni daan ang naghahatag man sa aton sang kalingawan kag makahatag man sang manami nga imahe para sa Pilipinas given sa mga nagakalatabo sa aton nga pungsod sa Subong. Amo nang dulong naton nga balita Subong nga kaagahon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman Leneth Fernandez Silatriz, Dadak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Maraming salamat sa kay Radzoman Lineth Fernandez Yulatris. Naminay ko mga amo ni gili, no? May mga ambalan ko na. Dahil bangod din siguran mo sa buong padayon ang ta. Ano naman next week, no? Showbiz Insider. Feeling ko mga recap sa mga showbiz news sa semana. What do you think? What do you think? Eh, buto ko lang in naman, no? Amo na sa aton mga karadzuman. Thank you so much, Radzuman Lineth. Pwede ka lang matulog. Amo na ang tatlo ka mga international pageants nga ginpasakupan, of course, ng Philippines. Although wala tanak ko ang crown, but then, pasalamat kita gihapon sa ila kay tingin na represent nila ang Philippines. Hindi basta-basta nga mag-represent sa isang kapungsod. And, hindi ko na basta-basta mag-join sa pageant based sa mga statements sa mga nag-pageant, nag-join sa pageant. Hindi basta-basta ang ila inagyan from training, from training, hasta sa coronation night, hindi basta-basta. Teka na mo, dara sa mga limitasyon, no? Hindi ka pa gusto kaon. Ang tulog mo gamay pa. Kagrabe ka physical gid ang mga activities. Amo na ngati. Pasalamatan tagid sila, i-appreciate tagid sila. Although may mga anakulangan kita, pero ti, you know, the fact ba lang again represent nilang Philippines, dako na ina nga bagay. So thank you so much sa mga representatives naton sa international competitions sa aton mga karadsuman. Oras natin, Philippine Standard Time, alas 2:30 sa aga. I-check na tadabi, report ni Radyo Manabela 9, Joel Ropeso, dari sa aton niya pag pangalagad, no? Dari sa aton nga programa, Biyaheng RMN.
1: Biyaheng RMN.
2: Kahapon man, no, ari man ang mong gina initan ko, kitabi. E di ba lang mga nag-ano, nag-pakarera sa Leganes, sa Zaraga, sorry, sa Zaraga, mga grupo sa pamatanon, mga nag-motor, nag-pakarera sila, no? E dungan man sila to sa Grand Prix sa Singapore, no? Amo na ang Grand Prix, ano itawag? Amo na ang cheaper version sang Grand Prix. Pero tilain mo na ba yung sulakyan niya na gamit. Anyway, no? Sa ito niyo mga karadzuman. Pilason ang duhadri ka mga riders. Bangod nga ti, ano sila, pakarera sila, nag-rides-rides. Kuno, tino, pero ti, pakarera ang nagkatabo sa ito mga karadzuman. Tinagsagidanay sila. No? Pilason sila. From rides-rides, from karera to ospital. Ang ending, no? Ano ginang ginakuha nyo dala sa mga kadelikado sila, no? Kung gusto nyo magpakarera, dito ka mo sa isa ka lugar na dedicated para sa pagkarera. May mga gears ka mo. Kumbaga legal, no? Kung gusto nyo gid. Hindi nga dira ka mo sa highway pa inangadaan. Tiko magkarabungguan ka mo da karon. Bungguan ka mo da sa iba niya sa lakyan. Sinong prisuhon? Ang drivers ang nakabunggo or ang drivers ang binungguan ninyo. Kon mapilasan ka mo o kon mapatay ka mo. Tilang tawa ba lang ahuol ina sa ila? Nagapinahimunong sila da? But because ang inyo yung agalgal, because ang inyo nga biga-biga, madalahig sila, mapriso sila. Tapos, may responsibilidad pa sila sa imo. Kinahanglan pa nila magbulig sa imo, pabulong na o kung salungon mo, kung mapatay ka. No? Titanawa bala ko anong huol? Sa karera-karera nga ina. Balaan nyo na ginanga bawal, ina. Bawal yung balaan nyo nga illegal, ina. Ginapinadayon nyo pa. Before sinisa may Dumangas, may ara man tanabatian yung report, sa Pasir City, ato, disgrasya man to. Kaya nagpropakarera man. Tinadisgrasya. Bakod sang pakarera nga ina. Kadamo man bala isang pwede ubrahon nga legal kag hindi delikado. Nga ang mga delikado, gid nga ang mga makamamatay, gid ang mga inyo. Ti, kung anong matabo sa inyo, sino manabat? Magluwas sa iba niya tao nga wala dira sang labot sa inyo. nga natabuan ng ara dala sa aksidente kamo. Ginikanan niyo. Ginahatagan niyo problema ang ginikanan niyo. Although nga tituod responsibilidad nila kamo, kargo kamo, pero kinahanglan gid nato ang pinasaway sa ginikanan naton ha. Oh? Ginahatagan nyo gids ang problema ang ginikanan nyo. Hindi lang, again, hindi lang ginikanan nyo, hindi lang kamo, kundi iban pang atawo. Noti, sige, pakiraira, pagit yung muda. O, pakamudang dudla sa natabo sa iban. O, sino pa dang mga pamatanon niya gusto magpakarera? Tiripo na lang kamo sa isa ka lugar? Dira kamo magpakarera? Para mabalaan nyo ang epekto sang biga-biga nga ina nga karera nga ina.
6: Biyaheng RMN.
2: Oras naton Philippine Standard Time, alas 2:35 sa aga. Isa katanda this time report ni Radyo Manibela Nueve Joel Ropeso.
7: DYRI Radyo Man Report.
8: Good morning, Radyo Man Resino. Good morning man sa atong tagpalamati sa atong programa, ang Biyaheng RMN, Radyo Man Resino. Radyo Man Resino, alas 9:21 sa nga kagina sa gabi, no, na agyan natin ining discuss siya sa may banwa sa Anilaw. Ining, hindi talaga makuan ini, kung hubog ining lalaki kagina, kahit tungod nga wala sa sang panabi na nga inalabyan talang bala. Tapos yung ining lalaki Radyo Man Risi from Barutak ng Ibo going siya tani sa kwan bala sa banwa sa nga wala talang na kwan kung banwa sa nga Anilaw o kung Barutak biyo siya bakat to. Kaya nga nanotis ko daw hubog siya siguro Radyo Man Risi kay suno man sa nakakita Radyo Man Risi ining lalaki ang naga-easy-easy, no? Samtang nagapadalagan sang iyang motorsiklo. Actually, Radyo Man Risi, sang nagapadulong inindira sa may ang bypass road, Radyo Man Risi, may isa man ka motorsiklo nga mapaliko, tani, dira, no? Nga halin sila ya sa may banwa sa Anilaw, mapaliko sila pa wala. So, anti sila mag-aliko, Radyo Man Risi, natumba na ining motorsiklo kag nalabot yun sila, no? Ining, gaya mga minor di edad, abi ning mga drivers ang motorsiklo. Ang drivers ang motorsiklo nga nalabot, ining 14 anyos, kag ang upod niya, no? Nga duwa man ka babae, nga puros man minor di edad. Suno man sa kay Kagina na istorya ko ni sila Kagina ang madulom daabi ang area Kagina Radyo Man Risi sang natumba ini gina ano ni may duwa ka salakyan Kagina nga ging paparahan no si or gina sinya sa nila nga may tawo nga naga ano ni naga kaya sa dalan apang ang suno sa mga minor di edad, may duwa kasalakyan, ang isa private, ang isa kwan taxi, Radyo Man Risi, nalapakan ining iyang atiil, kag nabalbag ini Kagina Radyo Man Risi mo. Pero suno man sa mga minor di edad, nagdulog ining duwa kasalakyan, apang pagkadugay-dugay nag-diretsyo na kuno. So, amo pa nang ginamonitor sa nga kapulisan Radyo Man Risi nga ma-identify bala ang duwa ka salakyan nga. Pero Kagina, naghatag naman ako sang statement kay tungod nga nakita nga sang time nga to Radyo Man Risi ang isa man ng kataksi ang ako nasugata mo sa may before mag banwa sang Anilaw dira sa may barangay Dangulaan sakop man sang banwa sang Anilaw Radyo Man Risi. Pero ang wala pa ning na-identify ning lalaki Radyo Man Risi kay Kagina, wala pa na pangbukad ang iyang ako, ano, ng mga bag, kay may bag man siya. Pero may helmet sa Radyo Man Risi, pero pagkakita Kagina, nagableeding no, nagableeding ang iyang ilong kag may dugo man nga nagagwa sa iyang baba. Radyo man isi kag gindala ini siya. Gindala ini siya sa may Montfort hospital dala sa may Banwa sang Barutak Nuevo. Radyo man isi. Sa piya kabayan, isa ka minor di edad ni estudyante patay natapos nga nabungguan sang truck sa Banwa sang Ahoy. Ini sa may barangay Kulasi Ahoy, ini natabo ra jumamisi. Sunok sa Ahoy Police Station, naging kuha, nga nakuha, no? Sang nakuha natin yung information, ang estudyante nga ini, ang ginkuha niya ang tricycle sang iyang amay. Kagi na maniho, no? Kaupo sa mga, sang iyang na mga duwa ka classmate. Mapadulong ini tani ang tatlo nga ini sa may Barangay Barido Barangay Barido Ahoy, sakop man ini Radyo Manresis ang Ahoy ining Barangay Barido. Dito tani sila yung tatlo nga pagunting na may palaguntingan man dira sa may Barangay Kulasi. Sang pataklad na sila sa may Hilltop, ang isa kanya ka-estudyante Radyo Manresis nagtindog ino sa may likod sang tricycle. Kag tumanga Radyo Manresis ang tricycle, kag nag-silo sa piyak nga linya, kag padulong man ining truck nga nagapadulog Radyo Manresis, kag on the spot, no? Patay gid ining 14 anyos nga estudyante Radyo Manresis. Maswerte naman nga mga minor di edad lang or mga minor lang, no, ang naagom nga mga pilasa nga duwan niya kaupod na mga estudyante Radyo Manresis. Piyak na ba yun, dugang tana lang ni no, isa naman ka construction worker sa Banwa sang Barutak Vio ang nahulog, no, sa ginaobra nga cell site. Kada gintinguhaan pa ini, no, nga dalon sa Maya Barutak Vio District Hospital apang gindeklarar ini, no, nga dead on arrival suno sa attending physician. Suno naman sa mga upod sini nga nag-obra sa nga among south site, na duwa ni tani ang safety belt bala nga ginabutang nila sa ilalawa sa Radyo Manresis nga kung mag-silo-silo bala sila. Pwede ini tani na kuano na magamit apang suno man sa mga upod dia, isa lang bala ang ginagamit ya Radyo Manresis ang nga safety belt naging angot bala sa ginaobra nila nga cell site. Sang ginakakas niya ining isa ka safety belt Radyo Manresis na out balance ini, no, kag nahulog sa amuman nga area Radyo Manresis. So for Radyo Manresis, no, mulang na madulong natin mga ba information kag mga balita gikan sa distrito sang 5th district sa Banwa sang Barutak Bio. Antes ako magtakop Radyo Manresis, no, ginatamyan natin dira si Ita Rosemary Blanco sa may Barangay San Fernando sa may sakupan, no, sa Banwa sang Barutak Bio kag sa mga pamilya Barido kag lungno dira sa may Banwa sang Ahoy. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Kasa Radyo Manibela Noybe, Joel Bringwilar Opisyo, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
2: Madam, mga salamat sa kay Radyo Manibela Noybe, Joel Ropesyo sa gindulo nga report. Pati yun naman itong mga minor de edad ang naga dalalas ang motorsiklo tapos nagkaradisgrasya ba o tiya mo nang ginahambal ko, no? Nga paghalong kapin pa kung mga minors, hindi ganining iban allowed, wala pa na ganin isang mga sang mga lisensya, no? May lisensya sa ginikanan, kis aga plagyo pa, wala nang lisensya. No, ti wala gid sa lisensya, eh. Sa aton yung mga karadyaman. Tiro nga long sa aton yung mga kabataan, di ba? Mga kabataan, no? Gadalali gid ba lang magtungod sa responsibilidad sa mga adult? Wala tanyo ba lang mag-adult ka mo kaiyawan ka mo? Mahambal ka mo nga itani, bata lang gid kami.
6: Biyaheng RMN.
2: Oras natin Philippine Standard Time, las 2:43 sa kagahon, inigabahin ginadulong sa inyo sa D3 Biome, pinakabago garantisado. Kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3, virgin coconut oil, o kung VCO, ngayon alamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayang supplemento batok sa infection dulon sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
6: Biyaheng RMN.
2: Sa atong pagpanambalik sa atong mga karadyoman, dugang reports ang atong Radyo Manibela, kag iban pa nga balita atong diskusyonan pagkatapos sa mga importante nga mga pahanamdong mga oras, las 2:43 sa aga.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Oras natin mga karazuman, Philippine Standard Time, last stress just sa kagahon. Pabalik rin sa tanyang pagpangalagad sa biyahing RMN. Still with Razuman, Rezzy Danioso Bordon. I-check natin this time or i-check natin ang linya sa diligilang madugay ni Razuman Rivera Roy Galwego. Rin sa tanyang pangalagad. Iba natin rin yung mga talamiyawon. Gonzales Nuki Galon, Romeo Soberi, Maria Ruby Cananigato from Loma Linda, California, USA, Mark Tristan de Asis, Margarita Espejo Maramento, Arnel Saunoy, Gregorio de la Cruz Catherine from Rose Pharmacy, E. Lopez Harrow Branch. Kag sa iban pa, no? Ba na itong atag palamati? Maayong nga aga sa inyong tanan.
1: Biyaheng RMN.
0: Dugang naton diri nga mga balita sa aton nga mga karadzuman. Sa aton update sa nagapadayon yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, according diri sa House Prosecution, ginaplano nila or target nila or isa sa mga ginakonsidera nila ang mga i-endorse so ang ining allegation nga timera sang bribery batok sa kay Vice President Sara Duterte sa Department of Justice. Now, officially, gin-drop nila ang among charge no sa impeachment trial but silingon wala na to, no? Ang mutong article, may kantanan sa bribery. According sa prosecution, nga i-drop nila o kung gin-drop nila, not because nga weak or maluyang ila ebidensya, kundi gusto nila nga masunod ang ilang timeline sa itong mga karadzoman. So, according to sa kay House Leader Prosecutor, House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro, nga for those no, nga ti gusto gid i-push through ining bribery charge, hindi ko naman dulaan sa paglaom, because i-posible i-refer nila ini sa bahin sang Department of Justice, no? Para nga makapatigayon sa preliminary investigation sa posible pag-file sang kaso batok sa kay Duterte kag sa mga opisyal sang Department of Justice, no? So so far ang napresentar sang House Prosecution Panel nga mga ebidensya sa tatlo ka mga sa tatlo ka sa apat no ka mga articles. Article 4 amo ningin una nila ang grave threats against sa kay President Ferdinand Sunod Radzoman Jason. Grave threats against sa kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady sa reserve kita. First Lady Liza Roneto Marcos, kag sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Na-present na Manila ang Article 1 which concerns sa alleged misuse sang confidential funds. And right now, gina-take up ang Article 2 nga amo ang concern naman niya sa allegation sang hindi mapaathag nga manggad. So, amuning Article 3 nga nag-accuse sa kay Duterte nga nag-committer sang bribery pagi sa paghatag sang monetary gifts or payments sa DepEd officials agod nga rason no nga ti na-violate nila no ukon na circumvent nila ang procurement kag iban nga related laws sa aton mga karadzoman.
1: Biyaheng RMN.
0: So amo ina ang Article 3 ang ilang again drop no because again may ginasunod sila nga timeline according sa House sa prosecution but kung may chance or anong term no ninano may possibility no nga i-present nila or i-refer nila sa Department of Justice nga amo ang magapatigayon sa preliminary investigation kag kon mabalaan may matumod ni mayra sang probable cause amo na ang pag-file sang case against sa vice president. Ang sitwasyon sa aton mga karadzoman, kung malampuasan ni VP Duterte ang ining impeachment trial, granting for the sake of discussion, kung ma-acquit siya sa impeachment, sa bahin sang Senate Impeachment Court, may pangatubangon sa gihapon nga criminal case, no? Ang isa dira, sige lang, lapit naman lang. Ang ginapangatubang ang active niya nga kaso is ang grave threats, no? Duha na, I mean, ang grave threats niya nga kaso ara ina sa impeachment trial kag ara man ina iya sa Department of Justice. Now, basi mambal ka mo, ara na na sa impeachment court nga ang dalun pagid sa Department of Justice. Daan na ang question, no? Pero ang sabat sa dira is different na yung korte. Ang Senate Impeachment Court, hindi na ya kangay sang typical court, no? Sa aton mga karadzoman. So, kung pareho sila nga kung hindi siya big impeachment court, hindi na pwede nga mapasaka katos ang kaso nga grave threats dito sa bahay. For example, butang ta, pasaka ka di sa Iloilo City, pasaka ka gabi dito sa may Bacolod City, no? Hindi na pwede. Kung the same man ang case, the same man lang ang gina-allege, hindi na pwede sa ating mga karadyaman because different yan, no? On its own, anong yung pronunciation sana? Sui generi, no? Ang term sa impeachment or ginatawag or ang gina-classify ang bahin sang impeachment court. That is why nga pwede siya makasuhan sang grave threats or yes, no, criminal charge sa bahin sang normal, regular court, then pwede man ina siya makasuhan man sang grave threats o kung ma-allege sa iyang grave threats sa impeachment court, no? Sui generis, no? Meaning, unique or of its own kind, no? Amo na nga, basi kung may mga ra ka mo sang makita, bala nga, mga proseso sa impeachment court nga you think sala kung i-apply mo na sa regular nga korte, no? Hindi ka pwede ka reklamo kay ti again impeachment court, no? Is different from a regular court sa aton yung mga karadyaman. Sa manang hambal ko, kung for example, granting for the sake of discussion, ma-acquit sa iyang impeachment trial, may ara siya gihapon sang criminal case nga ginatubang. Actually, ara ina subong sa bahin sang Department of Justice sa aton nga mga karadzoman.
1: Biyaheng RMN.
0: Ikot tubangan pagid na sang bribery, another na naman ina ang kaso sa aton mga karadzoman, no? Against sa vice president. Ina kun i-refer sang prosecution kag kun talupang don man sang Department of Justice. So, tomorrow, mahibaluan naton kung ano na ang masunod nga tikang sang Senate Impeachment Court. Kahit last naman lang ining witness sang bahay niya sang prosecution, ining si Attorney Alexander Cabrera, no? Last na lang ni sang witness sang House prosecution, and ginapabot nato, no, nga masugura naman sang defense ang ila nga pagpresentar sang ila mga ebidensya, no? Pero ti ambal to sang mga abogado, damo sang abogado nga naggambal, kay ti tama ka baskog sa mga ebidensya and legal na, no, nga mga dokumento, hindi na himo-himo, no, gina-authenticity ticket sang mga persons nga may ihibalo sa muna nga dokumento. So budlay or para sa mga abogado, hambal nila medyo mabulo-budlay yan ang bahin sang defense, no, sa pagdepensa. Pero tiwal si kay hindi man basta-basta ang mga ang composition sang abogado sang defense team, no? Ang sa bahin sang house prosecution pro bono inang ilang nga capacity sa pag-join sa prosecution team, mga volunteers. Wala na sila sweldo sa aton mga karadyoman, sila na ang kusa, no? Sila na ang nag-presentar o sang ila kagalingon yung mabulig sila sa house prosecution. And actually, kadamo sang nagabulig man maglawas sa ilang mga abogado nga naga-prosecute, may ara man sang iba niya abogado nga naga-research, naga-prepare sang everything, no? Nga kinanglanon sang prosecution team sa trial sa aton ni mga karadyoman. But of course, di kay VP Duterte, we don't know kung basi kung may mga pro bono man, but for sure, no, may ara na sang a compensation from the vice president. Anyway, so amo na ang last na lang gid nga testigo sang bahin sang prosecution, amo na ang si Attorney Alexander Cabrera sa aton mga karadyoman. Oras, Philippine Standard Time, na stress 22 sa aga ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyong maginapangita, direk ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas. Sige, nadulong man sa inyo sang Super Fiber. Tinoy inyo colon pag isadlawad lang pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
1: Biyaheng RMN.
0: Dugang naton nga mga balita sa ato mga karadyoman, gin-inspect na sang Office of the Ombudsman ang ginhalinan ng opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Very controversial man kay ti pag mapungko na ko tani o kung opisanahan kung tani ni Senate Pro Tempore Tito Soto III. Pero baklas tanan, no? Gin-baklas ganyang tarantanan. Ang suga, tiles, ang even sa comfort room, tarantanan, no? Kumbaga, bare. The construction site nga, wala pa sang mga textiles, wala pa sang fixtures, as in, wala gid sa aton yung mga karadyoman. No, ti ang hambal to sang kampo ni Senator Jinggoy Estrada, ti daw ka tradisyon na may inaandan normal na ina sa Senate nga once nga may magbulos, ginakuha ang tanan. No, kay before ni Senator Jinggoy Estrada, ang nagpungko, ang nag-opisina nila, si Senator Panfilo Lacson. Now, gin-kontrato yas ang kampo man ni Senator Panfilo Lacson. Hambal niya, hindi, paghalin ko nila, ang gindala ko lang, ang mga gamit yang iban nga amenities. May mga fixtures pa, may mga suga pa, no? May mga cubicles pa gani, no? Kay ti ang hambal ni Senator Ping Lacson nga iya man na iya sang ang gingasto dira is iya sang gobyerno. Tingadaloon ko ina. And actually may video, may ginpakita nga video nga ang ginbilin nga may ginbilin sila ng mga cubicles pa, no? Ti what happened? Ginano ya ni Senator Jinggoy Estrada? Pati ang mga saksakan, pati ang mga tiles, ginano niya to kag naagin kagas niya. Ti ambal niya personal niya to kuno yang kwarta. Kay ti hindi man kuno bastante ang pondo sang gobyerno. Ti diin nagkadto ang magin pangbilin pangaibad ni amenities sang office or sa ni Senator Ping Lacson. Kag ti mahambal sila normal na nga butang ang amuna nagakatabo sa iban niya opisina, sa iban niya government office. Kung maghalin ka kag masaylo ka sa iban niya opisina, pwede ka kadala sa mga gamit. Ang ginbakal mo lang guro, ang ginpurchase mo lang guro under sa imo eh. No? Or ang personal mga ginbakal? Pero di pati mga suga, pating mga tiles, pating comfort room, mga amenities sa comfort room, dalun mo. No? Ti... Ara na, no? Nag... Intranadri, ang Office of the Ombudsman, no? Gin-inspect na nila. Ang office and ang GSIS, kaya tambihan na ilang ina sila dra. No? Although wala sila sang na-receive nga request from Commission on Audit for inspection, ang Commission naging hiraman niya sa Senate nga i-clarify ang policies sa mo sina nga mga butang sa ato niya mga karazuman. No? Ti, amunin, no? Amunin wala nakabutang ho. Ginkuhaan yung jaksan sang furniture socket, no? Araw pa. Saksakan. Tiles. Pati tiles. ano pagit? Tables and chairs. Titin na ng kalalad to. Ang labirinto, ting mga nag-ano na lang, nag-kalabit na lang to ng mga electric wires. Kagtiyan mo na ang pagpangkaka sa mga socket sa kabugusan nga office, no? Ti, muniyo, pati ang basin, ginkwa pagid sa aton mga karajaman, ang shower, no? Sobra-sobra naman ini sa aton yung mga karajaman. So, muna, investigaran, or gina-investigaran na isang Office of the Ombudsman, actually, nakibot si Senate Pro Tempore Tito Soto III, and even si Senate President Win Gatchalian sa sitwasyon, kiti, managani ang basang kampo ni Senator Jingo Estrada nga duka norm na lang na normal na lang na do tradisyon ay na nga once nga magsailo ko sa office mabayaan mong isa ang opisina dalon mo tanan, no? Pero tipati ang mga saksakan araw-araw pati mo saksakan, no? Kaon mo pati tiles kaon mo pagidya sobra-sobra naman ina, no? So Senator Jingo Estrada na detain sa buong sa Quezon City Jail matapos ginmando sang Sandigan Bayan 5th Division ang pag-aresto sa iya sa non-bailable charges nga plunder. Yung tanan na sa flood control project, but magluwas sa flood control project, may mga unsettled cases pa na siya sa bayan iya sang Sandigan Bayan sa itong mga karadyaman. Oras na itong Philippine Standard Time, last stress 27 sa kagahon. Madamong nga salamat sa tanan niya nag-upod sa itong pagpangalagad subong nga aga sa mga nagpadala sa mensahe sa aton Radyo Manabela. Madamong gid salamat sa inyong report diri sa aton nga pagpangalagad.
1: Biyaheng RMN.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner Radyo Man Jason Renzi Cabatanya, akong inyo nang inkaupod Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie.
2: May bukol ako sa breast ko.
1: Hamangkot ko da son kung ano maayo diri.
2: Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
1: Gani amo man akon gin tumar nga suplemento.
2: Salamat gid ko balakay.
1: Matama to na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
3: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Sample Plus Gold.
6: Ako si Joven, subragid kataas ang ako niuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
5: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Life Extension Vitamin D3.
13: Ang tao nga may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Sample Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
15: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
14: Maluwas na manamit gid,
15: may free collagen.
14: Ang guta tayo nga pa.
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
5: nanakas,
16: at gaganda ka pa.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika.
18: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad ng mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better. Live better.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Narilito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor,

0: tira na akong baga, ang piya ko nung asorsyon, ang kisipot mo ko nung isa, extension vitamin D3, bali, apat ka soft gel, everyday. Ano ba't sagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Tingnan ba ko nga, life extension vitamin D3. Sigurado, efektibo.
1: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangungkong makablog, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
3: Pambang kung baka blooms the charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Sample Plus Gold.
6: Ko si Bibot, ako COVID ang pangliwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ang lalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
8: Yes, correct.
7: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Ang oras tatak, 5:07 na sa aga.
10: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
11: RMN.
9: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition. Sa bunga adlaw, October 11, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag babatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyo makaupod sa pagpangalagad. Ako si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda.
10: RMN Netizen Patrol First Edition.
9: Kamusta ang inyong semana mga karadyuman? Sa buong semana madamo na naman sa mga nagtrending nga mga balita nga aton gintutukan sa bugos nga pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Ang aton diri nga dalagan sang impeachment mas nangin maunod, mas balantayan ang tagsak testimonya sang mga bank representatives. Sa diin ginapahayag nga may confirmed nga may mga accounts ang mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag Man Scarpio. Kag iban pa nga mga issue nga ginbuyagyag sa AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council, kag ang mga testimonya sa mga insurance companies nga kadalagko sang kwarta nga gi-invest sa mag-asawa nga Duterte, Duterte Carpio, nga wala nag-reflect sa ilang nga gindeklarar nga manggad ukon sa ilang statement of assets and liabilities ukon ang ginatawag naton nga SALEN mga karadyuman. Hindi niya basta-basta nga mga datos lamang nga waring huri kundi kumpirmado nga mga detalye na gikan sa mga mismo nga mga sources o kon mismo sa mga bangko, sa records sa AMLAC, nga ti inaiya, hindi na iya matawag nga kabutigan. Naga-confirman ini sa mga allegasyon, akusasyon sadto sa aton gani nga pag-intindi sang akon pag-kabig sang kalabanan sa aton kiti ang mga ang allegasyon ni former Senator Trillanes posible nga dalalang man sang suno sa iban ha nga posible dalalang man sang iyaman nga akon kaaki biskan nga wala man sang maathag nga akon wala man gina lantaw o kon wala gina pahayag ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes nga may dumot siya sa mga Duterte. Ang iya nga luyag niya nga mabuyagyag ang korupsyon, ang mga anomalia nga nagapalibot sa pamilya Duterte nga nagaapekto man sa kabuhi sang tagsa ka mga Pilipino. Alimpasang drug war paka tub-tub sa karon ining si Trillanes matunog na gidman nga kritiko sang pamilya Duterte. Kagtisa nila ang ginpamatudan niya nga ang iyagali mga allegasyon hindi lang man himo-himo, hindi lang man mga dokumento nga ginpulot niya sa kundiin, kundi may basehan. Kagini ang paagi sa dokumento sa mga ahensya sang gobyerno kag sang mismo nga mga bangko, mga insurance companies na nakapamatuod nga dalagko gidya minilyon. May mga investment sila nga isa lang kahulog 6 million investment sa insurance na siya ha sa nga ilang mga family members. Kagina, tanan, wala man na-deklarar. E, anong implications ni? Nagabutig, ginabutigan sang vice presidente ang mga Pilipino.
10: RMN Netizen Patrol First Edition.
9: In a while, mga karadyuman, makaupod man nato ng aton nga ang netizen patroller, si Rajaman Shine Magbato. Hibaloon ta, ano ba lang madulong niya nga balita sa aton, kag ang iya nga pananawan diri ng isa ka netizen, mga karadyuman. Isa pa sa mga gintutukan sang media, kaysang bugos nga bugos nga pungsod kon sa mga Pilipino ining problema naton sa naghahana nga epekto sang El Nino. Ang according sa aton nga mga ano sa aton nga mga experts posibleng dako man ang mga epekto sa aton ilabi na sa pagtupa sang tuig 2027. Pero ari-ari ba lang mga kasama ang lakat sa panahon nato ni balon naton kaupod si kasamang Ferds Robin sang pag-asa.
8: RMN News Panahon.
9: Good morning, Sir Ferds.
11: Yes, ma'am. Good morning. Sa aton mga tagpalamatino, monitor the latest weather update para sa sabong October 11, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ among mag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Easterly man ang mag-aapekto sa Silangan, Lubayan, sa Northern and Central Luzon. Northeasterly wind flow mag-aapekto sa extreme northern Luzon. Sabtang may rakita bagyo sa gwa sang parlay naton nga ginamonitor. Kagang ini nga bagyo, medyo malayo ni siya sa ton, more than 2,900 kilometers east of Southern Luzon. Kaga wala sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang kadutaan naton. Kita sa Western Visayas naman niya, generally may posibilidad yapon sang galoom-galoom nga mga kalangitan kag mga pag-ulan pangilat panag-uob sa hapon kisa kagabihon na dala sang intertropical convergence zone. Hinatubog kasarangan hangin halin sa amihan na nakatundan na may babaw sa Western Visayas. Sa Diyarbakal ay tubtog kasarangan aton mga pagbalot sa kadigatan. Temperatura na ito, yara sa 24, tumto pa 32 degrees centigrado. Adlaw, mabutlak, alas 5.34 sa aga, matuno din niya, alas 5.38 sa hapon. Amo niya itong latest weather update for this team. Ito mag-inisa naman.
8: RMN News, Panahon!
9: Madabo nga salamat kay Sir Ferds Rubien sa Pag-asa Iloilo. Iwala man sa inyong direct effect ining gina-monitor nga bagyo sa guwa sang power line mga karadyuman. Kabay pa nga mangin maayo ang aton nga, although mangin magulugal umon, pero kontani generally mangibabaw ang maayo nga panahon dari sa Pilipinas, ilabi na sa Western Visayas.
10: RMN Netizen Patrol First Edition.
9: So nasiling na naton mga karadyuman ang problema naton sa El Nino. Sa karon ang nakadeklarar na sang state of calamity, labing unang banwa sa probinsya sa Iloilo nga nakadeklarar sang state of calamity sa buong 2026. Bangod sa epekto sang RSSI infestation kag sang dry spell. Ti ini ang bangod nga tatlo ka bulan na sila nga wala makabatsyag, wala maka-experience sang ulan nga makahatag gid kuntani sang bastante nga tubig sa mga talamnan dito sa Dueñas, Iloilo mga karadyuman. Ti dry spell sa nasiling sang aton nga pag-asa. After sang dry spell, kung magdangat na ini sa lima ka bulan kag masobra pa nga kon nga wala gid ya sang ulan nga nagahatag sang bastante nga tubig o kon mas manubo pa sa 80 millimeters ang level, ma-declare na ang drought. Ti ang dari sa aton niya sa kabilugan sa Western Visayas, wala pa man sang amo sina nga scenario, pero kuntani hindi man kita matam-an ka ining epekto sang drought tukon sang El Nino mga karadyuman. Bangod nga ti crisis na, ano pagid kun mas mabuhinan ang produksyon sang aton nga mga manguma. Though nagapasalig man ang Department of Agriculture nga bastante ang aton nga buffer stock o kon ang aton nga supply dari bangod sang bugana nga patubas, labi na sa mga nagtanom sang hybrid nga humay mga karadyuman. Pero tindi man kita makakumpiyansa gid nga hindi kita bala mawad-an kasi wala pa kita maka abot sa tiyempo nga yara ng peak sa ining very strong El Nino mga karadyuman. Sa aton nga linya yara si Netizen Patroller Radyoman Shine Magbato.
8: TYRI Radyoman Report.
12: Gimbitawya ni Anti-Money Laundering Council akong AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ang 390 million pesos remittances gikan sa China nga nagasulod sa Kiel 88 Foods Corporation. Ang kumpanya nga may kaangtanan sa bana ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Bangod sini, napamatudan sang opisyal nga record sang AMLC ang una na nga ginbuyag-yag ni Anay Senator Antonio Trillanes IV na ginapunduhan sang China government kag China companies ang mga korporasyon na may business interest ang mag-asawa ng Duterte Carpio. Sa direct examination ni Attorney May de Venegracia sa prosecution team, gintumod ni Buenaventura ang covered transactions ng KL88 sa diin may nagasulod na 4.40 million pesos o 75,207 US dollar gikan sa Yiwo Yunong Import and Export. Dugang tabiri ang 4.38 million pesos covered transaction sa Beijing Jinwei Fang Food Co. Ltd., 5.66 million pesos covered transaction sa Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd., 6.57 million pesos. Nga nagasunod naman, gikan sa Iwo Imei Food Co. Ltd. kag 5.66 million pesos sa China National Township Enterprise. Gimkumpirma raman ni Buenaventura ang suspicious transaction report sa KLAT. Sabihin, wala sang indikasyon sang illegal o contrary obligation purpose of an economic justification. Una naman, naging kumpirmar ni Buenaventura ang tilaka COVID transaction projects ni Carpio sa mga insurance companies na may policy amount nga 13.250 million pesos kag 20 million pesos. Rajuman Jolene?
9: Mayong aga, Rajuman Shine.
12: Mayong aga, Rajuman Jolene.
9: Mayong aga man sa naga.
12: Mga manok.
9: Ti, sa subong si Ivana, amugin ini ang highlight. Ang nabuyagyag ng mga transaksyon sang mag-asawang Duterte Carpio sa pila ka mga korporasyon nga napaidalom sa Chinese community o kung sa Chinese government, Rajuman Shine. Ano ang imo opinion o kondireaksyon sa ining balita?
12: Rajuman Jailin, isa lang ang ako ng hambal. Kung hindi ka pag-ibiakig, nga ah, ginalatag na sa ato na ito mga ebidensya kag mga resibo sa mga transaksyon sa kumpanya ni VIP, sa bana ni VIP Sara nga may milyones nga remittances na sunugan sa AMLC, wala sang klaro nga legal nga basihan o kung makatarungan nga rason sa negosyo. Hindi bala makatilingala ini katama? Bilang bana, no, sa isa kamataas na opisyal sa gobyerno, kinanglan lang yun niya tagaan nila inis ang karepitasyon kag pagpakag sa publiko. Dapat lang yun nga ilatag nila ang transparency kag mangin accountable sa kung diin di man bala naghalin ang milyones nga kwarta, ano ang katuyuan sini kag kung paano inigin gamit sa negosyo gin man bala, na ako lang ini sa mga legal nga dokumento. Rajuman Jailin?
9: Ang muna gani, nga balaan mo, Mayo 2026, sini nga tuig, nagambal ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga kon may trial mag-aatubang mismo ang Vice Presidente. Di karon nga kinanglan naton sang sabat sa initanan kati matapos naman lang itanan kon ang sabat makuha gid direkta sa tawo nga ginakwestiyon. Ti ina si Vice President Sara Duterte. Ti bangod nga wala man nila gintuma ng ilang pasalig nga magatambong ang Vice President ang nagapanglamo subong sang ini nga mga alegasyon nagaatubang nagasabat amo ang iya nga defense team. Ti amo na gani importansya man sang ini nga trial, Rajuman Shine, kay mabinag-binag kuntani naton nga mga Pilipino kun bala at tsakto man ang aton nga pagpati sa ini nga mga politiko sa Vice President. Bangon nga doon ginatunto, nga kita mumathag sa mga dokumento. Hindi natin inimap manigar nga questionable, Rajuman Shine. Sa ginasiling mo na ako, hindi ka paakig nga ah. Ti dapat gidman nga sa tion sang ang aton nga katampad, hindi iya sa mga ining leaders naton, kundi sa aton nga pungsod. Kung balaan naton nga ginaabusaran kita, Rajuman Shine, nga ah, nga ihatag tagid ang bugos ta nga balatsyagon sa aton nga mga lideres nga wala man nagahayag sang ila matuod nga ginabuhat, Rajuman Shine.
12: Yes, Rajuman Joylin. Kag kung wala gid man sing anomalya nga ginahimo ining ilang kumpanya nga hindi na lang pagatubangon kag klaruhon ini sa publiko nga wala gid man sang anomalya, di ba, Rajuman Joylin?
9: That's right. Kag dapat mapresentar man sila sang pamatuod ebidensya nga hindi gid man ini wala ini sang kamatuoran kag to make sure nga hindi lang balahambalambal nga puro lang denial pero wala sang evidence, wala sang pamatuod, Rajuman Shine, nga wala gid man sila sang anomalya nga na obra.
12: Yes, Rajuman Joylin, kay hindi man tani mabudlay kung pangatubangon lang ini ni VP Sara kag ipakita sa publiko eh kag magpresenta man siya sang iyang ebidensya nga wala ini kamaturan tanan. Apang amo lang na galing aton problema subong kay wala siya gapakita kag wala siya gaatubang mas ginauna pa niya ang mga ang pag pagtuli, paghatag sa press conference sa publiko nga mas kinahanglan sa tani sa iya mismo nga trial.
9: Press conferences nga wala man unod, puro lang man ano ko no, hindi man ko no matuod, mga allegation ni Gracioso sa iya. Anyway, kung palawigan ta pa ini kalawig nga daan sa kaundan sa trial, Radyo Man Shine, hindi nato ini maubos ka-diskusyonan. Ang imo na lang mga talamyawon sa bungaaga.
12: Regiman Joyling, binatamiyo ko ang akong girikanan, yung si Papa, mama na niyan, kasi si Papa Norberto, aman, kay Norberto Jr. and family, na Serena and family, Nori and family, kay Tuto, kay Ninya, kay Iska, kay Pito, kay Puldo, aman, sa Baron, kay Germano family, binatamiyo ko man, si Uselito, kagausapin family, kag syempre, happy, happy birthday kay Donna May Hinizera, sa Nguton, Iloilo. Nagsitanan, yatag palamati sang RMN Iloilo. Happy Sunday!
9: Happy Sunday! Happy Sunday, Rajaman Shine! Madam Ugid, nga salamat.
12: Para sa Netizen Patrol First Edition, Rajaman Shine Magbato. Tatak, RMN!
10: RMN Netizen Patrol First Edition.
9: Nabatian ang aton Netizen Patroller Rajaman Shine Magbato. Ti magluwas sa kay VP Sara Bao ang aton presidente sa Singapore, although nga may mga ginaubra man siya nga mga negosasyon sa nagkalilain ng mga lideres, ilabi na sa Singaporean Prime Minister kag leaders sa Singapore para sa mga investment nga kung tani madala dari sa aton. Pero nga hindi ginibla malikawan man ni Presidente Marcos ang ining F1 race dito sa Singapore, mga kasama. Ining racing bala sa mga luxury ng mga racing cars nga sunod sa iya, hindi lang man lantaw ang iya ubrahon dito, kundi makikistorya, makignegosyar sa mga leaders sa Singapore. Pero hindi gapon ah. Sa panahon sang krisis, bisan mambal ka pa nga imo na yung kwarta, hindi na ya maka ano, hindi na ya maka justify. Bangod nga dapat gani nagapakig-unong ka sa antos nga kapigaduhon subong sa mga Pilipino, pero ikaw ya gapakita-kita ka pa sang imo nga ano bala? Sang iya nga hindi man simple nga pagpangabuhi. Arimin. Wala na kita sang oras mga karadyuman. Standby na sa Santos nga Misa Live sa Tansa Church. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajaman Jaylin, Tamayo, para Onda.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
16: Marakas mga butika!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
18: you need toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako na ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: D3 Bio.
5: Jose Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang sumanguli ka.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako si Dr. Bernion. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nare-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga polset.
8: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
10: TTX 500.
11: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
10: TTX 500.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
13: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
12: Yes.
13: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
15: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, car,
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
8: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
20: Gina Cano. Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
21: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
22: Sa DTX 500.
20: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
22: Subong, kamusta?
20: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapatya.
8: TTX 500! Sample Plus Gold.
23: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
8: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Si Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall, nag-indik man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Bakal, sumanguti ka.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa. Ang
6: ibig sa mga buta.
1: TTX 500.
8: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mong sugar?
8: 136 na lang. Na-minage kaya kung tulog sa D-Tex 500.
1: D-Tex 500! Sample Plus Gold.
10: Kasi Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinanakas,
1: pinagaling,
4: pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
6: Gold sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
6: mabakal nga buti ka.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabricon, among pumakabloom, tanggal amoy ko lumang, sa pangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
13: Pangkong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
15: Sa akon.
16: Ang imo balay, mangin akon puloyan sa walay katugtuban.
15: Ginabutangan mo ako sa lamesa, sing madamo nga pagkaon. Sa diin, makita na ko sa tanan ko nga kaaway. Ginisuan mo sing lana ang akon ulo sa pagabi-abi sa akon. Kaginpaawas mo ang akon kupa.
16: Ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katugtuban.
15: Sa pagkamatuod, ang imo kaayo kagugma mangin akon samtang nagakabuhi ako. Kag ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katugtuban.
16: Ang imo balay mangin akon puloyan sa walay katugtuban. Ginapasalamatan gid ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Filipos tungod sang ila maayo nga kabubuton. Wala siya nagapangayo para sa iya kinahanglanon apang indi niya mabalibaran ang tanda sang ila pagulikid kag pagigugma sa apostol. Ang ikaduwa nga balasahon.
17: Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Filipos.

tanan. Ang amay sang atong Ginoong Yesu Kristo, nagahatag sang kapawa sa inyo, agod inyo may baluan, kung ano ang paglaom sa iya pagtawag sa inyo.

0: kag saron nga adlaw ang aton nga ebanghelyo na himo nga may duha ka bahin, no? Nga duha ka bahin kay sa katapusan ang palanggiran niya na sentro sa satong inagda nga wala nakailis. Pero kung lang tawon mo ang instruction sang hari sa mga sulugoon nga tipuno nila ang tanan o nga ila masugata ang imbitasyon sang hari para sa tanan. Ugaling sa katapusan nga bahin, siya naakig sa satong wala nakailis sang iyang payo. Siguro masiling naton kung gintipon sang mga sulugoon ang mga tao nga ilalang nasugata. Ang iban guro naghalin sa mga ilang ulubrahan. Ang iban siguro naghalin sa mga ilang mga negosyo. Kag matuod ang ilang pagpanghanda tama kalipot. May iban ta siguro nga naghalin nga nagalalaw agi sa ilang pagdala sang ilang mga minatay siguro sa paglubong ang ining tradisyon sang mga Hudeyo nga nagalalaw sila kag tungod sang inang ilang paglalaw mayara gi sila yang ginasuksok bilang panaptol sang paglalaw. No, siguro amo ini ang ginkaakig no, sang siningari. Pero kun lang tawon naton iniman nga ikaduha nga bahin sang sining nga palanggiran, isa kapag pahanumduman sa aton ang aton bala pagpalapit sa aton nga Ginoo, nagakabagay man bala tungod nga kita nakaaman sang nagakaigo. Nakasulob man bala kita sang sinang hindi lamang physical nga panapton kundi bala ang aton nga kaugalingon, isa ka pag-himpit naton, pagkahimpit naton sa tubangan sa sinang aton nga ginapadunggan sa sini nga Santos nga Eucharistia. Kita bala masiling nagasulob sang sinang nagakabagay nga pag pangabuhi nga mahamutan sang sinang nag-iimbitar sa aton sa sini nga Eucharistia. Amo ini ang isa ka butang man nga dapat naton nga kilalahon. Hindi lamang nga kita magalantaw sang physical naton nga itsura sa tubangan sang Dios. Matuod importante man ina kay nagakabagay man tani no, maskin ang aton mga panapton, pero ang mas importante ang yara sa aton nga tagipusoon. Ang nauna nga bahin sang sini nga ebanghelyo nagapakita man sa aton sang sinang aton ya tawhanon nga panimuot. nga sama-sami ang imbitasyon sang Dios nga kasubong sa ang pag imbitar niya sa pagpalapit sa iya, natabunan sang iba niya nga prioridad sa kabuhi naton. Madamo kita sa mga rason kasi siling iba nga hindi ko maglakato sa simbahan kay tungod may ubra pa ako. Kamo ang masami nga rason kung nga ang wala ang tao nagapalapit. O kung magasiling kita nga kadri kalayo sa simbahan abi, siling ilabinagin sa mga kabataan, nagasiling sila nga wala kami sang tiempo. Pero ang tinion sa iba nila nga mga hilikuton, ara man. Mga kauturan kay Kristo, kung lang taon naton wala man kita sang kinalis sa sining ginahambal sa palanggiran ang mga tao nga wala magsabat sa panawagan ni Kristo. Hindi lamang nga wala kita naghanda sang aton kaugalingon, kundi nga ginsikway naton ang nagaimbitar sa aton. Kung kita ginaimbitar sa isa kapag sinalusalo, wala lamang kita nagakadto agud nga makakaon. Wala lamang kita nagakadto agud nga makamasiling naton, makatilipon-tipon kita. Ginakilala man naton una sa tanan ang nag-imbitar sa aton. Ikaduha, ang aton nga pag inukdanay o kon ang aton nga paghugpo. Kagsubong man ang aton nga kaugalingon nga ginapakita naton nga naging nagapakig-isa sa aton nga ginapasibulgan. Mga hinigugma ko mga kauturan kay Kristo, karon nga adlaw matuod kita ari diri nga nagasimba sa iya, nagsabat sang iya panawagan, nagsabat sang iyang imbitasyon. Pero dapat nga itong nadumdumon na ang aton nga pagkaring hindi lamang para sa aton nga kaugalingon, kundi sa pagkilala man sa aton nga katungdanan, sa pagpadungog sa aton nga Dios. Kag sa aton nga pagpadungog sa iya, tingwaan man naton nga maging himpit sa iya nga presensya. Tingwaan naton nga maging presentable man sa tubangan sa aton amay na laki. Padayon kita sa aton Santos Kamisa, kag magapahayag kita sa aton maligon nga pagtuosa ti Sima Trinidad kanan nagatuwa ko.
1: Sa Diyos amay makagagaom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, nagatuwa ko kay Jesu Kristo iya nakabuto nga aton Ginoo. Nga gipanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, gimbunag ni Santa Maria Virgen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banal siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit ka naglingkod sa tuusang Diyos nga Amay, makagagahong sang tanan. Gikan dito, magkakaripa siya liwat sa pagukom sa mga buhi kagsang mga minatay. Nagatwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaopdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: ang Diyos amo ang nagahatag sang tanan nga mga kayuhan gani magapangamuy kita sa iya sing may dako nga pagsalig ang aton nga isabat Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
1: Ginoo pamati ang amon pangamuyo para sa mga pangulo sang simbahan, gobyerno kag katilimban sa pagsaulog namon sang Indigenous People Sunday, kapay pangabuligan nila ang mga tumandok agod magpangabuhi sila sing katawhay, suno sa ila kultura kag madampigan ang ila palangabuyan, mga moyo kita. Para sa mga nagabatas sang mabugat nga kaimulon, kabay pangat sa pagsaulo sang Extreme Poverty Day, mangin kahigayunan sa tanan nga buligan sila nga makabangon sa kaimulon kag makakita sang maayo nga buhas damlag. Mga muyo kita. Para sa mga katilingban sa Diyos, kabay pangataga namon sing pagpasulabi, ang pagpangagda sang Ginoo labi na gid sa banggete sang Eucharistia kung Domingo. Mga muyo kita. Para sa among pungsod, kabay pangataga namon sing pagtabod ang pagtahod, ang nanarisari ng mga kultura sang mga Pilipino, ilabinagid ang mga kultura sa mga tumandok. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamati ang among pangamuyo.
1: Para sa among mga pinalangga nga naunas na sa pihak na kinabuhi, kabay pa nga batunon sila sang Ginoo sa bangkete sang langit. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamati ang among pangamuyo.
1: Ipod man ang kinanglanon sang atong katilingban kag ang atong personal nga intention. Mga muyo kita. Oo, pamati ang among pangamuyo.
0: O may nitanan na amon kinapangayo pagi kay Kristo kamon Ginoo.
1: Amen.

tayawang kaog yun at tagtugas sa tanan ng mga butang, kaya maging bato nining bilog ikan sa imo kaalwan. Amon ginalat sa imining bunga sang ubas, kakinabudlayan sang tawag at mahimoy ni, ngayon limnon ngay spiritanon para sa amon.

Santos, ikaw ang katulog ng katuburan sa tanan ng Santos, gani padala ang iyong espiritu sa pagpasado sa iyong mga dulo, tagod nga mahimo ini para sa amon. Kalawas, kadugo sa nga maginong Heso Kristo. Sa wala ko si kintugyan sa kamatayon ngayagin, bakit?

يعني ما يمكن حالات سيمين تنبا يسكبوي قال سكالواس سبق سودك نام سندمان sampai kematai kapag banhaw sa imana. Nagkapasalamat man kami kay mo kabigin kabig mga tako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magkahiusa sa aman nga nagambit sa lawas kadugo ni Kristo. O ginadumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Pipita siya sa pag-ibukla o sa among Santo Papa, si Leon, sa among Obispo na si Medifil, kang sa tanan ng mga kapari. Dumdumaman ang mga sakop sininga among katilingban, na nagtaliwan nga may paglaw mga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imong pagkaabyan. Patuna sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon ng adawo. Kaloy mo kami ngayari diri karon nakatambong, agud ma'am, bit namin ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod sa Santa Maria Virgen Eloy Sang Dios, kay San Jose nga Iabana, upod sa mga santos apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagapamot sa imo, pagi sa imo anak, nga si Jesu Cristo. Pagi sa iya, put sa iya, kadera sa iya. Ginahatag sa imo Dios sa may nga mahagaho, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dugong kaghimaya sa tanan nga mga tuwid sa mga katuigan.

0: Maida kong pagsalig mga muyo kita sa ato na maayang langit noon sang pangamuyo ng agintudlo ni Kristo sa ato. Amay namon.
1: Asa malangit, pagdayawon ng imungalan, umabot sa amon ni mo ginharian, matuman ng imo pagpuotri sa duta sa lingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan sa ganang matag-adlaw. Patawaron mo kami sa masala namon. Silinga ginapatawad namo na mga kasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Inunoon, luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwasa kami o Ginoo sa tanan ng mga kalautan. Hatagi kami sa pagidayon sa amon mga inadlaw. Kuligi kami kot maluwas kami giyahapon sa sala. Kagkaligo na kami sa tanan ng mga palaliban. Samtang inapabot namo ng bulahan ng adlaw. Nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Jesu Kristo nga amon manluluwas.
1: Kay imo ang ginarian ang gawom kagimaya sa mga tuig sa mga
0: o Ginoong Jesu Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostol sa pagidayat na biling ko sa inyo, ang akon pagidayat na hatag ko sa inyo, hindi pagtanda ang amon mga sala kundi pagtuo sa imong simbahan, kagsalo sa imong ginsiling at tagi siya sa pagidayat kagpaghiusa. Ikaw nga nagkabuhi at naghari sa tanan ng mga tuwig sa mga katuigan. Ang pagidayat sang Ginoong yaraon tagihapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyara man sa imo.
0: Ang kauturan magalagay kita sang tanda sang pagidayat sa inyo nga tanan.

0: Mangamuyo kita. O Ginoo, imo kami ginasagod, sang lawas kadugo sang imanak, imo ang maambit man namon, ang iya Dios nun nga kinaugali. Pinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, pini kami sa amon away. Manginaman ikaw tagpangapin, batok sa mga makahalalit nga katuntuan sa ngiyawa. Kabay nga Diyos matabog sa iya. Mapainubusan naman ini nga ginapangamuyo. Kay sa imo, prinsipi sang langit no ng mga ehersito. Tabuga pa impyerno si Satanas nga iban pa ang mamalaing nga espiritu nga nagaduging sa bugos nga kalibutan nga nagapangita sa mga kalag nga pagalaglagon. Amen. San Miguel Arcangel, igampo mo kami, paliog magpungkuanay sa makalaglali. Para sa ato ng mga paybalo, ang atong second collection sa Sininga Adlaw ginatalana para sa tanan nga programa kag-aktibidades sang Haro Archdiocesan Commission on Indigenous People. Kadungganan sa pag-celebrar naton sa Indigenous People Sunday kag-Extreme Poverty Day. Madamaging salamat sa inyo nga bulig. Nagapadayon ang aton nga pagpangamuyo sa Santo Rosario diri sa sulod sang aton simbahan sa Sininga Bulan nga Oktubre. Sa pagsa kahapon, ginapangunan ini sa nagakalain-lain nga ministries, organization, kag mga barangay. Gani, ginaagdagid na mong kamutanan, ilabi na gid ang aton mga barangay officials. Yari ang aton nga mga schedule. October 11, Sunday, 4:30 p.m., Knights of the Altar. October 12, Monday, 5:30 p.m., Abolo Delgado. October 13, Tuesday, 5:30 p.m., Andrews Gugma Incorporated. October 14, Wednesday, 4:45 p.m., Inday, Kagbarangay, Sang Birhen. October 15, Thursday, 5:30 p.m., Malipayon. October 16, Friday, 5:30 p.m., Gloria, kag Morning Choir. October 17, Saturday, 4:45 p.m., Wilson Alandoni and Youth Choir. October 18, Sunday, 4:30 p.m., Immaculate Conception Parish Ministry. Sa maabot ng Oktubre 31, Sabado nga adlaw, kadungan sang pagsakop sang bulan sa Santo Rosario may paghihwaton kita nga parade of saints. Ini nga parada ang pagaboy lugan sang tanan nga parokyano nga nagakostyum kaangay sa mga santos. Magasugod ang aton prosesyon sa takna alas 2 sang hapon kag ini pagasundan sang misa sa takna alas 5:30 sang hapon. Saluyang magupot sa sininga aktibidades. Mahimo magparehistro sa aton mga barangay coordinators. Pwede man ka mo makapalista kay Sister Cecil Agustin, Sister Anna Nguyen Parkon, o kon kay Brad William Custodio, madamo gid nga salamat. Ang sobre sa aton piyasa minatay, ang mahimo makuha diri sa likod o kon sa opisina sang parokya. Pwede ka mo dira kasulat sang inyo sa okon, dalhon ninyo kag ihulog sa box sa masunod nga adlaw. Ang mga pangalan sa inyo ginasulat sa sobre wala ginalawag sa misa. Ina, ini ginaresponsuhan sa adlaw sa piyesta minatay. Ang mga intention para sa kalag nga gusto lawagon sa misa, ang mahimo nyo nga ipalista sa opisina sang aton parokya. Kaginapangabay ang tanan nga mga katapos ang Lumasmamos Ministries Organization kag Barangay Coordinator nga may pagahiwaton kita nga Parish General Assembly Meeting sini nga adlaw sa takna nga launa imedya sang hapon sa aton Parish Hall. Ginapahibalo ang tanan nga may isa ka grupo nga nagapakilala nga sila mga pari kay mga seminarista halin sa Samahang Katoliko Pilipino Incorporated. nga nagagamit man sa mga ngalan nga Simbahan Katoliko Pilipino o kon Pilipino Katoliko Incorporation. Halin sa Davao de Oro nga nakita sa siyudad kag sa palibot sang aton parokya. Ini nga grupo aktibo nga nagasunod sa mga balay, opisina kag mga establemento sang negosyo agod magpangayo sa pinansyal nga donasyon kag mga intention para sa misa. Ginapangabay ang tanan nga mga parokyano nga maghalong kag magpabilin nga mabinantayon. Ginapahanumduman ang tanan nga maglikaw sa paghatag sang donasyon sa pagpati ngang ila binuligan amo ang mga misteryo sang Simbahan Romano Katoliko. Kun wala pa napamatud-an ang pagkilala kag pagkahilitimo sang imo nga grupo, maghalong, magmabinantayon kag magpamatuod anay antes maghatag sang bisan ano nga donasyon. Madamo gyud nga salamat. Ginapahibaloman ang tanan nga mga tag-iyas sang Columbarium Box sa aton parokya. Mayara kita nga meeting sa maabot nga Oktobre 25, 2026. Domingo nga adlaw sa takna alauna sang hapon sa aton parish hall. Madamo gid nga salamat. Paliog magtindog ang tanan.
0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Kamay pagbidisya kita sa Diyos, magkahong sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lahat kita sa pagidayit, nahalad na ang aton Santos ng Misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: May aga sa tanan.
1: Mayong aga man, Father.

0: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkid ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas, mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
5: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Herbal Capsule.
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
1: Nance Herbal Capsule.
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Amo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidyan ako ginadudlan sa balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, good and duwa ka bulan noong pawan
4: ko. Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
2: Samsung Plus Gold.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, among tumaka blue, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob causing back flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob.
8: Kumaka Blue sa Charm.
9: Manufacturer so certified world class quality.

0: Oras sa tekla 6:36 sa aga.
1: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
0: Maayong aga mga kiradyaman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga. Subong adlaw sang Domingo, Oktubre 11, tuig 2026. Sa gihapon inyo kami live nga mabatian kag makitaan sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radio 774. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyo tagbalita, ako si Radyo Man Fia Panes Otero. Sa mga dalakuan nga balita lokal, mga ginpresentar nga ebidensya kag testigo sa prosekusyon angot sa Article 2, mas nagpabakod pa sa impeachment case bato kay VP Sara suno sa Ilonggo lawyer. Contrary evidence nga mahimo iplastar sang depensa limitado lamang. ML Tournament kag Hip Hop Dance Showdown sa Dinagyang 2027 ginaplanuan nga patigayunon sa Araman Iloilo kag ni Councilor Mandre Malabon. Dugo ko para kay Lola kag Lolo Blood Donation Drive sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Patigayunon sa Oktubre 25, RMN kag IFM Iloilo lakip sa mga partner. Pagdugang 250 pesos nga saka sa sweldo sa Western Visayas, nanglanon agud masabat ang nagahina nga purchasing power sa mga mamumugon sunod sa United Labor Panay. Sa balita, National Cabrera, katapusan nga witness nga ipresentar sa prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara sunod kay Luis Tro. Sa International 27 ka mga tao pilason matapos igintay og sang magnitude 7.7 nga linog ang Panama. Sa negosyo, DA ginpasali gamay bastante nga supply sang manok kag baboy sa tunga sang pagpamahog sang El Nino. Sa sports, Alex Yala makasumpong ang isa ka qualifier sa unang round sa 2026 Wuhan Open. Kag sa showbiz, tatlo ka mga pambato sang Pilipinas nagpaindis-indis sa magkatuhay nga international pageants. Angelica Lopez na paslawan nga makuha ang Grand Slam sa Miss Grand International. Oras sa tekla 6:39 sa aga kag sa detalye na sang aton mga balita lokal. Nagapati ang isa kay Ilonggo nga abogado nga dako ang bugat sa mga ginpresentar nga ebidensya kag testigo sa prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Angot sa Article 2 sa impeachment case ukon ang indi mapaathag nga manggad sini. Sa interview sa RMN Iloilo kay Attorney Jeremy Moreno, Senior Associate sa Eduardo T. Reyes III Law Office, kag professor sa University of San Agustin College of Law, gitawag sini nga very damaging kag convincing ang mga nanging testimonya sang ulihi nga duwa ka prosecution witness kon BIR official attorney Anne Lorraine Garcia Marquez kag forensic financial analyst na si Alexander Cabrera. Sunod kay Moreno nga mabudlay balion kag questionon ang mga nanging pahayag ng Day Marquez kag Cabrera labi pa nga nabasa ini sa official documents kag records.
2: Una sa kay Attorney Marquez, who is also a CPA, revealing and disclosing gid tama ang iyang testimony kay number one ng iyang testimony based on official records ng BIR. So mabudlay nato ni siya in dispute, no? In turn, ang testimony naman ni Attorney Alexander Cabrera, a very reputable person in terms of financial forensic analysis, no? Hindi man nato na question ng expertise niya. It's also very damning because based sa iyang pag-analyze, may mga figure nga wala ma-declare sa iyang sal-en.
0: Bangod sini ginsiling sang abogado nga

0: Inlimitado na lamang ang contrary evidence nga maplastar sa ngayong depensa.
1: Based on official records siya eh. Mabudlay mag-question kung based on official records ang imo lang hiday ang mabutang siguro ng ebidensya is that there was mispreparation. But then again, the preparation was coming from the vice president herself. So, medyo limited ang klase sa mga ebidensya. Hindi man impossible, but limited katama ang contrary evidence na ma-present ni vice president about this allegation.
0: Ang gabayin sa payag ni Attorney Jeremy Moreno, Senior Associate Eduardo T. Reyes III Law kag Professor sa University of San Agustin College of Law. Dugang pa niya nga pila sa mga mahimo obrahon sa defense team, partikular na sa cross-examination kay Cabrera, amang pag-question sang kakulang sini sa mga ebidensya nga ginpakita, ang integridad sang testigo, pagsunod sa technicalities kag rules of procedure sa impeachment court, kung pwede man sila magpresentar sa mga nagakontra nga dokumento. Lasa 6:42, ginhiwat ang isa ka inisyal nga pagsinapol sa tunga nanday Iloilo City Councilor Mandre Malabor, Kagarman Iloilo Station Manager Ronel Sorbito sa Balay Esplanade Restaurant, agod sugilanun na ng pagpatigayon sa Mobile Legends o kung ML Tournament like Hip Hop Dance Showdown para sa Dinagyang Festival 2027. Tuyo sa nasambit ng pag-istoryahan ay ang pagplastar sa dugang ng mga aktibidad nga maghahatag ligwa kag kalingawan sa mga pamatanon kag mga mahiligon sa e-sports kag street dance samtang nagahilapit ang kahiwatan sa Dinagyang. Italakay sa sinapol ang mga nagapanguna nga pagsulundan, koordinasyon sa mga nagkalain-lain nga grupo kag ang mangin papel sa lokal nga pamunuan kaupod ang media partner agud masiguro ang matawhay kag madinalagon nga paghiwat sa mga paindis-indis. Open man sa sinapol si Mr. Jojo Castro sa Iloilo City Government, araman ni Iloilo Special Projects Head Regiman Henry Lumawag, Boss Idol Regiman Regan Arlos kag si Cute Nagay. Formal nga ipahibalo pagi sa official launching ang bugos nga detalye sa patikaran kag registrasyon sa tion nga ma-finalize ang patigayunon nga nasambit nga proyekto. Samtang, patigayunon na sa Oktubre 25 ang blood donation drive sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter agi sa Red Cross Youth nga may tema dugo ko para kay Lola kag Lolo. Iwatan ini sa Main Mall sa SM City Iloilo halin last Jess ang aga tubtubla 5 sang hapon kadungan sa pagsaulog sa Red Cross Youth Month 2026 kag Elderly Week sa National Commission on Senior Citizens. Dinutuyo sa nasambit niya inisyatibo nga mapakita ang pag-atipan, pag-respeto, pagpasalamat sa mga katigulang, samtang nagabulig man sa paghatag sang dugo para sa mga nagakinahanglan. Partner sang Red Cross sa ininga kausang NCSC 6 sa pagpanguna sang ila Regional Director na si Anna Rapunzel Ganzon, Philippine Red Cross Western Visayas Regional Blood Center, nag-RMN and IFM Iloilo. Lasa 6:44 na sa aga sa piyak na bahin, importante ang pagpasakas ng sweldo sa mga mamumugon sa Western Visayas bangon sa manubo na nga purchasing power. Sunod kay Mr. Elmer Foro, spokesperson sa United Labor Panay, bangon sa nagakatabo nga krisis nagamahal ang mga nagapanguna nga balaklon. Bangon sa ni pahayag niya, tuma naman kahinas ang kapasidad sa mga ini nga magbakal. Ginatagan man niya pagtamod nga hindi makasabat sa problema ang mga ayuda kag ang pagpasakas ng sweldo ang pinakamaayo nga long-term solusyon. Sa Biyernes, ginpatigayon ang hearing sa ginaduso nga 250 pesos nga saka sa Regional Tripartite and Wages Productivity Board o kon RTWPB6. Lasa 6:45 sa ibang pang balita lokal, nangin madinalagon ang ginpatigayon nga Centennial Fashion Gala sa Iloilo Medical Society sa Iloilo Convention Center kagabi. Nagpasundayag ang mga doktor nga katapos ang IMS, suksok ang mga matahom nga bayo nga himo sang Ilonggo Designers. Ang itagikan sa sininga kahiwatan ang igalukar para sa mga pasilidad sa mga pagpauswag sang IMS building, mga proyekto sa infrastruktura kag mga civic activities pareho sang mga medical mission. Ang Centennial Fashion Gala kabahin lamang sa madamo nga selebrasyon sang IMS sa ila pagsaulog sang ila ika isa kagatos nga anibersaryo. pihak na bahina kabaton siyang cash incentives ang 420 ka mga atleta sa probinsya sang Iloilo sa ginhiwat nga pagpasidungog si atletang Ilonggo bilang paghatag sang kadungganan sa mga atleta nga nagapresentar sa probinsya sang nanuhay-tuhay nga sporting events. Naglabot sa 2.757 million in cash ang ginalukar sang provincial government para sa mga athletes nga nag-compete sa palarong pambansa, Fibra Amit kag Batang Pinoy. Nagasaad sa Provincial Ordinance Number 2022-217 nga tagan sang rewards kag recognition ang mga outstanding provincial athletes, coaches, assistant coaches, trainers kag chaperones nga nagpangibabaw sa mga sports competition. Naibaluan nga kada tuig nagapain sang bastante nga pondo si Iloilo Governor Toto Defensor para sa sports development. Agud pasanyugon ang talento sa mga atleta sa probinsya. Last 6:47 sa aga, nagdangat sa 14 ka wanted persons kag 14 ka loose firearms ang na-recover sa Police Regional Office 6 sa sulod sa 24 oras. Lagip na sa na-aresto ang 5 ka most wanted sa provincial city kag municipal levels. Sa operasyon sa nagkilain-lain nga unit halin la sa isang aga tubtub sang Oktubre 9, tubtub la 5:59 sang aga sang Oktubre 10. Sa 14 ka wanted persons nga naaresto, 5 ang gin-classify bilang most wanted persons, samtang siyam ang wanted person. Okay, sa dalagang accomplishment, ang mga pagkadakop sa mga individual nga may kaso nga pagpanghimulos, pagpangmulestya, attempted murder, kag homicide. Sa kampanya naman, batok sa loose firearms, na-account sa PRO 6 ang 14 ka mga armas sa amuman nga period. Tuwa diri ang na-confiscate sa police operation samtang 12 ang voluntaryo o kung gin-turnover sa mga otoridad. Sunod kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio, nagapakita inis ang padayon nga tikang sang police unit sa pagpatuman sang arrest warrant kag pag-promote sang luwas nga komunidad agi sa responsable nga firearms accountability. Opisyal nga ginlaunchar ang Kaya Football Club Academy Iloilo sa La Paz Plaza Football Field kahapon. Sunod kay Claire Laruan, Kaya Football Club Academy Iloilo admin nga bukas ini para sa tanan nga kabataan nga mahiligon sa football. Hayag pa sini nga may duwa sila kaadlaw nga free trial para sa mga kabataan nga magalawig tubtub subong adlaw. Dugang pa niya nga may mga nagkalain-lain nga age bracket ang sarang nila ipaidalom sa training kag hindi lang inilimitado sa mga kabataan nga lalaki kundi pati na sa mga babae. Sa katapusan nga balita lokal, nakabati ka na bala sa termino nga vacation? Sunod sa Ilongga Tourism Advocate na si Mrs. Irene Rita Marican, ang vacation is like a travel trend sa diin nagaplano ang mga tao sang ila bakasyon. Base sa ila personal nga rason o kung personal man nga connection sa lugar nga ila pagkakantuan.
2: There is a new niche that is going around and sooner or later, mabatian nyo na ni. But most definitely for our Ilonggo most loved listeners, dari nyo ni sa STP3 first na batian. We now have the term Y-cation. Why? Nga, W-H-Y. Nagabakasyon kita kay tungod. May personal nga rason, may personal nga koneksyon ina sa agon.
0: Sa interview sa nga raman Sapa Turismo kag pumuluyo kon STP3 program, ginpahayag ni Manikan nga isa man ini kalimbawa sang hyper personal passion led travel. Nagasuggest nga ang personal nga experience sang isa ka tawo direkta nga nagakonekta sa lugar nga luyag man niya padulungan. Sunod kay Manikan, baliskad ini sa kinaandan nga magakadto ang mga tawo sa isa ka lugar bangod lamang nga bantog ini kag ginabisita man sa madamo nga tawo. Payag niya nga base sa research, 56% sa mga tao sa bugos nga kalibutan ang nagabiyahe bangod gusto nila nga magpahuway kag mag-recharge. Sunod sa iya, ini ang rason nga nagtuhaw ang hyper-personal passion-led travel. Ginpakigbahin man ni Manikan nga kalabanan sa mga yara sa Generation Z o kung Gen Z ang luyag sang slow travel. Kung ano man nga mga nagisabat sa ila personal nga pagkinahanglan nga handa Manila nga gastusan. Sunod kay Manikan nga bangon sinini nga bag-uman ang istilo sang accommodation sector sa diin nagatanyag na sila sang 2-month ka personalized nga rason para magdinerdiri kaangay sang personal massage sa sulod sang hotel room.
2: Ano ang dapat nato nga i-considerar nga makadto kita da sa lugar kay may personal siya dapat nga connection sa aton. Mm. Now, what is it that will connect us to the place? It's either something that we really want to discover, something that we want to taste, no? And that we want to be a part of. It has to be something that is important to us and that connects to us. It should not be like in the bandwagon nga kung ano ang gusto sang tanan, amo man ang aton nga gustohon.
0: Ang kabahin sang pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Oras mga karadyuman, tetekla sa ising 52 sa aga, diretso kita sa atong mga balita nasyonal. Ginkompirmar ni House Led Prosecutor Jervel Luistro ang forensic financial analyst nga si Alexander Cabrera ang katapusan nga testigo nga iga presentar sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Cabrera ang nagatestigo angot sa Article 2 sa impeachment case ni VP Sara o kung ang unexplained wealth. Magatubang liwat sa proceedings ang nasambit nga testigo sa Lunes, Oktobre 12 para sa cross-examination sa defense team ni VP Sara. Pagkatapos ni, mag-asilo na ang prosecution sa ila formal offers sa mga ebidensya. Naibaluan nga hindi pag ipresentar sa prosecution ang impeachment article angot sa ginaaligar bribery.
3: Sa ibayong dagat.
0: Nagdangat sa 27 ka mga tao ang napilasan matapos gintayog sang magnitude 7.7 nga linog ang Central Herrera Province sang Panama. Sunod sa US Geological Survey nga may kadalumon nga 12.6 kilometers ang linog. Bukod sa kabaskugon sang pagtayog, nagkalaguba ang pila ka mga building kag simbahan. Divert man sa ibang airports ang pila ka mga flight bilang paghalong. Sunod sini, magapatigayon sa National Evacuation Drill ang Panama sa masunod nga simana at matakos ang emergency response sa pungsod.
3: Balikang pangnegosyo.
0: Ginpasiguro ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang publiko nga may bastante nga supply sang manok kag baboy ang Pilipinas sa tunga sang epekto sang El Nino sa pananom. Sunod kay Laurel, makalawig pa sang tubtob 125 kadlaw ang supply sang manok. Samtang sa baboy naman ginsiling sini nga yara pa sa 170 kadlaw ang kalawigon sang supply. Sa bahay naman sang bugas, ginpahayag sang Tiglicom nga hindi pa apektado ini bangod puno pa ang tanan nga dam ilabi na sa Luzon.
3: Balitang Sports.
0: Bunggo ni Alex Yala ang isa ka-qualifier sa pagsugod sang iya kampanya sa 2026 Wuhan Open Base upon base sa gin-release nga draw. Ini ang nagamarka sa pagbalik sa Filipina Tennis Ace sa WTA Tour matapos wala siya nakahampang sa Beijing Open bangod ginpili sini nga itiglawas ang Pilipinas sa Asian Games sa diin nakakuha siya sang bronze medal. Pananglitan magdaog siya sa first round sa kompetisyon at tubangon ni Yala si Leila Fernandez o kung Ekaterina Alexandrova sa next round. Si Yala ang 13th seed sang tournament.
3: Balitang Showbiz.
0: Tatlo ka nagkalain-lain ng international pageants ang ginpatigayon kagabi sa diin may tag isa ka pambato ang Pilipinas. Sa Miss Grand International na paslawan si Angelica Lopez nga makuha ang Grand Slam, magmapadayon ang daog Nanday MGI 2025 Emma Meritiglao kag MGI 2024 CJ Opiaza. Sa piyak sini, ginhingadlan siya nga best in national costume. Sa mga pageant, ginkoronahan si Jehan Dimak sa Tanzania. Ginpasa ni Emma sa iyang titulo sa iyang farewell speech, ginanunsyo sa former queen ang pagtapos ng iyang masobra isa kadikadang ang pageant journey. Samtang nagtapos naman bilang third runner-up si Gabrielle Galapia sa Miss Asia Pacific International 2026. Kag second runner-up finish ang nakuha ni MJ Ordeliano sa Mister Global 2026. Oras, 6:56 sa aga. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers nga nagatutok gid sa aton pagbalita sa mga aga. Kay Sir Tristan Wyatt B. Gulay, maayang aga. Marlene Gailan, Ma'am Nanazel Blancada, good morning and a happy, happy Sunday. Kay Berna Sotiar, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, Karigaba Richard Desa Sardal, Nonoy Silubrico, Nicolay Somes, Medna Paraiso, Ma'am Mel Gargaran, Rochelle Presno Tugunon, Ma'am Alma Ahenga, maayong aga kay Joseph Garcia Canyal, Rio Ben Launio, kay Tita Diding, nga nagatutok yid, good morning. Kay Ellen de la Granada, maayong aga sa inyo tanan. Good morning man kay Toto Hector, kay Tita Maricho. Gara sa may Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Tay Tatoy, kay Nay Kunsing, maayong aga sa inyo tanan. Good morning man kay Mami Rita, kay Nanay Kaning, kay Maninay Sally, maayong aga. Kay Ma'am Marlene Mendoza, kay Tito Kato Obilios, kay Tita Helen Obilios, nga nagapag-greet gid, maayong aga. Kag salamat gid sa pagpamati. Kay Tito Kato Guevara, kay Tito Bimbo, kay Tita Lani Vidal, good morning, kay Tito Bingot Katso, good morning, kay Tita Selma. Ay Lulu Kula Arikaya, good morning, dira sa may Sitio Liburon. Sa ibang pagid natin ng mga talamyawan, mga kradyaman, standby lang kita sa ibang pagid ng programa, diri lang sa DYRI, Araman Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sang Araman Ronda Balita sa aga. Subong adlaw sang Domingo, Oktobre 11 kita, tuig 2026. Pangalan sang serbisyo publiko, akong inyo tagbalita. Ako si Radyoman Fia Panes Otero.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Galabog pala ang imo pananaw, basi myopia, diabetes ukon eye strain na. Hindi na pagantusa kay ari na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nga taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
2: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
0: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25428 Series of 2026.

0: Day 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
1: We are World Connect. Your visa to a better...
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala mas gi gabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit nga butika sa inyo. Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawas.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
3: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
2: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
3: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala ang kabudlay.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: San Miguel Filament Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: La 717
3: RMN Netizen, Patrol. Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol. Second edition.
2: Maayong aga mga ka-Radyo Man. Ako si Radyo Man Joel Franco.
4: Ako naman si Radyo Man Fia Panes Otero. Maayong aga Radyo Man Joel kag sa aton mga tagpalamati.
2: Good morning sa aton mga kulturan magumguo mga aton singedlaw Radyo Man Fia, but ang city government of Iloilo is preparing for the worst, no, sa malala nga pag-init sang panahon, no. Ginalauman ang Super El Nino nga magasugod, no, o kung nagsugod na sa buong bulan sa Oktubre sa ibang bayan sa Pilipinas. Although diri sa aton sa siyudad sa Iloilo may mga pag-ulan-ulan para Radyo Man Fia.
4: Subong abi Radyo Man Joel, do nagpunsok ang tanan nga mga weather system sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Mayara kita sang duha ka bagyo, no, sa gwa sang Pilipinas according sa report sang Pag-asa kaina kag ti wala man inis ng direktang epekto, pero mayara kita man sang ITZZ, no, nga nag-epekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Easterlies naman ang nag-epekto sa Northern kag Central Luzon, magluwas sini. North Easterly wind flow ang nag-epekto naman niya sa Extreme Northern Luzon, no. So mga muning tendency Radyo Man Joel, hindi magkita direkta apektado, pero makabatsyag kita gihapon sa mga pag-ulan-ulan, pag-uumguom, no, labi na gid sa sining ITZZ.
2: Sa mga sa pag-ulan kahapon na Jiman Fia nakibot kita, no, kahit although nga sa ibang parts ng city pra asang city of Iloilo hindi masyado basog ang ulan.
4: Mm-mm.
2: Pero may mga lugar sa city nga ginbaha, especially sa mga distrito sang Molo, no. Ang mga areas ni Blara Jiman Fia nga usually wala ni sila ginapangbaha sang una. Nakibot kita nga ang ginpangbahaan sila sa may South San Jose. Din pa na sa din pa ng area sa Molo area nakibot kita, no, nga ang muning sitwasyon, no. Again, no, siguro is about time naman nga i-review gini, no, sa nga atong city, nga city government of Iloilo, especially sa property facility conservation office, kung if CEO, no, nga tanaw nila ini mga infrastructure projects sang city government of Iloilo nga ang mga lugar sa unang ulagin ba nga hinali lang gid pangbaha ini basi grabe gid subong ang paglag sang aton si mga teenage ka dapat gid nila massive, no, sa ila sini nga pag declogging operation sila sing mga barangay.
4: Correct na Radyo Man Joel, kay tik ang ulan abi kagabi medyo nagdugay siya.
2: Kagulpi,
4: no? Grabe man ang pinanghilat kagabi.
2: Mm-hmm.
4: Dumang hisos-hisos ka man kada kalawig actually sang ulan kagabi Radyo Man Joel, kag sakto na may mga na overwhelm naman siguro ng mga drainage. Mm-hmm. Amo na nga ginhalinan, no, sang pagbaha-baha sa pila ka mga lugar diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Pero tiyan, syempre, ang dili sa aton balang side diri Pato Burgos, no?
2: Permi ginadaya, balaha.
4: Permi ginadaya ginabaha. Bisan gamay lang yang ulan niya ang tubang sang isat yu.
2: Halin sang una problema.
4: Nagadanaw na ina, oo, no? So, amo lang na ugaling, no, na ano kita na tingala kay may mga barangay gidman nga
2: sang una wala ginabaha,
4: magulan-ulan lang unless kon dako na gid yang bagyo Radyo Man Joel, no, kag sundan sang taob amo na ginabaha. Pero kagabi, amo to may pila ka mga barangay. Pero ti syempre, hopefully ma-address Radyo Man Joel kay bisan diri lang gani, oh, so may before ba lang approach sang hibaw an flyover Radyo Man Joel, no, kay ti syempre do may creek na da sa kilid, nagsupon man ang basura kita. Tagid ano pa ang tubig sa creek, hindi ka diretso,
2: yes,
4: nagakadto sa karsada na nagapadanaw sa highway Radyo Man Joel. Amo nang isa sa mga observation naton halin pa kagabi asa kaina sang kaagahon Radyo Man Joel.
2: So amo na, no, sa ato si Makoto nakita niyo na, no, ang impact sang inyo sining improper waste disposal nga mo ning gina hilibi on permin sang GSO nga grabe gid ang pagka-irresponsible naton sa in terms, no, sa management sa ato sing solid waste. So that is why nakita natin yung impact to naman kita bi sa pag-segregate sa basura mismo sa sulod sa atong sininga tag sa Katalimalay.
4: Amogay, Dredjo Man Joel, no? Kag mayara na nga times dito sa amin sa Concepcion na kung may magkuha sa basura ang banwa, hindi nila na pagkuhaon kung wala naka-segregate, Dredjo Man Joel. So, mga man nga practices, kung kisa makomply bala ang kada panimalay, hindi nga kung di nila pag-segregate, dara lang basura nila, mabinaw sa ila balay, you know? So, yung mga muna balay practice natin, kaya hindi man gid siya mabudlay, no? It starts with the discipline, Dredjo Man Joel.
2: Hindi lang pang impunon ang madunot sa hindi madunot kag sa biodegradable, no? I mean, sa mga recyclable, no? Hindi lang pang simpunon. Kaya kung simpunon mo na, grabe gid man ang iya sining baho Dredjo Man Fia. Anyway, sa ato si Makotura Insurihan, taman karon diri sa ato si pagpangalad ni tabo nga paglagsanay kag inasang aga o kung paglagas kaya isang aga sang otoridad, no? Sa sining isa kasalakyan, no? Isa ka salakyan nga nagpakilala ko no, allegedly pakaisa sang isa ka alkalde, no? Wala man gid mention kung sino, but ang iya nga justification pa isa kuno siya sang alkalde, grabe niya lang sang kagabi sa ginpolanan sang tiro, no? Ang sa lutang ining salakyan. Isunod ako diri sa pagpangalagad sa report man ni Dredjo Man Marjorie Hervomiani.
4: Dredjo Man Joel ginaduso man, no, sang progresibo nga grupo, no, kag mga labor groups diri sa aton sa Western Visayas ang pagpataas sang sweldo, Dredjo Man Joel, to 250, no. Inibangod kay tiya, syempre nakita Manila ang pagnubo gid or ang pagdecline, no, sang purchasing power sang mga tao. Actually hindi lang nila sa aton diri sa Western Visayas, Dredjo Man Joel, national, no, nga level gina-experyensya ni isang mga pumuluyo man dito, no, kag dumduma mo to sa NCR, nagligad, nag-propose man sila sang 200 pesos nga saka, Dredjo Man Joel, pero ang gina-approve 80 pesos, staggered. Staggered pa ang paghatag, no. Hindi na gid-abi maka-sustener, Dredjo Man Joel, no, ang basic salary nga nabaton sa isa ka-ordinaryo nga mamumugon sa kamahal sang Balaklon, Subong.
2: Ang basic salary. Ang basic salary nga ina Dredjo Man Fia, enough lang ina siya kung single ka. Oo, tapos wala ka sa kinabayaran nga utilities like housing, no, and transportation, no. Maka-save ka pa na, no. Makabakal ka pagawas ang disente mga bayo, no. Pero kung basic salary lang nimo o kung ining minimum wage ni mga sweldo sa liga nimo, may pamilya ka, kag may ginapa-eskwela ka, hindi ka makasurvive, Dredjo Man Fia. Malubong ka sa utang.
4: Gani. Amo na ang kwano, ang hindi maniabi galing madali-dali, Dredjo Man Joel, kasi syempre may mga considerations mani sila sa mga part naman iya sa mga employer, no. Kasi syempre hindi man sila kapasaka na lang sa sweldo sang tawo nila, kay sila naman ang maapektuhan o kung ang negosyo naman nila ang maapektuhan, Dredjo Man Joel. Pero 250 kontani nga bulig, no, parang dumapahagan-hagan man bala ang ginapasan sang isa ka-ordinaryo nga mamumugon sa kada adlaw, Dredjo Man Joel, dako gitani nga bulig kun matigayon.
2: Pero banta ko, Dredjo Man Fia, ang iaprubahan sa RTWPB guro mga 40 pesos lang.
4: Oh, 40.
2: Amo lang amo lang gid madam persa. Pero abi mo na kay istorya ko sa isa ka friend nakon sa US nga nagkatrabaho man, no, basic man ang sweldohanay nila. I mean minimum man ang sweldohanay nila. But ang katabo, Dredjo Man Fia, sa tagsa ka ma-inflation, nagasaka ila sweldo based sa inflation, because ang principle kuno nila dito is that kung wala isang kwarta ang mga empleyado, sino ang mapahulag sa ekonomiya?
4: Mugani.
2: Ano ang purchasing power sang mga empleyado na magbakal sang goods, ano sang consumables, magbakal sang basic goods, sang food basket, no? Paano nila na mabakal kung ginakulang sila? So in effect, ang ekonomiya maging stagnant man. That is why amo naghimo nila kung magtaas ang inflation, may taas man ang sweldo sa mga empleyado, commensurate, no, sa inflation rate. Pero diri sa aton abi, no, lain man abi ang aton yang pananawan sa ekonomiya, no. Kwan kita ya, eh, business centered kita, Dredjo Man Fia. We always consider sa epekto sa mga negosyo. When in fact, no, ang mga negosyo ngayon, hindi ni sila maka-exist sang maayo kon wala sang mga consumers nga naga-patronize o nagabakal sang ilang nga produkto, Radyaman Fia.
4: Correct na, Radyaman Joel. Kung isipo naton kadako gid sang pagtaas ang inflation rate, no, halin sa nagbigad nga Agosto kay sa report, no, sang PSA, ara pa lang sa 6.1 sang August 2026. Pag-abot sang September, Radyaman Joel, after a month, no, nagsaka kita 7.2% percent ang aton nga inflation rate, no. So sige, kada bulan bi masaka siya mo na, Radyaman Joel, no, isa 1.1%, no. Dako na siya nga epekto kay ti syempre ang inflation rate nagtaas. Ang ato naman niya sweldo, nagapabilin lang Radyaman Joel, kag nagagamay, nga nagagamay, no, ang value sang sweldo nga mabaton sang isa ka ordinaryo nga mamumugon samtang nagadugay, Radyaman Joel. Kaya siyempre, kung magtaas ang inflation rate, but silingon, mataas ang gasolina, mataas ang plete, magtaas ang gasolina, mataas ang demand sa energy, Radyaman Joel, mataas naman ang bills ang kuryente, no? So, kumbaga, naghalin siya sa isa ka problema, maalangot-angot na lang, Radyaman Joel, kag ang tao wala gid mahimo.
2: Yes, ang ining ginapabot natin nga Super El Nino, Radyaman Fia, hindi ila niinit ang ina-expect natin mo. Incompassing sini ang iyang epekto, no? Magka-problema kita sa power because madamo sa our aton nga power source din sa Pilipinas, especially sa Manila, especially sa Luzon area, Mindanao area, kadamaan sa mga power sources naton amo ang mga hydroelectric power plants, no. Tikon El Nino, magnubo ang libelo sang tubig, mahubsan ang mga suba, mga busay dira, no. Ti paano kita maka-generate sang power through hydroelectric? To pilaihan ka megawatts ang madula sina, no. So isa ina sa magina preparahan man kag ginabantayan, no, ang kakulang sang power supply given ni kita ang ara sa tail end, Radyaman Fia. And of course, no, ang power crisis, no. So damo na galangot angot na ti ang maapektuhan sina amo ang minimum wage earners, Radyaman Fia, nga naga abaga, no, sa sining kabukaton, no, kakulangon sang ila sining income. So hopefully ang aton sining renewal tripartite wages and productivity board mangin reasonable enough sa pag timbang-timbang sang pros and cons and of course ang win-win, no, amount, no, para man nga somehow makagulugin hawa man ang aton sininga mga empleyado, hindi lang kita pagtagaan sa increase, Radyaman Fia, nga kulang pagani sa two-way nga pliti naton sa modernized bus.
4: Ang pliti nga daan, Radyaman Joel, nagsaka
2: minimum,
4: man subong, no?
2: Minimum 17, 14 sa, ano, 14 sa, ano kaya ini? 14 sa, sabad mo na yaton nga color. 14, Radyaman Fia, sa traditional, di mahal na, no? Sa aton sining makauturan, no? Anyway, kabay pa, no, nga mangin ko ni mangin fair and square lang, no, ang pag talakay na tuhoy sa minimum wage.
4: Radyaman Joel, i-check naton si Radyaman Marjorie dira sa may La Paz Police Station, ngot sa sining investigasyon kun nga ang naglabot sa punto nga nag-angkon gid sang napulo ka igo sang balang salakyan sang sining lalaki, no, sining driver nga nagtuyo nga magpalagyo kontani, no, bangod nga na bungguan niya sini ang isa ka baligyaan dira sa may area sang Baldosa, La Paz, kag dumadala na dalasa patong tricycle, Radyaman Joel. So hibalo naton kay angot sa report nagpakilala ini nga hinablos, no, sang isa ka mayor sang Banwa, Radyaman Joel, pero so far subong wala pa gin hingadlan sang kapulisan kung sino ining driver kag kung sino ang mayor nga gin pakilala niya nga iya nga tiyo, Radyaman Joel.
2: What is with the mayor nga mapakilala kay dabing hinablos ka?
4: Basic.
2: ano ang power sang mayor over sa police? I mean, mahadlok ang police, matras ang police, or nano? No, nga mapakilala kag dabi. Ibay, kuhaunta na siguro ni ang detalye. Tawagan naton si Radyaman Marjorie Hervomiani. Kuhaunta detalye sa sining mga informasyon na tuhoy sa sining salakyan. Kaysa information kuno daw Dr. Nicolo Radyaman Fia, doktor ng tatay niya, no? We will see kung ano ang detalye sa sining report ni Radyoman Marjorie Hervomiani na tuloy sa sining salakyan kagabi nga ginlagas ang aton sining mga otoridad. Sa report, Radyoman Marjorie.
1: DYRI Radyoman Report.
5: Radyoman Joel ang nagapadayon dari karon ang investigation sang suko kag sang kapulisan no nagabateri si Police Colonel Wilbert Parilla director sa ICTO may kankanan sa ining natabo nga hit and run dira sa may area sang Baldoza at tangan in shootout o kung shooting incident kaina pasado law na imedya sang kagahuan ang driver dari ginhinago lang kay alias sa Paul 29 anyos, ginapahayag isa ka doktor kag residente sa distrito Sangharo. Sa pagpungusisa natin kay Police Major Sonny Boy Garnace, hepe sa lapas PNP, nahalin sa syudad sang Iloilo si alias Paul, kapadulong sa area sang Coastal Road, pang pag-abot sa may area sang Baldoza, nabungguan sini ang mga baligyaan sa lugar, dala na ang signage kag ang isa ka tricycle. No, dito, gireport ini isang baranggitanod sa kapulisan. Pag-report sa polis, dito, kag nagtawag pagid, may nagtawag pagid sa 911. So, insigida, nagresponde ang patrol, and ang term dari ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang, do bungguan niya bilang mga polis. So, nag-open fire ang mga polis. Madamo sang igo, sang bala, hindi siguro magnubo na sa 15, pero wala pa dari na confirm sang, ICTO kung pilagitanan ang igo sang ining salakyan pero ang victim ining si Paul may igo sa iyang atyan ready kayo ng iyang tatay ka mga ano ni sila gali mga negosyante bala mga dalaguan ng pamilya Radyoman na Radyoman Joel Radyoman Fia kay daw gapanagiyan ni sila sa isa ka fast food chain dari sa syudad dati no and doging convert ini sa gin-convert ini sa ano ni sa do clinic no Radyoman Joel Radyoman Fia and amo na according kay Colonel Parilla hindi pa nila gid mahambal kung ano gid ang matutod ginatabo because ang nakuha pa lang nila isang bahin sang mga pulis wala pa nila nakuha ang bahin sang biktima nga ara karon sa ospital according sa father nga natala na nga ipaidalom sa surgery no ang CCTV nakuha naton pero CCTV na post naton sa social media ang pag-abot niya diri sa may gas station ang firm gas station diri pala sa may Kaingin Lapas e napakato ka bala sa may Coastal dira na nagdulog pagdulog niya nagahazard niya siya gadalagan siya nagahazard and then may mga igo nang iyang salakyan pati mga windshield niya may mga igo good thing wala siyang igo sa ulo Radyoman Joel Radyoman Pia and nanaog no pagpanaog niya taas siya nga bata nga puti mga 29 years old ginbayaw niya iyang kamot and dito nagabot ang kapulisan no nakigistorya siya sa mga pulis siguro ginpastan niya iyang bahin pero during that time may igo na siya no so gindala ini siya sa ospital and as of this time wala pa diri makahatag sang statement ang victim kay Tiolo Pirahan gani according diri sa police Radyoman na Joel so medyo naga ano man diri may mga limitations pa kay ti amo gani wala pa mabalan kuno no gid ang matuod ni istorya kag gating yung pamakot naton kung sir is it justifiable nga gin ano nga gin tiro lang sa yon gin tiro gid kun hit and run pero ti ako
2: di man gatrubo nang saroida Radyoman March
5: nga amo na gani ang bato amo na gani hambal ko nga nga ba ko sir kay ba ko ang banang guma man ang target pero why is it sinikita natin sa pictures dumudamo dito sa lawas sa salakyan oo kay kun siling nga i ano mo lang tani tawag ni i gusto mo lang ba lang hindi siya makapalagyo
2: disabled mo yung salakyan niya
5: oo disabled mo pero grabe kid yung mga igo sa iyang windshield ka mo na galing habang natin kibot kita nga igo ya sa ano igo ya sa chan no? Pero walang tawunta kung anong mga investigation.
2: Anong mga recovery sa sunod sa salakyan niya?
5: Mga whey protein, pang pickleball, gym ng mga gamit,
2: okay.
5: Mga ano, mga muma lang na actually. Iway man may na-recovery.
2: Kasi kinulbaan siya pagka-bunggo niya Radyoman Marjorie?
5: Kasi kinulbaan or, amo na gani, ang bago kay sir, bako sir, nga ang pagtiro, at sagid sa
2: Crystal. Grabe ho, sa kilid, oh, grabe ho.
5: Oo, dapat ano lang na siya mo, analagyo man na, wala masyong naniro, wala masyong armas, wala man nag-open fire.
2: Oo.
5: Nga ginrap-rap, gidaas sa Crystals. Ang pero gupi, ilang taon ta?
4: Ang gupi sa iyaning partahan sa passenger seat, Regiman Marge, ano ni, amuning nakabunggo?
5: Ang siguro sa pagpalagyo niya na ni, actually, ging cordon na digani ang crime scene subong. Medyo malawig. Ba mula yung tatlo ka barangay ang involved. Mm. Regiman Joel, Regiman Tia, hindi gani kalabay, di subong, hindi kita kalabay because ang dito pa lang kita nag-start sa ila sa gingkatuan sa ICPO and may mga dugang padriyaryo ng ano na digani sa may timbag, sa may pusaka ka di bala sa may pakadto ka na halin sa may lapas pusaka ka na diri ma ano ka diri
2: ano ba barangay na da? Ano ba barangay na da?
5: Baldosa.
2: Ah, Baldosa.
5: Oo.
2: At tingkuan ginada ang Baldosa na traffic area ginada.
5: Di wala, bago lang gin cordon, bago lang may nag-abot si Colonel Parilla, I don't know kung anong naging problem mabit sa decision sang ano diri kay Ina. Subong pa lang ni gin pang process.
2: Pero Rajon Wise, may namit lang sila kung sino itong giname drop niya nga ano, nga
5: wala, Mina. Wala, hindi ma-confirm ni Colonel Parilla. Actually, gin pamangkot natin si Colonel Parilla, sir, kung how true na may giname drop siyang nagpakilala siya, so hindi pa ma-confirm.
2: Natsyag ko siguro na Regiman Marge, nagpakilala lang siyang hinabos sa isang mayor para nga hindi siya pagtiruhon. Kaya tinanaog na siya mo. Para at least siguro mag-alang-alaman ng polis kay ti poderoso, something nga muna. I mean, may poder, no? Kaya ti kulbaan na siya siguro? Why na siya sa mahimo ko? Anong ubrahon niya? Wala na siya? Defenseless siya mo?
5: Gimrat-rat kagulpi sa polis mo?
2: Gani. Siguro tayo mo ito ang iyalang away nga para nga hindi na siya pagtiruhon ni Watt. Napakilala siyang hinabos ang mayor.
5: Araw, gisayin ko bala Radyo Manjo. Alam mo na din sitwasyon subong. Mm-hmm. Wala kay Gabudlay, yung mapangita kita plaskaran. Amo na sitwasyon, no? Ang naging gipicturan natin subong. Bago na naging na process ka so ko, Radyo Manjo, well, dari sa may area. No? So, ari man dari gani pa ang atang nga katalisan para nga i-plaskar ning mga nagkalahinabo. Ang tunga gini ka portion, dari sa may area sa ang Baldosa, ang naging cordon karon sa ang kapulisan. Because nga kinanglan di ka mo nagpark dali lang Regiman Joel medyo ano gid din ang wala dang nano ni Bingdalan diri na pihak gid ba so hindi ta ka
2: pero do ko lihin ang ilang pa-process ang crime scene no
5: amo gani
4: kina pa ni kagahon ni mga launa
5: mga 1 a.m. Mm-hmm. Pero dito sila naguna sa gindulugan Bulacan sa Talakyan tapos magulang natagaan sang instruction nga diri ka mo sa tawag ni balikan ito ang kintabuan sang insidente di kaina pa nila una pila na kasalakyan naglabay ang mga bala diri kag tanan pero
2: ining may mga marka nga yellow ni Regiman Marge amuning may mga bala or may mga basiyo
5: dira sila nagtiniruhay o yung tiro balikan ko lang kay hindi ko ka why ka parkingan no bago lang gid as in kaina pa ni dito mm-hmm. sila naguna kay buta gani nga bago lang sila nagkadto diri para nga mag check Regiman Joel, Regiman Fia, sa crime scene mismo.
2: Pero ito, Ara, nagkina ang abay niya?
5: Amo to siyang tatay, yung send ko kay Ina. Doon gina-nervous ang tatay. In fairness sa amay, hambal sa tatay, hambal niya, baong gina-high blood ako subong, pero doctor ang iya tatay.
2: Mm-hmm. Normal na, nabalatsyado siya sa kamay.
5: Oo, hamba ko sir, wala ka man, hindi man, hamba ko hindi man kami mag-insist for interview. Ang amon lang dari is ma-check na namon kung ano ang plastada, kung kamusta. So far, nahumpan man nato ng tatay. Kagati, anyway, lantawan nato ng dugang investigation dari sa
2: kapulisan. Pero why man nakainom ni ang driver?
5: Ang okay, hindi mo confirm ka tatay, Regiman Joel.
2: Pero sa polis sa gabi, Pia. Pag ano nila?
5: Hindi man mag-confirm si Sir Parilla?
2: Okay.
5: Siyempre, pero do ang apelyedo, abi medyo dako nga apelyedo, Regiman Joel. Lang tao to kung basi.
2: Ang mga apelyedo, mga na Regiman Fia, Regiman Marge Rosholi, kundi na siya nga, anong puno, sang iya nga apelyedo, Rosholi, amun nga Banway, no?
5: Hindi, dari sa syudad.
2: Ah, dari sa syudad.
5: Yes, dari sa syudad. Balik, siguro mabalik lang ako doon kinanglan isa pa, napangita ko ka.
2: Sige.
5: Plastaran to, medyo layo gid para makakuha ta dugang investigation. Ay, ba mo na ganit habang natin late ang investigation sa Soko, no? Although basi, wala man nila natunga, ginwala ang kwa nila nga dito. Mag-ulang sila ya, no? Gutok na balang tanan. Regiman Joel, Regiman Fia. Tang update ni natin ang dugang ang mga investigations regarding sa ining natabo, no? Nga, mga basta hit and run nga naglabot sa shooting incident a shoot out no Subong or Tulas ng Kagahuan diri sa may distrito sang La Paz. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Areman.
1: Tatak, RMN.
2: Maraming salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, sa ginulong report. Dari sa itong sininga pag pangalagad. No, Radyo Man Fia, siguro kinulbaan kayo mani ang, ang doktor. Wala mo naman ang mga tao, wala nga sa alta sosyudad, Radyo Man Fia, no?
4: Kagabiya, Radyo Man Joel, may pagtililipon ang mga doktor dito sa may Iloilo Convention Center. Although wala taman niya directly, ginahambal nga dito sa Halin, no? Pero may mga posibilidad,
2: ang
4: Radyo Man Joel.
2: Iloilo Medical Society?
4: Iloilo Medical Society. So, may mga posibilidad nga basi nagtambong man siya. Kahit siyempre, kung isa siya ka-doktor, though, ilan na organization
2: halos,
4: eh.
2: Halos members sila.
4: Oo, miyembro sila, no? Halos mga Ilonggo doctors natin din, nagpa-miyembro sa sina. Kahit siyempre, ilan na organization eh. So, lang taon naton, kahit wala pa man ni nagwagid ang investigation, wala tagaling may establish pa kung una diin siya nagambal nga hinablo siya sa mayor. Oo, Radyo Man Joel. Kay sino? Directly bala? Sa police or ano? Sa shooting incident ay han, basi nakabalos man siya or basi may nakaptan man siya or anong natabo nga daw aggressively amugito ang pag-atake sa iya sang shooter, Radyo Man Joel. No, kadwa sa circumstance man katatlo galit sa circumstance man sa bayan sa police nga amugito ila reaction how nga kung sila agad man itong nagpalupok, Radyo Man Joel, nga, gintuduhan, gintuduhan.
2: Hindi na susangin nila. Pero, mahina nga ni Radyo Man Fia, kay Buhi ang,
4: good thing.
2: Ang driver. Kay kung, pare, lang kung nadulaan sa sangkabuhi, laban-laban, may 38 naman to sa,
4: may nasampaw naman.
2: May nawiyata naman siya nga 38.
4: Pero tilang taon na ito, Radyo Man Joel, na kay hindi pa man athag abi ang investigation sa police kay mga gina-confirm pa sila ng mga sirkumstansya. Kag siguro sa bahin man sang suko nga dito sila nag-una to sa salakyan kay ti siguro abi nila mo to ang main gid nga
2: vital, no?
4: Kay ti mo to ang kung, scene, no?
2: Pero kumbaga mo to ang body of the crime, Radyo Man Joel.
4: Pero dito lang gali nagpundo. After na ang shootout, Radyo Man Joel. So, ti pila na oras ang naglabay, Radyo Man Joel, kung subong lang sila sa aga, dito nagplastar sa kalsada.
2: Contaminated na ang crime scene, no, Radyo Man Fia. Ang mga ibinisa to lapak-lapakan na sa mga salakyan. Anyway, we leave it to the wisdom of our police, no, sa ato sa kapulisan, investigador naton, balantama na, maalam na sila, no. And I hope, no, mapagwa, no, ang kamaturan sang sininga issue agod nga mahatagan sang kasanagan, no. Kagdi kun may liability ni ang driver sang sininga salakyan, manabat siya, no. At the same time, kun nag overkill man ang ato si mga kapulisan, no, may proper investigation may naa, Radyo Man Fia, para nga matagaan naton sang hustisya kung sino ang nagkakadapat nga matagaan sang hustisya. Pero isa lang bala ka bagay, no, guidance naton sa aton sing makauturan, no, kung makabunggo kamo, kung makasagaid kamo sang salakyan da or nano, kung malagyo man kamo, diritso kamo sa nearest police station, Radyo Man Fia. Diritso kamo dito para nga hindi kamo ma-charge, hindi kamo pag akusahan, no. Diritso kamo sa nearest police station, tutulan niyo man ang mga police stations naton, or diritso kamo sa nearest nga barangay hall nga makita ninyo nga may mga tanod, no. Agod nga magaidan kamo, no. Agod hindi nabla maglala ang mga sitwasyon nga kaangay si Radyo Man Fia.
4: O galing kay Tiba si kung naunahan siya sang kulba, Radyo Man Joel, kag amumantong nangyin reaction niya, you know, sa natabo sa iya. Lantaw naton kung ano ang padulungan sa sining investigasyon, no, kag TJ. Hopefully may mga ma-recover pa to ang aton nga soko dito sa lugar kung sa diin nabilin ang mga basiyo, Radyo Man Joel. Ay daw may mga ginapang markahan pa man siya, yes. May ara pa man din siguro.
2: Anyway, follow up na karon sa aton si patrol sa pag padayon nga pag monitor sa sitwasyon sa sining atabong insidente dira sa may distrito sang La Paz. Wanita Tiempo, Radyo Man Fia, diri sa ato si magpangalagad. Salamat gin sa mga nagopo diri sa ato si kapalatuntunan. See you again next Sunday sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol. Ako si Radyo Man Joel Franco.
4: Radyo Man Fia Panes Otero.
6: comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa. With proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun ni love yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid. O sa pinakamaliyo man nga isla.
12: Nag-graduate na ako!
11: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
13: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
14: O pag-uwi na ako ka!
15: Go forward together. Globe.
16: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until